0: Tabang-bang isa pong mapagpalang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Siyempre kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong pong mga search bar. Today is a holiday, 27 sa buwan ng Mayo taong 2026. Bakit nga ba holiday ngayon? Dahil Idil Adha. Po yung isang celebration holiday para po sa ating mga kababayan, and of course, ito rin po ay sineselebrate ng ating mga kapatid na mga Muslim. Ang magandang umaga po sa lahat, ako po ang inyong lingkod, Alcor po, sa panibago na namang edisyon ng atin pong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Usapan natin maya-maya ang ilan sa mga importanteng issue na sa atin pong bansa. Ilang na dyan, mga kababayan, ang naging state visit ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil ang ating pong First Lady at ang ating pong Pangulo ay i-attend sa isang state visit sa invitasyon na rin po ng Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Kabilang sa mga mapapag-usapan ay ang defense cooperation, trade and investment opportunities para po sa ating mga kababayan, human resources at labor augmentation, at syempre economic collaboration. Pero pinakamahalaga, mga kababayan, dahil po ay tayo ay nasa ilalim ng state of energy emergency. Syempre pag-uusapan dyan yung pong augmentation pa rin sa atin pong energy resilience. Ano po? Mag-uusapan natin maya-maya yung may kinalaman po doon sa tinatawag nating Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia o Power Asia. Dahil kamakailan po, inanunsyo ng bansang Japan na plano nitong magkaroon ng isang $10 billion o around 615 billion pesos na financial framework para makatulong sa mga bansa sa Asia na magkaroon ng karagdagang energy resources. Yan, tatalamin natin ano, sa mga susunod na pagkakataon, gaano kalaki ang makukuha ng Pilipinas para makatulong sa pagpapalakas at pagpapagdagdag ng atin pong energy resources dito po sa ating bansa, at para mabawasan din ang reliance natin sa fossil fuels at iba't iba pang mga produktong petrolyo. Alamin na rin natin maya-maya sa atin pong mga kapanayam sa umagang ito, ano ba ang ginagawa ng atin pong pamahalaan para masiguro na hindi na muling ninipis yung atin pong pangangailangan sa kuryente, sa enerhiya. Ano ba ang mga long-term goals? Ano ba ang strategiya natin hanggang sa mga susunod na taon para mas matulungan yung ating mga kababayan na nahihirapan? Ano po, kung maalala nyo, mga kababayan, nagkaroon ng sunod-sunod na pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon at sa Visayas grid. Siyempre, ilan lamang yan sa ating mga pag-uusapan sa umagang ito. Sakto. Ito, tanggapin na po natin ng ating mga kapanayam sa umagang ito ang ating pong panauhing pandangal, Undersecretary Mario Marasigan, Supervising Undersecretary for Electric Power Industry Management Bureau and Energy Utilization Management Bureau, o yung EPIMB at EUMB. Yusek Mario, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga taga-subaybay.
0: Opo, Yusek Mario, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Kahit holiday po ngayon, ano, tuloy-tuloy ang serbisyo publiko natin. Yusek Mario, una po sa lahat, ano po ba ang mga ginagawa ng atin pong tanggapan para hindi na, o para ma-augment yung atin pong energy resilience sa ating bansa?
1: Unang-una po ang ginagawa natin, nagpapatupad tayo ng iba't ibang programa kung paano po madaragdagan pa yung supply natin ng kuryente pagdating po sa supply, ano? So inaayos po natin at minomonitor lahat ng mga ongoing projects. Meron po tayong minomonitor na 25 projects sa ngayon na dapat po bago matapos ang first semester, meron po tayong additional na 1,400 megawatts sa capacity. Pagdating naman po sa ating mga transmission facilities, sinisigurado po natin na yung ating transmission network provider ay nabibigyan po ng tamang koneksyon ang ating mga planta ng kuryente. At pagdating naman po doon sa ating mga distribution utilities, kagaya po ng Meralco dito sa NCR, ito po ay sinisigurado natin na sila po ay nag-i-improve. Minomonitor po nila at sinecheck yung taong maintenance sila ng kanilang mga linya at facilities. Para po masigurado natin na kahit ano po ang mangyari, kagaya po ngayon, taginit, dapat po ay ready ang ating mga linya at power plant para mag-supply ng sufficienteng enerhiya sa buong bansa.
0: Oh, kabilang na rito, Yusek Mario, ang mamarapatin po ninyo, yung pag-shift natin at pagbabawas natin sa reliance doon sa mga traditional energy sources natin gaya ng fossil fuels at iba't iba pang mga produktong petrolyo. Ano po ba ang mga ginagawang proyekto ng Department of Energy para mag-shift sa ating mga alternative energy sources?
1: Unang-una po, pagdating po sa ating supply, ang ginagawa po natin, ang pinopromote po natin ngayon ay ang pagtatayo ng mga renewable energy facilities. Tayo po ay nagko-conduct ng tinatawag po natin green energy auction para mapabilis po yung pagtatayo ng mga planta natin ng kuryente na ang ginagamit na panggatong or yung fuel is itong ating renewable energy. Ang araw, ang hangin, ang tubig, pati po mga basura, ipinupos natin yung pong tinatawag nating waste to energy concept. Pagdating naman po sa wastong paggamit, meron din po tayong programa sa tinatawag nating demand side management kung saan po pinaiiral po natin ang energy efficiency and conservation. Pinangungunahan na po ito ng gobyerno na meron po tayong tinatawag na government energy management program kung saan po minamandato po ng ating batas na dapat po ay minimum na 10% ang kanilang reduction pagdating po sa konsumo ng kuryente at fuel. At pagdating naman po dito sa ating mga transportation sector, tayo po ay may shift doon sa tinatawag nating electric vehicle. Ang tinatawag po natin dyan is electrification of our mobility. No? Para po sa halip po na fossil fuel ang ating ini-import, ay magtayo na lang po tayo ng mas maraming planta ng kuryente na naghahango sa renewable energy. So yun po yung mga ilan sa programa nating ginagawa para po ma-harness natin ang lahat ng natural resources natin na tumutulong po para ma-ensure natin yung tinatawag nating reliability and efficiency as well as resiliency. Dapat po flexible tayo at handa sa anuman pong darating na mga pagkakataon.
0: Opo, Yusek Mario, yung pinag-uusapan po natin kanina, nabanggit nyo po, green energy auction. Pakipaliwanag po sa amin para sa pakapakinabangan na rin po ng ating mga kababayan. Ito po ba ay, sino po mag-ooperate nito? Mga independent power producers po ba ang mag-ano nito? Nasa cloud ng Department of Energy?
1: Ang magtatayo po nito ay yung ating mga private sector, pero ang ginagawa po ng gobyerno, nagpapabid po tayo. Tayo po ay nagtatakda ng kung gaano kalangking capacity ang kailangan natin, particular po kung ano ring teknolohiya ang gusto nating i-promote. At nagbibid po, nagsasubmit po ng bid offers ang ating mga private sector na ang dalawang bagay po na mahalaga ay una ang presyo at ang pangalawa po ay yung timely execution ng project. Yun humang nadidiktahan natin kung kailan sila dapat nagko-commission at kung kailan tatakbo ang mga planta. So handa naman po ang ating mga private sector na sumali dyan.
0: Opo, and speaking of yung mga sumasali po na private sector, gano'n na po karami as of now ang nakilahok dito po sa ating green energy auction?
1: Hindi, wala lang ako na eksaktong datos kung ilan na po yung sumali. Pero sa ngayon po, at tinitingnan na po nating mga capacities, humigit kumulang 10,000 megawatts na po or 10 gigawatts na ang mga project po na ating nasa installation or development stage po.
0: Opo. Yusek Mario, alam po nating lahat na ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagtungo sa bansang Japan para po sa kanyang state visit sa naturang bansa. Inaasahan po na mapapag-usapan din ng tungkol sa atin pong energy resiliency. At kamakailan nga po, nag-anunsyo ang Japan nung tinatawag nilang financial framework na Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia o yung Power Asia. Ito po ba ay ano ba ang inaasahan natin na mapapag-usapan when it comes to energy security ng ating bansa? May inaasahan ba tayong matatanggap mula dito sa state visit ng atin pong Pangulo?
1: Tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang at mag-coordinate dun po sa tinatawag natin na Japan Bank Core International Cooperation or JBIC, no? Kung saan po napag-usapan natin yung target po natin na dapat zero emission. Ang sabi po natin, hindi pa tayo handa doon sa zero emission, pero handa po tayong mag-coordinate at makipag-collaborate sa kanila para po ma-meet yung ating Philippine Energy Plan targets, kung saan po 50% ng ating renewable energy tinitingnan natin pagdating ng 2040 at 2050. Kasama na rin po dyan yung yung electrification ng ating transport sector at marami pang iba. At hinggil naman po doon sa tinatawag nating stockpiling or yung pagtatayo po ng fuel storage dito sa atin, napag-usapan din po natin yan dahil parte po yan ng ating energy resiliency. Kung paano po tayo magkakaroon at magtatayo ng facilities para magkaroon po tayo ng sufficienteng reserve na kung sakali mang may dumating na hindi natin inaasahan pagkakataon, kagaya po ngayon na nandun tayo sa Middle East crisis, apektado po ang presyo at ang supply natin ng mga fuel. So kung magkakaroon po tayo ng isang storage program or stockpiling program pagdating po sa fuel natin, then naniniwala po tayo na tayo ay tutulungan ng bansang Japon, ng Japan, hindi lang po doon sa pagbibigay ng financial assistance, kundi pati na po sa pagsisiyer ng kanilang mga technologies.
0: Opo. Yusek Mario, kailangan ko pong maintindihan. Ano po? Ito po yung binigay sa atin na requirement ng JDIC na kailangan na mapababa natin yung emission. Tama po ba?
1: Tama po yun. Kasama po doon. Dahil meron po tayong ASEAN Zero Emission Council, coordination, no? Yung po yung objective na, yung nabanggit ko na zero emission concept. Although hindi tayo handa na magkaroon na, ma-achieve natin talaga yung zero emission, pero yung target po natin na 50% na renewable energy pagdating po ng 2040 at 2050, sapat na po yun at katanggap-tanggap na po sa JBIC.
0: Opo. At Yusek Mario, yung tungkol naman po sa stabilization ng ating power grids, kamakailan sunod-sunod yung mga outages, mga rotational brownouts dito sa Luzon at sa Visayas grid. Ano po bang, maabot nga yun sa yellow alert at red alert, dun no? Yusek Mario, ano po bang ginagawa natin for long term? Ano ba ang plano natin para hindi na muling maranasan na nuninipis yung supply ng ating kuryente dito sa mga nasabing grid na ito?
1: Lahat po ng sektor ay ina-address natin at pinag-aaralan kung ano yung nararapat natin programa at mga policies na dapat i-implement natin. So, unahin po natin pagdating po doon sa supply. Sa supply nga po, ito po yung pinupus namin, magkaroon tayo ng maraming renewable energy para magkaroon po tayo ng sapat at sufficienting supply doon sa ating pangangailangan. Hindi lang po renewable energy ang pinag-aaralan natin. Tinitingnan din po natin ano ba yung mga energy storage facilities or system na pwede nating i-adapt. Pinag-aaralan na rin po natin, pwede bang magkakaroon tayo ng nuclear energy technologies dito sa ating bansa. At ito po ay nakakalakip na sa ating Philippine Energy Plan. Pagdating naman po sa transmission sector, tayo po ay pinag-aaralan natin kung paano natin hindi lang po makaiisa katuparan ang mga transmission projects, kung hindi paano natin mapapabilis ang pagtatayo ng tama at stable yung pong tinatawag natin green and smart system, no? At yung pong ating smart and green system, ina-address na po niyan pati po yung tinatawag nating application na digital concept para po magkaroon tayo ng automated transmission facilities. Ganun din po pagdating sa ating distribution na sector. Hinihikayat po natin at meron natin po tayong facilities kung paano natin ipupus yung tinatawag na application po ng advanced metering system at yung smart distribution system. So lahat po yan ay pinag-aaralan natin at makikipag-collaborate naman po tayo sa ating mga stakeholders para po hindi lang pulisiyang ginagawa natin, pati po yung coordination at collaboration ay nagagawa natin sa ating mga stakeholders.
0: Opo. Nabanggit niyo po kanina yung may kinalaman po sa nuclear energy, nakasama na po dun sa power plant ng ating pong bansa. Ang tinutukoy po ba natin dito yung revival ng BNPP, yung Bataan Nuclear Power Plant, or ito po ba, gaya nga po na sabi nyo kanina, yung mga technologies ng Japan, kasi if I'm not mistaken, meron na rin silang mga proyekto, yung mga small modular reactors. Ano po ba ang ine-explore nating option when it comes to this, sir?
1: Lahat po ng option, open tayo. Hindi po tayo nagkakaroon ng technology bias, no? So kung yung pong rehabilitation ng Bataan Nuclear Power Facility will be advantageous to our causes, magiging stable at mura yung supply ng kuryente, gagawin po natin yon. Pero kung meron naman po mga teknolohiya na mas maganda, mas bago, na pwede rin natin i-adapt, yun po rin ang ating tutunguhin. At dapat po makita natin yan kapag nabalangkas na po natin yung tinatawag nating Nuclear Energy Regulatory Framework. Kasi yun po ang kulang na natin eh. Kahit po meron na tayong batas, hinggil po sa pagtatayo ng planta ng kuryente gamit ang nuclear technologies, hindi pa po tayo, wala pa po tayo ngayong regulatory framework pagdating dyan.
0: Apo. Sek Mario, paano po pinaplano naman ng DOE na i-address yung public sentiments when it comes to itong mga nuclear energy? Of course, meron tayong mga, forgive me for saying this, pero yung ibang sa ating mga kababayan, born out of ignorance, yung kanilang takot when it comes to nuclear energy. Ano pong plano natin para makumbinsa yung ating mga kababayan na ito po ay kinakailangan para sa ating bansa, para magkaroon ng energy resilience, mas matatag ang ating pong energy supply dito sa bansa. At ito po ay hindi dapat katakutan ng ating mga kababayan.
1: Ay, tama po kayo at maraming salamat po sa inyong katanungan at paglilinaw. Sa kasalukuyan po, meron na po tayong programa kung saan nagko-conduct po tayo ng tinatawag na Information, Education and Communication Campaign. So ito po ay isang pamamaraan kung saan po on a regional basis, nagko-conduct po tayo ng IEC program. Ini-invite po natin lahat ng sektor, kahit po yung general public, para makilahok at malaman anong ba talaga itong mga technology pagdating sa nuclear power generation. Binibigay din po natin alam sa kanila, bukod po sa teknolohiya, ano yung mga safety measures o bakit safe ang magtayo ng nuclear technologies. Hindi pa po yan, tayo po ay nagbibigay din po ng ano-ano yung pwedeng maging participation ng ating public sector sa pagtatayo po ng planta na kuryente gamit nga ang nuclear technology. At sa bandang huli po, nagko-conduct po tayo ng tinatawag natin public perception survey. Ano po, matapos po yung ating IEC, ano naman po ang feedback ng ating general public? So nagko-conduct po tayo ng survey na ganyan para po malaman. At yung pong isa sa yung huli po naming public sector perception survey, naging maganda po ang resulta. Dahil halos umabot po tayo ng 70% doon sa kinandak nating survey ang meron ng kaalaman pagdating po sa nuclear technology.
0: Po. At ito po ang basihan natin, ano, dun sa, ito yung pinagagalingan ng confidence ng DOE na this time, I hope we are not too late na magamit natin at ma-utilize natin itong nuclear energy production. On another note, sir, balikan lang natin yung binabanggit natin kanina sa pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon at sa Visayas Power Grid. I hope you'll let me ask this question, sir, para sa ating mga kababayan na rin. Pero ito po kasi ay hindi naman bagong bagay, yung pagnipis tuwing summer. What do we attribute this, sir? Ito po ba nagkukulang dahil po sa ating mga power producers? Ito po ba ay something that is out of control ng ating mga ahensya ng pamahalaan? Please enlighten us on this, sir.
1: Palagi pong nangunguna ang atin pong kagawaran pagdating po dyan sa paghahanda ng mas mataas na konsumo or demand ng ating public sector. Hindi, taon-taon po natin, tayo po ay naglalabas ng kalatas o nire-remind po natin ang ating mga stakeholders na dapat po handa tayo sa pagdating ng taginip. Lalong-lalo na po ngayon, meron po tayong tinatawag na El Nino at mukha po magiging severe ang tansya ng ating pag-asa. Hinggil po rito, ina-activate po natin yung ating Task Force in Energy Resiliency kung saan po nakikipag-coordinate tayo sa iba't ibang mga stakeholders natin, mga generation yan, transmission or even distribution utilities, para po sigurado tayo na handa tayo sa pagkakataon na yan. Ngunit, meron po dalawang bagay tayong pinagtutuunan. Unang-una po, pagdating po sa demand, alam po natin na hinahanap natin kung saan po tayo komportable. Kung kaya gumagamit kami, tumataas ang konsumo natin, tumataas po ang demand natin. Pangalawa, doon po pagdating naman doon sa ating supply, alam din po natin na kapag ka umiinit ang panahon at so ito po ay lumagpas yung ating pong panahon, yung ating temperatura ay tumaas doon sa tinatawag nating ambient temperature na kung saan ang planta ay nag-ooperate perfectly, ang nangyayari po, nagkakaroon po yan ng konting pagbaba ng kanilang efficiency. So pinaghahanda na rin po natin yan. Kung kaya taon-taon po, ina-approvean po natin yung tinatawag nating Grid Operating and Maintenance Program kung saan po nakabalangkas kung kailan dapat mag-conduct ng preventive maintenance ang isang planta at maging ang ating transmission system.
0: Yun, malinaw ang paliwanag ng atin pong butiing undersecretary. Lastly po, ano ang mensahe po natin sa ating mga kababayan, ang pagtitiyak po natin sa publiko na patuloy na ginagawa ng Department of Energy ang lahat ng makakaya nito para magkaroon ng mas robust na energy resiliency ang atin pong bansa. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
1: Maraming salamat po sa pagkakataon. Isa po ang imumungkahi ko sa lahat, yung po sa ating pending contribution, which is yung ating po tinatawag na energy efficiency and conservation. Huwag po magsino po tayo at magtitid sa paggamit ng kuryente. At meron po kaming isang magandang programa ngayon. Ito po yung tinatawag namin na ONE or Oras Natin sa Efficiency. Kung saan po, kada araw ng Sabado, hinihikayat po natin ang ating mga konsumidor na magpatay ng kanilang mga ilaw or hugutin yung kanilang mga saplag. I-unplug nila yung kanilang mga appliances na hindi naman nila ginagamit. Ito po ay nakuha natin doon sa tinatawag nating Earth Hour kung saan ang buong mundo po ay nagpapatay ng isang oras ng paggamit ng kuryente. So dito po ginagawa po natin, programa na po yan every Saturday na 1 hour from 8 o'clock to 9 o'clock p.m. Hugutin ang hindi natin mga sa pagkakaplag ang mga appliances na hindi natin ginagamit at patayin ang mga ilaw na hindi naman po natin kailangan. Ang aming pong adikain dyan is kung gagawin natin yan every Saturday, gagawin natin ang paulit-ulit, magiging practice na po natin yan and in the end, magiging habit na natin. Hindi na natin kailangan paalalahanan ng general public at gagawin na po nila ito voluntary. So sana po, kami po ay nananawagan sa general public, makiisa po sa tinatawag nating ONE or Oras Natin sa Efficiency. Maraming salamat po at mabuhay po tayo.
0: Maraming salamat po sa oras na binigay niyo para sa amin, Undersecretary Mario Marasigan mula po sa Department of Energy, sir. Mabuhay po kayo at mabuhay ang ating mga kasamahan dyan sa Department of Energy.
2: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ating pong nakapanayam, Undersecretary Mario Marasigan, ang Supervising Undersecretary for Electric Power Industry Management Bureau at Energy Utilization Management Bureau. Yan pong naging pahayag sa atin ng Department of Energy. Lahat po, and we mean it, lahat, kailangan ma-utilize, lahat ma-explore na option para po mas maging epesyente, mas maging malakas ang atin pong energy, ang ating energy Energy resilience. Ayan, medyo inubo lang. Anyway, tama yung sinasabi ni Yusek Mario Marasigan. Ano po? Malaki rin ang bahagi po natin bilang mga konsumidores sa pagtitipid ng kuryente. Kumbaga, from the side of the government, from the side of the Department of Energy. Yun, kinagawa nila lahat ng maaari nilang ma-explore, even going as far, ano, mga kababayan, para makipag-ugnayan po sa ibang mga bansa, para magkaroon tayo ng karagdagan pang pondo na makapagpatayo po tayo, ano, at makapaglunsad po tayo ng mga programa na may kinalaman sa energy resilience. Oras po natin, 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Pretty 7 minutes past the hour of 8 a.m. Ipong nagbabalik ang inyong palatong tunang Bangon, Bayang Mahal. Ito pa rin sa 738 sa inyong mga AM bands. Ganda yung panayam natin kanina kay Undersecretary Mario Marasigan. pag na yun ang binabanggit namin, ano, na kanina, nasabi ni Yusek Mario Marasiga na ina-explore din ng Department of Energy. At actually, kabilang ito sa plano ng Department of Energy na i-explore din yung posibilidad ng nuclear energy. Agi ito ng green initiative ng ating bansa. At of course, kailangan at kaakibat talaga ng ganyan ay yung impormasyon para po sa ating mga kababayan na natatakot, no, dito sa pag-ooperate. Maaari daw kasi magkaroon ng aksidente dahil tayo raw ay nasa Pacific Ring of Fire. Ligado nga naman pag pumutok ang bulkan, ang mga bulkan dito po sa ating bansa, at kapag lumilindol, eh maaaring magdulot ng mas malaki pang aksidente. Pero kaugnay po ng ating kapanayam na yan, mula naman sa Department of Energy. Department of Energy at isang energy company nagsasagawa ng pagpupulong para sa isang redevelopment project ng Algeria and oil gas field sa Cebu. O yan o kaya ito? Alamin natin kay AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Nakapatid, yes, good morning.
8: Ito na nga, kinakapatid. Bilang pagtugon na rin, ano, sa nangyayaring kakapusan ng supply ng enerhiya sa Visayas, nagsagawa ka ng isang pagpupulong, kinakapatid na rin, ng Department of Energy at isang energy company ng isang redevelopment project para nga sa Algeria and oil gas field. Dito nga sa may parting Southern Cebu ito, Bossing Alian, kung saan sa naturang pagpupulong kasama si DOE Undersecretary Alessandro Sales, kabilang din ang DOE Visayas Field Office Director na si Renante Sevilla, at kabilang din si Cebu Governor Pamela Bircuatro at mga representatives ng Texcal Energy para kapag-usapan niya ang naturang redevelopment project sa Algeria and oil field sa Cebu. Ang Textile Energy ang nagkaroon ng award o nabigyan ng award ng Petroleum Service Contract Number 89 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang magsimula muli ng operasyon ng Algeria field matapos ang tatlong taon na dormancy o hindi paggalaw nito. Isa nga sa malaking may tutulong ito, Bossing Alian, sa supply ng kuryente sa Visayas region dahil medyo likas ang naturang service contract 89 sa oil and sa gas, sa oil and gas, ano, reserves dito nga sa Visayas region. Nanatili naman, Bossing Alian, na committed ang Department of Energy na palagi ang pagsiguro ng sapat na supply ng enerhiya sa buong bansa. Natapos ito, kinakapatid na Alian, ay malaki may tutulong nito ng supply ng kuryente sa buong Visayas region. Wala pa rin, Bossing Alian, dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa ating kasamang si AJ Ignacio. O, tamang-tama yan, mga kababayan, dahil madalas numinipis ang supply ng kuryente dyan sa Visayas grid. I'm hoping, ano po, na mas lumakas itong supply ng kuryente dyan. Especially doon sa pangangailangan ng fossil fuels sa pagpapatakbo na itong mga planta sa nasabing lugar. Pantala, magtungo naman tayo sa kamera. Maraming abogado handang mag-alok ng libreng serbisyo para tumulong sa prosecution panel laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa House Trial Spokesperson. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inihayag ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na maraming pribadong abogado ang nag-aalok ng tulong ng libre o pro bono sa House Prosecution Team para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam, sinabi ni Adyong na patunay ito na marami sa legal community ang nagpapakita ng interes sa impeachment case at sa mga isyong konstitusyonal na kaakibat nito. Nauna na nga nagtipon ang Senado bilang impeachment court at inatasan si Duterte na sagutin ang articles of impeachment na ipinadala ng Kamara. Inaasahang magsisimula ang pre-trial proceedings sa susunod na buwan. Kabilang sa mga aligasyon laban kay Duterte ang umano'y maling paggamit ng 600 million na confidential funds, unexplained wealth, panunuhol at korupsyon sa DepEd at pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Adyong, meron ng ilang private prosecutors na tinanggap bilang bahagi ng prosecution team, bagamat nagpapatuloy pa rin ang pag-uusap tungkol sa mga penal na komposisyon nito. Sinabi rin Adyong na dadaan sa masusing evaluation ang mga aplikanteng abogado bago sila tuluyang isama sa listahan ng private prosecutors na hawak sa presentasyon ng ebidensya sa paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sunog Apog Bumping Station, handa na para harapin ang tag-ulan sa Maynila. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Operational at functional na ang Sunog Apog Pumping Station sa Maynila makaraang muling inspeksyonin ni na Manila Mayor Francisco Iscomoreno Dumagos at Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang nasabing proyekto. Ayon sa lokal na pamahalaan, 5 buwan matapos unang inspeksyonin ng pasilidad ay nakadadaan itong sumailalim sa testing ngayong panahon ng tag-ulan. Nagpasalamat si Dumagos kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kay Secretary Dizon sa pagbibigay ng prioridad sa rehabilitasyon ng pumping station. Inaasahang makatutulong anya ang Sunog Apog sa pumping ang Sunog Apog Pumping Station sa pagbawas ng pagbaha sa mga lugar sa Maynila na madalas maapektuhan tuwing malalakas ang ulan. Malapit rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Samantala, ang DSWD giniit na sapat ang pondo para sa pamamahagi ng cash relief assistance sa lahat ng PUV drivers sa bansa. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Muling siniguro ng Department of Social Welfare and Development na sapat ang pondo nito para sa pamahagi ng cash relief assistance sa lahat ng kwalipikadong PUV drivers sa bansa. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, nakalaan ang 30 bilyong pisong budget para sa pamahagi ng ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Mati nga sa pinakauling tala ng DSWD, nasa halos 1.6 milyong drivers na sa buong bansa ang nabigyan ng tigli 5,000 pisong cash aid na katumbas ng higit 8 bilyong na ipamahaging ayuda. Nitong Martes, nasa higit 300 TODA at JODA drivers sa Metro Manila ang nabigyan ng ayuda sa special payout sa Makati, Pasay at San Juan, samantalang umabot naman sa higit 2,000 delivery riders sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal at Laguna ang nakatanggap na rin ng cash aid. Magpapatuloy ang special payout para sa mga JODA at tricycle drivers hanggang May 29, gayon din sa mga service delivery riders na isinasagawa sa DSWD Central Office. Target ng ahensya na matapos na ang special payout para sa lahat ng unclaimed assistance bago matapos ang buwan ng Mayo. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan po ang kalipunan ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa atin pong Metro Reporters. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat.
6: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Apat na putanim na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tingin lang natin yung ating mga tagapanood at tagapakinig sa atin pong Facebook page na nanonood sa atin ngayong umagang ito. Ginoong Dizon Malinaw, good morning Radyo Pilipinas, good morning sir. Siyempre si Boss Ares Gutierrez, Eid Mubarak po sa ating mga kababayan na mga Muslim. Ating mga Muslim brothers and sisters. Nabati kayo ni Sir Ares Gutierrez ng Eid Mubarak. Sabi naman ni Ma'am Felisa Divina Gracia, sana patuloy po nating mahalin ang Pilipinas. Shout out po Ma'am Glory Febagon Feliserta, belated happy birthday little sis. May fans ka rin pala rito ah. Grabe naman si Glory. May fans ka, mas marami ka pa yatang fans kaysa sa akin eh. Ang oras po natin, 47 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
14: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
12: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
6: Bangon.
19: Bangon.
6: Bayang mahal.
19: Bangon. Bayang mahal.
6: Dito sa Radyo Pilipinas.
19: 738 AM.
0: 49 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bago tayo magpaalam. Ang mainit na naman mga kaganapan sa Senado kahapon. Kung kayo po ay nanonood, mga kababayan. Matapos ngang mag-walk out ang minority bloc kahapon. Gagalit kasi yung minority bloc dahil inaamyendahan daw ang Senate rules without going through the proper process. Simula po kasi yan matapos na magkaroon ng panukala si Senator Rodante Marcoleta. Napayagan na maka-join si Senator Bato de la Rosa via Zoom. Eh, biro lang. Not necessarily via Zoom, but ito po ay digital. Ano po? Meaning, hindi siya magpupunta sa Senado personally. Namadali kasi, ito, base po doon sa mga sinasabi at nagiging pahayag ng mga miyembro ng minority bloc, anila, ba't parang minamadali niyo yata? May mangyayari ba? May mahal?

0: Maghatid po kami sa inyo ng mga balita, maghatid po kami sa inyo ng serbisyo publiko. Ang alam po ng ating mga kasamahan. Of course, maraming salamat, Undersecretary Mario Marasiga, ng Supervising Undersecretary for Electric Power Industry Management Bureau at ng Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malilin, Madam Jo Marie Refarial, and of course, ang ating executive producer, Ms. Glorife Bagon. Tabayanan po mga balita, ihatid po yan sa atin ng ating PBS News Division. At matapos yan, ang atin pong Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga at bumabati kami ng Eid Mubarak sa ating mga kapatid na Muslim. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 8:54.
7: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doing a great job sa pagtatrabaho at mga nagawa para sa bansa. Ito'y ayon sa mga Pinoy sa Japan. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Atid ng mga Pinoy na nakabase sa Japan ang ginagawang pagtatrabaho at resulta ng pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bansa. Ayon kay Berlito Capulong, chair ng Philippine Assistance Group na sa Japan, maganda ang ginagawa ng Pangulo at nakakarating sa kanilang kabatiran ang mga accomplishment nito sa pamamahala sa gobyerno. Proud niya siya, sabi ni Capulong, sa ginagawang pagtatrabaho ng punong ekutibo kasabay ng pahayag na he is doing a great job. Lagi niyang kasama ang Pangulo, pamilya nito at mga miyembro ng gabinete sa kanilang panalangin kasabay ng pagpapahayag ng pasasalamat sa pagmamahal na iniuukol ng Chief Executive sa bansa. Pakinggan natin si Berlito Capulong, Chair ng Philippine Assistance Group sa Japan.
9: Mr. President, I'm always praying for you, your family, and your cabinets. Every day, I'm praying for you. Thank you for loving the country. Thank you for loving the Filipino people, doing a great job.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Special payout sa mga delivery driver magpapatuloy kahit ngayong holiday. Ang detalye sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kahit walang pasok ay mananatiling bukas ngayong araw ang DSWD Central Office sa Batasan, Quezon City para sa pagpapatuloy ng special payout sa mga service delivery drivers o PEMEDES riders na may unclaimed cash relief assistance. Ayon sa DSWD, tuloy hanggang Biyernes ang kanilang payout para sa mga delivery drivers mula sa iba't ibang kumpanya na hindi pa nakakatanggap ng kanilang ayuda. Sa unang araw naman ng payout nitong Martes, mahigit sa 2,000 delivery drivers ang nabigyan ng cash relief assistance. Target ng DSWD na maabot ang kabuang 19,000 na delivery riders ngayong Linggo. Personal din nag-inspection kahapon si DSWD Secretary Rex Cachalian sa payout operations para tiyakin ng maayos na pamahagi ng ayuda at kamustahin na rin ang mga benepisyaryo. Mula sa DSWD para sa bagong

0: Pilipinas, Meran Pastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Panukalang gawing regular non-working holiday ang araw ng national elections. Lusot na sa third and final reading sa Kamara. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Aprobado na sa ikatlo at final na pagbasa ng House of Representatives ang panukalang batas na nagdedeklara sa araw ng pambansang halalan bilang regular non-working holiday. Sa botong 233 na pabor, walang tumututol at isang abstention, ipinasa ng Kamara ang House Bill number 8392. Ang House Bill ay kabilang sa mga pangunahing hakbang na naipasa sa ilalim ng liderato ni Speaker Faustino Bojidi at Majority Leader Sandro Marcos. Ayon kay Marcos, isa sa may akda ng panukala, layunin ng batas na mabigyan ng sapat na oras ang mga botante upang makaboto ng maayos at walang iniisip na trabaho. Nakasaad sa panukala na ang bawat araw ng election day ay ituturing na regular non-working holiday upang mahikayat ang mamamayan na gamitin ang kanilang demokratikong karapatang bumoto. Kasama rin sa maituturing na national election ang plebisito, referendum, People's Initiative, recall elections, special elections at iba pang kahalintulad na proseso. Layunin din ang panukala na amyandahan ang Executive Order number 292 o ang Administrative Code of 1987 na nagtatakda na ang regular holiday at special non-working day sa bansa. Kapag tuluyang na isabatas, isasama na sa listahan ng regular holiday ang National Election Day. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita naman sa labas na Metro Manila, Super El Nino pinaghahandaan sa Pangasinan. Iba't ibang ahensya may kanya-kanya silang hakbang. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naka-alerto na ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan panlalawigan ng Pangasinan kaugnay ng posibleng epekto ng inaasahang Super El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Gambino, pabilang sa naghahanda at nakikipag-ugnayan na ang PDRRMO, Office of the Provincial Agriculturist, PSWDO, PENRO, Provincial Health Office, Provincial Engineering Office at iba pang kaugnay na ahensya ng pamahalaan. Batay sa impormasyon mula sa PAGASA, inaasahang mararanasan ng Super El Nino simula kalagitnaan ng Hunyo hanggang unang bahagi ng Hulyo at maaaring tumagal hanggang Agosto at Setyembre. Kabilang sa pinaghahandaan ng lalawigan ng posibleng matinding tagtuyot, kakulangan sa supply ng tubig at iba pang epekto ng matinding init ng panahon. Ayon pa kay Lambino, may sapat na koordinasyon sa pagitan ng mga tanggapan at may nakahandang emergency calamity fund para sa agarang pagtugon sa anumang kalamidad o krisis. Maaari rin umanong gamitin ang surplus funds ng probinsya para sa karagdagang pangangailangan. Patuloy naman paghahanda at pag-update ng kagamitan bilang bahagi ng disaster preparedness ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
5: Uli po, isang mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side hanggang sa ating engineering side, sa ating master control. Ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Producer po natin, kasama rin natin, si Ms. Drizzle Nanyong. Sa ating master control, si Ms. Susan Aison. Sa ating wirecast, katuwang naman natin si Justin. Tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa inyong YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Samahan niyo po kami sa isa pang edisyon na ito ng Global na Tayo sapagkat marami na naman po tayong pag-uusapan, marami na naman tayong tatalakayin, ano po. Lalong-lalo na sa nangyayari ngayon sa politika dito sa ating bansa, sa lalo na sa Senado at maging sa House of Representatives. Anong epekto nito sa political condition ng ating bansa? Lalo tigit, ano ang maaring maging epekto nito sa ating mga Pilipino? Ano po, kayo man ay nasa labas ng bansa o kayo man ay nasa loob ng bansa, anong epekto nito sa ating kabuhayan, sa ating ekonomiya? Alam nyo, kung minsan, meron ako nakausap na foreigner, ang sabi ng foreigner sa akin, Filipinos love politics. They eat politics in breakfast, lunch, and dinner. Ganon. Ganon po tayo kasi din tumutok sa politika. Pero, iba na ho kasi nangyayari ngayon. I think you would agree na iba na po siguro yung sitwasyon ngayon ng politika dito sa bansa, especially kung ang pag-uusapan po natin ay ang Senado. Marami pong nagsasabi na ibang-iba na ang Senado ngayon dahil lumilitaw sa isang survey ng Tanghere, survey na sa pamamagitan ng isang non-commissioned survey na ginawa noong May 12 to May 13. Kailan lang ito, nakita po ng survey na ito ng Tanghere na ang Senate as an institution, bumaba ng 29% from 44% ang tinatawag na satisfaction rating. Satisfaction rating bumaba from 44%. Ito ngayon ay nasa 29% na lang as of May 12 to 13 base sa survey ng Tanghere ngayong taong ito. Noong pong 2025, naka 44% po sila. Ngayong 2026, 29% na lang. Dissatisfaction with the chamber, pinag-usapan natin, satisfaction bumaba. Ngayon, ang dissatisfaction tumaas, pumalo sa 51%. Ang dissatisfaction rating ng Senado batay po sa Tanghere survey. At dahil nga po sa mga nangyayari niyan, pati ang House of Representatives nadadamay dito dahil may mga lately pahayag sa Senado na nagtuturo sa House of Representatives na involved sa tinatawag na charter change maging sa no-el o no elections. Pero lumalabas din sa isang survey na kung bumaba ang satisfaction rating at tumaas ang dissatisfaction rating ng Senado, mukhang nakakabawi naman ang imahe ng House of Representatives sa taong bayan. Makakasama po natin ngayon para makakuha ang pananaw dito ng isang mambabatas natin sa House of Representatives mula po sa 1st District ng probinsya ng Iloilo. Walang iba kundi ang ating kagalang-galang na Representative Janet Garin. Representative Garin, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo.
6: Magandang umaga rin po sa inyo at magandang umaga sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanood.
5: Maraming salamat po, Representative Garin. Alam kong bagamat holiday ngayon, pinaunlakan niyo po rin pa kami dito sa ating programang
6: may
5: Global
6: pasok
5: na Tayo.
6: Pa rin po
5: ganun talaga ang public service, ano? Isang mambabatas talaga. Well, diretso na po ako sa aking mga katanungan, Representative Garin. Umugong ang balita, lalo-lalo na doon sa ginawang presentation ni Senator Amy Marcos sa Senado nito mga nakalipas na araw, ng isang video kung saan tinuturo o inilalahad na merong move sa House of Representatives kasama ang ilang miyembro ng Senate na may nagsusulong ng charter change leading to a, let's say, no election sa 2028. Gano'ng katotoo po ito? Ito ba talaga ay nangyayari at pinag-uusapan itong charter change, no L term extension sa House of Representatives?
6: Hindi siya officially pinag-uusapan, mm-hmm, no, sa House of Representatives. Kasi ang usapang no election, CONAS, People's Initiative, bawat kongreso, bawat administrasyon, napag-uusapan yun. No? Kasi it's just like any other measure na dinidiscuss siya. Mm-hmm. Pero seriously being discussed during the 20th Congress, especially relating it to the impeachment, eh talagang malaking kasinungalingan yan. Mm-hmm. No, kung nag-usap man si Speaker Boji at si former Senate President Tito Soto, ang pagkaintindi namin, nung nalaman nga namin kahapon, eh parang medyo na pag-usapan, oh, ang laki ng Senate building, doon nagsimula yata. But then, if indeed it's a serious discussion, may weekly meeting, si Speaker with the Deputy Speakers and all the other leaders in the House, never itong natackle. In other words, there is really no serious talk with regards to this matter. At napakamalaking kuryente at kasinungalingan yung sinasabing, kaya marami ang bumoto sa committee report ng Committee on Justice in relation to the impeachment dahil daw sa promise ng Noel. Medyo talagang nakakainsulto at napakalaking kasinungalingan yan.
5: Okay. So, ibig sabihin nito, Representative Garin, yung pag-uusap ni Speaker D at ni former Senate President Tito Soto does not involve any charter change o no election. Pero kung sakali man mapag-usapan, kung sakali man, ano po, Representative Green, mapag-usapan ng dalawa, hindi ba ito dapat binababa rin sa mga miyembro ng House of Representatives in such a way na pwedeng iset ito as calendar o mapag-usapan sa plenary?
6: If it's not a serious discussion, hindi talaga yan pinag-uusapan. At sa ngayon nga, up to this point of time, what I can say is that walang pinag-uusapan na no election, walang pinag-uusapan extension of term of offices, at walang pinag-uusapan, no, na charter change. Kasi sa ngayon, of course, accountability is our responsibility. Kaya andyan yung impeachment complaint na in-endorse na namin for a trial in the Senate. Dito naman sa mga ibang bagay, ginagawa rin ng Kongreso yung mga gut issues, no? Kagaya ng mga pondo na kailangan natin para matugunan yung taong bayan, no? Kagaya din itong mga panukalang batas in line with kalusugan. Because as we all know, maraming global challenges, eh.
5: Yes.
6: No, andyan yung gyera. Ito yung climate change na minsan hindi mo na alam yung bigla ang pagpalit-palit ng panahon. So, all of this has an impact dito sa Pilipinas. Kaya nga, itong lahat ng ito ay tinutugunan. And at the same time, yun na ba accountability ng ating government officials ay hindi nawawala. Kaya nga parang napaka-imposible na sa puno, no, ng kalendaryo ng Kongreso eh mapasok ito. I'm not sure if there will be proponents, no? When Congress resumes after the break, and that would be in July, no, for the SONA. Pero budget deliberations ulit yan.
5: Yes.
6: And then mag-e-election na. In other words, siguro kung may nag-usap-usap man, yan yung parang pangkaraniwang usapan na ng maraming issues. But, you know, alleging and linking it to the impeachment, to the Committee on Justice hearings,
5: yes,
6: and alleging that congressman has been bribed to cast their vote, that's so foul.
5: All right. So isa pa, Representative Garin, dun sa video presentation na ginawa ni Senator Amy Marcos, meron ding push na it's either, kung ako nagkakamali, itaas ang edad, tama ba, ng isang presidential candidate. Napag-usapan din ba yan? Is that true?
6: Wala, no? Talaga nga nagtatawanan na lang lahat. Eh. Sabi namin,
5: okay.
6: Ano, we respect Senator Amy, no? I mean, yun eh, kababayan ko, having been born and grew up in Leyte. Pero nagugulat kami dun sa kanyang mga galaw, no? Tila nakukuryente or managfi-feed ng mga maling balita. Ibalik natin, yan yung nangyari dun sa putukan sa Senado, eh.
5: Yes.
6: Nagkaputukan, nagkanda. Buti na nga lang walang nasaktan, and we're very thankful for that. Pero paano kung may nasaktan dahil lang doon sa kuryenteng impormasyon? No, umaga pa lang, ang dami na nagfi-feed sa amin na, o eto, ila-lockdown daw yung Senado. Meron kaming kasamahan, ayaw mag-privilege speech kasi yung meron daw malakas at malaking balitang magkakapatayan pagdating ng gabi. So kami naman nagtawanan, but true enough, nangyari yung putukan sa Senado. So sabi namin, wait, yung mga nag-iintriga pala at yung mga nagsasalita kanina, eh parang may alam silang
5: plano. Alam yung mangyayari, no?
6: Yeah. So, you know, sa dami ng problema ng Pilipinas, while public officials should always be accountable for their actions, we should also know how to validate information. Mahirap yung makuryente ka tapos gagamitin mo yung iyong mikropono na may kasamang, may kaakibat. Yes. Na power, because that can either mislead people or that can also trigger a lot of events which will not do good to the country.
5: Babalikan ko mamaya yan, Representative Garin, yung those people who are in power using ika nga the plenary or the lectern or what you call them, using the mic para kung mag-disperse ng mga maling impormasyon. So, fear and confusion. Babalikan ko yan mamaya, Representative Garin. Pero ang susunod ko kasing tanong, isang mga nangyayari ngayon sa Senado, tapos ini-implicate pa ang House of Representatives tungkol dito, anong posible maging epekto nito sa issue ng tiwala ng publiko at sa integridad ng proseso ng impeachment?
6: Well, unang-una, kami sa Kongreso, hindi kami ang korte. We have done our part. Determination of form, substance, ground, and probable cause. Kasi yan ang tungkulin namin. It's not our choice. It's our constitutional duty to accept, hear out, and determine kung meron bang basehan, o meron bang totoong complainant at may kaakibat na mga testigo. Nagawa na ng Kongreso ang aming tungkulin, kaya ngayon ipinasa na yan sa Senado. Dahil sila ang korte, they are the impeachment court, na kailangang sila ang magtanong sa mga katanungang hindi namin pwedeng itanong, magbukas sa mga papeles na hindi namin pwedeng galawin, pakinggan yung ating mga witnesses na pwede nilang tanungin at pwede makapagsalita. In other words, it is not a choice. It is a constitutional duty and a mandate of the Senate. Sa mga nangyayari ngayon, nakakalungkot. Dahil hindi natin ito inaasahan sa isang prestigious and respectable institution we call the Senate of the Philippines. Moving forward, naniniwala pa rin ako na mananaig ang kanilang damdamin para sa Pilipinas. And that is coming up with a united Senate, with the bringing back its reputation and showing to the general public na kapag ginagawa nilang kanilang tungkulin, nasa prioridad nila ang taong bayan.
5: Yes.
6: Individual preferences will have to be set aside. Dahil kailangan unahin natin ang taong bayan at ang ating obligasyon kesa dun sa ating mga kaibigan.
5: Now, speaking of, again, the Senate, Representative Garin, curious lang siguro ako at siguro yung ibang mga kababayan natin na nanonood at nakikinig sa atin ngayon, katulad ni Kuyang Daniel Carsula, nakamonitor sa atin siya ngayon at sa inyo habang
6: Hi, Kuya Daniel.
5: Daniel Carsula. Kuya, magandang umaga po. Ngayon, ito po, nagkaroon na naman ng drama-rama kahapon sa Senado. Nag-walk out ang ilang mga minority members dahil dito sa isang resolution na inisponsor ni Senator Rodante Marcoleta for a senator to be able to participate in any proceeding sa Senado bagamat siya'y wala doon, insider naka siguro maski wala siya doon. Sa House of Representatives po ba Nangyayari ito, mayroon bang mga, alimbawa, may mga voting ba sa plenary or any congressman that needs to vote ay kinakailangan, maski wala sa Senado, ay maski wala sa House of Representatives, ay pwede sa bumoto sa House of Representatives?
6: Magkaiba kasi ang Kongreso at ang Senado. Mm-hmm. Unang-una, sa Kongreso, we're 318. Now we're down to 317. So marami kami.
5: Mm-hmm.
6: Sa Senado naman, 24 lang sila, no? Nababawasan pa. Now, the big difference there is sa Kongreso, marami ang pwedeng humawak ng komitiba.
5: Mm-hmm.
6: Each chairman will only concentrate on his or her committee. At saka marami yung vice chairman. In other words, nakaka-multitask. Mm-hmm. Ang problema ng Senado, dahil 24 lang sila at napakarami ng komitiba at marami pang nadadagdag, overloaded yung bawat isa sa kanila.
5: Mm-hmm.
6: Now, let's go to voting.
5: Mm-hmm.
6: Historically, nung ikinulong si Senator Trillanes, nung ikinulong si Senator Laila de Lima,
5: mm-hmm,
6: anong kabataan ko pa, we have former Senate President Vito Salonga,
5: mm-hmm,
6: at marami pang iba. Hindi sila, kasi ang kanila kasing rules ay nagsasabi, nagagamitin lang ang online voting,
5: mm-hmm,
6: kapag ikaw ay merong, let's say, may force majeure or kagaya, yes, ng pandemya na hindi, mm-hmm, pwedeng mag-convene. So,
5: mm-hmm,
6: in this case, hindi nakikitaan yon ng ibang senador, mm-hmm, ng rason. Yun, mm-hmm, ang narinig ko, no, sa kanilang, yes, debate kahapon. Now, mm-hmm, unang-una sa pananaw ko, hindi drama ang pag-walk out ng Senate minority.
5: Mm-hmm.
6: It was possibly a display of exasperation.
5: Yun. Mm-hmm.
6: Kasi pasunod-sunod eh. Parang alam mo yung Senado, napakaganda sa pananaw ng sambayan ng Pilipino. And, mm-hmm, then nangyari yung kudeta, mm-hmm, nangyari yung putukan, nangyari yung mga maraming events na totoo man o hindi, naging iba sa pananaw ng taong bayan.
5: Mm-hmm.
6: Now, babaguhin mo yung rules to accommodate a vote.
5: Yes.
6: Na alam mo kasi kapag ikaw ay judge, dapat neutral ka.
5: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm,
6: pero kapag ito, ibabaguhin mo ang batas, babaguhin mo ang rules, kasi meron kang gustong ipasok or meron kang gustong gawin, sa ngayon pa lang hindi na nakikita yung impartiality.
5: Mm-hmm, mm-hmm.
6: So mas dumadagdag yan,
5: mm-hmm,
6: doon sa reputasyon ng Senado.
5: Mm-hmm.
6: Dahil again, the impeachment process, the Senate being an impeachment court, is not a choice.
5: Mm-hmm.
6: It is their mandate. It is their obligation.
5: Mm-hmm.
6: Pakinggan nila, ipatawag nila, tanungin nila. Of course, hindi nila dapat pwedeng bastusin yan kasi may respeto dapat na paggagalan yan.
5: Mm-hmm.
6: And then, they decide based on what they perceive is correct.
5: Mm-hmm. All right. Pero, now going to the House of Representatives mismo, Representative Garin, merong isang member ng House of Representatives and I would like to identify him as Congressman Kiko Barsaga. Nakaharap ito sa expulsion charge itong si Congressman Barsaga. Ano po sa tingin niyo ang mabigat na dahilan para siya mapatalsik sa Kamara? Kung sakali, hindi kaya ito mabigat sa iyo considering na malapit mong kaibigan ang tatay nitong si Congressman Kiko Barsaga?
6: Actually, nagulat kami, no?
5: Mm-hmm.
6: Kasi syempre nakatrabaho namin si Kong P.D. Barsaga at alam din natin, no, yung mga ginagawa ni Mayor Jenny lalo na nung siya ay nasa Kongreso. Kaya hindi rin namin maintindihan nung una kung bakit siya ang pinatakbo,
5: mm-hmm,
6: ng pamilya. Then, mm-hmm, apparently nagkaroon nga ng mga kasagutan,
5: mm-hmm,
6: kay Mayor Jenny. Yun nga, hindi nga nila mapigilan at syempre they thought that putting him in Congress na marami siyang makakahalubilo,
5: mm-hmm,
6: at maraming seniors na mag-guide sa kanya ay mailalagay sa tamang perspective, no?
5: Mm-hmm.
6: Pero,
5: mm-hmm,
6: unfortunately, alam mo, iba sa Kongreso kasi andyan kasi yung ano eh. Andyan kasi yung andaming, how will I call it, no? Andaming
5: okay,
6: andaming challenges.
5: Yes,
6: alam mo, it's
5: okay,
6: It's not a walk in the park. Now, being a public servant, akala mo lang, oh, may power yan, may ganun yan. But no, there are a lot of challenges. At kapag ikaw ay merong situation na hindi pangkaraniwan, mahirap-hirap talaga, no? It's giving too much power to somebody na hindi nga wala sa prioridad yung pagsilbi sa kanyang distrito.
5: Okay. Don't you think parang siguro marami mga nagsasabi, representative ka rin. Bata pa kasi itong si Kiko Barsaga, si Congressman Kiko Barsaga, and he might be, what you say, ang tingin niya is very idealistic pa, ano, yung pananaw niya.
6: I'm sorry, no? Pero yung mga ginagawa niya does not seem, hindi siya, siguro pwede mong masabing idealism, no? Yung ibang mga batang kongresista din na tumatayo doon.
5: Yes, yes.
6: No, let's say, tumatayo to discuss the merits of a bill, no? Or kung budget man yan, tatayo para pag-usapan yung budget, no? Or kung ano man yan, yung bang, tatayo ka kasi may pinag-uusapang batas.
5: Yes.
6: Tatayo ka kasi may iniimbestiga ang accountability. Tatayo ka kasi merong questionin mo yung budget kung tama ba o hindi ang paggamit. Pero hindi eh. It's I believe you have seen
5: his
6: character, yung sa kanya nga is, I mean, kunyari, no, maraming reklamo doon sa Committee on Ethics. Eh bakit hindi siya mag-attend? No? At sasabihin niya mag-attend siya minsan late na kasi nag-gaming pa siya. So hindi pwedeng mag-adjust ang Kongreso doon sa kung ano ang gusto mo. And actually, we've approached him several times. Like me personally, sabi ko, Kiko,
5: yes, I know, nakikita.
6: We can actually guide you paano tumingin ang budget, ano yung mga gagawin, ano yung first reading, ano yung second reading, ano yung third reading kapag pinag-uusapan yung mga batas. Okay, but then we don't see the interest.
5: Pero
6: I think the complaints that are emanating is not his idealism, pero ito yung mga peke na ipopost niya bigla.
5: Yes, okay. Out of the blue, ipopost niya.
6: Kasi nga tinanong ko siya, parang ano ba ito? Alam mo pa, may mga tao yatang bumubulong sa kanya.
5: Nako.
6: At kapag binulong yun sa kanya, ipinopost niya kaagad.
5: Nako. Eh, buti sana kung anghel yung bumubulong, eh, no? Representative Garin. Baka iba yung bumubulong.
6: Ang mahirap kasi dyan is there are some wrong information. Although in fairness, medyo minsan naglalaylo, minsan yung meron kasing mga peking impormasyon na pagkapag pinost mo at marami ang naniwala, it can lead to a situation that is not good for our countrymen. Pwedeng magkagulo-gulo.
5: Yes.
6: Pwedeng magkasakitan. No? Kagaya na lang yung vice mayor ng Iloilo. Accidental firing. Napakabata niya pa. Ang ganda, matalino, full of energy and a good future ahead of her. May mga anak, syempre, na maliliit pa. Yung pagkamatay ni Vice Mayor ay malaking it's a very sad situation na hindi matanggap ng kanyang pamilya, lalo na yung mga maliliit na anak. And then he will make a mockery out of it, linking it to flood control, linking it to the possibility na parang pinapatay siya or whatever, na wala namang trigger. Basta niya lang sinabi, hindi ko ganun kakilala si Vice Mayor, no? But
5: yes.
6: I can feel the pain kasi lumabas yung mga anak nagsasalita. And the Secretary of Interior and Local Government, Secretary John Vicremulia, had even had to fly there and investigate it, no? Kung ano yung totoo. So, mga ganitong bagay, hindi po kasi laro ang maging isang government official. With responsibility, also comes accountability.
5: Pero Representative Garin, hindi lang naman si Kiko Barsaga ang masasabi nating young guns dyan sa, sabi natin sa House of Representatives, marami pa. So, can we say na ito pong majority ng mga batang kongresista, lawmakers natin ngayon, do you see a good future for them, and do you see statesmanship from other younger lawmakers?
6: Allow me to refute that. Ang dami nating young members of Congress. You can see them debating, you can see them participating. Now we have the likes of Congressman Ryan Recto. You have the likes of Congresswoman Samantha Santos. No, ang dami doon, even Congresswoman Yu, no? Ang dami si Congressman Congresswoman Labad-Labad. Marami doon eh. Marami, no? Napa ang daming mga young members of Congress. You have si Congressman Lord Suwan, no? Marami. Marami dun yung mga kaedad din, no, ni Congressman Kiko. Some are even younger than him. Maraming kaedad niya doon, but they are participating seriously, no? So hindi ko nakikita na merong ibang congressman na kapareho ng behavior ni
5: Kiko,
6: Kiko Barsaga. No, so if you can name one, then we can validate. Pero sa ngayon, wala kaming nakikita doon na kapareho ng behavior sa kanya. Minsan nga, kinukuryente ng iba. Parang, okay. O ito, sabihin mo, ito, ganyan. Tapos gagawin naman niya.
5: Talaga?
6: At na, maawa ka. Maawa ka. No?
5: Wow, thank you. So, ito pong expulsion charge na ito, do you see this, matutuloy? It will be in fruition sa lalong madaling panahon?
6: I haven't attended the other meetings, no? So, ang alam ko lang is marami yung reklamo. Kasi, non-stop nga, tapos, ando dun siya, merong nagsasalita, may nagde-defend ng bill, magla-live siya, magsasalita ng mga kung ano-ano. So, syempre, nagre-reklamo yung iba kasi it's destructive, no? So, like example, ikaw, no? When you defend a bill, you really study for it. Tapos, kapag sumasagot ka or ikaw naman ay nagtatanong, nagde-debate kayo dyan, you're concentrating. Pero siya, every time she's there, meron nga siyang vlog na... naglalaw. Siyempre, yun yung mga hinaing ng iba.
5: Yes,
6: na,
5: yes.
6: Although we tell him, uy, shh, ganun, lower your voice. Kasi nga, nadidistract yung nagde-debate.
5: Wow. Okay. Now, for the first time, Representative Green, I would like to get your reaction on this. For the first time, may lumabas na survey, I think, ang tanghire. Isang non-commissioned survey conducted from May 12 to 13, nakita doon sa survey na yung satisfaction rating ng Senate bumaba ng 29%. Dati nasa 44% siya noong 2025. Meron din itong dissatisfaction rating umakyat ng 51%. Now, bakit ko sinasabi to? Kasi ito pong rating na ito, pinapakita dito, na nawawalan ng ika nga po sabihin na nating tiwala ang taong bayan sa Senado sa rating na ito. Pero tumataas ang pananaw at paningin ng taong bayan sa House of Representatives. Di hamak ang acceptance at trust rating ng Kongreso ngayon sa Senado. Saan po natin ma-attribute ito, Representative Green?
6: Well, magandang balita para sa amin yung survey na yun na sinabi niyo po, sir. Pero syempre, nakakalungkot din kasi ayaw naman naming maging masaya sa nangyayaring pagbaba ng rating ng Senado dahil parte rin sila ng gobyerno eh. Ka-partners namin sila as a legislative body. Now, where is this coming from? Siguro nakita naman natin yung proseso na ginawa ng Kongreso in many various hearings. Hindi lang yung Committee on Justice, hindi lang yung impeachment. Pinag-uusapan yung mga issue ng kalusugan, edukasyon, ano yung mga problema ngayon at kailangan i-augment, no, kung saan kailangan ilagay yung funding, accountability. Lahat yan na pag-uusapan, no. And people are seeing that Congress is serious in its work. At mabilis yung pagbaba ng serbisyo dahil nga part of our oversight task is to push the executive offices to move faster, commensurate to what the people expects. Sa Senado, siguro kaya nangyayari yan. Kasi ako ha, sa pag-iikot ko, kapag tinatanong ko yung aking mga constituents at mga kababayan, ang nakikita kasi nila is merong iba, hindi naman lahat, merong iba na parang namimisinterpret na pang-sarili ang kanilang galaw. Which is, posible namang may kanya-kanya silang reason. Pero yun ang nagiging perception ng taong bayan.
5: Well, nako, talaga namang medyo nakatuon ng pansin ngayon ng taong bayan, Representative Garin, sa Senado at maging sa House of Representatives. And at this point in time, at this juncture, talagang malaki ang tiwala ng taong bayan, satisfaction ng taong bayan sa ginagawa ng House of Representatives. as compared to the Senate as of late dahil nga po sa nangyayari ngayon sa Senado. And I hope maayos nga po natin yung nangyayari na yan sa Senado sapagkat tulad nga po na nabanggit nyo, Representative Garin, napakaraming problema ng bansa na kinakailangan tugunan ng both houses of Congress. Maraming salamat po, Representative Garin, sa oras na pinagkaloob nyo sa ating programa. Thank you very much, maski on a holiday, nakasama namin kayo. Maraming salamat po, Representative Garin.
6: Maraming salamat din, sir, at maraming salamat sa inyong pag-imbita. More power sa inyong programa. Thank you and God bless.
5: Thank you very much and God bless also, Representative Janet Garin, ang ating 1st District Representative mula sa province of Iloilo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
7: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
8: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
9: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
7: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
8: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Sa puntong ito, tayo po'y dadako sa labas ng ating himpilan para tanggapin ang isang report mula kay J. Mark Dagala. Senator Robin Hood Padilla, inirekomendang hainan ng kasong obstruction of justice ng CIDG sa DOJ dahil sa umano'y pagtakas nito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
10: Inirekomend ng kasuhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ang kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Hood Padilla at iba pang individual. Ito ay kasunod na rin na pagpapatakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaaresto ng ICC dahil sa kasong crimes against humanity bunso ng war on drugs na nakalipas sa administrasyon. Sa inilapas sa payag ngayong araw, kinumpirma ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II na tapos ang ginagawa nilang investigasyon at lumalabas na pinagplanuhan maigi ang pagsakay ni de la Rosa sa sasakyan ni Padilla para makalabas sa Senado noong Mayo 14. Dagdag pa ni Morico, may isa pang sasakyan na sumunod sa kanila na napag-alamang security escort at backup. Gaya sa EIDG, hindi sila mangingiming gumawa ng anumang legal na hakbang sa mga lubabag sa batas at kanilang ipatutupad kung ano ang nararapat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Kayo po yung patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Antabayan na po ninyo ang ating panayam naman with the Department of Migrant Workers under Secretary Bernard Olalla. Ito po ay may kaugnayan naman dito sa kalalagayan ng ating mga Filipino seafarers or tama po mga Filipino seafarers na hanggang ngayon eh sabi natin stranded o naiipit pa rin yung kanilang mga cargo vessels o kanga mga tankers diyan sa Persian Gulf, lalo na dito po sa Strait of Hormuz. At kukuha tayo ng update mula sa DMW sa mga patuloy na pangmumonitor at patuloy na tulong na ibinibigay ng DMW sa ating mga Filipino seafarers. Plus, Yung pong kalalagayan naman ng mga Filipino crew ng MV Honduras na nagkaroon ng outbreak nga po ng ano diyan ng hantavirus, ano po. So alamin din natin ang update diyan, and of course yung magmo-monitor din ng DMW sa mga Pilipino naman na nagtatrabaho sa Congo. Alam niyo yung sa Congo kung saan nagkaroon po ng outbreak ng Ebola virus din. Alright, maraming salamat po, Undersecretary Bernard Olalia. Good morning po, Yusek Olalia.
11: Yes, good morning po, Sir Ray, at good morning po sa mga nanonood at nakikinig po sa programa ninyo.
5: Thank you very much, Sir Yusek Olalia, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa. Maski na holiday, kasama namin kayo dito sa aming programa. Alright, well, una sa lahat, ano pong update natin muna, Yusek Olalia, dito po sa mga Pilipino Sea Pairs natin hanggang ngayon, stranded o naipit pa rin dito sa Persian Gulf, particular dito sa may Strait of Hormuz.
11: Opo, tama po, ano. Ang maganda pong datos po natin, as of May 25, which was 2 days ago, nasa mahigit 1,850 na po yung nakalagpas, no? Nakaalis mula sa naiipit sa Persian Gulf na mga Filipino seafarers natin. Halos 60 vessels na ang nakalabas po doon, no? At yan po ay real-time monitoring ng ating departamento, dahil ang unang ating mandato ay tutukan sila, tulungan at ilayo sa kapahamakan, no? Patuloy po tayong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga stakeholders, lalong-lalo na sa mga licensed manning agencies. Ito yung mga recruitment agencies na nag-deploy sa ating mga seafarers, at syempre yung kanilang mga employers, no? Mm-hmm. Mahigpit po ang bilin ng ating presidente at ng ating secretary ng DMW na i-monitor at tulungan sila sa mga pangangailangan po.
5: So ulitin ko lamang po yung figures sa Yusek Olalia. Ilan po nga ulit yung nakaligtas na nakatawid dyan sa Persian Gulf o sa Strait of Hormuz?
11: Apo, as of May 25, 2026, nasa 1,834 po, exactly.
5: Okay.
11: 2 days ago, no? Mm-hmm. Yung nakaalis, nakacross sa Strait of Hormuz. At ito po yung mahigit 59 vessels, no? Lulan sila ng 59 vessels na enrolled sa ating system. Ibig sabihin, pag-enrolled, ito yung pinayagan natin na mag-deploy.
5: Yes.
11: At po, yung sumampa ang ating Filipino seafarers sa mga iba't ibang manning agencies na nagre-recruit po sa kanila.
5: Pero sa ngayon po ba, masasabi natin, Yusek Olalia, na meron pa rin ba mga shipping companies o shipping vessels na nagre-recruit ng mga Filipino seafarers na nagbabaka sakaling makatawid o dumaan dyan sa Persian Gulf?
11: Yun pong Persian Gulf ay declared po natin na high risk and warlike areas yun, ano?
5: Mm-hmm.
11: Ang ibig sabihin nito, pagka na-declare natin sa ating advisory na warlike at high risk, merong karapatan ang ating mga seafarers ng right of refusal to sail.
5: Mm-hmm.
11: Ibig sabihin, kahit nadadaan doon, kasi hindi po natin pwedeng i-prevent eh. Hindi po natin pwedeng kuhin, kasi karapatan po ng mga maritime vessels naman yung free navigation. Iba. Pero ang seafarers po natin, alam nila na may karapatan sila na huwag silang sumama. No? So sila po ay ilalabas, ilalayo at i-repatriate ng mga ating LMAs na tang employers kapag po in-invoke nila yung right nila na yun.
5: Okay. So yun yung refusal to sail. Ano po, pwedeng
11: opo,
5: invoke yun ng Filipino seafarer. Alright.
11: Yes po.
5: Kasi sa ngayon, Yusek Olalia, mukhang hindi pa tapos yung tension eh, dyan sa Middle East, lalo na dyan sa Strait of Hormuz, dahil lately, umatake na naman ng US ano dito sa portion ng Iran. And that would also put pressure ulit dito sa Strait of Hormuz. So, ano po yung mga naka-contingency plan natin, ika nga. Kung sakaling lumala pa yung sitwasyon dyan ulit sa Strait of Hormuz.
11: Opo, ganito po yan. Dahil may ceasefire tayong sinusunod, no? Yung ceasefire na ipinatupad ng Iran at saka US, pinayagan natin temporarily na mag-crew change dyan sa Strait of Hormuz. Dyan sa malapit sa Strait of Hormuz, sa may UAE at saka dyan sa mga ports, no?
5: Mm-hmm.
11: So yung ating crew change, ibig sabihin pwede silang bumaba at sumampa, no?
5: Mm-hmm.
11: Pero pansamantala lamang 'yon. Ngayon, kapag lumala ang sitwasyon at na-break yung ceasefire, o kaya kahit hindi na-break, kapag ka nagkaroon ng kaguluhan na maapektuhan yung seguridad at security ng ating mga Filipino seafarers, ay tatanggalin po natin yung right to crew change nila. Okay. No? Tatanggalin natin. Ibig sabihin, bawal na ulit silang magbaba, bawal na ulit magsampa. Sa ibang lugar nila gagawin yun. Yun po ang umiiral po natin ng protocol ngayon. Pero yung ibang protocol natin, yung refuse to sail, at syempre yung close monitoring, yung providing all the safety standards, at saka yung protocol, ando doon pa rin po yun.
5: So ulitin ko po, Yusek Oralia, para klaro po sa ating mga nakikinig at nanonood. In place sa ngayon, yung crew change. Pinapayagan po ng DMW. Pag sinabi natin crew change, yung mga dati na nakasakay dito sa mga naipit na mga vessels sa sito, pwede silang bumaba, pero may kapalit sila. Ganun po ba yun?
11: Opo. Ang kapalit po, usually, kung hindi Pilipino, kasi medyo mahigpit po tayo dyan, ibang nationalities. Opo. Katulad ng mga na-interview namin, nung buwaba kayo, sinong pumalit? Sabi, mga ibang nationalities pong pumalit. Yung iba, kalahati, Pilipino, kasi may mga galing sa ibang lugar naman, no? So ganun po, ang importante po doon na mo-monitor natin yung sumasampa at na mo-monitor din natin yung bumababa.
5: Pero hindi po pangmatagalan 'yan, yung crew change na 'yan.
11: Ay hindi po, temporary lang po 'yon. Dahil nga warlike at kung po high risk 'yan, temporary lang 'yon habang umiiral ang ceasefire.
5: At pag na-lift na po yung halimbawa, sana magkatotoo ma-lift na, ibig sabihin pag na-lift yung ceasefire at everything back, goes back to normal, hopefully, God willing, ano pong mangyayari dun sa crew change? Mawawala na yon. Ika nga, yung mga bumaba na sa barko, kailangan bumalik ulit sila dun sa origin na barko nila.
11: Pag wala na pong gera, pag wala na pong gulo, normal po, i-allow po na po natin ang crew change. No? Pero kapag na-break yung ceasefire, i-impose ulit natin yung ating regulasyon na bawal. Okay. No? Ngayon, yung mga bumaba na po, ubuwi na po ng Pilipinas yun. Kapag bumaba kasi, full repatriation na yun. Ibig sabihin, magbabakasyon na sila, papalit ang panibagong crew.
5: Okay.
11: No? Ganun po yung ating sistema. Opo.
5: Okay. Maiba ako ng tanong, ano po, Yusek Ularia. Sige, bukod kasi dito sa pagmumonitor ng DMW sa mga sitwasyon ng Filipino seafarers natin dyan sa Persian Gulf at sa Strait of Hormuz, eh meron din tayong mga Pilipino nagtatrabaho dito sa Democratic Republic of Congo. Eh dito po kasi sa Congo, tsaka doon sa isang bansa kalapit nito, nagkaroon ng outbreak ng Ebola. Meron po ba tayong monitoring kung ilang mga Pilipino ang nagtatrabaho, sabi na natin sa Republic of Congo, at paano natin ito minomonitor?
11: Opo, ayon po sa ating katuwang ang DFA po, dahil wala po tayong Migrant Workers Office doon sa nasabing lugar, meron pong mahigit 400 na Filipino po tayo doon, ano? Either temporary, permanent, or mga OFWs, no? Yung pong 400 na Filipinos doon naman ay minomonitor po, katulad ng mga agency hires natin, yung mga recruitment agencies natin, 24/7 ang monitoring nila. Kung meron man problema, meron mga naapektuhan, ay sila po ay magsasubmit sa atin ng report at tutulungan po nila yung kanilang dineploy na OFWs. Yun po yung umiiral nating protocol. Pero sa ngayon po, wala pong news, wala pong kaming natatanggap na balita sa monitoring natin na may apektado tayong Pilipino po doon.
5: Ayan, malinaw po yun. Ulitin ko lang and you can confirm this, Yusek Olalia. Well, based sa monitoring, as we speak, based sa monitoring at news ng DMW, wala pa tayong Filipinong nahawa o naapektuhan ng Ebola doon sa Republic of Congo. Okay.
11: Tama po yun.
5: Pero just in case, meron ba tayong mga contingency plan kung sakaling meron ngang magkaroon o mahawa ng Ebola? Eh, wala yata tayong consulate doon o embahada man lang?
11: Ang pinakamalapit, meron po tayo pero hindi po mismo doon, ano?
5: Malayo-layo.
11: Hindi ko lang maalala ngayon pero nasa dulo ng dila ko. Meron po tayo, Nairobi ata po. Nairobi, parang ganun po, no? Ngayon, kung sakali man meron pong maapektuhan ang ating government, ay katuwang natin lahat ng ahensya ay tutulong po para mailigtas at mailayo sa kung sino man yung apektado, mailipad natin at mailagay natin sa tamang hospital facility para po magamot natin. Yun po yung ating gagawin.
5: Eh, may pahabol pong tanong dito, Yusek Olalia. Mukhang nakatutok sa inyo itong listener natin at viewer natin na ito. Meron daw ba kayong isusunod na isasara mga illegal recruitment ng mga agency, kasi madalas yata kayo nakikita niya na nagli-lead pag nagpapasara ng mga illegal recruitment agencies.
11: Nako, tuloy-tuloy po yung pagsasara natin ng mga recruitment agencies at non-licensed or non-authorized recruitment agencies, no? Nako, kailan lang ay kami po ay napunta sa mga malalayong lugar. Mm-hmm. At itong parating na kuan na linggo, meron kami isasara. Mm-hmm. Hindi ko nababanggitin dito sa Visayas, no? Mm-hmm. Kami po ipupunta doon at magsasara.
5: Okay.
11: Importante po kasi dito, naka-monitor kami at nagsusurveillance kami 24/7. Mm-hmm. Para yung mga ganitong mga trabaho ng mga illegal recruiters ay mahinto natin, ano? At maipakulong po natin. Yun po yung pinaka-importante.
5: Ayan, bantayan mo yan. Bantayan mo yan, Drizel, ha? May sa next week ba yan, Yusek? Next week, Visayas.
11: Opo.
5: Visayas region.
11: Opo, Visayas po. Hindi ko po pwedeng sabihin. Yes. Pagkakamalam. Opo. Visayas po. Opo.
5: Babantayan po namin yan. At magandang kaganapan na naman yan. At pangungunahan ni Yusek Olalla, yung pagsasara ng mga illegal recruitment agencies na yan. With that, Yusek Bernard Olalla, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Thank you very much po. Although it's a holiday, binigyan niyo po kami ng panahon. Maraming salamat, Yusek Olalla.
11: Sir Ray, welcome po at maraming salamat sa programa ninyo. Malaking tulong po ito, hindi lang sa Filipino seafarers, kundi sa lahat po ng OFWs na nakakakuha ng tamang impormasyon sa inyong programa. Muli, salamat po, Sir Ray.
5: Maraming salamat po ang ating Undersecretary Bernard Olalla ng Department of Migrant Workers. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
12: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Kanina kausap natin si Representative Jarrett Garin para sa pananaw niya bilang isang mambabatas dito sa mga nangyayari sa Senado. Lalong-lalo na sa mga nangyayari sa mga nakalipas na araw. Nagkaroon na naman tayo ng, sabi nga nung mga kababayan natin, drama-rama na naman sa Senado nitong nakalipas na araw. Nag-walk out yung ilang mga minority senators dahil dito sa resolution na gustong i-file ni Senator Marcoleta na papayagang umaten ng mga proceedings o probably bumoto maski na wala mismo physically doon sa plenary. Ano, baya you know, Zoom or anumang mga online digital platform. So, nagkaroon ng mainitang discussion hanggang saan nauwi sa walkout. Ngayon, kunin naman natin ang pananaw dito ng isang PUP professor at isang kilalang sociologist. Alamin natin ang pulso ng ating mga kababayan lipunan through the eyes of Professor Louis Montemar, ang ating PUP professor and of course, kilalang sociologist, Professor Louis Montemar. Prof. Louis, magandang umaga pong muli at welcome back sa programang Global na Tayo.
13: Magandang umaga po sa inyo lahat.
5: Alright, thank you very much Prof. Louis ha, sa pagpapaunlak po nyo sa amin, Prof. Montemar. So, anong sa mata ng isang professor, PUP professor, at sa mata at assessment ng isang sociologist na katulad po ninyo, bihasa kayo sa pag-aaral na yan, ano ang nagiging perception ngayon ng taong bayan dito sa nangyayari sa Senado, especially nitong nakalipas na drama-rama na naman sa Senado kahapon?
13: Kung ang pag-uusapan na yung pananaw ng ating publiko, malinaw na mayroong pagkakahati, ano? Subalit, kung titignan natin ang social media para makapasukan natin kahit paano ang pananaw na ito, tingin ko may pagkiling ang mga tao sa pagsuporta sa mga nag-walkout.
5: Mm-hmm.
13: O kung tutuusin natin eh, marami rin ang nagsasabi na mali yung ginawa ng minorya, subalit sa akin, at least sa feed ko, no?
5: Mm-hmm.
13: Nakikita ko marami ang mas may pagkiling doon sa pagsuporta.
5: Mm-hmm. Ngayon, gusto ko lang baliwanagan dito, Professor Montemar. Bakit may nagsasabi na mali ang ginawa ng Minorya? Ano ang pinopoint out nilang dahilan? Bakit mali ang ginawa ng Minorya?
13: Yung pagtingin ng mga tao na tingin nila mali yung nangyari na pag-walkout, kasi parang yung iba siya sabi na pikon o kaya parang hindi siya pagiging mature. Gaya ni Marcoleta, sinabi niya parang hindi raw mature yung mga tao na mga nag-walkout. No? Ang tingin ko naman, yun ay isang pananaw na may kakulangan sa pag-unawa kung ano ba talagang demokrasya. Okay? Mm-hmm. Sa akin na, sa akin pagtao.
5: Eh, yung pong mga sumusuporta naman dito sa walkout, ano yung nakikita nilang magandang nangyari doon sa pag-walkout na yun?
13: Okay, so yun na nga, sa pananaw naman,

0: meron tayong usapin ng integridad at respeto, no? Mm. So, sabi ng iba, hindi raw nirespeto ng minorya ang mayorya.
1: Mm-hmm.
0: Subalit, hindi nga ganun kasimple yun. Hindi yan bilangan lang.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan may credibility ng mayorya para
1: So, ganun pala ang paliwanag doon. Ano, ganun pala ang pananaw ng ating mga kababayan at maging sa mata ng isang sociologist na katulad ni Professor Louie Montemar. Medyo naputol lang yung ating linya ng komunikasyon kay Professor Montemar. Pero ibabalik po natin siya kagyat dito sa ating programa sa Global na Tayo. Mahalagang makita kasi natin yung pananaw dyan. Hello, yan. Nagbabalik na po. Yan. Okay, nagbabalik na ang ating Professor. Alright, Professor.
0: Okay.
1: So, Professor Montemar, gusto ko lang din makuha ang reaction niyo tungkol dito. Eh, batay sa isang survey ng Tanghere, conducted from May 12 to 13, hindi pa kasama yung nangyari kahapon, ha, na bumaba yung yung satisfaction rating sa Senado. 29% kumpara mo nung 2025, 44%. Tapos ang dissatisfaction sa Senado pumanik ng 51%. Samantalang sa House of Representatives, nakakuha sila ng 51% satisfaction at 52% trust rating. So ang lumalabas, nagsishift ngayon, kasi pag sinabi natin ng Senado noon, mataas ang tingin ng tao sa Senado. Di ba? At okay. madalas ang nakikita nating may problema noon, lalo na political bickering, sa House of Representatives. Ngayon, parang baligtad na nangyayari. How can we explain that, Prof?
0: Unang-una, no, maganda na mayroong pagtangi ang mga tao sa ano ba yung mapapagpapulungan, sabi nga nila, yung House of Representatives at saka yung Senado. Magkaiba kasing institusyon yan, no? Although iisa sila bilang Kongreso.
1: Mm.
0: So tingin ko yung survey na yan pagka ginawa ngayon, no? Maaaring mas tumaas pa ang mas bumaba pa ang pagtingin ng mga tao sa mga senador natin dahil sa mga nangyari kaguluhan.
1: Mm-hmm. Kasi yung survey ginawa noong May 12 to 13. Kumpara mo naman sa nangyari kahapon, di ba? So it could go even lower pa pala sa 29% kung maggagawa tayo ng non-commissioned survey today, no? Maaaring bumaba pa 'yon. So okay. So anong dapat kasi ito nangyayari ngayon, parang masasabi ba natin na napopolarize ang society natin sa nangyayari ngayon sa politika sa bansa? Prof. Montemar.
0: Hindi ko naman exactly sabihin na polarized. Sasabihin ko siguro fragmented. Biyak tayo sa opinion, no?
1: Mm-hmm.
0: Subalit, malakas ang opinion talaga ng marami na kinakailangan. Ang malinaw sa akin, kailangan natin ayusin ang Senado.
1: Mm-hmm.
0: At maayos lamang yan kung yung mayorya, kilalanin nila na yung 11 sa kanila ay may mga kaso.
1: Mm-hmm.
0: Yung 11 na yun, yung mga pinakaseryosong kaso at meron naman talagang findings na talagang malaki ang kasalanan, kinakailangan siguro nilang suspindihin para may ayos ang institusyon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga sa sosyolohiya, mahalaga yung pagpapahalaga sa mahalaga ang pagtingin sa mga institusyon. Kung wala tayong maayos ang institusyon, talagang mag-aaway-aaway tayo.
1: Sa alam ko sa sociology, Prof. Montemar, may iba't ibang mga theory na models na ginagamit sa sociology, di ba? Meron yung spiral theory, parang ganun, bandwagon theory, at kung ano-ano pang mga theory. Sa kasulukuyan ba ngayon, Prof. Montemar, matanong ko lang, isipin mo na ako isa mong estudyante sa PUP at magtatanong, ano ang may a-apply nating sociological theory na pwedeng may apply ngayon na nangyayari sa ating bansa, particular sa politika at sa Senado?
0: Alam niyo, maganda yung tanong nyo, kasi no, karamihan ng mga tao, mababaw ang pagtingin sa demokrasya.
1: Mm-hmm.
0: So, wala tayong lumayo. Ang pinakamagandang teorya na dapat banggitin ngayon, ang democratic theory. Ano nga ba ang demokrasya? Kasi para sa maraming Pilipino, pag sinabi demokrasya, eleksyon.
1: Mm-hmm.
0: Hindi eleksyon lamang ang demokrasya. Ang demokrasya ito kung sa mga institusyon. Kung sa mga institusyon na may kapangyarihan, na kapangyarihan, hindi ba dapat nakonsentra sa kamay ng ilan? Kaya halimbawa, ang ating bansa, merong iba yung gumagawa ng desisyon, iba yung pupatupad, iba yung nag-interpret. Yun yung effective judiciary, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yan, hindi titignan ng mga tao na bilang parang bahagi ng isang demokrasya. Ang iniisip ng mga tao, eleksyon lang.

0: Kaya nga, mahalaga ngayon na yung ating executive, no? Ito yung tingkong magandang mabanggitin. Ang executive, ang Malacanang, kailangan ipatubad na maayos ang batas. Ang ibig sabihin niya, kailangan habulin yung 11 na may kaso, mabilisan, habulin nila para malinis ang Senado. Pag malinis ang Senado, aayos ang Senado.
1: With that, Professor Montemar, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin dito sa programang Global na Tayo. Thank you very much, Montemar.
0: Maraming salamat din po.
1: Thank you very much, Professor Louis Montemar ng ating PUP at of course, well-known sociologist dito sa Pilipinas. And with that, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Maraming salamat po sa mga umantap, sa mga sumubaybay sa ating programa today. And of course, sa ating pong Global na Tayo team mula po sa ating production at sa ating engineering side sa production, ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Of course, ang ating producer, si Ms. Drizel Nanyong. Ang tabayan nyo rin to, ha? Siya at si Jay Arevalo. Magkakaroon na po sila ng mga programa dito sa Radyo Pilipinas World. Ang tabayanan po nyo yan. Okay? And of course, sa ating master control, si Ms. Susan Aison. At sa ating wirecast, si Justin. At siyempre, ako po yung lingkod, Ray Sampang, nagpapaalala, don't forget to like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, and subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Again, maraming salamat po sa oras pinagkaloob nyo sa amin hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
1: Alright, okay. Sandali lamang po. At meron lang tayong ibibigay na i-extend lang natin ang version ng ating programang Global na Tayo sapagkat meron tayong natanggap na balita sa labas ng ating himpilan mula sa ating kasamang si J. Mark Dagala. Hinggil po dito kay Senator Bato de la Rosa. Mukhang batay sa mga reports, mukhang natuntun na ba? Natuntun na? Hindi pa rin natuntun? Okay, sige, tingnan natin yung report ni J. Mark Dagala kung may papasok natin yung report ni J. Mark Dagala. Alright? Nasa linya na ba si J. Mark? Okay, sige, nasa linya si J. Mark ngayon. Alright, sige. J. Mark Dagala, go ahead, J. Mark. Ano ba yung tungkol kay Senator De La Rosa? Okay, medyo ano lang, baka nag-o-overlap yung ano natin. Sige, pero kunin natin yung report kung kakayanin ni J. Mark. Alright, sige. Kung kakayanin ni J. Mark na i-file yung report tungkol dyan, ano ba yung update tungkol dyan sa balita tungkol kay Senator Bato de la Rosa? At tatandaan po ninyo, muling nawala si Senator de la Rosa matapos yung ikangabotohan sa impeachment sa botohan sa leadership ng Senado kung saan napalitan si Senate President Tito Soto napalitan ni concurrent Senate President Alan Peter Cayetano. Okay? Dahil nga po sa pagpapakita niya at bumoto siya. Okay, sige, medyo nahirapan tayong ma-establish yung communication kay J. Mark Dagala. We'll try to see kung makukuha pa natin sa iba pa natin mga programa, kung ano man yung update. Again, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa ating programang Global na Tayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita na malindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, Ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: Alagang Amasuk mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan. At ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amasuk. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka

sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: service.
1: Good day, I am Win Pagnano with today's DFA Online. The Department of Foreign Affairs, or DFA, is reminding passport applicants to secure appointments only through its official online system to ensure validity and security. The Department of Foreign Affairs says applicants should use only the official DFA passport appointment system at DFA Passport Appointment System, where they can select their preferred site, date, and time and complete application requirements. The DFA also warns the public against unauthorized individuals and online pages claiming to secure passport slots, stressing these are not affiliated with the agency and may violate Republic Act 11983 or the New Philippine Passport Act. The public is advised to report suspicious activity through the consular directory of DFA Consular Directory or visit DFA Consular website for more information.
0: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: In our news, Philippine and Australian officials have reaffirmed strong bilateral and regional cooperation during a courtesy call in Singapore. Philippine Ambassador to Singapore Medardo Makaraig met with Australian High Commissioner to Singapore Robin Moody on May 22, 2026. Both officials exchanged views on developments in the Indo-Pacific region, ASEAN affairs, and the broader international security and economic issues. They underscored the importance of strengthening cooperation among like-minded partners in promoting a rules-based regional order and regional stability. The meeting comes as the Philippines and Australia mark 80 years of diplomatic relations.
0: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: Meanwhile, in South Korea, Philippine galleries showcase contemporary art on the international stage at Art Busan 2026 in the Republic of Korea. The event was held from May 22 to 24 at Bexco in Busan, featuring more than 100 galleries from around the world, including two from the Philippines. Gallery Stefani, a returning participant since 2021 and Improve Art, making its debut, represented the country at the fair. Consul General Leia Victoria Carada said the participation highlights the Philippines' growing contribution to Asia's contemporary cultural dialogue. The Philippine exhibits also strengthened cultural ties with the Republic of Korea through expanded exchanges in art, design, and creative industries.
0: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: In Mexico, the Philippine Embassy in Mexico has launched a cultural exhibit in celebration of Philippine Independence Day and National Heritage Month. The embassy inaugurated Archipelago Creativo, Geopoliticas en el Arte Filipino on May 22 at the Manuel Felguérez Gallery of the Universidad Autónoma Metropolitana in Mexico City. The exhibit showcases contemporary and traditional Filipino art, including textiles, paintings, and crafts sourced from the major Philippine art fairs. Organizers say the display highlights the Filipino creativity while exploring themes of culture, identity, and geopolitics. The two-month exhibit is open to the public until July 22, 2026.
0: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: And in Australia, Filipino heritage took center stage in Canberra as the Philippine community in Australia marked a cultural celebration. The Philippine Embassy in Australia, led by Ambassador Antonio Morales, joined the Philippine Heritage Day organized by the Philippine-Australian Association of the ACT and Monaro region in Canberra. The event highlighted Filipino arts and culture through poetry, music, dance, and visual arts in line with the 80th anniversary of Philippines and Australia diplomatic relations. Ambassador Morales emphasized that people-to-people ties remain the foundation of the strategic partnership between the Philippines and Australia. The celebration also featured performances and artworks from Filipino-Australian artists and community members showcasing the theme Voices and Verses.
0: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Pagnano. Good day.
0: DFA Online.
2: Online.
0: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
2: Online.
0: Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Lines. At Tropical Depression, posibleng pumasok sa bansa bukas at tatawaging Bagyong Domeng. Department of Social Welfare and Development, all set na sa posibleng epekto ng panibagong sama ng panahon.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
7: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Miyerkules, May 27, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
7: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7:38 AM sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatakdang makipagpulong sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League habang isusulong din sa Japanese investors ang pamumuhunan sa Pilipinas kasabay ng pulong nito mamayang hapon sa mga Japanese stakeholders. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Gaya ng inaasahan ay puno ang schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng 4 na araw na state visit nito sa Japan. Nagsimula ang 2nd araw ng state visit ng Pangulo kasama si First Lady Lisa Marcos sa pamamagitan ng state call kina His Majesty Emperor Naruhito at Her Majesty Empress Masako na ginawa kaninang umaga. Magsisimula naman ang aktibidad ng Pangulo sa hapon sa pamamagitan ng pakikipagpulong sa isang samahan ng mga mambabata sa Japan at ito ay ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League. Binubuo ito ng mga miyembro ng Japanese Parliament na nakikipag-ugnayan sa mga opisyal at mambabata sa Pilipinas upang palalimin ang diplomasya at kooperasyon ng dalawang bansa. Kasama din sa afternoon activities ng Pangulo ang meeting sa Japanese stakeholders at business leaders kung saan ay isusulong ang trade and investment opportunities sa Pilipinas. Makakasama dito ng Pangulo ang kanyang economic team at ang private sector representatives mula sa Pilipinas. Sasaksihan din ng Pangulo ang Memorandum of Understanding signing sa pagitan ng Ayala Group at ilang kumpanya sa Japan. Pagdating naman ng alas 7 ng gabi oras sa Japan at alas 6 naman sa Pilipinas ay dadalo ang Pangulo at unang ginang sa state banquet ng host country. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Filipino community sa Japan bago ang pakikipagpulong sa mga leader doon. Kinilala ng Pangulo ang malaking ambag ng mga OFW para mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa. Pangako ni Pangulong Marcos, patuloy na susuportahan at poprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino kahit na nasa ibang bansa.
9: Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.
4: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Pinapurihan ng mga Pilipino na nakabase sa Japan ang mga ginagawa at resulta ng walang patid na pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bansa. Ayon kay Berlito Capulong, ang chair ng Philippine Assistance Group sa Japan, maganda ang ginagawa ng Pangulo at nakakarating sa kanilang kabatiran ang mga accomplishment nito sa pamamahala sa gobyerno. Lagi ani ang kasama ang Pangulo, pamilya nito at mga miyembro ng gabinete sa kanilang panalangin, kasabay ng pagpapahayag ng pasasalamat sa pagmamahal kay Pangulong Marcos.
10: Mr. President, I'm always praying for you, your family, and your cabinets. Every day, I'm praying for you. Thank you for loving the country. Thank you for loving the Filipino people. Doing a great job.
7: Yan ang pahayag ni Berlito Capulong, ang chair ng Philippine Assistance Group sa Japan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalaga ang kanyang state visit sa Japan para patatagin at palawakin ang strategic partnership ng dalawang bansa. nakatoon ang kanyang pagbisita sa pagtulungan sa seguridad, kalakalan, pamumuhunan, energy, maritime affairs at regional peace. Tatalakayin din ang mga prioridad ng Pilipinas at kung paano magtutugma ang interes ng dalawang bansa sa mga issues sa West Philippine Sea, tensyon sa Middle East at iba pa.
2: I will be advancing Philippine priorities and we will discuss where future synergies and complementary interests converge with those of Japan in the West Philippine Sea, the ongoing conflict in the Middle East, in ASEAN, our cooperation also with the United States, and the Philippines' candidature to the United Nations Security Council.
7: Samantala, magkakaroon ng malawak na talakayan sina Pangulong Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa iba't ibang isyu at kung paano palalakasin ang ugnayan at kooperasyon ng dalawang bansa patungkol sa seguridad, ekonomiya, global peace at kaunlaran. Inaasahang sasaksihan ng dalawa ang paglagda sa ilang kasunduan.
2: The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation.
7: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Binigyan diin ng isang ekonomista ang napakalaking epekto ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan para sa isang state visit upang maselyuhan ang mga kasunduang lalo pa magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa panayon ng programang Boses kay Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo, ilan-anya sa mga benepisyo ng bansa sa state visit ni Pangulong Marcos sa Japan ay ang karagdagang infrastructure financing, investors at employment opportunity para sa mga Pilipino. Sa tulong din ito ay mas mapapalakas at mapapatibay pa ang trade relationship ng Pilipinas at Japan.
6: Hindi nga itong bisita na ito dahil Japan is a natural ally. So may common interest tayo, no? It's to their interest to strengthen both of our countries, no? To be more competitive within the ASEAN region, no? Especially may mga geopolitical risk tayo na hinaharap. Kasi sa mga pag-uusapan sa pagbisita ng ating presidente ay hindi lang yung energy security, infra, trade investment, pati yung defense economy, no?
4: Yan ang pahayag ni Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Bahagi ng layunin ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan ang pagpapalakas ng kooperasyon sa agrikultura. Ito ay sa gitna ng paghahanda ng pamahalaan sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa food security ng Pilipinas. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na kabilang sa mga posibleng talakay ng Pangulo sa kanyang state visit ang pag-amyenda sa Philippines-Japan Memorandum on Agriculture para maisama ang fisheries sector. Ayon pa sa DA, nais din ng Pilipinas na makatuwang ang Japan sa smart agriculture, gayon din ang pagbaba sa taripa para sa Philippine fresh bananas. Bago tumulak ng Japan, pinulong ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang gabinete para pag-usapan ang mga paghahanda upang ibsan ang epekto ng El Nino sa bansa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa pool ng manungkulan sa pwesto, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong June 2022 ay aktibong tinututukan ng malaking infrastructure projects sa ilalim ng programang Build Better More na karamihan ay suportado ng Japan. Kabilang sa malalaking proyektong pinondohan ng JICA at Official Development Assistance ay ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway System at Pasig-Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Noong January 2023, inilunsad ang Japanese-made na tunnel boring machine sa East Valenzuela para sa unang subway ng Pilipinas. Katuwang din ng Pilipinas ang Japan kasama ang Estados Unidos noong 2024 sa Partnership for Global Infrastructure and Investment o PGII Luzon Economic Corridor para palakasin ang infrastructure, clean energy at supply chain. Patuloy din tumutulong ang Japan sa Pilipinas tuwing may kalamidad. Ilan lamang ito sa mga pangunahing proyekto at suporta ng Japan na tumutulong sa pag-unlad ng Pilipinas na pinakikinabangan ng mga ordinaryong Pilipino.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: 12 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Warsaw na ligtas at accounted ang lahat ng Pilipino sa Ukraine kasunod ng panibagong missile at drone strikes ng Russia sa Kyiv na kumitil sa 4 na buhay at ikinasugat ng humigit-kumulang 100 katao. Simula nitong nakaraang weekend, patuloy na sinusubaybayan ng Embahada ang kalagayan ng maliliit na komunidad ng mga Pilipino sa Kyiv at nasa iba pang lungsod sa Ukraine. Una rito, naglunsad ang Russia ng magkakasunod na pag-atake gabi ng Sabado, Mayo 23, gamit ang mga drone at hypersonic Oreshnik Intermediate Range Ballistic Missile. Winasak ng mga ito ang dose-dosenang kabahayan, paaralan, pamilihan at isang museo. Kinumpirma naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi naharang ng kanilang air defense ang lahat ng ballistic missile na ang karamihan ay sadyang itinarget sa kabisera.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, naglaan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng paunang 464,000 pesos na humanitarian assistance para sa mga nakaligtas at pamilya ng mga nasawi sa pagguho ng isang gusaling itinatayo sa Angeles nitong Linggo. Ipinag-utos na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang profiling ng mga na-rescue at pagbibigay ng kaukulang ayuda tulad ng financial assistance at burial assistance para sa mga pamilya ng mga nasawi. Kabilang sa mga naipamahaging tulong ang family food packs, non-food items, ready-to-eat food boxes, financial aid at psychosocial interventions para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Ayon pa sa ehensya, pagkabalik ng mga manggagawa sa kanilang lalawigan ay bibigyan sila ng livelihood assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program upang makatulong sa kanilang muling pagbangon.
11: Nagdidistribute tayo ng family food pack, pwede cookie box, pero importante yung cash kasi hindi naman lahat ng pangangailangan matatagpuan yung gagawin sa kahon na yun. Importante na maabot namin kagad yung agarang cash relief assistance na 10,000. Then pag-uusapan natin ano namang livelihood ang gusto nila for the long run, ang iniwasan natin yung kagutuman sa pamilya. Yung breadwinner either na-injure or nag-goodbye, hindi pa na-recover, or even worse, nasa labas man sila pero wala rin sila. Pinapuntabo ako ng ating Pangulo, may instruction ng ating Pangulo na makipag-ugnayan sa lokal na pamalaan para yung mga pangangailangan ng mga biktima, whether nakalabas or makaantay
4: parang pagkisa, mas grado na matulungan sila. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Remulla nag-inspeksyon sa Ground Zero ng gumugusali sa Pampanga. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas Report.
12: Nagtungo si DILG Secretary John Vic Remulla sa Ground Zero ng gumuhong gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga para personal na inspeksyonin ang nagpapatuloy na operasyon sa lugar. Dumalo ang kalihim sa isang situational briefing ng Unified Command System kung saan tinalakay ang pinakabagong update sa search, rescue at retrieval operations kabilang na ang mga hamon, resource requirements at mga ipinatutupad na safety measures sa lugar. Ayon sa kalihim, magpapatuloy ang search and rescue operations dahil hindi pa umano nawawala ng pag-asa ang pamahalaan na posibleng may survivors pa mula sa gumuhong gusali. Kasabay nito, inanunsyo rin ng kalihim na bumuo na ang DALG ng isang fact-finding team para imbestigahan ang sanhi ng pagguho ng gusali at matukoy ang posibleng criminal liability ng may-ari ng gusali at contractor nito. Sasaklawin din ang investigasyon ang posibleng kapabayaan ng city engineer at city building official sa kanilang tungkulin. Patuloy naman nagtutulungan ang iba't ibang ahensya sa ilalim ng Unified Command Structure para mapabilis ang operasyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng responders sa lugar. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nakikisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Muslim community sa pagdiriwang ng Idil Adha, Office of Sacrifice. Sinabi ng Pangulo na ang Idil Adha ay paalala para pag-isipan at mas patatagi ng mga pagpapahalagang nagkakaisa sa mga tao bilang isang bansa. Samantala, maaga nagtipon-tipon ng Muslim community sa iba't ibang bahagi ng bansa para gunitain ang Idil Adha ngayong araw, isang regular holiday. Karaniwang ipinagdiriwang ang Idil Adha sa pamamagitan ng mga panalangin at pagtipon ng Muslim community sa Pilipinas at iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala, suspendido ang number coding ngayong araw habang epektibo ang double pay para sa mga manggagawa mula sa pribadong sektor.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Naibigay na ng Department of Trade and Industry o DTI sa unang batch ng recipients ang 2 billion peso e-transport loan program para sa public utility vehicle drivers at operators. Pumalo sa 13 transport cooperatives ang nakatanggap ng 3 million peso loan bawat isa para sa pag-umpisa ng kanilang transition sa e-vehicle, kung saan kasama nga rito ang grupong Pasang Mazda na pinamumunuan ni Kaobet Martin. Ayon kay Kaobet, malaking tulong ang loan program na ito ng DTI dahil unti-unti ay maisasagawa na ang transition ng mga transport group sa paggamit ng e-vehicles at upang makaiwas na rin sa pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo.
13: Mag-shift tayo from diesel fed or gas para dito sa electric vehicles, sapagkat nakita natin mga problema. Noong last week of March, biglang tumaas ang diesel.
7: Yan ang pahayag ni Pasang Mazda President Kaobet Martin.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Lumaki ang posibilidad ng namumurong rollback sa presyo ng produktong petrolyo bunsod ng malakihang bagsak presyo sa petroleum products sa unang araw ng trading day sa pandaigdigang merkado. Sa unang araw ng trading, bumagsak na sa 8 pesos ang tapyas sa kada litro ng diesel, 4 na piso at 20 sentimo naman sa gasolina, habang 9 pesos sa tapyas sa kerosene. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, posibleng mapanatili ang ganitong rollback trend, lalo pat napipinto na rin matatapos ang kaguluhan sa Middle East.
14: It may hold, no? Kasi medyo malaki talaga yung binaba, no? Although pwedeng mabawasan pa yan, no? Kasi fundamentally kasi talagang sabihin natin yung tightness still there.
4: Yan ang bahay ni Jetty Petroleum President Leo Bellas.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Patuloy na hinihimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga overseas Filipino worker na mag-loan sa ilalim ng OFW Negosyo Fund Program sa gitna ng epekto ng Middle East crisis sa kanilang trabaho at seguridad sa ibang bansa. Sa ilalim ng programa, katuwang ang DMW at OWA, maaaring makautang ang isang OFW mula 30,000 pesos hanggang 20 million pesos na may 5 taong palugit sa pagbabayad. Sa programang Boses, sinabi ni DTI Small Business Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group Wally Don Calderon na layunin ng programa na tulungan ang mga OFW na maging handa at matatag sa biglaang krisis tulad ng kaguluhan sa gitnang silangan.
15: Meron po tayo talagang long-standing reintegration program. Yung mga kababayan nating OFW, ang pangarap natin ay makabalik sila dito sa atin sa Pilipinas at makapamuhay ng meron ng sapat na kikitain na hindi na kailangan bumalik. Ito po, konkreto na po rito na makikita po na susuportahan po natin sila magkaroon ng negosyo o kita dito na hindi na po nila kailangan mga ibang bansa para po sa kanilang sarili at kanilang mga pamilya.
7: Si DTI Small Business Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group Wally Don Calderon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Department of Energy pinasinayaan ang nasa 20.774 megawatt solar farm na magbibigay ng karagdagang supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Yes, Chef, pinasinayaan nga ng Department of Energy ang nasa 20.774 megawatt Misamis Solar Project. Ang naturang pag-switch on inauguration ay sa pagtulong din ng FTC Green Company na nagpondo sa naturang solar project. Ang naturang solar facility, Chad, ay ini-expect na magko-contribute ng additional clean and sustainable power sa Visayas at Mindanao grid, habang sinusuportahan din ang kabuuang energy transition goals sa pagpapalakas ng long-term energy security at resiliency. Ang naturang proyekto ay magre-replika sa patuloy na kolaborasyon ng pamahalaan at ng pribadong sektor sa pagpapalakas ng renewable energy investments at kabilang din ang pagpapalakas ng indigenous energy resources para sa mas malinis at mas reliable na supply ng enerhiya na makakamtan ng ating bawat mamamayang Pilipino sa hinaharap. Chad, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Time check, alas 11:22 ng umaga. Patuloy na nakatutok ang Department of Energy o DOE sa pagdaragdag ng supply ng kuryente sa bansa. Sa programang Bangon Bayang Mahal, partikular na tinukoy ni Energy Undersecretary Mario Marasigan ang kasalukuyang 25 projects na inaasahang magbibigay ng karagdagang 1,400 megawatts bago matapos ang first semester ng taong ito. Pinalalakas din aniya ang mga linya ng kuryente para matiyak na handa ang sistema lalo na ngayong tag-init.
17: Pagdating naman po sa ating mga transmission facilities, sinisigurado po natin na yung ating transmission network provider ay nabibigyan po ng tamang koneksyon ang ating mga planta ng kuryente. At pagdating naman po doon sa ating mga distribution utilities, kagaya po ng Meralco dito sa NCR, ito po ay sinisigurado natin na sila po ay nag-i-improve. Binomonitor po nila at sinecheck ang maintenance nila ng kanilang mga linya at facilities.
7: Ang tinig ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kinumpirma ng Department of Agriculture o DA ang pagtaas ng compliance sa mga nagbebenta ng bigas sa itinakdang 50 pesos kada kilo na price cap para sa 5% broken imported rice sa Metro Manila. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, mas marami ng retailers ang sumusunod ngayon sa price cap kung saan umakyat na sa 63% ang naitalang compliance rate. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang pagbabantay at spot checking ng DA, katuwang ang Department of Trade and Industry, Philippine National Police at lokal na pamahalaan upang matiyak na hindi maibebenta ng mahal ang mga imported na bigas na pasok sa rice price cap.
18: Simula po, medyo maraming hindi nakakasunod dahil mataas pa raw yung kuha nila. Pero magandang balita po rito, lalo na sa National Capital Region, ay tumaas na po sa 63% ang compliance rate ng ating mga retailers na nagbebenta po within the mandated price ceiling.
4: Yan ang tinig ni DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: 11:24 ang atin pong oras. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
19: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Alas 11:25 ng umaga, oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Ipinagkibit balikat lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos sa naumanoy walang magaganap na eleksyon sa taong 2028 at magkakaroon pa umano ng term extension. Sa isang ambush interview sa Pangulo, nahinga nito ng reaksyon kaugnay sa no election scenario na pinalulutang ni Senador Aimee. Mababakas pa ang sandaling pagkagulat sa mukha ng Pangulo dahil sa katanungan saka agad nang umisi kung saan maging si First Lady Liza Araneta Marcos ay tinawanan ang pinalulutang na ideya. Una nang sinabi ng Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay palaging nakasunod sa batas. Dapat aniyang tanungin si Senador Aimee kung saan ba niya nakukuha ang mga pinalulutang nitong impormasyon.
20: Una-una, Pangulo, yung pa natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Due process, kung ano man ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabas sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod na batas. Ang tanongin nyo, kung si Senator Aimee ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo, sa kanya inyo itanong.
4: Samantala, dagdag pa ni Castro na diversionary tactics lang ito ni Senadora Aimee upang ilihis ang atensyon ng publiko sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at ang nangyaring putukan sa Senado at ang tunay na motibo rito.
20: Ito ay para matakpan, matabunan ang totoong issue. Nalalapit na po yung impeachment trial. So alam naman natin kung ano yung gusto ni Senator Aimee pagdating sa impeachment trial. Wala pa ang trial pero para meron na siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado, yung papaano pa naitaas o nailabas ni Senator Robin Padilla si Senator Bato. At kung paano na nagkaroon talaga ng putukan at sino ba talaga ang nagpasimula nito at kung sino ba talaga ang may nais na magkaroon ng ganitong klaseng dun.
4: Yan ang bahaging ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Nagpalabas na ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Kongresista Mike Defensor at dalawa pang opisyal kaugnay ng kasong plunder at indirect bribery batay sa findings na Office of the Ombudsman. Inisyo ng 7th Division ng Anti-Graft Court ang PHDO nitong Martes, Mayo 26 na kinabibilangan din nina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Ayon sa investigasyon, may kaugnay ng kaso sa Omonoy campaign donations na umaabot sa 75 million pesos na natanggap ni Marcoleta mula sa mga kapwa akusado. Batay sa ulat, ng sumite ng kahilingan ang Office of the Ombudsman para sa PHDO noong Mayo 25, isang araw bago ito inilabas ng korte. Ang PHDO ay pansamantalang nagbabawal sa isang individual na umalis ng bansa habang sinusuri pa ang kaso kahit wala pang naisasampang formal na kaso sa hukuman.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Mariing kinundina ng Senate Minority Bloc ang anilay pagkatangka ng mayorya na madaliin ang majority change sa Senate rules kaugnay ng electronic voting ng mga senador. Tanong rito ng minorya na kung minamadali ba ang pag-amenda sa naturang rule dahil nais nilang makaboto si Senador Bato de la Rosa at dahil sa ulat na mayroong majority senators na maaring arestuhin. Saan nila na ang ginawa nilang pag-walkout sa plenaryo ay dahil sa hindi na maayos na deliberasyon, lalo't ang isinusulong na pagbabago ay makaka-apekto ng malaki sa kung paano umaten ng mga sesyon at proceeding sa mga senador at matupad pa rin ang kanilang mandato gamit ang teleconferencing. Dagdag pa ng minorya na nararapat na buksan ito sa isang healthy public debate sa halip na madaliin sa pamamagitan ng paniniil ng mayorya.
1: Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil bumasan nitya na ilalabas na warrant of arrest.
21: Tapos,
1: para makaboto yung mga yun na makakulong kung sino man yun, para makakaboto yung mga nakakulong man yun.
22: It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga ito. Violation of the rules.
23: Because they are disobeying our rules.
24: Mali.
4: Yan ang pahayag na ilang miyembro ng Senate Minority Bloc.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Senate Minority Bloc maaaring ikonsidera ang pagdulog sa Korte Suprema hinggil sa posibleng abuse of discretion ng Majority Bloc sa pag-amyenda ng Senate Rules. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Maaaring ikonsidera ng Senate Minority Bloc ang pagdulog sa Korte Suprema para kwestiyonin ang posibleng abuse of discretion ng majority sa ginagawang pagtatangka na huwag sundin ang kanilang rules sa pagtalakay sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate Rules para mapayagan ang online participation at voting ng mga senador sa sesyon. Ayon kay Soto, isa sa alang-alang nila ang pag-akyat sa Korte Suprema kapag nagmumilit pa rin at hindi pa rin nila mapigilan ang mayorya sa hindi tamang paraan ng pagsusulong na agad maipasa ang naturang panukalang amendment. Git ng minority leader, dapat na sundin at hindi maguhin ang Senate rules para lang sa mga personal na dahilan. Malinaw ayang sinasabi sa kanilang rules na ang anumang panukalang pagbabago sa patakaran ay dapat dumaan sa Rules Committee at kailangang may committee report bago ito talakayin sa plenaryo ng Senado. Anya, hindi pa nga nabubuo ang Rules Committee at wala pa itong chairman dahil nasa acting capacity pa rin si Senador Joel Villanueva bilang majority leader ngayon. Bakit anya nila iginigiit ang mali para lang mapaboran si Senador Ronald Bato de la Rosa at kung sino pa mang mga senador mula sa mayorya ang sinasabing maaaring makasuhan sa mga susunod na araw? Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Kakasuhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG si Senador Robin Padilla at iba pa dahil sa umano'y pagtulong para makatakas si Senador Bato de la Rosa. Ayon sa CIDG, ihahain nila sa National Prosecution Service ng Department of Justice ang reklamo dahil nilabag umano ni Padilla ang Presidential Decree 1829 o Obstruction of Justice. Sinabi ng CIDG na ang paghahain ng reklamo ay sang-ayon sa mandato nilang imbestigahan ng mga krimen at ipatupad ng batas ng patas at walang kinikilingan. Una nang umapila si Justice Secretary Frederick Vida kay De La Rosa na sumuko na sa mga otoridad at kilalanin ang tuntunin ng batas.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Pagkansela sa lisensya ng mga baril ni Senador Bato De La Rosa, walang bahid politika ayon sa Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Diyan, nanindigan nga ang Philippine National Police na walang bahid politika ang revocation o pagbawi sa lisensya ng mga armas ni Senador Ronald Bato De La Rosa. Ito ang binigyan din ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasabay ng pagtitiyak na tatalima sila sa kung ano ang nakasaad sa batas. Giniit ni Nartates na ginagawa nila ito bilang kanilang mandato na tiyakin ang responsableng paggamit ng baril para na rin sa kakaligtasan ng lahat. Dagdag pa niya, ang pagbawi ng lisensya ng baril ay ginagawa ng patas, profesional at may paggalang sa karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon. Nabatid na pirma na lamang mula sa hepe ng Firearms and Explosives Office ang hinihintay para tuluyan ng i-revoke ang mga lisensya ng mga armas ni De La. Una nga rito ay pinawi na publiko hinggil sa posibleng special treatment kay De La Rosa sa sandaling mahuli ito. Sinabi ni Nartates na hindi makaapekto sa kilos sa mga pulis sa pagiging dating hepe ni De La Rosa ng PNP at mananatili silang profesional sa pagpapatupad ng batas. Ipinag-utos rin ng PNP Chief sa lahat ng mga unit commander na maigpit na sundin ang mga standard operating procedures sa anumang operasyon na may kaugnayan sa paghahain ng ICC warrant kay De La Rosa. Kanya namang inatasan din ang mga commander sa ground na iwasan ang anumang pabor o special treatment at pigilan ang hindi otorisadong pagbubunyag ng mga impormasyon na maaaring makaapekto sa tamang proseso ng batas. Mula rito sa Campo Crame para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Aabot sa 9 to 10 senador ang imbestigahan ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno. Pahayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya matapos kumpirmahin ang pag-asampa ng kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggo Estrada sa Huwebes at Senador Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo. Ayon kay Rimulya, may 3 senador na iniimbestigahan bukod pa sa mga nauna ng sinampahan ng kaso. Sa ngayon, patuloy pang sinusuri ang mga ebidensya at hindi pa inilalabas ang lahat ng detalye ng investigasyon. Nilinaw din ng Ombudsman ng isang hiwalay na reklamo laban kay Senador Rodante Marcoleta ay posibleng umabot din sa kasong plunder kahit pa may kinalaman umano ito sa donasyon, depende sa magiging basihan ng investigasyon.
3: Mayroon pa kami mga pinag-aaralan na mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso, tandaan niyo yan. Ang kalaban mo, maraming pera, tapos may kapangyarihan at matagal na nandyan, hindi madali. Ito talaga, diradahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalap ng ebidensya sapagkat one shot lang to eh. Hindi mo naman pwedeng araw-arawin yan. Mabibigat na tao yan. Hindi naman to mga ordinaryong mamamayan. Ito talaga, mabibigat na tao.
7: Pinabulaan na naman ni Ombudsman Rimulya ang mga alegasyong pag-single out sa mga senador mula sa mayorya kaugnay ng issue sa flood control projects. Ayon kay Rimulya, sadyang nasa flood control talaga at Senado ang interes ng taong bayan ngayon kung kaya't ito ang kanilang unang tinugunan.
3: Ang trabaho ng Ombudsman lahat eh. Ngayon, marami akong pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andyan, naki Odo Dante ngayon. Pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinapasun na kaso dito. Kaya lang, syempre, ang public interest na rin dito sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso.
7: Ang mga pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kamara, nakatuon sa pagpasa ng mga panukalang batas na may direktang pakinabang sa publiko. Mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Tiniyak ni House Speaker Faustino Bojidi na nanatiling nakafocus ang Kamara sa pagpasa ng mga mahalagang panukalang batas na direkta ang pakikinabangan ng taong bayan. Ito ang pahayag ni Dee sa nalalabing araw bago ang adjournment ng sesyon ng Kongreso sa susunod na linggo. Kagabi pasado alas 11 ng gabi nang matapos ang plenaryo kung saan na inihabol na maipasa ilang panukalang batas sa second and third reading. Sa plenary sessions, mula nagbukas ang sesyon, inaprubahan ng House of Representatives ang 36 na panukalang batas sa ikatlo at pinal na pagbasa, habang 29 naman ang naipasa sa ikalawang pagbasa. Kabilang sa mga panukalang naaprubahan sa ikalawang pagbasa ang 5 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kabilang dito ang panukalang Right to Access Information Act, panukalang pagpapalakas ng Basis Conversion and Development Authority, Child Online Safety and Protection Act of 2026, pagpapalawak ng National Feeding Program tungo sa National Nutrition Program at ang Digital Media Anti-False Information Act. Ayon kay Dee, determinado ang Kamara na sulitin ang nalalabing panahon upang maisulong ang mga batas na mahalaga sa kapakanan ng mamamayan. Sinabi ni Dee na magpapatuloy ang Kamara sa produktibong trabaho sa legislatura hanggang sa huling araw ng sesyon sa Hunyo 4. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Alas 11:38 po ng umaga, balita sa ating panahon. Inaasahang papasok sa bansa ang Tropical Depression sa Huwebes ng hapon o gabi at tatawaging Tropical Storm Doming. Ayon po sa PAGASA, posibleng lumakas ang Tropical Storm at maging Typhoon sa Sabado, Mayo at 30 habang nasa Philippine Sea. Posible namang itaas ang signal number 1 at maaari ring lumakas ang habagat sa Sabado. Bagamat mababa ang tiyansa na maglandfall sa bansa, maaari pa ring maramdaman ang malalakas na hangin sa extreme northern Luzon habang inaasahan ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa mga baybayin ngayong weekend.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: All set na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa posibleng epekto ng low pressure area o LPA na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, may nakapreposition ng mahigit 4.7 milyong family food packs sa iba't ibang warehouse sa buong bansa para sa mga maapektuhang pamilya. Batay sa monitoring ng PAGASA, malaki ang posibilidad na maging tropical cyclone ng LPA at tatawaging Tropical Depression Doming kapag nakapasok na ito sa PAR. Sinabi ni Dumlao na bukod sa family o bukod sa food packs, meron ding mahigit 589 na milyong pisong halaga ng iba pang food items, higit 735 million pesos para sa non-food relief items at mahigit 153 million pesos para sa iba pang kagamitan. Meron ding nakalaang 923 na milyong pisong standby funds ang kagawaran para sa disaster response operations. Nakahanda ring i-deploy ang kanilang mobile command centers, mobile kitchens at water tanks kung kinakailangan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Nagbabala na po ang PAGASA hinggil sa mas malalakas na bagyo bunsod ng inaasahang El Nino sa pagsapit ng Hunyo. Sa panayam ng programang Boses kay DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis, posible aniyang below average na bilang ng bagyo ang maranasan ng bansa, ngunit kaakibat naman ito ang pagtaas ng posibilidad na nasa typhoon at super typhoon category ang mga ito. Ito rin kasi ang naranasang mga senaryo sa mga nagdaang El Nino phenomenon sa bansa, kaya naman ito na rin ang dapat paghandaan ng buong bansa.
2: Usually po, type of typhoon and super typhoon category. So, ibig sabihin po, yung hangin niya ay lumahang makapaminsala. At kung babalikan po natin, yung 2023 na meron tayong El Nino, 11 lang yung ating bagyo, which is below average po talaga. But 7 out of 11 yung time na yun ay typhoon at super typhoon category. So, yung mga ganun pong posibilidad ay posibleng natin maranasan ngayong panahon ng El Nino.
7: Yan ang pahayag ni DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Posibleng hindi umabot sa critical level ang antas ng tubig sa Angat Dam ngayong taon sa kabila ng patuloy na pagbaba ng water level nito. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Joffren Habaluyas, maaaring bumaba lang ng 170 meters ang level ng tubig sa dam sa katapusan ng Hunyo, mas mataas sa 160 meter critical level. Gayunman, nagbabala ang Weather Bureau na maaari pa rin maging banta ang El Nino sa supply ng tubig sa susunod na taon, partikular sa unang quarter.
6: We are not projecting it to go below the 160 level, possible hanggang 170 or just below the 170 level. So we're expecting na makarecover ang gut by mid-July until the level continuously increase hanggang sa dulo ng taon.
4: Si Pag-asa Weather Specialist Joffren Habaluyas.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
7: Sa ating balitang sports, Alas Pilipinas Women 20-player pool para sa ABC Women's Nations Cup pinangalanan na ng Philippine National Volleyball Federation. Mula sa Sports Radio 918, narito po ang ulat ni Dennis Hilanga.
9: Inanunsyo na ng Philippine National Volleyball Federation ang 20 players na bumubuo sa Alas Pilipinas Women Pool na nakatakdang lumahok sa ABC Women's Nations Cup mula June 6 hanggang 14 sa Candon, Ilocos Sur. Muling nagsama-sama matapos ang 2019 Southeast Asian Games ang mga veteranong sina Alisa Valdez, Jovelyn Gonzaga at Cez Molina para pangunahan ang national team. Kasama nila sa pagpipilian para sa final lineup ang ilan ding PBL players kabilang sina Tots Carlos, Trisha Tubu, Royce Tubino, Thea Gagate, Cloan Mondoñedo, Kyle Negrito, Kayla Atienza, Alisa Eroa at Ara Galang. Kabilang din sa mga pagpipilian ang mga college standouts na sina Vanessa Sari, Jazz Elyarina, Clarice Loresco, Nina Itang, Third Tudaw, Tin Ubaldo, Natalie Estrellier at Lara May Silva. Tutungo na ang Alas Women sa Candon ngayong linggo para palawigin pa ang kanilang training camp. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Alas 11:43 ng umaga, oras natin Pilipinas. Andabayanan po ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Tumutok lang dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 4 minutes bago-bag alas 12 ng tanghali. Mga balita naman sa ating lalawigan sa Luzon. National Irrigation Administration o NIA Region 2 puspusan ang ginagawang hakbang para matugunan ang epekto ng El Nino sa kanilang service delivery area. Mula Radyo Pilipinas, Tugigaraw, narito ang ulat ni April Racho.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Puspusan ang ginagawang hakbang ng National Irrigation Administration o NIA Region 2 upang maihanda ang mga magsasaka sa kanilang service delivery area mula sa epekto ng nakaambang El Nino Ayon kay Engineer Arnulfo Alejandro, ang Supervising Engineer A ng Operations Section ng ahensya, ngayon at napapaulat pang posibleng maranasan ng Super El Nino patuloy ang kanilang pagsasagawa ng awareness campaign sa mga Irrigators Association. Kasabay nito ay kanila rin inirerekomenda ang pag-aangkop o adjustment sa cropping calendar na nakadepende sa supply na mayroon sa water sources. Upang masigurong walang masasayang na tubig, kanilang isinasagawa ang rotational irrigation scheme at patuloy na isinusulong ang alternate wetting and drying technology na ayon sa niya ay makatutulong upang makatipid ng hanggang 30% ng tubig. Ang nabatid pang malaking tulong sa panahong ito ang mga solar-powered irrigation project na naipatayo sa maraming lugar na sa rehiyon. Magagamit ang matinding init ng panahon aniya upang makapagpadali ng tubig mula sa mga kailugan at hindi na kailangan pang gumastos ng gasolina o krudo. Ngayong wet cropping season, nasa 109,000 hektarya ang target na mapatubigan sa nasasakupan ng NIA Region 2. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Ratio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Together Out.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Baling tayo sa Radyo Pilipinas Bontok, may gagawing pag-uulat si Apollo Padaen, Local Health Insurance Officer ng Mountain Province. Hinikayat ang lahat ng miyembro ng PhilHealth na maging bahagi ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP.
5: Radyo Pilipinas Report.
12: Inikayat ni Local Health Insurance Head Officer ng Mountain Province na si Ginoong Jose Sapawil sa lahat ng mga membro ng Philippine Health Insurance na mag-enroll sa programang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Ayon kay Sapawil, pag membro ka ng YAKAP sa PhilHealth ay maraming mga medical benefits ang iyong makukuha sa nabilang beneficiaryo may sakit man o wala. Una ay kailangan may PhilHealth ID card number ang beneficiaryo. May mga YAKAP accredited na mga hospital na pwedeng mag-enroll sa programang ito at kasama pati ang apat na accredited na mga doktor ng buong lalawigan at kasama na pati ang mga municipal health officers na magbibigay ng libreng serbisyo. Lahat naman ng mga municipal health officers sa buong lalawigan ay accredited sa YAKAP program. Para sa Bagong Pilipinas, sa Palaparaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa Bicol Region, Naga City Mayor Lenny Robredo nakipagpulong sa mga opisyal ng National Electrification Administration para sa modernisasyon ng elektrisidad ng kanyang lungsod. Magbabalita si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
5: Radyo Pilipinas Report.
13: Nakipagpulong si Naga City Mayor Lenny Robredo kay National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda upang pag-usapan ang mga proposed at continuing projects ng ahensya na isang hakbang upang pagandahin ang serbisyo ng kuryente sa lungsod. Sa courtesy visit ni Mayor Robredo sa NEA's Central Office, sumentro ang pulong sa modernisasyon ng electrical infrastructure ng Naga City. Kabilang rito ang kauna-unahang underground cabling program na layuning alisin ang mga salasalabat na kable na pupondohan sa ilalim ng Barangay Line Enhancement Program ng ahensya. Kabilang rin sa tinalakay ng dalawang opisyal ang relokasyon ng mga postes daan na nakakasagabal at nagdudulot ng pagsisikip sa daloy ng trapiko sa Naga City. Dumalo sa meeting ang mga opisyal ng NEA na sina Deputy Administrator Vic Alvaro, NEA Tered Acting Manager Engineer Raymond Napilot at Butch Silvano Jr. at mga opisyal mula sa Naga LGU, Kasureko to General Manager Board Member Edgardo Piamonte at ang technical consultant ng NEA na si Professor Rualdo Del Mundo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ibang bahagi ng Bicol, iba't ibang ahensya ng pamahalaan nagkaisa para sa RCSP Servicio Caravan sa Catanduanes. Sa detalye mula kay Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
5: Radyo Pilipinas Report.
14: Nagsagawa ng Retold Community Support Program Servicio Caravan sa ilang barangay sa bayan ng San Andres, Catanduanes. Kabilang sa mga napagkalooban ng serbisyo ang mga residente ng Barangay Lubas, Barihay at Tibang sa ilalim ng programa ng Department of the Interior and Local Government. Layunin ng nasabing caravan na direktang maihatid sa mga komunidad ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga residente. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang libreng konsultasyong medikal, libreng gupit, libreng legal na konsultasyon, mobile registration at iniba pang serbisyong pampubliko. Nakisa rin sa aktibidad ang iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan kabilang ang Municipal Health Office, Municipal Agriculture Office, PESO, MSWDO, PDAW, Municipal Civil Registrar, gayon din ang Philippine Army at Integrated Bar of the Philippines Catanduanes Chapter. Bago isinagawa ang caravan, nagsagawa muna ng immersion ng RCSP team sa bawat barangay upang personal na makausap at malaman ang pangunahing suliranin ng mga residente. Ayon sa lokal na pamahalaan, magsisilbing batayan ang mga natukoy na pangangailangan upang maihatid ang mas angkop na programa at serbisyo para sa mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Dumako po tayo sa Visayas, ikalawang batch ng hog raisers sa Bohol na tinamaan ng ASF na tanggap ang indemnification mula sa pamahalaan. Magbabalita si Jessa Aguilanan ng Radyo Pilipinas Cebu.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Umabot sa 302 hog raisers mula sa lalawigan ng Bohol ang nakatanggap ng kanilang pinansyal na tulong mula sa pamahalaan na aabot sa 7.52 million pesos na kabuo ang halaga. Iniabot ang tulong para sa mga natamaan ng African Swine Fever o ASF mula sa Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry at sa tulong na rin ng Provincial Government of Bohol. Nagmula ang mga benepisyaryo sa 17 munisipalidad sa Bohol na nagtipon sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City upang sabay natanggapin ang bayad pinsala o indemnification mula sa gobyerno upang maibsan ang epekto ng ASF sa kanilang kabuhayan. Ayon sa Kapitolyo ng Bohol, nakadepende ang

0: hog raisers na apektado ng ASF. Patuloy ang mahigpit na border control ng lalawigan ng Bohol upang masigurong hindi na kumalat pa ang ASF sa probinsya at karating lugar sa Kabisayaan. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: National Authority for Child Care at ilang LGU sa Silangang Visayas nagsanib puwersa para sa adoption at alternative child care programs. Sa ulat mula kay Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Normal na lumagda ang National Authority for Child Care sa isang kasunduan kasama ang tatlong lungsod at 10 bayan sa Rehiyon 8 noong Mayo 20 upang palakasin ang administrative adoption, foster care at iba pang alternative child care para sa abandoned, neglected, orphaned, surrendered, abused or exploited children sa rehiyon. Kabilang sa mga bagong LGU ang Santa Fe, Mayorga, Burawin at Isabel sa probinsya ng Leyte, Villarreal, Pinabacdao at Calbiga sa probinsya ng Samar, Catarman, Mondragon at San Isidro sa probinsya ng Northern Samar, kasama na ang mga lungsod ng Tacloban, Baybay at Calbayog. Dahil dito, ang kabuuang bilang ng mga local government unit sa rehiyon ay umabot na sa 59 matapos pumirma ang 46 na LGU noong buwan ng Nobyembre ng nakaraang taon. Sa ilalim ng kasunduang ito, ang mga LGU sa pamamagitan ng kanilang local social welfare and development office ay mangunguna sa pagsasanay sa mga magulang na inampunan at pagproseso ng mga petisyon para sa legal na pag-aampon. Inaasahang aabot sa 69 na batang legal na maaring ampunin sa rehiyon ang makikinabang dito. Ayon sa ulat, 77 na bata ang nailagay na sa kanilang permanenteng pamilya at 83 ang nasa pangangalaga ng mga magulang hanggang ngayong Mayo 20 kung saan may kabuuang 271 na mga bata ang natulungan ng mga programang ito simula noong 2023. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Allowance ng mga leader ng Senior Citizens Association sa Bacolod City, dinoble. Ipinatayong Senior Citizen Building sa lungsod, natapos na. Ang detalye mula kay JP Hervas ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Dinoble ng Bacolod City, Mayor Greg Azataya ang buwan ng allowance sa mga presidente ng Senior Citizen Associations mula sa 500 piso ay naging 1,000 piso. Bukod dito, tinupad din ng lokal na pamalaan ang pangakong magtatag ng isang Senior Citizen Center. Kapag tuluyan ng operational, magsisilbi ang center bilang one-stop hub para sa mga senior citizen kung saan matatagpuan ang Office for Senior Citizen Affairs at iba't ibang mahalagang medical at social services. Bukod sa administrative support, inihahanda rin ng lokal na pamalaan ang pharmacy, dental clinic at eye clinic na magbibigay ng libreng check-up at kamot sa pakikipagtulungan ng City Health Office. Inihahanda rin ngayon ang live training, skills development at recreational programs para sa mga senior citizen. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mula naman sa Mindanao, garbage collection sa Davao City magpapatuloy sa kabila ng suspension order ng DENR sa pagkatapon ng basura sa sanitary landfill. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Magpapatuloy pa rin ang regular na schedule ng garbage collection operations ng City Environment and Natural Resources o San Rosa, Davao City sa kabila ng inilabas na suspension order ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Davao at Environmental Management Bureau Davao Region na pansamantalang pagsuspende sa operasyon ng kasalukuyang landfill site doon. Ayon kay Harvey James Antigse, ang officer in charge ng City Information Office, gagamitin na ng pamahalaang lungsod ang bagong sanitary landfill facility sa barangay New Carmen. Naghain na umano ng motion for reconsideration sa DENR ang city government kalakip ang resulta ng geotechnical assessments at mga rekomendadong corrective measures para sa dating landfill facility. Habang dinidinig ang motion, sinabi ng lungsod na ililipat muna ang waste disposal operations sa bagong landfill facility na katabi lamang ng kasalukuyang site. Pinapalahanan naman ng lokal na pamahalaan ang publiko na magsagawa ng tamang waste segregation sa kanilang mga tahanan upang makatulong sa pagbabawas ng basura at pagpapalakas ng recycling at recovery efforts. Nananatiling priority dumano ng lungsod ang maayos at ligtas na solid waste management operations matapos ang nangyaring trash slide sa sanitary landfill na kumitil ng isang buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ibang bahagi

0: Ng Mindanao, mahigit 1,000 sako ng binhi ng palay ipinamahagi sa mga magsasaka sa Tandag City, Surigao del Sur. Mula Radyo Pilipinas Tandag, narito ang ulat ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Matagumpay na ipamahagi ng Tandag City ang 1,000 sako ng certified rice seeds para sa mga magsasaka bilang paghahanda sa nalalapit na wet season planting. Sa kabuuang alokasyon, 615 sako ang 160 variety, habang 385 sako naman ang 216 variety. Layunin ng inisyatibong ito na mapalakas ang produksyon ng palay at mas mapabuti pa ang kabuhayan ng mga magsaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na binhi. Patuloy namang pinalalakas ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Roxanne Pimentel ang mga programang nakatuon sa pagpapaunlad ng agrikultura at kapakanan ng sektor ng pagsasaka sa lungsod. Ang mga binhi ng palay ay naipagkaloob sa tulong ng DA Philrice na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na binhi upang makatulong sa matatag at napapanatiling produksyon ng palay sa komunidad. Nagpahayag din ng pasalamat sa City Agriculture Office of Tandag dahil sa walang sawang pagsuporta at paghatid ng iba't ibang serbisyo at intervensyon ng pamahalaan para sa mga magsasaka. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at tuloy-tuloy na suporta sa sektor ng agrikultura, inaasahang lalo pang mapapaunlad ang produksyon ng palay at kabuhayan ng mga magsasaka sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balik naman tayo sa Radyo Pilipinas Butuan. May report si May Jess, mga PUV drivers sa lalawigan ng Agusan del Norte. Tuloy ang pasada sa ilalim ng tupad, tuloy pasada program ng DOLE.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Nasa 267 ka mga driver ng pampublikong sasakyan ang kabuuang bilang ng mga nakabenepisyo sa tupad tuloy pasada program ng Department of Labor and Employment o DOLE Caraga na ipinatupad sa Agusan del Norte Province. Layunin ng programa na maibsan ang nararanasang epekto ng mahal na presyo ng langis. Sa pamamagitan ng tupad tuloy pasada, makatatanggap ng sahod ang mga kwalipikadong driver katumbas ng umiiral na minimum wage sa rehiyon sa ilalim ng DILIP o DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. 6 oras lang bawat araw magtatrabaho ang mga drivers sa loob ng 15 araw. Sa natitirang mga oras ay papayagin silang pumasada para sa dagdag kita at para hindi maantala ang serbisyo para sa mga commuter. Nakipag-ugnayan ang DOLE Agusan del Norte sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Caraga para matukoy ang mga hindi pa nakakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan gaya ng Uplift Program. Inimpisahan ito noong May 21 at magpapatuloy hanggang June 6 ngayong taon. Makatatanggap din ng micro-insurance coverage ang mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Papasukin natin ang mainit na balitang to, revocation at lisensya ng mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa inaprubahan na ng PNP Firearms and Explosives Office. Magbabalita live si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
5: Ang Philippine National Police Firearms and Explosives Office ang revocation sa lisensya ng mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Batay sa dokumentong nakuha ng Radyo Pilipinas, pirmado na ng Hepe ng Firearms and Explosives Office ang rekomendasyon ng FPO License Revocation and Restoration Board na kanselahin na ang mga lisensya ng baril ng Senador. Ang revocation to license sa owner and possess firearms ni de la Rosa ay pinirmahan kahapon Mayo 26 ng pinuno ng FPO. Batay sa datos ng FPO, mayroong Type 5 na LTAP si Senador de la Rosa. Ibig sabihin, maaari siyang magmay-ari ng 15 at higit pang mga armas na ikinukonsidera siyang na siyang kolektor. Sa tala ng FPO, nagmamay-ari itong si Senador Bato ng may 117 baril. Mayroon ding sulat ang PNP FPO sa Police Regional Office 11 o Davao Regional Police para abisuhan si Senador Bato kaugnay sa sinagawang revocation ng mga lisensya ng baril. Pinasusuko rin ng naturang tanggapan ng PNP ang mga baril ni Senador Bato sa pulisya sa lalong madaling panahon. Ang revocation ng mga baril ni Senador de la Rosa ay bunso na rin ng pagiging co-conspirator nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity of Murder naikaugnayan yan sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Batay kasi sa Republic Act 10591 o Section 4, hindi kwalipagado magmay-ari ng baril ang isang individual na convicted o mayroong pending na criminal case na may parusang mahigit 2 taon. Para sa Bagong Pilipinas, Limar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, May 27, 2026. Sa ating na pong oras, alas 12:04 na po ng tanghali. Ako po si John Magol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV. Panibagong parangal para sa ating mga programa. Mula sa Ending Indie Excellence Awards. Code Red, Excellence Award for Public Safety and Action Broadcasting. Schoolmates, Excellence Award for Youth-Oriented Public Affairs Broadcasting. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Excellence Award for Public Affairs Broadcasting. At Rise and Shine Pilipinas, Excellence Award for Morning News and Lifestyle Broadcasting. Karangalan naming maghandog ng mga programang kapupulutan ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan.

0: best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.
1: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo.
2: Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon.
3: Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools.
2: Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo.
0: Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon sa pagdiriwang ng Idilada, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sambayan ng Pilipino na isabuhay ang kabutihan, pagiging mapagbigay at pagkakaisa anuman ang pananampalataya. Kasabay ng pakikiisa sa mga kapatid nating Muslim sa buong mundo, sinabi ng Pangulo na ang Idilada o Feast of Sacrifice ay paalala ng matatag na pananampalataya, ganap na pagsunod sa kalooban ni Allah at pagtitiwala sa mas malaking layunin sa buhay gaya ng ipinakita ni Propeta Ibrahim. Ayon sa Pangulo, itinuturo ng pagdiriwang ang kahalagahan ng pagpapakumbaba, debosyon at pagsasakripisyo para sa kung ano ang tama at makatarungan. Binigyan din ni Pangulo Marcos Jr. na ang mga sakripisyong ginagawa ng may katapatan at pagmamahal ay hindi nasasayang kundi nagiging daan upang mapatatag ang mga pamilya, mapalakas ang mga komunidad at mapalalim ang pagkakaisa na maging taon ang Idilada para sa mas malalim na pagdinilay at pagpapatibay ng mga pagpapahalagang nagbubuklod sa mga Pilipino bilang iisang bayan.
1: Samantala, 128th anniversary ng Philippine Navy ay ating pag-uusapan kasama sina Philippine Navy Marine Corps Force Development Center Superintendent Colonel Edwin Joseph Olea, pangunahing mandato ng Marine Corps Force Development Center.
2: Okay, magandang hapon po sa ating mga kababayan. Ang pangunahing mandato po ng Marine Corps Force Development Center ay to produce capable and competent Marines. Ginagawa po namin ito sa pag-train, educate, pag-mold ng leaders, at pag-develop ng doctrines. Yun po ang mga pangunahing mandato ng Marine Corps Force Development Center.
0: Okay. Now with that being said, Colonel, ano naman po sa ngayon yung mga pangunahing programa at mga pagsasanay o training initiatives ng Marine Corps Force Development Center para naman po sa pagpapaunlad ng kakayahan at kapabilidad ng ating mga marine?
2: Ang pangunahing mga programa po ng Marine Corps Force Development Center ay ang pag-train ng Marine Basic Course para ito sa mga sibilyan na gusto maging Marines. At ang pag-Marine Officer Basic Course para naman ito sa mga officers na nag-volunteer maging Marines. Ang mga Basic and Advanced Leadership Courses din po para ito sa mga Marines na para ma-develop pa sila lalo para sa kanilang mga advanced na mas mataas na katungkulan na hahawakan nila. Ginagawa din po namin ang mga specialization courses para mag-enhance ng capability at mag-acquire ng skills ang ating mga Marines.
1: Ito naman ho, para kay Captain Binasoy, para naman ho sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano naman ho ang mandato ng Naval Special Warfare Training Center?
3: Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Ang mandato po ng ating Naval Special Warfare Force ay mag-organisa, mag-train, equip, maintain at mag-deploy po ng Naval Special Warfare Forces para mag-conduct po ng Naval, Joint at Inter-Agency Operations para suportahan po ang mandato ng ating Philippine Navy.
0: Okay. Captain, sa inyong pananaw, paano po nakakatulong itong Naval Special Warfare Training Center pagdating po sa pagpapalakas ng maritime security sa ating bansa at capability ng ating bansa at ng ating karagatan? At ano po yung mga specialized training programs ang ibinibigay nito sa inyong mga tauhan, sa inyong mga personnel?
3: Ang ating Naval Special Warfare Training Center po, o ang ating NAVSPECWAR Training Center, ay nagkakandak po ng araw-araw na training activities. Whole year round po tayo na nagkakaroon ng training. Ilan po sa mga training activities o whole year round na activities ng ating training center ay ang Naval Special Warfare Basic Course, ang EOD courses, ang Naval Specialized Boat courses, ang ating, meron din po tayong airborne courses at mga underwater operations advanced courses at underwater operations drone operations at meron din po tayong advanced officers training courses para sa ating mga opisyalis ng Naval Special Warfare Force.
1: Naibulong ko sa akin ni Joshua, kailan daw pwede magsimula mag-sign tsaka mag-training. Para ko kay Colonel Olea, ano ho ang kalagahan ng tema para sa pagdiriwang ho ng 128th anniversary ng Philippine Navy po?
2: Ang tema po ng pag-celebrate ng 128th anniversary ng Philippine Navy, which is modern and ready, strong and steady, credible in mission, and always mission ready. Ito po ay pangako ng ating hukbong pandagat na sa ating mga taong bayan na ang inyong Philippine Navy ay handa na maglingkod sa inyo at pumunta sa inyong pangangailangan sa mga pagkakataon na kailangan ninyo ang inyong Philippine Navy.
0: Okay. Colonel, pakibahagi mo sa amin, ano po yung mga aktibidad na nakahanay para po sa celebration ito ngayong taon?
2: Para sa Philippine Marine Corps, ang mga aktibidad na nakahanay para sa in celebration ng Philippine Navy Anniversary ay nakakuon sa aming mga Marine Operating Forces sa Luzon, sa West, sa Palawan, at sa Tawi-Tawi. To give an example, sa ating Marine Forces sa Palawan, sa under ng 3rd Marine Brigade, sila ay nagtitraining kasama ng ating mga Marine Boat Ready Reserve Units. Kinakapacitate nito ang ating mga kababayan, ng mga mangingisda, mga boat operator, para maging katuwang sila ng Armed Forces of the Philippines, particularly ng Philippine Navy and Philippine Marines, sa pagdidepensa sa ating kasarinlan sa lugar na yan ng West Philippine Sea. Mm-hmm. Sa atin namang mga Marines sa Norte or sa 4th Marine Brigade, nagsasanay sila ng Marine Mountain Operations Search and Rescue para sa mga pagkakataon na kailanganin ng ating mga kababayan na sila ay masalanta, handa ang ating Marines para mag-assist sa kanila at tumulong sa kanila. Okay. Yun po.
0: Colonel, follow-up lang sa nabanggit mo kanina, sa ating mga mangingisda, sa paano paraan po sila makakatulong para maprotektahan yung soberanyo ng ating karagatan?
2: Sila magiging tagabigay ng information.
0: Okay.
2: Kasi yung presence nila doon sa dagat, sa laot, nagpapakita ito na yung mga taong bayan natin, mga Pilipino, ay nangingisda doon sa lugar na yun. Okay. So, para ma-equip din sila, matutuhan sila na ano yung mga karapatan nila, ano yung mga pinaglalaban ng Pilipinas para sa kasarinlan natin sa lugar na yan, sa West Philippines.
1: Okay. Sakto, sa mga kamag-anak ko sa Tawi-Tawi, ah. Pero para ho kay Captain Binasoy, paano ho nilalapit ng Philippine Navy yung yung inyong anniversary sa mas maraming Pilipino po?
3: Sa anniversary pa ng Philippine Navy ngayon po, ay meron po tayong tinatawag na pre-anniversary activities na nilulunsad po natin sa lahat ng dako ng Pilipinas. Okay.
1: Okay. Sakto, sa mga kamag-anak ko sa Tawi-Tawi, ah. Pero para ho kay Captain Binasoy, paano ho
3: nilalapit? Mga scuba serero, mga tree planting activities, mangrove activities, dental and medical activities po. Na yun po ay binabagi natin sa ating mga mahal na kababayan.
0: Okay. Well, say po to Captain, ano po yung mahalagang tagumpay naman at accomplishments ng Philippine Navy na binibigyan o bibigyan din ngayong 128th anibersaryo na pwede nyo po ibahagi?
3: Isa po sa mahalagang accomplishment ng Philippine Navy ay ito na nga po, magko-commission po tayo ng bagong barko o itatawag natin na offshore patrol vessel na PS-21 o BRP Rahal Akandula. At aside from po dun sa mga barko na moderno mga barko na ating na meron na tayo ngayon, ay nagkakaroon po tayo ng mas malawak na patrolya at malawak na air surveillance dahil po sa mga modern equipment natin both in land and in air and in our waters. Nagkakaroon din po tayo ng mga maritime symposiums. At in terms of cyber po, yun po, nilalabanan po din po natin ang mga disinformations at mga misinformations na nangyayari sa ating bayan.
1: So ito naman ho, para kay Colonel O'Lear, paano pinapakita ng pagdiriwang na ito ang patuloy na transformation at sabi niyo nga kanina, yung modernization efforts ho ng Philippine Navy?
2: Pinapakita ito sa ating mga taong bayan na ang inyong Philippine Marine Corps ay handa at nag-a-adapt sa mga bagong teknolohiya na nangyayari ngayon sa buong mundo. At ang pinaka-objective nito ay para makatugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan kung sakaling kailangan nating ipagtanggol ang ating soberenya.
0: Okay. For Captain Binasoy, sir, pakipaliwanag po, bakit po nagkaroon ng reorganization ng Philippine Navy pagdating po sa inyong struktura mula sa dalawang type commands tungo sa apat na major commands?
3: Okay po. Dati po, ang organization po ng Philippine Navy ay meron lang po ang dalawang type commands. Ito po yung Philippine Fleet at ang Philippine Marine Corps. Ngayon po, dahil po sa pag-shift natin sa ating operational concept, nag-shift po tayo from internal operations to territorial defense operations dahil din po sa dikta ng ating Department of National Defense, nagkaroon na po tayo ng apat na type commands. Nandun na po ang, sumama na po dun ang Naval Special Warfare Force at ang Naval Air Warfare Force. So, naging ano po, naging mas mabilis ang command and control, mas naging epektibo po ang operational responsiveness, at mas maging focus po ang capabilities dahil po naging apat na po siya.
1: Okay. So, mensahe nyo na lang po, Colonel and Captain, sa ating mga kababayan.
2: Okay po, sa ating po mga kababayan, sa pangunguna po ng Commandant ng Philippine Marine Corps na si Major General Vicente Mark Anthony Prudencio Blanco III, ang inyo pong Philippine Marine Corps ay nangangako na patuloy po na magsasanay, mag-aaral at paiigtingin ang kanilang kahandaan para kung kailanganin ninyo ang Philippine Marine Corps, nandiyan po na ready, specialized at capable po ang inyong Philippine Marine Corps. Maraming salamat po.
1: Thank you, Colonel. Captain?
3: Sa ating pong mga kababayan, makakaasa po kayo na ang inyong Naval Special Warfare Force ay gagawin po ang kanyang lahat para may pagtanggol ang ating sabarenya at pagsilbihan na maayos ang ating sabay ng Pilipino.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon, Philippine Navy Marine Corps Force Development Center, Superintendent Colonel Edwin Joseph Oler, Philippine Navy General Staff Corps, at si Naval Special Warfare Training Officer, Superintendent Captain Tito Subinasoy, Philippine Navy General Staff Corps. Thank you, sir. Bayan, wag kayo bibitiw, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: The more the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, sa PTV. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
5: Guys, help natin si Manu.
4: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
6: Lola, paano po?
4: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
7: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
4: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
8: Come in! Tuloy po kayo!
4: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
9: Ito ka lang! Pilipino ako!
4: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.
10: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
11: PTV Crime Watch. Mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, paggulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimili at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos, laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating sugpuin ang problema ng human trafficking.

0: bagong Pilipinas ngayon, update sa Universal Social Pension Bill, ating tatalakayin kasama si United Senior Citizens Party List Representative Milagros Magsaysay. Magandang tanghali po.
1: Magandang tanghali sa inyo at magandang tanghali sa lahat ng nakikinig sa programang ito.
0: Ma'am, ano na po ang pinakahuling update natin tungkol sa panukalang Universal Social Pension Bill para po sa mga senior citizen?
1: Well, maganda naman ang naging kasi nag-hearing kami sa appropriation, Committee on Appropriation noong Monday, noong Lunes. At maganda naman ang naging usapan namin at ipinunta muna namin sa CWG para mas mabuting mapalis ito at may mga magagandang gagawin pa para mas maganda itong universal social pension na ito para sa lahat ng mga nakatatanda.
2: Kung sa inyong pananaw, paano po makakatulong ang Universal Social Pension Bill na ito sa mga senior citizens natin na hindi kabilang sa mga kasalukuyang social pension program ng pamahalaan sakaling may sa ibatas ito?
1: Kasi alam mo, mahalaga ito at talagang makakatulong, lalong-lalo na sa mahihirap. Kasi hindi naman lahat ng mahihirap ay napasama dito sa kasalukuyang social pension. Kasi limitado lang naman ang budget nito, no? So kung mahalaga ito sa kanila at pandagdag para sa gastusin nila araw-araw. Oo, at saka sa mga hindi naman kasi pangkalahatan ito. Oo, so yung mga medyo nakakaangat ng buhay ay maganda ring mabigyan sila para recognition lang naman ito sa mga naiambag nila nung kabataan nila sa ating gobyerno, no? So napakahalaga talaga itong batas na ito, Universal Social Pension, at ito talaga ang gusto at talagang clamor ng lahat ng mga senior citizen na magkaroon sila ng buwanang pension. Kaya talaga naman pong isang dekada ko na po na sinusulong ito at sa awa po, by the grace of God po, ay makukuha na po namin itong taong na ito.
0: Alright. Kung sa ilalim po ng panukalang ito, nasa magkano po ba ang target na buwan ng ayuda o pensyon na matatanggap ng bawat senior citizen? At saan po kukunin ang pamahalaan ng pondo na banggit niyo po na limitado lamang po para nga po masuportahan ang implementasyon ng bill na ito?
1: Ano yon?
0: Dito po sa panukalang ito, kung nasa magkano po ba

0: At ito naman po ay sa kasalukuyan ay ang hinihingi namin ay 1,000. Kaya po ang pinag-usapan namin nitong huling hearing ng Committee on Appropriation kasi para pantay-pantay na dito sa tinatanggap ng social pension ay humihingi kami ng 1,000. Kaya yan ngayon ang pag-uusapan namin sa DWG kung saan namin kukunin yung 500,000 more na additional kasi itong 500,000 meron na pong pondo ito dahil aprobado na ito nung 19th Congress dito sa Kongreso. Kaya yun po ang pag-uusapan namin nito kasi magbabakasyon na po kami. So pagpasok po namin ay ito na po ang tatalakayin namin sa Committee on Appropriation.
1: Kung batid naman natin na hindi ganun kadali magpasa ng isang panukalang batas, ano, may inasahan ho ba tayong mga hamon o pagtutol sa Kongreso kaugnay ng pagpasa ng Universal Social Pension Bill? Ano ba yung binabantayan natin ngayon?
0: Well, sa Kongreso, wala po akong kaduda-duda na meron pong hindi po aayon dito. Kasi lahat naman po noong 19th Congress ay unanimously voted naman po ito. Kaya nga po naipasa namin noon sa Kongreso, ng 19th Congress. Kaya sa nakikita ko naman ay lahat sa Kongreso, lahat ng mga congressmen ay sumusuporta dito sa batas na ito.
2: Okay. Kung paano naman po masisiguro na magiging maayos, patas at walang anomalya ang pamamahagi ng pensyon kapag naisabatas ito?
0: Well, alam mo, hindi ko masasagot yan kasi ang importante kasi nito ay magrehistro. Magrehistro ang mga nakatatanda para maibilang sila dito sa Universal Social Pension kasi pangkalahatan na po ito. Wala na pong lista-lista, wala na pong pili-pili. Ano? Basta 60 years old ka pataas. Mayaman ka man, mahirap, may pension ka na tinatanggap sa GSIS, SSS at kung ano man pong pension, kasama ka na dito sa Universal Social Pension na kung may isa batas ay makatanggap ka ng buwanang pension. So, importante po na magparehistro tayo kasi po kung hindi kayo magparehistro, hindi po kayo mabilang, hindi kayo mabibigyan. So, ayan po, sa nakikita ko naman po, wala naman po sigurong magiging anomalya kasi meron naman pong bilang. Kung nag-rehistro sila, mabibilang po sila. May bilang naman po itong magpe-pension. So, kung ano lang po yung bilang ng mga magpe-pension, ayun lang po magiging pondo.
1: Kung mensahe nyo na lang po sa mga pamilyang Pilipino hinggil sa kahalagahan at ng pagbibigay suporta at proteksyon sa mga senior citizens.
0: Ay mahalaga po kasi alam mo natin na maraming mahihirap pa dyan na mga nakatatanda na talagang kailangan ng tulong lalo na po sa kalusugan, lalo na po sa pagbili ng gamot. Kaya kailangan po na mabigyan sila itong Universal Social Pension na ito. Hello?
1: Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, United Senior Citizens Party List Representative Milagros Magsaysay. Maraming salamat po, Kong.
2: And you, Kong.
0: Maraming salamat din sa oportunidad na pinigay ninyong ito.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan niyo ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan, mabilis na aksyon ng pamahalaan mula ako sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ako po si Undersecretary Aboy Paraiso.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information.

0: Nation, Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang esports maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Bago tayo magtungo sa bugso ng ating mga mahalagang balita mula dito sa Pilipinas, ay tayo po muna ay magkakaroon ng isang panayam kasama po ang ating Energy Regulatory Commission o ERC dahil atin pa rin po nga tututukan ang masasabi po na patuloy na hamon sa supply ng kuryente dito sa bansa kasunod ng sunod-sunod na yellow at red alert na idineklara sa ilang bahagi ng ating power grid. Pinag-aaralan ngayon ng ERC ang posibleng pagbabago sa reserve requirements ng ating grid upang maiwasan ang kakulangan sa kuryente, lalo na sa oras na mataas ang demand. Ayon sa ahensya, malaking epekto ang pagbaba ng solar power sa hapon at ang pagtaas naman ng konsumo sa gabi. At tungkol dito no, sa usaping ito ay minarapat po namin na imbitahan mismo ang chairperson at chief executive officer ng ERC, walang iba kundi si Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Juan, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang hapon, Steph, at sa lahat ng mga nakikinig.
0: Maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Although alam po namin na holiday ngayon, so we really appreciate po ang inyong pagsama po dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po sa lahat, Chair, para po sa kaalaman ng publiko, maaari niyo po bang ipaliwanag kung bakit nga po ba nagkakaroon ng yellow at red alert sa ating power grids kamakailan?
2: Kapag ka sinabi natin yellow alert, ibig sabihin ito na yung supply natin ay sapat pero maaaring magkaroon ng kakulangan kung mayroon isa o dalawa pang planta na malalaki na mag-outage. Kaya meron ng alert. Pero hindi nangangahulugan ito na magkakaroon na ng blackout. Sapat pa siya pero kulang ang yung reserba na sinasabi natin. Yung reserba, ito naman yung mga kapasidad na patatakbuhin or pagaganahin kung talagang kakapusin na yung mga capacity na naka-schedule para matugunan yung demand. Pag red alert naman, ito ay talagang kulang na. Kulang na pati yung reserba. Kumbaga, dahil kulang na pati yung reserba, kakailanganin ng bawasan ng demand. Dito na mangyayari yung mga rotational brownouts.
0: Syempre po no, given na yun nga po merong yellow at red alerts na syempre ay dyan po ay makikita na apektado po ang supply ng kuryente dito sa Pilipinas. Ano naman po ang kasalukuyan na ginagawa ng PRC upang matugunan ito nga pong masasabi na kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon at Visayas?
2: Dito sa near term, dahil patuloy na nakikita natin yung yellow alert sa Visayas dahil may malaking planta doon na matagal na rin na hindi nakakatakbo dahil may sira. So ang ERC ay nakikipag-ugnayan sa Department of Energy kung ano yung plano nang sa ganun ay madagdagan ng sa lalong madaling panahon yung reserba dyan. May mga pinaplano ang Department of Energy at tayo sa ERC ay nakahanda na tumugon kung ano yung kinakailangang regulatory approvals or anumang regulasyon ang dapat namin na ipalabas nang sa ganun ay maisagawa ng Department of Energy yung plano nila para matugunan yung immediate na problema dyan sa Visayas na nakikita natin na patuloy pa rin ang yellow alert. Sa medyo pang medium term naman ay sinisimulan na ng komisyon naribisahin o pag-aralan kung ano yung nararapat na na reserve requirement. Sabihin, ngayon kasi meron tayong mga pinaiiral na mga alituntunin na kung saan ito ang tinukoy natin na dami ng reserba na kakailanganin para sa ating grid. Pero matagal na rin itong naitakda ng komisyon at maaaring kakailanganin na talagang ribisahin dahil marami na rin since then ang mga planta na naitayo. Ibang-iba na rin ang mga planta na naitayo. Nandiyan na yung mga solar, yung wind. So kakailanganin na rin na magkaroon tayo ng pag-aaral kung ano talaga ang kailangang reserba, yung dami ng kapasidad para matugunan yung patuloy na paglaki ng ating demand at patuloy din naman ng paglaki ng ating mga renewable energy generation.
0: At ngayon po na nababanggit niyo po, ito pong tinatawag na reserve requirements, ay paano po ba ito eksaktong nakakaapekto sa kasapatan at maasahan, no, na kumbaga na ating supply ng kuryente?
2: Yung reserve requirement, ito ay mga generation capacities din. So ito ay mga planta din ng kuryente na itatayo pero sila ay naka-standby lang. Kumbaga, hindi talaga sila pagaganahin para mag-generate ng kuryente. Pero kung kakailanganin na sila, mabilis silang makakapagpatayo, makakapag-operate at makakapagbigay ng kuryente. So, yun yung mga nature ng ating mga reserve na providers, sila ay mga generation plants pero meron silang kakayahan na makapagbigay ng kuryente kung sila ay kakailanganin.
0: Ito naman po, no, ano naman po ang layunin ng isinusulong o ipinapanukala na paglipat po dito sa tinatawag na dynamic reserve requirements?
2: Ang naitakda kasi natin na reserve requirement, kumbaga nakabase lang siya doon sa pinakamalaking unit na mag-outage. Ibig sabihin, ang itinakda natin nung una, kung halimbawa merong ang pinakamalaking unit ng coal plant na tumatakbo ay 600 megawatts, ang sinabi natin doon sa ating reserve requirement, yung 600 megawatts na yan, assuming yan ay mag-on outage, dapat mayroon tayong reserba na 600 megawatts din na kaagad-agad ay mapatatakbo natin para sasalo doon sa plantang mag-outage. So yun ang ating pamantayan kung paano natin itatakda yung pangangailangan sa reserve. Pero ngayon nakikita natin, first, hindi na nga talaga coal lang ang ating supply. Marami tayong iba't ibang supply. At mayroon tayong malaking supply na rin na nanggagaling sa solar, halimbawa. Itong solar, kasama na dito yung mga naka-solar rooftop, sila ay available sa karamihan doon sa katanghalian, sa hapon. Pero pag maggagabi na, mawawala na yung generation nila. So dapat kapag mawawala na yung generation coming from solar, dapat ay mayroon ding sumasalo na patatakbuhin para sila naman ang magbibigay ng kuryente doon sa kahapunan o kaya ay sa pagkagabi na. Dahil sa gabi, mayroon din tayong malaking gamit. Big din tayo, lalo pat ang mga kababayan natin nag-uuwian na sa kanilang bahay at gumagamit na ng kuryente sa kanilang households. So kakailanganin na pag-aralan kung ano yung nararapat na reserba at kung ano yung nature ng mga capacities na yan, kung gaano sila dapat kabilis makakapasok at makakatakbo para masalo kung mayroon mang mawawalang mga planta sa maghapon.
0: Siyempre po, no, ay sinasabi po regarding po doon sa inyong nabanggit ay sinasabi na merong kakulangan doon sa maitatawag na flexibility lalong-lalo na sa gabi. Siguro doon sa mga hindi pamilyar ano ba ang sistemang ito, no? In layman's term po, ay maaari niyo po bang ipaliwanag ito para sa atin pong mga tagapakinig? Ayun, mukha na putol tayo. Ayan, saglit lang at tinatawagan. Ayun.
2: Oh, hello.
0: Hello po, hello po. Chair, ulitin ko lang po, no, ang aking katanungan kanina. Kasi sinasabi po na may kakulangan dun sa flexibility, lalo na po, no, kapag sumasapit na yung gabi. In layman's term po, para sa mga hindi familiar sa sistema, maaari niyo po bang ipaliwanag ito para sa ating mga listeners?
2: Sa maghapon at magdamag, iba-iba yung konsumo natin ng kuryente. So kung susumahin yung konsumo ng pangkalahatan, karaniwan ay pinakamalaki ang konsumo sa umaga pagkaaabot ng mga katanghalian hanggang alas 2, alas 3. Ito yung tinatawag nating daytime peak. Dahil dito sa mga oras na ito, dito yung may pinakamarami ang gamit sa mga opisina, yung mga nagsisipaggamit ng air condition dahil mainit. So tumataas ang konsumo. Pero kapag kapawala na yung opisina at nagsisipagpatayan na ng aircon, bumababa ang konsumo, pero yung mga gumagamit naman ay magsisipag-uwian sa kanilang bahay at doon naman gagamit ng kuryente. So nagkakaroon din tayo ng pagtaas ng gamit sa kuryente pagka early evening hanggang bago magsipagtulugan ng mga tao. Pagka naman na nagsipagtulugan na mga sa alas 11, alas 12 hanggang madaling araw, mababa ang konsumo. Kaya ito naman yung tinatawag na off-peak. Itong ating pagsusupply kasi ng kuryente, kinakailangan ay eksakto lang para doon sa konsumo. Hindi kasi pwede na sumobra. Kapag ka sumobra ang nage-generate na kuryente, ay magkakaroon ng problema naman sa sistema. Magkakaroon ng overvoltage. So kinakailangan eksakto lang. Ngayon, kapag ka mataas ang konsumo o yung demand, kinakailangan ng mas maraming generation plants or capacity na patatakbuhin para masuplayan yung mataas na demand na yan. At kung mataas ang demand, karaniwan, gagamitin mo na rin sa pagsusupply yung mga plantang mas mahal. Mas mahal silang patakbuhin dahil nga kumbaga ang kanilang ginagamit na fuel or panggatong ay mas may kamahalan kumpara doon sa ibang mga planta na dire-diretso ang pagtakbo or tinatawag nating 24/7 or baseload plants. Yung mga plantang yan, kung titingnan natin yung gastos ng kanilang pag-generate ng kuryente, mas mababa kumpara doon sa ibang planta na kailangan patakbuhin kung mataas ang demand. So yan ang ginagawang pagbabalanse sa pagsusupply ng kuryente, pagbabalanse nito doon sa umiiral na demand. Kaya kung hindi natin maayos yung pagtatakda ng reserba, maaaring may mga panahon na nakikita natin na nagkukulang na yung talagang supply, at kung yung reserba na naitakda noong una pa man ay hindi na rin sasapat, so talagang magyeyelo at magkakaroon pa rin ng possibility ng red alert.
0: Chair, given itong circumstances na ito, ay ano po yung mahalagang papel, no, nagagampanan po ng renewable energy tulad na lamang po ng solar sa kasalukuyang sitwasyon ng supply ng kuryente?
2: Gaya nung nasabi ko, nakakababa sa overall na demand yung pagkakaroon ng solar, sa lalo sa demand sa katanghalian, dahil nababawasan yung gamit natin, lalo meron tayong mga solar rooftop. Kaya lang, nagdudulot din naman ito ng komplikasyon doon sa pagbabalanse ng ating supply at demand, lalo na doon sa pagdating ng hapon at gabi, dahil nawawala bigla yung mga renewable na solar at kakailanganin itong magkaroon ng ibang klaseng planta na sasalo doon sa kung ano mang mawawala na solar generation.
0: Ngayon po nga nabanggit niyo po yan, bukod sa pagkakaroon ng other options po, no, na other pagkukuhanan ng enerhiya, ano-ano pa po yung mga hakbang na ginagawa upang mapabilis ang pag-aproba ng mga proyektong makatutulong po, no, upang kahit papano ay masuportahan po yung kasalukuyang supply ng kuryente dito sa ating bansa?
2: Oo. Gaya ng nasabi natin, kung ang problema ay supply at ang kailangan natin ay additional na capacities, kakailanganin natin na makapanghikayat ng mamubuhunan yung magsisipag tayo ng mga plantang kakailanganin natin. Siyempre, para sila mamuhunan, kakailanganin na humingi sila ng mga permiso at mga approvals mula sa gobyerno at pagdating doon sa kakailanganin nilang approvals mula sa ERC, ito naman ang kontribusyon ng aming ahensya. Pabibilisin namin yung pag-evaluate ng kung ano man ang aplikasyon nila at mag-i-issue kami ng mga desisyon at pag-aproba in a timely manner. Nang sa ganun ay makita nila na maayos na mamuhunan sa bansa at makapagtatayo sila ng mga additional plants sa lalong madaling panahon.
0: At given po, no, na nabanggit niyo po yung iba pang mga stakeholders din po, no, paano po pinalalakas ng ERC ang koordinasyon sa iba pang mga ahensya ng ating pamahalaan na tulad na nga po ng DOE at ng iba pang mga stakeholder sa sektor ng enerhiya upang mai-address po, no, yung mga hamon na kinakaharap po ngayon?
2: Oo, bukas ang ating communication line sa Department of Energy at maayos yung ating koordinasyon. Nang sa ganon ay nabibigyan namin ng regulatory support kung ano yung direksyon na gustong tahakin ng Department of Energy. Pagdating naman sa ibang mga stakeholders, sa mga generation companies, sa NGCP, sa mga distribution utilities, lagi tayong nakikipagkonsultasyon sa kanila. Bawat hakbang na ginagawa ng ERC ay kinukonsulta din natin sa mga stakeholders para nakakakuha din tayo ng inputs mula sa kanila at nang sa ganun ay mas madali ang buy-in at ang kanilang pagtanggap dun sa kung ano man na mga regulasyon ang ipalalabas namin.
0: Share ito naman po, no, siguro marami ang curious din po dito, no, ano daw po ang kahalagahan ng energy storage systems tulad na nga po ng battery storage sa pagpapatatag ng power supply dito sa Pilipinas?
2: Oo, buti nabanggit mo yan kasi isa nga din yan sa tinitingnan ng komisyon na maaring makatulong pagdating dun sa pagkakaroon ng more flexibility sa ating power system. Kasi kung malaki na talaga yung kontribusyon ng ating mga solar plants, lalo sa katanghalian, at yung iba dito ay sobra-sobra na, ay mahirap naman na hindi natin mapakinabangan yung sobra-sobra na yon. Kaya't kung mayroon tayong mga karagdagang energy storage, yung mga batteries, maaari nilang i-charge yung kanilang baterya dito sa mga panahon na malaki ang excess mula sa mga solar generation natin. At itong mga batteries naman na ito, maaari silang magamit doon sa paghapon na at pag maggagabi na, pwede silang magamit doon para makatulong din doon sa pangangailangan sa reserve.
0: Ito naman po, no, Chair, paano naman po makikinabang ang mga consumer doon sa plano po, no, na pagpapalawak ng ancillary services?
2: Oo, una siyempre maiiwasan natin yung pagkakaroon ng red alert o yung rotating blackouts. Malaking perwisyo na naranasan natin yan. Malaking perwisyo talaga na mawalan ka ng kuryente. Meron pa na pupwede na may mamatay dahil nawalan ng kuryente, hindi makagamit ng equipment na gamit para sa kanilang paghinga. So ito ang unang priority natin na magkaroon ng adequate na supply nang sa ganun ay maiwasan yung mga blackouts. Second, of course, yung cost. Dahil yung mga gagawin naman na hakbang, yung pagdadagdag ng kapasidad, ito ay nangangahulugan na mayroong mag-i-incur ng cost para makapagpatayo ng panibagong planta, makapag-supply, makapagpatayo ng baterya. So, ang ating objective is i-manage yung cost na yan at i-optimize nang sa ganun ay hindi naman ma-expose sa napakatataas na singil ang ating mga consumers.
0: Ito naman po, no, paano naman na pinaghahandaan po ng ERC ang posibleng epekto ng El Nino sa supply ng kuryente dito sa Pilipinas?
2: Oo, ito na nga, nakikita natin na may mga nagsasabi na maaaring magkaroon ng El Nino sa mga susunod na buwan. Inaasahan natin na magkakaroon na naman ng paghigpit ng supply, lalo pat hindi magamit yung ibang mga hydro plants natin. So patuloy naman na magbabantay ang ERC nang sa ganun ay masiguro nila na walang mananamantala. Now, in so far as yung sufficient yung koordinasyon natin with the Department of Energy dun sa pag-inspect, dun sa mga plantang naka-outage at nang makita na talagang ginagawa ang lahat ng magagawa nang sa ganun ay maisaayos na yung mga plantang yan at mapatakbo na sila ulit.
0: Siguro ito na lamang po, no, bago ko po kayo pakawalan at share, ano na lamang po mensahe ng ERC sa publiko upang makatulong sa pagtitipid at matalinong paggamit ng kuryente?
2: Oo nga, ang ating makokontrol talaga sa lahat ng mga ito ay yung ating konsumo. At kung mababawasan natin ang konsumo, gaya nung naipaliwanag ko kanina, mas mababawasan yung pangangailangan sa supply at reserba. So kung mapapanatili natin normal yung ating konsumo o mapababa pa pa, ay maasahan naman natin na yung umiiral na supply ay sasapat.
0: Ayun, mukhang naputol na tayo. Okay na po yun, no? Yung dahil nakuha na natin naman yung gist, no, ng pinaka-mensahe ni Chair. Ayun Chair, naputol po tayo. Yung inyo pong final message po.
2: Oo, lahat-lahat tayo tulong-tulong para ma-address natin yung pangangailangan natin sa supply ng kuryente sa pamamagitan ng pagpabababa ng ating demand.
0: And with that po, maraming salamat po, Chair, sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat, Steph. Magandang hapon.
0: At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, si Attorney Francis Saturnino Juan, ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission o ERC. Dadako na tayo sa ating balitaan.

0: Sa mahalagang balita, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahalaga ang kanyang state visit sa Japan para patatagin at palawakin ang strategic partnership ng dalawang bansa. Nakatuon ang kanyang pagbisita sa pagtutulungan sa seguridad, kalakalan, pamumuhunan, energy, maritime affairs at regional peace. Tatalakayin din ang mga prioridad ng Pilipinas at kung paano magtutugma ang interes ng dalawang bansa sa mga issues sa West Philippine Sea, tensyon sa Middle East at iba pa.
1: I will be advancing Philippine priorities and we will discuss where future synergies and complementary interests converge with those of Japan in the West Philippine Sea, the ongoing conflict in the Middle East, in ASEAN, our cooperation also with the United States, and the Philippines' candidature to the United Nations Security Council.
0: Magkakaroon ng malawak na talakayan sina Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa iba't ibang issue at kung paano palalakasin ang ugnayan at kooperasyon ng dalawang bansa sa seguridad, ekonomiya at global peace. Inaasahang sasaksihan ng dalawa ang paglagda sa ilang kasunduan.
1: The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Kaugnay pa rin ang pagbisita ng Pangulo sa Japan, binigyang diin ng isang ekonomista ang napakalaking epekto ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan para sa isang state visit upang maselyuhan ang mga kasunduang lalo pang magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa panayam kay Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo, ilan nga sa mga magiging benepisyo ng bansa sa state visit ni Pangulong Marcos sa Japan ay ang karagdagan pang infrastructure financing, karagdagan pang investors at mas maraming employment opportunities para sa ating mga kababayan. Sa tulong din ito ay mas mapalalakas at mapatitibay pa ang trade relationship ng Pilipinas at Japan.
3: Timely nga itong bisita na ito dahil Japan is a natural ally. So may common interest tayo, no? It's to their interest to strengthen our most of our countries, no? To be more competitive within the ASEAN region, no? Especially may mga geopolitical risk tayo na hinaharap. Kasi sa mga pag-uusapan sa pagbisita ng ating presidente ay hindi lang yung energy security, infra, trade investment, pati yung defense economy, no?
0: Yan ang naging pahayag ni Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, humarap naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Filipino community sa Japan bago ang pakikipagpulong sa mga leader doon. Kinilala ng Pangulo ang malaking ambag ng mga overseas Filipino worker o OFWs para mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa. Pangako ni Pangulong Marcos, patuloy na susuportahan at poprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino kahit na nasa ibang bansa.
4: Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, mga kabataang Pilipino sa Japan, dapat i-maximize ang mga oportunidad doon upang mapaunlad ang sarili at ang bansa. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan.
5: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kabataang Pilipino sa Japan na i-take advantage ang lahat ng oportunidad doon para sa pagpapaunlad ng kanilang sarili at ng kanilang pamilya. Sa pagharap sa PhilCom sa Tokyo, ipinaliwanag ng Pangulo na ang tagumpay kasi ng mga ito makatutulong rin sa Pilipinas sa pangkabuuan. Ayon sa Pangulo, masusuklian kasi nila ang kabutihan ng Japan sa oras na maging bahagi na rin sila ng pagpapaunlad nito. Ang pakiusap lamang ni Pangulo Marcos, huwag sanang makalimutan ng mga kabataan ang kanilang Filipino heritage, kahit na ang kulturang Japan na ang kanilang nakalatihan at ang araw-araw na nakikita. Umaasa rin ng Pangulo na mananatili ang mga ito bilang mukha ng Pilipinas sa Japan, patuloy na magbigay karangalan sa bansa sa pamamagitan ng pagiging mabuting bahagi ng lipunan sa Japan. Sa huli kasi ayon kay Pangulo Marcos, ang mga nakababatang henerasyon pa rin ng mga Pilipino sa Japan ang nagsisilbing tanda ng malalim na ugnayan ng Tokyo at ng Maynila.
4: Inaasahan ko na tulad ng mga panahong nagdaan, ang mga Pilipino sa Japan ay mananatiling matagumpay sa kani-kanilang mga napiling larangan. Nagtitiwala ako sa kakayahan ng bawat isa na maging haligi ng inyong mga pamayanan. Inaasahan ko rin na patuloy na magbibigay ng karangalan sa bansa ang ating mga OFW dito sa Japan sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan at pagiging masunurin sa mga batas at alituntunin ng bansang ito na itinuturing na ninyong pangalawang tahanan.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, ipinagkibit balikat lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Aimee Marcos kaugnay sa umano'y walang magaganap na eleksyon sa taong 2028 at magkakaroon pa umano ng term extension. Sa ambush interview sa Pangulo, nahingan ito ng reaksyon kaugnay sa no election scenario na ipinalulutang ni Senadora Aimee. Mababakas pa ang sandaling pagkagulat sa mukha ng Pangulo dahil sa katanungan sa kaagad ng umisi kung saan maging si First Lady Liza Araneta Marcos tinawanan ang ipinalulutang na ideya. Samantala, una nang sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang administrasyon ni Pangulong Marcos palaging nakasunod sa batas. Dapat aniyang tanungin si Senadora Aimee kung saan ba nitong nakukuha ang mga ipinalulutang nitong impormasyon.
6: Unang-una, Pangulo, noon pa natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Due process, o anuman ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabas sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod na batas. Ang tanongin nyo, kung si Senator Aimee ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo, sa kanya inyo itanong.
0: Dagdag pa ni Undersecretary Castro na diversionary tactics lamang ito ni Senadora Aimee upang ilihis ang atensyon ng publiko sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at ang nangyaring putukan sa Senado at ang tunay na motibo rito.
6: Ito ay para matakpan, matabunan ang totoong issue. Nalalapit na po yung impeachment trial. So alam naman natin kung ano yung gusto ni Senator Aimee pagdating sa impeachment trial. Wala pang trial pero para meron siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Yung papaano pa naitakas o nailabas ni Senator Robin Padilla, si Senator Bato. At kung paano na nagkaroon talaga ng putupan at sino ba talaga ang nagpasimula nito at kung sino ba talaga ang may nais na magkaroon ng ganitong klaseng gulo.
0: Ang naging pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, hindi opisyal na napag-uusapan sa House of Representatives ang charter change at No Election 2028 maging ang People's Initiative. Ayon kay Iloilo 1st District Representative Janet Garin, bawat kongreso, bawat administrasyon ay napag-uusapan ang mga paksang ito. Ngunit wala aniya ang mga seryosong pag-uusap dahil kung nagkaroon man umano ng pag-uusap, dapat ay mayroong lingguhang pagpupulang o pagpupulong ang mga pinuno ng Kongreso. Ani Representative Garin, isang napakalaking kasinungalingan at nakakainsulto ang sinasabing kaya marami umanong bumoto sa committee report ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ay dahil sa No L 2028. Binigyang diin din ng Kongresista kung nagkaroon man ng pag-uusap sina House Speaker Boji D at dating Senate President Tito Soto, hindi ito formal na talakayan kaya hindi naman kailangang ibaba pa sa mga miyembro ng Kamara para mapag-usapan sa plenaryo.
7: Hindi siya officially pinag-uusapan no sa House of Representatives kasi usapang no election, CONAS, People's Initiative. Bawat kongreso, bawat administrasyon, napag-uusapan yun. No? Kasi it's just like any other measure na dinidiscuss siya. Mm-hmm. Pero seriously being discussed during the 20th Congress, especially relating it to the impeachment, eh talagang malaking kasinungalingan yan. Mm-hmm. No, kung nag-usap man si Speaker Boji at si former Senate President Tito Soto, ang pagkaintindi namin, nung nalaman nga namin kahapon, eh parang medyo na pag-usapan, ang laki ng Senate building, doon nagsimula yata. But then, if indeed it's a serious discussion, may weekly meeting. Si Speaker with the Deputy Speakers and all the other leaders in the House, never itong natackle. In other words, there is really no serious talk with regards to this matter. At napakamalaking kuryente at kasinungalingan yung sinasabing, kaya marami ang bumoto sa committee report ng Committee on Justice in relation to the impeachment dahil daw sa promise ng Noel. Medyo talagang nakakainsulto at napakalaking kasinungalingan yan.
0: Si Iloilo 1st District Representative Janet Garin.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, wala sa prioridad ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang pagsilbi sa kanyang distrito dahil sa mga hindi pangkaraniwang sitwasyon na ipinapakita nito. Ito ang binigyang diin ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Ani Representative Garin, hindi matatawag na idealism ang mga ipinapakita ni Representative Barzaga dahil iyong mga ibang batang kongresista ay tumatayo o humaharap sa plenaryo para talakayin ang mga panukalang batas na kanilang isinusulong o kung anuman ang mga isyong pinag-uusapan sa Kamara. Dagdag pa ng mambabatas, hindi mag-a-adjust ang Kongreso sa kung ano ang gusto lamang ng isang kongresista. Ayon pa kay Representative Garin, ang pag-iisang miyembro ng Kamara ay pagkakaroon ng kapangyarihan sa gitna ng mga pagsubok na maaari nitong kaharapin.
7: Ang daming, how will I call it? No? Ang daming, okay. Challenges. Yes, alam mo, it's not a walk in the park. Being a public servant, akala mo lang, may power yan, may ganun yan. But no, there are a lot of challenges. At kapag ikaw ay merong situation na hindi pangkaraniwan, mahirap-hirap talaga, no? It's giving too much power to somebody na hindi nga wala sa prioridad yung pagsilbi sa kanyang distrito.
8: Okay.
7: Pero yung mga ginagawa niya does not seem, hindi siya, siguro pwede mong masabing idealism, no? Yung ibang mga batang kongresista din na tumatayo doon.
8: Yes, yes.
7: No, let's say tumatayo to discuss the merits of a bill, no? Or kung budget man yan, tatayo para pag-usapan yung budget.
0: Si Iloilo 1st District Representative Janet Garin.
2: pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, Senate Minority Bloc maaaring ikonsidera ang pagdulog sa Korte Suprema ang posibleng abuse of discretion ng Majority Bloc sa pag-amyenda ng Senate Rules. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
8: Maaaring ikonsidera ng Senate Minority Bloc ang pagdulog sa Korte Suprema para kwestiyonin ang posibleng abuse of discretion ng majority sa ginagawang pagtatangka na wag sundin ang kanilang rules sa pagtalakay sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate Rules para mapayagan ang online participation at voting ng mga senador sa sesyon. Ayon kay Soto, isa sa alang-alang nila ang pag-akyat sa Korte Suprema kapag nagpumilit pa rin at hindi pa rin nila mapigilan ang mayori sa hindi tamang paraan ng pagsusulong na agad maipasa ang naturang panukalang amendment. Git ng minority leader, dapat nasundin at hindi maguhin ang Senate Rules para lang sa mga personal na dahilan. Malinaw anyang sinasabi sa kanilang rules na ang anumang panukalang pagbabago sa patakaran ay dapat dumaan sa Rules Committee at kailang may committee report bago ito talakayin sa plenaryo ng Senado. Anya, hindi pa nga nabubuo ang Rules Committee at wala pa itong chairman dahil nasa acting capacity pa rin si Senador Joel Villanueva bilang majority leader ngayon. Bakit anya nila iginigiit ang mali para lang mapaboran si Senador Ronald Bato de la Rosa at kung sino pa mang mga senador mula sa mayorya ang sinasabing maaaring makasuhan sa mga susunod na araw. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, nagpahayag ng kanyang pagsusuri ang isang eksperto ukol sa lumalalang polarisasyon sa politika ng bansa kasunod ng kontrobersyal na walkout ng Minority Bloc sa Senado nitong Martes. Sa panayam sa programang Global na Tayo, ibinahagi ni Professor Louis Montemar, isang kilalang sociologist mula sa Polytechnic University of the Philippines o PUP, ang kanyang pananaw bilang eksperto sa larangan ng sosyolohiya. Binigyang diin ni Professor Montemar na malinaw ang pagkakahati ng lipunan kung pagbabatayan ang mga reaksyon ng publiko sa mga social media platforms. Sinabi niya na maraming netizen ang hayagang pumapanig at nagtatanggol sa naging desisyon ng mga mambabatas na mag-walk out. Sa kabilang banda, binabatikos ng iba pa o nang iba ang aksyon na ginawa ng Minority Bloc at tinawag itong pikon at immature. Ayon kay Professor Montemar, ang ganitong negatibong pananaw mula sa publiko ay nagpapakita ng kakulangan sa malalim na pag-unawa sa tunay na diwa ng demokrasya kung saan ang protesta ay bahagi ng politikal na proseso. Kaugnay naman sa pinakahuling survey na inilabas ng Tanghere na nagpapakita ng pagbaba ng antas ng tiwala ng publiko sa Senado, iniugnay ito ng eksperto sa mga huling kaganapan sa institusyon. Ayon kay Professor Montemar, ang mga sunod-sunod na kaguluhan at hidwaan sa loob ng Senado ang pangunahing dahilan ng pagkadismaya ng mga mamamayan. Aniya, upang maibalik ang kredibilidad ng Senado, iminungkahi ng sociologist na agarang ayusin ang sistema at pamalakad sa loob ng Senado upang mawakasan ang mga kaguluhan at nararapat na patawan ng suspensyon ang mga senador na nahaharap sa malalaking kaso upang mapanatili ang integridad ng institusyon.
9: Ang pananaw ng ating publiko, malinaw na mayroong pagkakahati. Subalit, kung titignan natin ang social media para makapasukan natin kahit paano ang pananaw na ito, tingin ko may pagkiling ang mga tao sa pagsuporta sa mga nag-walk. Kasi natin marami rin ang nagsasabi na mali yung ginawa ng minorya. Subalit sa akin, at least sa feed ko, no? Nakikita ko marami ang mas may pagkiling doon sa pagsuporta. Ang mga tao na tingin nila mali yung nangyari na pag-walkout kasi parang yung iba siya sabi na pikon o kaya parang hindi siya pagiging mature. Gaya ni Marcoleta, sinabi niya, parang hindi raw mature yung mga tao na mga nag-walkout, no? Ang tingin ko naman, eh, yun ay isang pananaw na may kakulangan sa pag-unawa kung ano ba talaga ang demokrasya. Pagtangi ang mga tao sa kung ano ba yung mababagkalapapulungan, sabi nga nila yung House of Representatives at saka yung Senado. Magkaiba kasing institusyon yan, although isa sila bilang Kongreso. Mm. So tingin ko yung survey na yan pagka ginawa ngayon, no, maaaring mas tumas pa ang ano, ang mas mababa pa ang pagtingin ng mga tao sa mga senador natin dahil sa mga nangyari kaguluhan. Fragmented. Biyak tayo sa opinion, no? Mm-hmm. Subalit, malakas ang opinion talaga ng marami na kinakailangan. Ang malinaw sa akin, kailangan natin ano, ayusin ang Senado. Mm-hmm. At maayos lamang yan kung yung mayorya, kilalanin nila na yung 11 sa kanila ay may mga kaso.
10: Mm-hmm.
9: Yung 11 na yun, yung mga pinakaseryosong kaso at meron naman talagang ano, no, findings na talagang malaki ang kasalanan, kinakailangan siguro nilang suspindihin para may ayos ang institusyon. Mm-hmm. Kasi nga sa sosyolohiya, mahalaga yung pagpapahalaga.
0: Si Professor Louis Montemar, isang kilalang sociologist mula sa Polytechnic University of the Philippines o PUP.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, aabot sa 9 hanggang 10 senador ang iimbestigahan ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa mga proyekto ng pamahalaan. Pahayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla matapos kumpirmahin ang pagsasampa ng kasong plunder sa Sandigan Bayan o sa Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada sa Huwebes at Senador Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo. Ayon kay Remulla, may 3 senador na iniimbestigahan bukod sa mga nauna nang sinampahan ng kaso. Sa ngayon, patuloy pang sinusuri ang mga ebidensya at hindi pa inilalabas ang lahat ng detalye ng imbestigasyon. Nilinaw din ng Ombudsman na ang isang hiwalay na reklamo laban kay Senador Rodante Marcoleta ay posibleng umabot din sa kasong plunder kahit pa may kinalaman umano ito sa donasyon, depende sa magiging basehan ng imbestigasyon.
11: Meron pa kami mga pinag-aaralan na mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso, tandaan nyo yan. Ang kalaban mo, maraming pera, tapos may kapangyarihan, at matagal na nandyan, hindi madali. Ito talaga, dinadahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalap ng ebidensya, sapagkat one shot lang to eh. Hindi mo naman pwedeng araw-arawin yan. Mabibigat na tao yan. Hindi naman to mga ordinaryong mamamayan. Ito talaga, mabibigat na tao.
0: Nabulaanan ni Ombudsman Remulla ang mga alegasyong pag-single out sa mga senador mula sa mayorya kaugnay sa issue sa flood control projects. Ayon kay Remulla, sadyang nasa flood control talaga at Senado ang interes ng taong bayan ngayon kung kaya't ito ang kanilang unang tinugunan.
11: Ang trabaho ng Ombudsman lahat eh. Ngayon, marami ako pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andyan, naki Odo Dante ngayon. Pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinapursue na kaso dito. Kaya lang, syempre, ang public interest na rin dito sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso.
0: Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, nananatiling nakatutok ang pamahalaan sa kaligtasan ng mga migranteng Pilipino sa gitna ng banta ng digmaan sa Middle East. Kinumpirma ni Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Bernard Olalia na ligtas na nakalabas ang karamihan sa mga Pilipinong seafarers na dumaan sa Strait of Hormuz at Persian Gulf. Sa panayam sa programang Global na Tayo, inihayag ni Yusek Olalia na batay sa kanilang real-time monitoring data, mayroong 1,834 na Pilipinong mandaragat na matagumpay na nakalampas sa mapanganib na ruta at halos 60 vessels na mayroong mga Pilipinong seafarer ang opisyal na nakalabas sa naturang daanan. Sinabi rin ng DMW official na tuloy-tuloy ang pakipagtulungan ng ahensya sa manning agencies upang masiguro ang kaligtasan ng mga natitirang mandaragat sa rehiyon. Japan, samantala namang pinapayagan ng DMW ang crew change o pagpapalit ng mga marino sa mga barkong malapit sa Strait of Hormuz upang mailayo sila sa panganib.
10: Po natin, as of May 25, which was 2 days ago, nasa mahigit 1,850 na po yung nakalagpas, no? Nakaalis mula sa naiipit sa Persian Gulf ng mga Filipino seafarers natin. Halos 60 vessels na ang nakalabas po doon, no? At yan po ay real-time monitoring ng ating departamento dahil ang unang ating mandato ay tutukan sila, tulungan at ilayo sa kapahamakan, no? Patuloy po tayong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga stakeholders, lalong-lalo na sa mga licensed manning agencies. Ito yung mga recruitment agencies na nag-deploy sa ating mga seafarers at syempre yung kanilang mga employers, no? Mm-hmm. Mahigpit po ang bilin ng ating presidente at ng ating sekretary ng DMW na i-monitor at tulungan sila sa mga pangangailangan. Ceasefire na ipinatupad ng Iran at saka US, pinayagan natin temporarily na mag-crew change dyan sa Strait of Hormuz, dyan sa malapit sa Strait of Hormuz, sa may UAE at saka dyan sa mga ports, no? Mm-hmm. So yung ating crew change, ibig sabihin pwede silang bumaba at sumampa, no? Mm-hmm. Pero pansamantala lamang yon. Ngayon, kapag lumala ang sitwasyon at na-break yung ceasefire o kaya kahit hindi na-break, kapag ka nagkaroon ng kaguluhan na maapektuhan yung seguridad at security ng ating mga Filipino seafarers, ay tatanggalin po natin yung right to crew change nila. Okay. No? Tatanggalin natin. Ibig sabihin, bawal na ulit silang magbaba, bawal na ulit magsampa. Sa ibang lugar nila gagawin yon. Yun po ang umiiral po natin na protocol ngayon. Pero yung ibang protocol natin, yung refuse to sail, at syempre yung close monitoring, yung providing all the safety standards, at saka yung protocol, ando doon pa rin po yon.
0: Si Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Bernard Olalia.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagdling Kaalaman.
12: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Pamamahagi ng Farm Machineries, Benteng Bigas, Farmers Congress at pagkilala sa mga natatanging magsasaka, tampok sa Farmers and Fisherfolks Month Celebration sa Mountain Province. Ang kabangulati hahatid sa atin ni Donna Kawis Balyo mula sa Bontoc.
13: Naselebro ti Farmers and Fisherfolks Month dito'y Bontoc a pinartisiparan dagiti mannalon, mangalap, agricultural stakeholders, local government units, ken opisyal ti sektor ti agrikultura. Karaman iti aktibidad ti Farmers Congress, panakabigbig dagiti outstanding farmers and

0: 4.57 million pesos nga agricultural machinery and equipment manipod iti DA babaen iti High Value Crops Development Program. Narpos na bontok saon ando na kawisbalyo para Aserradyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Cavisbalyo mula sa Bondo o mula sa Bontok. Punta naman tayo sa Tabuk, ideal level of capacity functionality na kamit ng lungsod ng Tabuk. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin.
3: Ituloy iti siyudad nga Tabuk dagiti kangrunan nga programa para iti panangsalwag kadagiti ubing. May paligip ang may site siyudad nga Tabuk kadagiti 73 nga LGUs ti pagilyan nga nakastreg ti ideal level of functionality 2026 Local Council for the Protection of Children Functionality Assessment. Pinanaknakan ti LGU Tabuk City tinapigsa, epektibo kan commitment da ito'y may panggap ti child protection system iti local level. May paligip pa nga 83 nga LGUs ti na-assess ket dagiti saan nga karaman iti ideal level ket naibilang akas mature kan progressive levels. Kahit nangasawin nga pasayatan da pa iti LCPC structures, policies, kan services da para kaligiti ubing. Ti LCPC katbukten nagiti local government officials, child welfare advocates, agraman education, kan health professionals. Manipo DZRK Tabuk City, Ren si Joaquin ang ipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Puntahan naman natin ang Lucena. Mahigit 13,000 pamilyang 4Ps sa Mimaropa magtatapos bilang benepisyaryo ngayong taong 2026. Ang kabungulat ihahatid naman sa atin ni Mara Grezula.
4: Inaasahang magtatapos sa pagiging benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang mahigit 13,000 na pamilyang benepisyaryo sa Mimaropa bago matapos ang 2026 ayon sa DSWD Field Office Mimaropa. Batay sa isinapublikong datos ng ahensya hanggang May 25, 2026, umabot na sa mahigit 1,300 na pamilya ang nakapagtapos ngayong taon at inaasahang madaragdagan pa ito ng mahigit 11,700 na pamilya sa mga susunod na buwan. Sa kabuuang target ng graduates, tinatayang mahigit 10,700 na pamilya ang ikinategorya bilang self-sufficient o level 3 na nangangahulugang kaya na nilang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya kahit wala na sa programa. Samantala, mahigit 2,100 na pamilya ang kabilang sa natural attrition o mga pamilyang wala ng kwalipikadong miyembro na dapat i-monitor sa ilalim ng 4Ps. Isinagawa rin ng DSWD Mimaropa ang pugay tagumpay sa iba't ibang munisipalidad sa rehiyon bilang pagkilala sa mga benepisyaryong nakapagtapos sa programa. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Mara Grezula mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Bayan ng Nara sa Palawan tumanggap ng Barangay Seal of Excellence sa pagkakamit ng Total Drug-Free Barangay. Ang detalye ihahatid sa atin ni Goody Sarsagat.
5: Nagresibi mataas na pagdingag ang munisipyo ang Nara sa Palawan tungod sa pagiging drug-free ang tanan nga 23 nga barangay. Ingawad ang PDEA Regional Office Mimaropa ang Barangay Seal of Excellence sa pamunuan ni ang Nara nga ingkukon nga isara sa mabol nga dingag ay ang munisipyo. Personal nga intaw ang pagkilala kay Mayor Gerald D. Danao, punuan niya ang Nara Palawan, nga ing pangunahan ni Investigation Agent 5, Ervin John Cuderes, Assistant Regional Director iyang PDEA Mimaropa, katabit sa Investigation Agent 4, Norin Bautista, ig ang mga taga-PDEA iyang Palawan Provincial Office. Ing kilala ko no ang pagdengag sa tingad sa padayon nga pagpursigi ang lugar ay ang Nara na makatiner, ikausayan, kaayusan, kalibrian ay ang mga taga-Nara ay ang plano nga maging drug-free ang mga tao. Nagpapamatudiya sa padayon nga pagtarabang

0: iampideya iag lokal nga pamunuan ng nara agud mas mapabaskag ang mga programa para sa libre, matandes, ig maprogresibong munisipyo. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Gudi Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Gudi Sarsagat mula sa Palawan. Punta naman natin ang Kabisayaan, mga magsasaka sa bayan ng Gandara Samar nakatanggap ng abono mula sa gobyerno. Narito si Suzette Pretensio para sa balita mula sa Kalbayog.
3: Ginpatigayon sa gobyerno lokal sa Bungto sa Gandara Samar sa pagpanguna ni Mayor Warren Aguilar ang distribusyon sa abono para sa mga lokal nga paraguma sa Bungto. Pinaagi sa Municipal Agriculture Office igindistribuer ang mga abono ngadto sa mga benepisyaryo kaupod ang suporta sa Department of Agriculture Region 8 tumong sininga programa ang pagpauswag sa produksyon sa agrikultura ngan paghatag sa dugang nga bulig sa panginabuhi sa mga paraguma. Sumala sa gobyerno lokal ininga inisyatiba nagpapakita sa padayon nga suporta sa sektor sa agrikultura labi na sa paghatag sa abono nga importante sa pagpauswag sa aningan kita sa mga paraguma sa Gandara. Nagpahayag naman sa hulos nga pasasalamat ang mga paraguma sa nakarawat nga bulig matikang sa gobyerno. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dakoy naman natin ang Mindanao Citywide Office to Office IEC Campaign isinagawa ng LGU Tandag sa tanggapan ng BIR Revenue District Office 106. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
4: Padayon nga ginusad sa kagamhanang lokal ng siyudad sa Tandag ang Citywide Office-to-Office Information, Education and Communications o IEC Campaign. Karong simanaha, gipagayon kini dito sa opisina sa Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue District Office 106 nga nimutang dinhi sa siyudad. Usaka joint team gikan sa City Nutrition Office, CDRRMO, Ecological Solid Waste Management Office o sa Bureau of Fire Protection ang nagpaambit o mahinungdan ng mga kasayuran mahitungod sa public health, nutrition, environmental awareness o disaster preparedness kundi nahiklakip dinhi ang El Nino phenomenon. Subay nini, nagpadayag sa iyang kinasingkasing pagpasalamat si Revenue District Officer Mr. Marco Antonio Calo ngadto kang City Mayor Roxanne Pimentel sa pagpasiugda nini nga inisyatiba. Din iyang gisgutan kung unsa ka importante o makahatag og dugang kaalam ang maong sesyon alang sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa ilang mga empleyado. Ang isgutan karavan magpadayon matag adlaw nga Lunes sa tanang opisina sa syudad aron masiguro ang unsa ka mas luwas, mas ligon o mas andam nga komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandaga, kini si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa Hulo, bayan ng Pandami sa Sulu, nagtatag ng Municipal Task Force para sa Kapayapaan at Kaunlaran. Ang kabuong ulat ihahatid sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
5: Official na tibuo kasi local government ha municipality sina pandemi di halupas suga. A Municipal Task Force to End Local Armed Conflict katawa MTF-ELAC kasi pichukawang taga 5 habulan yan May. Dito ha municipal hall sinasabot pa si sila. Magsud mo pakusugin kahanungan safety iban kasambuhan sin kaumana. Piguanan in pakarajaan sin 104th Infantry para sa Bayan Battalion. Philippine National Police iban sin Mayor Haini, Mayor Norhan S. Pierto. Mahal ka doon, Haini. Ina pag-ahambo, kiman pag-tawang-tawang sin na marinta. Security sector, siman sin tao hakauman, habat ka sambakane. In mga hiluhala, mahajari jumato, halukale. May ta sinasabot mayor, in pagtibuok sin MTFL, ka makatawang mapakusuga. In a coordination, sin duwang-duwang agency, iban hambok kagihon, asupaya labi dumayaw in program, tungod sin pagpasambo, iban kahanungan sin municipality. Iday nga RP Halo, nadida sa Dipchilgram para Haraja Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salipjulkiram mula sa Jolo. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Nakapagtala ang pambansang pamahalaan ng 31.4 na bilyong pisong budget surplus noong Abril na nakatulong upang lumiit ang kakulangan sa budget sa unang apat na buwan ng taon ayon sa Bureau of the Treasury. Gayunpaman, mas mababa ito kumpara sa 67.3 bilyong pisong surplus na naitala sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Lumaki ang paggasta ng gobyerno ng mahigit 11% habang mas mabagal ang pagtaas ng kita na umabot sa 536.8 billion pesos. Bahagya lamang ang pag-angat ng koleksyon ng BIR na iniugnay sa pagpapalawig ng deadline ng paghahain ng income tax returns dahil na rin sa State of National Energy Emergency. Samantala, nakapagtala naman ng malakas na paglago ang Bureau of Customs na tumaas ng mahigit 15% ang koleksyon. Para sa Enero hanggang Abril, bumaba ang budget deficit ng 324.1 billion pesos habang umabot sa 1.67 trillion pesos ang kabuangkita ng pamahalaan. Sa kaparehong panahon, pumalo sa 2 trilyong piso. Ang kabuang paggasta ng gobyerno mas mataas kumpara noong nakaraang taon.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Sa iba pang mga balita, patuloy ang pagtaas ng binabayaran ng Pilipinas sa mga utang panlabas ayon sa paunang datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP hanggang Pebrero. Umabot sa $2.127 billion ang external debt service burden ng bansa na mas mataas ng 31.54% kumpara sa $1.617 billion sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ito na ang ikalawang sunod na buwan na nakapagtala ng pag-akyat sa bayarin ng bansa sa foreign loans. Malaki naman ang itinaas ng principal payments na higit doble o 129.02% mula $386 million noong nakaraang taon hanggang $884 million ngayong Pebrero. Samantala, bahagyang tumaas ng 0.89% ang interest payments sa $1.243 billion mula sa $1.232 billion. Ipinaliwanag ng BSP na ang debt service bill ay binubuo ng pinagsamang bayad sa principal at interest matapos ang rescheduling ng mga utang. Kabilang dito ang mga medium and long-term loans, pati na ang mga pautang mula sa International Monetary Fund, Paris Club at mga komersyal na bangko. Gayunpaman, hindi kasama sa tala ang mga maagang pagbabayad at ilang short-term liabilities ng mga bangko at non-bank institutions. Sa kabila nito, bumaba sa 2.7% ang bahagi ng external debt service sa gross domestic product o GDP noong katapusan ng 2025 mula 3.7% noong nakaraang taon. Ayon pa sa BSP, ang datos ay sumasaklaw sa lahat ng utang ng mga residenteng Pilipino mula sa mga dayuhang nagpapautang batay sa mga ulat mula sa mga borrower, bangko at malalaking foreign creditors.
1: Itulak barangay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Samantala, bumagsak naman ang domestic trade ng bansa ng halos 20% sa unang quarter ng taon ayon sa paunang datos ng Philippine Statistics Authority o PSA mula sa 1.02 trillion pesos noong kaparehong panahon noong 2025. Bumaba ito sa 820.81 billion pesos sa unang tatlong buwan ng 2026. Sa dami naman ng kalakal, malaki rin ang ibinagsak nito ng 35.3% mula 15.72 million tons ay naging 10.17 million tons na lamang. Nanguna pa rin ang transportasyon sa pamagitan ng kalsada na may 34.1% ng kabuuang halaga, sinundan ng dagat na may 35.8% habang nananatiling maliit ang bahagi ng himpapawid sa 0.1%. Kasabay nito, bumagal din ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa 2.8% sa first quarter ng 2026 mula sa mas mataas na antas noong nakaraang taon. Pinakamalaking bahagi ng kalakalan ang machinery at mechanical appliances, kasunod ang mga instrumentong medikal at precision at mga processed food. Sa mga rehiyon, nanguna ang Calabar Zone sa kabuuang halaga ng domestic trade habang ang National Capital Region ang may pinakamalaking inflow. Sa kabila ng pagbaba, nananatiling may pinakamalaking trade surplus ang Calabar Zone, sinundan ng Central Visayas at Davao Region.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At sa pagtatapos ng ating balitang negosyo at kalakalan, ipinanukala ni Senador Mark Villar ang Senate Bill number 2137 na layong itaas ang income tax exemption ceiling mula 250,000 pesos patungong 360,000 pesos kada taon. Sa ilalim ng panukala, ang mga individual na kumikita hanggang 360,000 pesos kada taon ay hindi napapatawan ng income tax upang madagdagan ang take-home pay ng mga manggagawa. Layunin itong makatulong sa low at middle income earners na mas mailaan ang kanilang kita para sa pagkain, pamasahe, kuryente, edukasyon, kalusugan at iba pang pangunahing pangailangan. Kasama rin sa panukala ang pag-aayos ng graduated income tax brackets upang umangkop sa kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya at epekto ng inflation. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng umabot sa 3.6% ang inflation ngayong taon ng pa sa target ng pamahalaan na 3%. Batay naman sa datos ng Philippine Statistics Authority, inaasahang magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin kaya bumababa ang purchasing power ng mga pamilya. Giit ni Senador Villar, makatutulong ang panukala sa pagpapalakas ng household spending at ekonomiya kasabay ng pagbibigay ng mas makataong sistema ng pagbubuwis para sa mga manggagawang Pilipino.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Dediretso na tayo sa ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ni Win Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: At nagbabalik po ang Pilipinas ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang tennis. Hindi na makakaabante sa next round ng French Open singles ang Filipina tennis ace na si Alex Ayala. Ito'y matapos na mabayukod ang Pinay bet ng kanyang katunggali na si Iva Jovic ng United States 6-4 at 6-2 mula sa kanilang tapatan sa Paris nitong Martes. Sa simula pa lamang ay nahirapan ng makahanap ng rhythm si Alex buwat sa magandang control ni Jovic sa baseline. Sa last frame maagang nakakambyo sa full throttle ang world number 17 dahilan para hindi na mapaporma ang Filipina ace hanggang dulo. Dahil sa first round loss, exit na sa singles event sa Ayala habang buhay pa ang tsansa nito sa doubles competition. Next target ni Ayala at kapartner nitong si Victoria Emboko ng Canada ang tandem nina Leila Fernandez at Diana Schneider sa first round ng doubles category.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mula tennis, lipat naman tayo sa volleyball. Pinangalanan na ng Alas Pilipinas Women ang 20 player na bubuo sa bagong pool ng National Volleyball Team. Sa isang forum nitong Martes, inanunsyo ng Alas ang pagkakasama sa pool ni na Eliza Valdez, Cez Molina, Ara Galang, Royce Tubino, Jovelyn Gonzaga, Tots Carlos at Eliza Eroa. Bukod sa mga eksperyensyadong manlalaro, pasok din sa listahan ang serbisyo ng ilang Premier Volleyball League players na sina Kyla Atienza, Kyle Negrito, Trisha Tubo at ng magkapatid na Trisha at Clowan Mondenedo. Ilan pa sa mga bubuo sa lineup ay ang mga collegiate star na sina Jaslyn Elarina, Lori Studao, Nina Itang, Natalie Estrelier, Sheena Vanessa Sari, Lara May Silva, Christine Ubaldo at Clarice Loresco. Si Thea Gagate naman ang nag-iisang Alas member na natira sa grupo matapos ang SEA Games campaign ng squad noong nakaraang taon. Ayon kay Alas interim coach Shaq De Los Santos, maaari pang lumaki ang kanilang 20-player pool lalo't patuloy pa ang pagpapalakas ng team bago ang AVC Women's Volleyball Cup sa susunod na buwan. Kasalukuyang nakapaloob sa Group A ang Pinas kasama ang Chinese Taipei, South Korea, Kyrgyzstan, Australia at Uzbekistan. Pinamumunuan naman ng defending champion Vietnam ang Group B kasama ang teams mula Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hong Kong at Lebanon.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mula volleyball, kabig naman tayo sa boxing. Magandang performances ang ipinamalas ni na Carlo Paalam at Clark Visera dahilan para masilat ng mga ito ang gintong medalya sa Eindhoven Box Cup 2026 sa The Netherlands. Sa unang sumabak sa men's elite 55kg division ang Tokyo Olympic silver medalist na si Paalam kontra kay Abdul Burton ng Inglaterra. Dito ipinamalas ng Pinoy boxer ang kanyang bilis mula umpisa hanggang dulo ng match kaya naman easy peasy ang pagkukumbinsin nito sa limbang hurado na pumabor sa kanya. Samantala sa bukod na bout, kahalintulad na 5-0 unanimous decision win din ang naibandera ni Visera sa men's 50kg class matapos na dominahin ang Ukrainian opponent na si Rudik Maxim. Bagaman naisahan ni Maxim sa opening frame, ginamit naman ng 19-year-old Filipino boxer ang succeeding rounds para kontrolin ng match at hindi nabigyan pa ng chance ang kalaban. Ito na ang ikalawang gold ni Visera sa loob ng 2 linggo matapos ang matagumpay na kampanya nito sa 63rd Belgrade Winter Elite Men and Women Boxing Tournament.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Mula boxing, kawing naman tayo sa basketball. Kapwa ibabandera ng TNT at Meralco ang mga bago nitong import mula sa kanilang ika-apat na salpukan sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Semifinals ngayong Miyerkules. Matapos ang panandali ang reinforcement ni UAAP champion Malik Joff sa tropang 5G, susunod naman sa import service ng Chot Reyes-led squad ang dating San Miguel player na si Chris McCullough. Ayon sa TNT veteran coach, malaking bentahe ang maturity, stability at skills ni McCullough para sa team. Sa kabila nito, magkakaalaman pa rin anya kung ano ang magiging aktwal na performance ng dating Beerman import sa TNT. Samantala, matapos ang 77-75 loss noong Linggo, susubukan naman ng Meralco na maitabla ang serye sa Game 4 buwat sa pagtapik nito sa serbisyo ni Patrick Gardner. Papalitan ni Gardner si Marvin Jones na huling kumamada ng 22 points at 15 rebounds sa Game 3. Bago ang Meralco stint, huling lumaro ang American Egyptian na si Gardner para sa Fukushima Farban sa Japan B League. Minsan na rin itong nagsuot ng jersey para sa Egyptian National Team. Ang Game 4 ng sagupang TNT at Meralco ay muling sisiklab sa The Big Dome ng Araneta Coliseum ngayong gabi.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at tinampakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Balik na po tayo sa regular na programa ng Ang Pilipinas Ngayon kasama si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at tinampakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Sports. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hero Lucero, Justin Osias, at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Drizel Nanyong. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin o ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Win Peñano. At syempre maraming salamat din sa ating nakaagapay, isa sa mga nakaagapay natin sa ating mga scripts na si Jay Arevalo. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating Palatuntunan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino!
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online, ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Mga kababayan,

Sabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalin. Kung magbaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin kahit ako ay

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
4: Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapare si Antsinelas mo? Ang dungis mo.
5: Ma, tama na.
6: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
7: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
8: Ang saya balikan ng ating kabataan.
6: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
9: O ano? Game na?
10: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
2: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
0: Mabilis ang trivia.
11: Dagdag talino.
0: Heto na ang Dagdling Kaalaman.
12: Alam ba ninyo na sa unang 24 hanggang 72 hours matapos ipanganak ang isang sanggol, maaari na siyang sumailalim sa newborn screening? Ito ay isang simple ngunit napakahalagang blood test mula sa sakong ng baby. Dahil sa maagang pagsusuring ito, natutukoy ang mga posibleng sakit na hindi agad nakikita sa kapanganakan, gaya ng congenital hypothyroidism, G6PD deficiency at iba pa. Sa pamamagitan ng newborn screening, may iwasan ang malubhang komplikasyon, pagkantala sa pag-unlad at maaari pang mailigtas ang buhay ng inyong anak. Kaya mga magulang, ipascreen agad si baby para sa mas malusog na kinabukasan.
11: Kaunting kaalaman
0: na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na atin laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, VX, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: Nurse ako sa Canada.
18: Waiter ako sa Dubai.
16: Deeds ako sa Hong Kong.
19: Engineer ako sa Qatar.
16: Teacher ako sa London.
20: Seaman ako.
21: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang overseas radio ng Philippine Broadcasting Service.
22: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
23: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
22: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
23: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
22: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
23: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
22: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
23: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
22: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia.
11: Dagdag talino.
22: Heto na ang Dagdling Kaalaman.
24: Mga mami, alam nyo ba na ang microwave popcorn na pinapakain nyo sa inyong mga tsikiting ay maaaring may mga sangkap na delikado sa kanilang kalusugan? Karaniwan itong may perfluorooctanoic acid o PFOA na ginagamit sa lining ng mga popcorn bags para hindi dumikit at posibleng makapinsala sa kanilang atay o kidneys at maging sanhi ng cancer. May mga artificial butter flavorings din ang microwave popcorn gaya ng diacetyl na konektado sa lung disease kapag nalanghap ng madalas. Bukod dito, mataas din ang sodium at saturated fats nito na pwedeng magdulot ng sakit sa puso. Mas mabuting pumili ng natural na popcorn o gumawa na lang sa bahay para mas ligtas ang buong pamilya.
11: Kaunting kaalaman
22: na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
25: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
26: Radyo Pilipinas World Service.
25: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
26: Radyo Pilipinas World Service.
25: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
26: Radyo Pilipinas World Service.
25: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
22: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas World Service Online.
22: Bahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po tayo muli sa isa na namang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, kung saan atin pong iniugnay ang ating mga Philippine Foreign Service Post sa ating mga kababayan worldwide. At bago ang lahat ng diskusyon para sa programang ito, syempre, isa pong paalala, pansamantala o kasalukuyan po kami na umeere sa pamamagitan po ng ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Pakihanap niyo lamang po yan sa inyong mga search bar, no, dyan sa Facebook. Meron din po tayong YouTube re-uploads and replays. Yan po ay available po ang programa, no, ang ating edisyon ngayon ng ating programa sa pamagitan po ng ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service. At syempre bukod sa ating social media platforms ay meron din po tayong Evox PBS receiver app na inyo pong pwedeng ma-access sa pamagitan po ng Google Play Store para sa mga gumagamit po ng Android phones, at sa App Store naman po para sa mga gumagamit naman po ng mga iPhone. Kung inyo pong na-download at na-install na po, no, ang Evox PBS receiver app, ay pakihanap nyo na lamang po, no, ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang kayo po ay live na makapakinig sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. At syempre, bukod sa mga nabanggit ko po na platforms, na social media at Evox PBS receiver app, ay meron din po tayo, no, sa pamagitan po ng ating shortwave radio na posible po sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM, na kilala rin po bilang Voice of America. Inyo pong mapapakinggan ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko sa shortwave radio Linggo po ng madaling araw, oras po dito sa Pilipinas, within 1:30 a.m. To 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, bago ko makalimutan, no, parang nakalimutan ko yatang magpakilala, no, sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, inyo pong makakasama para sa 30 minutong diskusyon po patungkol po sa mga serbisyong inihahandog po ng ating mga embahada at konsulado, at maging syempre yung kalagayan po ng ating mga Filipino communities o diaspora, no, saan mang panig ng mundo. At syempre, dahil nabanggit ko na po kanina, no, yung ating mga platforms, no, kung saan po tayo ay nasusubaybayan, ay magpapasalamat na tayo agad-agad, bati na natin, no, sa bungad, no, na bahagi ng ating programa, ang ating mga kasama rito sa studio, sa Master Control kasama natin, si Ma'am Susan Aison, at sa Warcast naman at sa ating audio live streaming, ang nakatoka naman dyan ay si Justin Osias. At para sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, ay tayo'y balik Asia, no? Balik tayo, no, dito sa Southeast Asia, dahil ang ating makakasama po para sa araw na ito ay ang ating Philippine Embassy in Singapore. So bakit sila po ang ating kasama ngayon sa programa? Dahil ngayong taon po pala, no, ngayong 2026, ay kanila pong kumbaga, atin pong ipinagdidiwang kasama po ang bansang Singapore ang 57th taong anibersaryo po. Ayan, 57th anniversary po yan, no, ng ugnayang diplomatiko sa pagitan po ng Pilipinas at ng Singapore. Medyo matagal-tagal na din pala, no, 57 years, no, that's more than 5 decades, or should I say ay almost 6 decades na, no, ang diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Singapore. At syempre bukod dito, no, sa 57th anniversary na ng relationship, no, ng dalawang bansa, ay atin ding pagtutuunan ng pansin dahil ito po ay ongoing ang overseas voter registration para naman po, no, sa ating mga kababayan, no, diyan sa Singapore. Kumusta na nga ba ang lagay ng OVR, no, para diyan sa ating mga kabayan sa bansang Singapore? Yan ay ating aalamin, no, lahat ng yan ay ating mapag-uusapan kasama ang ating resource person para sa araw na ito, walang iba kundi si His Excellency Medardo Macaraig, ang ating Philippine Ambassador to Singapore. Ambassador Macaraig, welcome po sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Magandang araw sa inyong lahat, Steph, at sa inyong mga tagapakinig at taga-subaybay sa Facebook Live.
1: Maraming maraming salamat po, Ambassador, sa pagsama niyo po dito sa aming munting programa. Para sa kaalaman ng lahat, no, tama po, Ambassador, same time zone lang po, no, ang Pilipinas at ang Singapore.
3: Pareho tayo ng oras, so Philippines at Singapore pareho ng oras. Tama ka doon.
1: Okay po. Maraming salamat po, Ambassador. Unang-una po nga katanungan po namin sa inyo, kasi nga po, no, ngayong 2026 ay natapat po itong 57th anniversary po, no, ng diplomatic relations between the Philippines and Singapore. Gaano po ba kahalaga, no, itong masasabing selebrasyong ito pagdating syempre sa kasalukuyang estado ng relasyon ng Pilipinas at ng Singapore?
3: Napakahalaga niyan, katulad din naman ng ating mga pakikitungo sa lahat ng ibang bansa sa buong mundo, napakahalaga ng ating ugnayan sa Singapore. 57 taon na nga nakalipas mula nung formal nating nagkaroon tayo ng kasunduan na magtayo ng ating mga kanya-kanyang sariling embahada, magtalaga ng sariling ambassador. Subalit bago pa yon, kasama pa ang Singapore sa Malaysia, ano na, mayroon na tayong mga ugnayan. Ngayon sa loob ng 57 taon ay marami na tayong naging kasunduan, marami tayong naging mga pag-uugnayan sa Singapore. Ikawalo yung Singapore sa ating pinakamataas na antas ng trade natin, ng ating pangangalakal. Isa sa pinakamataas sa foreign direct investment sa Pilipinas, ang Singapore. At higit sa lahat, marami tayong mga nagagawang mga kasunduan. Ang pinakamahalagang kasunduan, ngayong pinakahuling mga kasunduan na yung agreement nga natin sa health cooperation, kung saan yan ay pinangungunahan ng ating Department of Health, si Secretary Arbosa. At ang isa pa sa pinakamahalaga ay yung kauna-unahan nating kasunduan na nagpapatupad ng Article 6 ng Paris Agreement, decarbonization, ano? Panglabing isang kasunduan ng Singapore yan, pero sa atin unang-una nating kasunduan ang pag-iimplementa ng decarbonization at carbon credits sa Singapore. Medyo mahabang usapin yan para sa kaligasan, at napirmahan na yung itinatawag na implementation agreement nitong nakaraang buwan lamang.
1: And speaking of areas of cooperation, syempre, Ambassador, no, given na almost 6 decades na po pala, no, ang ugnayang diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at ng Singapore ay siguro medyo himay-himayin po natin, nabanggit nyo na po yung health, nabanggit nyo na po yung regarding sa usaping pang kumbaga pang kapaligiran, no, itong Article 6 ng Paris Agreement po, no, ay eto naman po in other areas naman po, paano nyo po mailalarawan, no, ang kasalukuyang relasyon ng dalawang bansa sa larangan po muna ng ekonomiya?
3: Sa larangan ng ekonomiya, nabanggit ko na nga pangwalo sa pinakamalaking partner natin sa kalakal ang Singapore. Mahalaga ang Singapore sapagkat ito ang pinakamahalagang port dito sa lugar na ito, at ang daming mga barko na pangalakal na dumadaan dito, papunta at pabalik ng Middle East, ng kung saan saan pang ibang lugar. Mahalaga ang Singapore dahil sila din ang malaki ang mga naiambag sa ating tinatawag na foreign direct investment. Alam mo, nung panahon ng COVID, number one sila. Ngayon, hindi naman bumaba ang kanilang investments, pero ang huling nakita kong record ay number 4 sila sa foreign direct investment. Ngayon pero hindi yan ang pinakanakikita natin na nahalaga ng ating ugnayan sa Singapore ay yung pa rin ating mga Pilipino na nagtatrabaho dito. Ayon sa DMW, pang-10 tayo sa namin ng Pilipino or outside of the Philippines, ano, sa labas ng Pilipinas, pang-10 mga ang tantya namin eh, ang estimate namin eh, mga 220,000 ang Pilipinong nagtatrabaho dito sa Singapore. Karamihan yan, more than 60% ay professionals. At siguro a little less than 40% naman ang household service workers. Kaya ayon naman sa atin ding sariling mga datos, sa sarili nga ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas, ay pangalawa ang Singapore sa pinakamalaking remittance sa labas ng na nagpapasok ng remittance sa atin. Pangalawa sa United, sa Amerika, sa US. So napakahalaga niyan. Kaya nga yan ay isa sa mga nagtataguyod ng ating ekonomiya, yung tinatawag nating remittances, yung mga foreign direct investors from Singapore, at siyempre yung kalakal pa rin. So napakahalaga ng pakikipag-ugnayan sa bansang Singapore. Ito na nga yan, natapos na rin natin finally, pagkatapos ng napakatagal na panahon, ay may bago tayong embassy dito sa Singapore. Bago ang ating gusali rito, at para sa ating mga kababayan, mas malaki na ang kanilang mas malaki na ang lugar na kung saan natin sila tinitipon, kasya na sila, air conditioned, lahat ng mga bagong facilities nandoon na. Mas malaki na, mas marami na ang ating mga nagagawa para sa kanila. Bukod diyan, siyempre, marami na rin mga meeting rooms na sa ating bagong embassy. At katunayan ng ating kagalakan sa bagong embassy ay nabigyan nga tayo ng recognition ng Monocle Magazine, isa sa mga pangunahing international magazine on lifestyle living. Walo lamang ang embassy doon na binigyan ng parangal, at isa tayo doon. At tayo lamang sa Asia ang nandoon sa walong yun nitong April 2026 edition. Kaya mahalaga itong ating ugnayan sa bansang Singapore.
1: Bago ko sabihin, no, yung susunod na katanungan, syempre congratulations again po, no, sa lahat ng bumubuo ng ating embahada diyan sa Singapore for that achievement.
3: Ang parangal na yan, hindi amin lang. Sa atin lahat yun. Sa buong Pilipinas na parangal yan. Hindi amin lang. Ha?
1: Maraming salamat po, Ambassador. Kanina, napag-usapan natin itong economic side po, no? How about po, meron po bang ugnayang pang-seguridad po between the Philippines and Singapore?
3: Ang meron tayong kasunduan sa Singapore ay yung tinatawag na HADR sa ating mga military, ano, yung HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief, ano, Yan ang ating kasunduan sa Singapore. So kaya nga nung merong ano nga ba yung nakalimutan ko na yung pangalan ng isang bagyo na nagdala, nakahiram tayo sa Singapore ng isang CC-130, yung bagong series nila, yung bagong eroplano nila na nagtransport ng maraming relief goods mula Manila hanggang, syempre mula Singapore may dala sila, mula Manila hanggang Naga yata yung pinuntahan nila sa Naga City noong kasagsagan ng pagre-relief goods. At iyan na isang mahalagang bahagi ng ating military to military relations. At ganun pa man, meron din silang mga pa-scholarship, pumupunta rito yung ating mga sundalong Pilipino at nag-a-attend ng mga seminars at kung ano-ano pa mga scholarships at kung ano-anong mga meetings dito sa Singapore. Katunayan niyan, ngayong linggong ito, ngayong matatapos ang linggo, kasama yung ating Department of National Defense na makikilahok sa tinatawag na Shangri-La Dialogue, isa sa mga pinakamalaking dialogue tungkol sa seguridad dito sa Singapore ngayong weekend ang ano niyan. At meron tayong delegasyon na pupunta rito sigurado mula Pilipinas.
1: Mm-mm. At dahil nabanggit niyo na po itong Shangri-La Dialogue, gaano po kahalaga po no na syempre bukod po sa pagpunta po ng ating Defense Secretary no sa naturang kaganapan, gaano po kaya kahalaga ito no sa, of course, dun sa security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at ng Singapore?
3: Alam mo, noong 2024, sa Shangri-La Dialogue noong 2024, ang naging keynote speaker ay ang ating Pangulo. Nasabi niya doon kung ano ang mga posisyon ng Pilipinas, nasabi niya, at buong mundo nakikinig doon. Ngayon, naalala ko nung isang taon nandoon diyan yung bagong Secretary of Defense ng US, nandoon din yung mga ministers of defense ng kung ano-anong bansa. Ngayon bukod sa conference, bukod sa mga meeting na yan, sigurado yan meron din tayong mga tinatawag na bilateral, yung mga one-on-one at saka yung mga one-on-one meetings. At doon natin makikita, at doon maraming sigurado mapapagkasunduan, maraming maaayos na yung mga siguro, yung mga hindi natin pagkakaunawaan, maiaayos din natin doon. Mahalaga yan, bukod doon sa conference mismo, ay yung mga aside, yung mga on the side, maraming mga bilateral meetings, mga kasunduan dyan. Kaya mahalaga ang Shangri-La Dialogue para sa atin.
1: Ito naman po no kanina na pag-usapan natin, nabanggit niyo sa health, yung sa pang-environment, and nahimay din natin yung sa economic side, dun sa security side. Ito naman po, ambassador, no, dahil syempre magkakapitbahay po no ang Pilipinas at Singapore no, at nasa iisang asosyasyon tayo sa ASEAN. Ano naman po no yung inyong paglalarawan when it comes to the cultural aspect ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Singapore, also including the tourism side?
3: Well, sa tourism side, yung Singaporeans, dahil maliit lang ang kanilang lugar, malimit silang umaalis. Sa ASEAN, ang huling datos na nabasa ko ay number one ang Singapore sa mga turista natin from ASEAN region. Ano? So malaking bagay yon, dahil unang-una, hindi ang mga turista ng Singaporean ay isa yan sa mga, hindi naman pinakamalaki pero isa sa pinakamalaking spenders din yan sa ano, per capita, no? So malaki yan sa turismo. Sa ano no, sa larangan naman ng kultura, sa ibang kultura ba, marami ditong naging mga concerts na nai-share natin ang ating mga talentong Pilipino. Tapos na rin, nakagaling dito ang SB19, galing dito nag-concert din si Lea Salonga, Rachel Ango, at kung sino-sino pa, marami pang iba, first one na rin dito. si pangalan ng grupo na kumanta ng multo, si ano, yun si
1: Ah, yung Cup of Joe po
3: Cup
1: ba
3: of
1: yun?
3: Joe. Oh, Cup of Joe. Now, next month, si Maki naman ang pupunta rito at sa towards the fourth quarter, Bini daw ang pupunta rito. Mm-hmm. Kinakasan na yan. Bukod doon, marami pang ibang mga in the middle, pati yung mga bago at mga dati ng mga hinahangaan ng Singaporeans din. Ngayon, bukod doon, sa larangan naman ng ating pagkain ay nandito ang dami na ritong Pilipino food, para na pag pumunta ka doon sa tinatawag na Lucky Plaza, yun ang tambayan ng Pilipino, para ka na rin nasa Pilipinas. Meron doong Andok, siyempre Jollibee nandoon, JT's Manu, at kung ano-ano pang mga Filipino restaurants. At dahil din diyan sa larangan ng pagkain, hindi na lang para sa mga fast food ang Pilipino. Na-feature na rin tayo sa mga hotel. Yung ang 57th anniversary, tinrit natin ang ating mga kaibigang Singaporean sa Filipino Foods Orchard Hotel. Bago yun, nagkaroon din ng Filipino Food Festival sa Shangri-La, dito, Shangri-La Hotel. Nagkaroon din sa Raffles Hotel. Nagkaroon din sa Grand Copthorne at sa Grand Mercure Roxy. Napakahalaga ng ating dinadala rito na kultura natin. At siyempre, noong 2024, nagkaroon din tayo sa kauna-unahang pagkakataon ng exhibit sa ating world-famous na Gardens by the Bay. Nagkaroon ng Filipino Floral Exhibit doon featuring our own waling-waling. So napakahalaga. Marami pang iba, pati mga literature natin, itinatranslate yung ating mga Filipino books from Tagalog at or other languages diyan sa atin into English para naman ma-share din daw doon sa mga kabataan, yung mga kabataang Singaporean. Napakahalaga ng ating mga ng exchanges sa kultura between Singapore and the Philippines.
1: Ito naman po, Ambassador, given na na-discuss po natin yung health, economy, security, culture, tourism, sa perspective po no ng ating Philippine Embassy diyan sa Singapore, sa ano pa pong mga sektor ang kumbaga kinakikitaan no ang mas malalim na kooperasyon between the Philippines and Singapore in the future?
3: Well, ang unang-una, nung isang taon, nag-state visit dyan si Prime Minister Lawrence Wong, state visit dyan sa atin, dahil sila ang susunod sa ating magiging chair ng ASEAN, napagkasunduan na kung ano man yung itutuloy nila, kung ano man yung mga pending na may mga maiiwan natin, itutuloy nila. Ganon din naman tayo, nakipag-usap tayo doon sa naunang chair sa atin, Malaysia, na ganon. Yeah, so napakahalaga nung agreement na yon, dahil hindi basta maiiwan yung, at may kumpiyansa tayo na matutuloy. Dahil marami mga issue na hindi naman talaga kaya ng isang taon ay ayusin. Mm-hmm. So mahalaga yan. Kasama rin natin ang Singapore sa lahat pa ng ibang mga bagay. Magkakaroon dito ng mga bagong new nurses. Meron tayo mga, ang mga nurses dito pupunta rin, may bago tayo agreement. At bukod sa pagpunta ng mga nurse dito, ay bibigyan din sila ng yung iba sa kanila, syempre ng scholarship para magkaroon ng mas mataas na antas ng kaalaman, para naman pag umuwi sa Pilipinas, maibahagi nila kung ano natutunan nila rito sa Singapore. Tsaka yun pa rin, ganun pa rin, marami ditong mga matututunan. Lagi ko sinasabi, ang mga Singaporeans very good at entrepreneurship. Kaya dahil nga pinakamalaki ang malaki ang naiaambag na remittance diyan, meron sigurong pang capital ang mga Pilipino rito, meron sigurong pang entrepreneurship, at ang pinakamagandang aralin nila ay yung mga amo nila, yung mga Singaporeans, kung paano nila ginagawang napapalago ang kanilang mga negosyo na napapaganda ang kanilang bayan. So yun ang mga pinakamahalagang susunod na mga bagay.

0: aktibidad to commemorate this celebration, at meron pa po bang mga activities na dapat asahan ngayong taon?
1: Alam mo yung activities, sinasama lang namin yung 57th anniversary, pero tuloy-tuloy ang anniversary at tuloy-tuloy ang mga activities natin dito sa embassy dito, at sigurado yung embassy diyan sa Singapore, ng Singapore diyan sa atin, tuloy-tuloy din ang activities. Siyempre yun nga, nagkaroon tayo ng pasinaya ng ating bagong embassy, maraming visitors, both incoming and outgoing dito. Siyempre, dahil ASEAN na rin, ano, on the sidelines ng ASEAN, nagkakaroon na rin sila ng bilateral meetings. Ano? So, lang sa Department of Foreign Affairs, sigurado yung ibang mga Department of Health, nakita ko yung ibang mga release ng Department of Health, ng Department of National Defense, at Department of Trade and Industry. Marami po yan. Nandiyan din yung ating ano, nandiyan din yung ating DMW. Alam mo nung nagkagulo sa Iran, mayroong makay na 24 na Pilipino na sumakay sa repatriation flight ng Singapore Air Force mula Jeddah papunta rito sa Singapore. Kaya dito natin sinundo, at mula dito nakauwi ay yung 24 na Filipino nakauwi sa atin, sa kasagsagan yun ng ano ng gera diyan sa do, ng gera do sa Middle East, at mula Jeddah sa kanila doon sumakay 24. So maraming mga gagawin, at yung mga activities bukod doon sa nung May 18, May 16 kasi ang anniversary, May 18, yun nga nagkaroon tayo ng konting salo-salo. Yun lang naman ang exclusive for that purpose, pero magkakaroon tayo siyempre ng bagong flag raising for our National Day, mababanggit na rin doon yung 57, diplomatic reception for yung mga kaibigan natin, mga colleagues naman natin for from the diplomatic or dito ibang mga ambassadors. Hindi ko pa alam kung magkakaroon tayo ng anong tawag doon, ng mga iba pang mga celebration. Tayo kasi ang chair ng ASEAN, so titingnan natin kung anong mangyayari diyan. We have come up with a book about ano, na nilaunch namin ng libro tungkol sa mga 25 successful Filipinos here in Singapore, so noong 2024 yon. We're coming up, lagi tayo natatanong, what is your favorite Filipino restaurant here? Mahirap sumagot, eh lahat yun, paborito natin. Kaya ang ginawa natin, gumawa na lang tayo ng isang publication. Hindi pa namin na ilo-launch yun, pero ilo-launch din natin yun. Bukod doon, maglo-launch din tayo ng ano, meron tayo. Ang hirap kasing sundan na yung mga agreements, so sabi ko, ba't hindi tayo gumawa ng isang compilation? Pag masamahin na natin yan, so malapit na rin mabuo yun. At siyempre, bibigyan din natin ng halaga yung isa pang magitan ng isang libro, siguro another book about the Philippine yung bago nating building, dahil napakaraming mga artists na tumulong sa atin na paparapagandahin ang building, kaya nga tayo na recognize ng ating Monocle magazine. So gagawa natin yun ng isang magandang libro din. So para naman maipamahagi yung kaalaman na yun. At lahat yun, siyempre, may book launch lahat yun. Masasabi yan na 57th anniversary natin inilaunch.
0: At looking forward po, no, ang daming launches po pala, no, na ilulunsad ng ating Philippine Embassy sa Singapore. Ito naman po, Ambassador, no, kasi kanina nabanggit nyo nga po, no, yung pagsama po ng 24 nating mga kababayan na naipit po, no, dun sa Middle East tensions, dun sa repatriation na efforts po, no, ng Singaporean Air Force. So gusto lang po natin na bigyan na highlight ito. Gaano po ba kahalaga, no, itong naging gesture na ito ng Singapore doon sa relationship ng first our country and Singapore, dahil kumbaga talagang from both sides ay talaga pinapahalagahan yung ating mga migrant workers.
1: Alam mo, yan naman ay bahagi rin ng kasunduan sa ASEAN, na pag merong kumbaga halimbawa merong magagawa ang ibang ASEAN para sa mga nationals ng iba, ay gagawin din natin. Ang maganda diyan, ang alam ko diyan, hindi naman ako ambassador natin sa Saudi Arabia. Ang alam ko diyan,

0: Meron tayo ng repatriation flight from Riyadh naman the following day. So malamang yan, yung 24 na yan, siguro ibabiyahe pa natin from Jeddah to Riyadh yan para makasama doon sa ating repatriation flights. Pero since meron na yung Singapore, might as well na ano natin yan. Alam mo, 24 hours is a long time pagka sa usapin ng kaligtasan, lalo na hindi naman tayo kasali diyan sa gerang yan. So napakahalaga niyan anong yan ng gesture na yan ng Singapore para sa atin.
1: Ito naman po, no, moving to another topic po, Ambassador, kasi tulad ng nabanggit ko kanina sa first part, no, ng ating programa na Babangon sa Makabayan Serbisyo Publiko, ay ating pag-uusapan, no, ang overseas voting, no, particular po, no, for this episode ng ating mga kababayan, para sa ating mga kababayan diyan sa Singapore. Bago ko po itanong, no, syempre dun sa mga para sa mga hindi pa nagpaparehistro, ay gusto ko po munang kumustahin, kumusta po yung status ng ating OVR dyan po sa Singapore.
0: Ongoing ang overseas voters registration simula noong December 1, 20 ano ba ngayon 26 2025. At tuloy-tuloy yan hanggang September 30, 2027 dahil 2028 ang May 2028 ang election, ano. So yan ang schedule, ano. Tuloy-tuloy yan sa embassy doon din sa ating consular area at pinahalagahan natin yan, nagkaroon noong Women's Month, binigyan natin ng priority lane yung mga nagrehistrong mga kababaihan natin para diretso sila, wala nang anong tawag doon, wala nang, hindi na namin sila hiningan ng appointment or what, dire-diretso sila doon. Mabilis lang naman ang rehistro, passport lang, syempre kailangan mo lang patunayan na ikaw ay Pilipino. Tuloy-tuloy naman yan, sana nga magparehistro na sila habang maaga pa dahil ang karaniwan diyan pagka last few days saka tayo magre-rehistro, pero sana nga mag-ano sila na magrehistro na agad.
1: Ambassador, matanong ko lamang po, meron po bang at least mga estimates po, no, kung ilan po yung mga new masasabing new voters po, no, mula dun sa datos po na hawak po ninyo for this particular period ng overseas voter registration?
0: Sa ngayon, ang alam kong pwede pang bumoto ay more than 80,000 voters ang registered at bumoto nung nakarang election. Ang iba at yung iba naman nung two elections ago. Pagka kasi hindi ka bumoto ng dalawang election, yun, ma-delist ka sa listahan. So ngayon, marami na rin nakikita ko, mayroong marami din naman ng nagre-rehistro, pero hindi sana ganun kaunti lang. Medyo kaunti pa rin dahil sa kasabi ko nga 220,000, marami dyan siguro qualified voters naman. So sana nga mag-registro na sila, pero hindi 80,000 pa lang ang registrado nung nakaraang election. Siguro ngayon baka nadagdagan na ng kung ilang libo na rin ang nadagdag, pero sana mas marami pa.
1: Samantala po, no, Ambassador, ano po ba yung mga hakbang na ginagawa po ng ating embahada diyan sa Singapore para mas, kumbaga, mas makahikayat pa ng marami, no, sa ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa host country na magparehistro at bumoto?
0: Alam mo, yung pagrehistro, ano naman yan, siguro kung sa kaalaman lang, malamang alam na ng mga Pilipino rito talaga kung na mayroon tayong voters registration. Yung alam talaga sa kanila iba, tsumetsempo siguro, may kasabay, may ano. O kaya tsumetsempo na sabay na sa kanilang, halimbawa, mag-a-apply na rin sila ng passport, baka isasabay na rin para isang punta na lang sa embassy. So, sa ngayon, yun nga, isa sa ginawa namin noong Women's Month, na binigyan namin ng pagkakataong priority lane yung mga women, para mas mabilis at mas maayos yung kanilang pila. Sa aming mga pakikipag-ugnayan sa ating mga kapwa Pilipino, meron tayong flag raising natin sa ngayong Independence Day para sa mga Pilipino. Siyempre, babanggitin natin 'yon. Buwan-buwan meron tayong tinatawag na town hall meetings with ano ang tawag ugnayan. Ang may tinatawag tayo ugnayan para sa mga kapwa Pilipino after office hours usually yan once a month na once every quarter nating ina once every quarter nating ginagawa at nababanggit natin yan. At kung kinakailangan na at may bago talagang announcement bukod sa ating Facebook at IG ay nagpapatawag din tayo ng mga meetings para sa mga Filipino community rito. So, marami pang pagkakataon yan, pero sa lahat ng ating mga pakikitungo sa ating mga kababayan Pilipino, ay nababanggit natin yan. Nababanggit natin yan. Naiimbita rin tayo kung minsan sa kung ano-ano mga events ng mga Pilipino na sila nag-host. Kaya, nababanggit din po yan. Lahat, laging nababanggit yung hinihikayat, ang paghihikayat natin na magrehistro sa overseas voting. At hindi lang po ako, pati po yung iba mga official ng embassy, siyempre pag sila naman na naimbita o sila nakapunta, ganun din po ang kanilang ginagawa.
1: It's nice to know po na kumbaga maganda ang ugnayan no sa pagitan po ng ating embassy and the Filipino community po no diyan sa Singapore. Ambassador, gusto ko man pong pahabain pa ang ating diskusyon ngunit we're running out of material time. Siguro po hihingin ko na lamang po ang inyong mensahe para sa ating mga kababayan no, probably merong mga nakikinig po sa atin no na nandiyan po sa Singapore. Ano po ang inyong mensahe of course regarding doon sa mga pinag-usapan po natin na yung the anniversary 57th anniversary sa ng diplomatic relations between the Philippines and Singapore and of course yung inyong panawagan for the overseas voter registration. Go ahead po Ambassador.
0: Yeah, maraming salamat at tinihikayat ko ang ating mga kababayan, lalo-lalo na mga Pilipino dito sa Singapore na makilahok sa mga programa ng ating embassy kasama na nga yung overseas voting, makipag-register na para talagang maging kabahagi na tayo ng mga halalan diyan sa Pilipinas. Bagamat national officials lamang ang ating maiboboto ay mahalaga pa rin yon dahil kung inyong titingnan noong nakaraan, napakaliit na ng gap between the winning 12th number 12 senator at yung losing na 13th senator. So every vote will now count. Ngayon, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo at patuloy po kaming susuporta sa sambayan ng Pilipino dito sa Singapore at siyempre sa Pilipinas sa pamamagitan hindi lamang ng consular, hindi lamang passport, hindi lamang assistance sa nationals. Yung pong mga agreement, yung more nurses dito, kahit po yung carbon credits agreement in accordance with the Paris Agreement, yan po naman ay para sa Pilipino, para rin po sa ating bansang Pilipinas dahil para po sa kalikasan. Niyan. Patuloy po kaming maglilingkod sa inyo, patuloy po kaming susuporta sa inyo at kapalit po noon ay inaasahan din namin ang inyong suporta. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po, Ambassador. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Salamat, sir.
1: At ating nakasama dito sa ating edisyon ngayon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko si Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Makaraig. At sa puntong ito ay atin pong tatapusin na ang ating edisyon. Sa araw na ito, syempre magpapasalamat tayo muli sa ating mga nakasama. Syempre, ang sa Master Control, nandyan si Ma'am Susan Aison sa live streamings natin. No? Live streaming, kasi meron tayo sa social media at meron din tayo sa Evox PBS Receiver app. Ang nakatoka dyan ay si Justin Osias. Syempre, maraming salamat ulit sa ating resource person sa araw na ito, si His Excellency Medardo Makaraig, ang ating Philippine Ambassador to Singapore. Syempre, i-shout out na siguro din natin no, ang tumulong sa atin no, para maging posible ang interview na ito, si Miss Giselle. Maraming salamat po, Miss Giselle. At syempre, sa ating mga tagapakinig para sa araw na ito. Sa ngalan pong muli ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente, isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
2: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Flood control projects. Sinabi po ni Remulla na sadyang nasa flood control talaga at Senado ang interes ng taong bayan ngayon kung kaya't ito ang kanilang unang tinugunan. Makatitiyak din ang publiko na walang palalagpasing tiwaling opisyal ng pamahalaan ng ombudsman at makakasuhan ang lahat ng sangkot sa at konektado sa mga maanomalyang proyekto. Muna rito ay sinabi ni Senador Jinggoy Estrada na tanggap niya ang kanyang magiging kapalaran dahil daw sa kanyang naging tindig. Wala pa naman sagot si Senador Joel Villanueva na sinasabing isa rin sa mga susunod na makakasuhan, gayon din si Senador Francis Cheese Escudero. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Wednesday, ika-27 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Bago po ang lahat, ating po muna at simulan natin pala tutunan ng isang nagmamadaling
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
3: Sapagkat 8 senior officials ng Philippine National Police muling isinailalim po o inilagay ho sa bagong pwesto sa pinakahuling balasahan sa hanay po ng pambansang pulisya. Yan po ang tinutukan ni Diane Lear. Diane!
4: Yes, J. Mark, inilagay sa bagong pwesto ang 8 senior police official sa pinakahuling balasahan sa pambansang pulisya o Philippine National Police. Ito ay matapos na ilabas yung kautusan na may petsang May 26 na nilagdaan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr. Itinalaga si Police Brigadier General Arnold Ibay bilang Deputy Director for Administration na National Capital Region Police Office kapalit ni Brigadier General Randy Arceo na inilipat naman sa Personal Holding and Accounting Unit o PHAO. Si Brigadier General Romeo Berangco naman ang hahalili kay Ibay bilang Deputy Director ng Directorate for Education and Training. Si Brigadier General Francisco Abreu ay itinalaga namang Deputy Chief ng Philippine National Police Academy kapalit ni Berangco, habang si Brigadier General Gonzalo Villamor Jr. ang pumalit bilang Executive Officer ng Directorate for Research and Development matapos na ma-reassign sa PHAO. Inilipat din sa PHAO si Brigadier General Angela Rejano, habang si Colonel Frederick Obar ang itinagang bagong Dean of Academics ng PNPA. Si Colonel Ledon Monte naman ang itinalagang PNPA Commandant of Cadets. Epektibo itong balasahan simula ngayong araw. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report. Mark in, mark out.
3: Maraming salamat, Diane Lear. Mula ka dyan sa Kapok Rame. Medyo mainit nga, no? Sunod-sunod ang mga balitang pumuputok mula dyan sa Kapok Rame. Ano, holiday ba ngayon? Oy, doon sa mga kapatid nating Muslim, ha? Nasa Islamic community, kami po'y nakikisa sa inyo. Ed Mubarak, sa inyong pagdiriwang po ng Feast of Sacrifice, Eidul Adha. Yung Eidul Adha, ang sinasabi nga po na isa po sa mga highlight, no, ng Islamic community. Dito ho kasi ginugunita yung ginawang pagsasakripisyo ni Ibrahim sa kanyang anak na si Ishmael para makipagtipanan kay Allah. no? Para sa kapayapaan, kanyang commitment, kanyang covenant with Allah. Pero hindi na pinayagan ni Allah na sabi nga eh, kitlin pa ang buhay ng ni Ishmael. Sa halip ay nag-alay na lamang po si Ibrahim, no? At si Ishmael ng kambing o guya, no? Para ialay kay Allah. So, yan, nagkaroon na sila ng tipanan, no? Na sabi nga eh, yung pagsasakripisyo, yan ang buod eh. Nung naging gawin na yon, kumbaga sa Biblia naman ng mga Kristiyano, si Abraham at si Isaac, no? Yan ang mag-ama. Yun yung kwento nila eh. Oo. Hindi naman nung nagkakalayo yung kwento, bagamat sabi nga magkaiba lang yung mga pangalan, pero yung buod ng kwento, hindi ho nagkakalayo. At ang moral of the story ay nga yung pagsasakripisyo, no? At yung pagpapakumbaba, pag-aalay sa Diyos. Yan no, ang buod ng okasyong ito. Kaya kami po ay nakikiisa sa mga kapatid nating Muslim sa panahon na ito ng pag-aalay, no, ng panalangin. Sana ho isama niyo ho sa ating panalangin, no, yung sa mga kapatid nating Muslim, ito kapayapaan, no. Yan naman ang hangad ng bawat isa. Yan po ang hangad ng bawat Pilipino na magkaroon tayo ng pagkakaisa, ng kapayapaan, no. Tama na ang politika, sobra na. Wala pang 2028, ang init na. Init na nga ng panahon, init pa namang ulo natin sa mga... Ako naman talaga, oo. Kaya naman ho, no, doon sa mga nananalangin mga kapatid nating Muslim, pakisama nyo po ang ating bansang Pilipinas. Na sana kalimutan na yung politika, sana matigil na itong politika na to. Oo. Sana malipol na yung mga korap. O yun pa isa. O sana malipol na yung mga korap. Maparusahan, no? Mapanagot sa dapat mapanagot. Nasa gayon na ang bayan natin eh. Umunlad na, sumulong na. Sulong na bayan. Oo. Para hindi na tayo yung ating mga kababayan eh mawala na yung paghihirap. Nasa gayon eh maging ano na tayo, no? Maging mapayapa, maunlad ang ating bansang minamahal, ang bansang Pilipinas. Mark in, mark out. Kaya't samahan niyo po ako, ang inyong lingkod, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. Palatuntunan ng Mark in, mark out sa mga balita. Ito po mga palatuntunan ng hitik sa mga balitang dapat ninyo malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan.
5: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Mamaya ho, ating tutungayan yung pong nangyaring walkout sa Senado kahapon. Dahil ang sinusulong ho ng kasalukuyang mayorya sa Senado ay kung pwede raw po na makaboto yung mga senador remotely dahil pinalulutang na meron daw humaaresto dahil sa mga flood control project. Meron daw pumaaresto dahil sa ICC. Meron na nga eh, nagtatago na nga ngayon eh, di ba? Eh sabi ng DILG Secretary, hindi lang ho yung isang bahay dyan sa Pampanga. Meron pa. Meron pa tatlo. Oo. Kaya't, nako, ano, bantay ba to? Bantay ba to? Yan. Tinutugis eh. O tapos meron pa mga bagong makukulong. Mga magiging bagong inmate. Oo. Nanganganin, pinalulutang, may maaresto daw. Eh kung gagayahin ko yung nagsabi, ano ba yan? Nakakaloka? Oo. Kilala nyo na kung sino yun ano. Ay, yun na nga. Kaya nga ho, pinapropose ngayon, tinatrabaho ngayon ng mayorya, na kung pwede, kung mababawasan daw sila, eh makaboto raw ng virtual yung mga mawawalang senador dahil sa mga kukulong para daw magampanampanin daw nila kanyang mandato. Eh di ba kapag ka ikaw ngayon kinulong, ikaw ay magiging PDL, person deprived of liberty, kese hodang senador ka pa. 'Di ba? Bakit maggagaling-galingan yung mga abogado diyan ng mga mambabatas? Oo, abogado nga kayo na turingan. Gilig nyo naman bali ng batas. Diba? Ad hominem. Kesyo, hindi abogado yung kausap ninyong kapwa nyo senador? Oo. Diba? Ang sa batas, hindi naman kailangan, hindi naman kailangan brilliant ke. Kahit nga si senadora, yung yumaong senadora Miriam Defensor Santiago, sinabi. Diba? Ang importante dapat ay intindihan mo ang batas. Hindi mo i-interpret ang batas. Hindi trabaho ng abogado interpret ang batas. Ang trabaho ng abogado intindihin ang batas. Yung pag-intindi dun sa batas, yan naman ang susundin ng mga tagapagpatupad ng batas. Sabi nga, the lawmakers are the lawbreakers. Yun ang tuloy nagiging conception ngayon ng tao sa mga mambabatas, lalo na dyan sa Senado. Mambabatas nga ba o mambubutas yung karamihan dyan sa inyo? Ha? Nagbubutas lang kayo ng... Nako po, pasintabi lang doon sa iba pa mga senador, pero meron nyo kayong mga kasama dyan, mga payaso. Oo. Eh, mahilig magpatawa, hindi naman kalbo. Ah, di ba? Eh, pinagtatawanan ako kayo ng taong bayan eh. Kaya kahapon nag-init ang Senado at meron ng mga nag-walk out. Eh, sabi nga ni ano, si Senador Erwin Tulfo, pinagdolo ko lang kami nitong mga to eh. Ha? Dahil yung sinasabi daw ng mayorya hindi raw ho, sabi nga hindi na applicable ngayon, wala namang pandemya. Yung applicable lang yun sa mga nung panahon ng pandemya na hindi makakalabas ang tao. Eh naman nakakalabas ang tao eh. Meron nga lang makukulong. Pero yung pag nakulong, ibig sabihin, yung kanyang kalayaan medyo limitado na dahil kaya nga tinawag niya person deprived of liberty. Ibig sabihin, wala na siyang karapatan. Mawawalan siya ng karapatan na gawin yung kanyang ginagawa nung siya'y nasa laya pa. Dahil meron siyang kinaharap na kaso na dapat niya sagutin at patunayan na wala siyang kasalanan. Oh, hindi naman sa dinidiin, hindi naman komo nakulong ka, maididiin ka na ron eh. Diba? Kaya ka kinukulong dahil para papanagutin ka. Oh, pero bago ka papanagutin, dapat mo munang depensahan ang sarili mo, patunayan kung wala ka talagang kasalanan. At kung napatunayan na kayo nagkasala, dapat pagdusahan mo 'yan. Nagiging entitled na mga senador natin ngayon eh. 'Di ba? Yung ilan. Hindi natin nila lahat, yung ilan. Ilan lang naman yung matutuwid dyan eh. O, diba? Tapos may magsasabi, para daw si Judas. Tre, si Judas lang. Naloko na, oo.
5: Emotional damage!
3: Kaya nga, no? Ako! Kaya ito, samahan niyo po ako, ninyo fact checker, J. Mark Dagala, hanggang alas 5 po tayo ng hapon, ha? Ito po ang inyong palatuntunan on a holiday!
5: Mark in! Mark out!
3: At di po muna pasadaan ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Wednesday. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakikisa sa mga kapatid na Muslim sa buong mundo sa pagdiriwang ng Idul Adha, ang pista ng sakripisyo. Isa sa pinakamataas at pinakaprestigyosong parangal ng Japan ay ginawad kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang state call sa Emperor at Empress ng naturang bansa. Revocation sa lisensya ng mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa ay naproba ng PNP Firearms and Explosives Office. Posibleng hideout ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Balibago Angeles City sa Pampanga, sinalakay na pinagsanib ng pwersa ng CIDG at NBI kanina umaga, tatlo pang lugar. Target na rin daw ho ng mga otoridad ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla. Senador Robin Hood Padilla, inirekomendang haina o sampahan ng kasong obstruction of justice ng CIDG sa DOJ dahil sa umano'y pagpapatakas ito kay Senador Bato de la Rosa. O yung pagpuputol daw po ng mga puno sa may bahagi ng Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila pansamantang itinigil ayon sa DENR. bagyo sa labas ang Philippine Area of Responsibility. Lumakas pa sa tropical storm at posibleng pangalan ng Doming pagpasok nito sa bansa.
5: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
3: Sa iba pang silid sa mga balita sa oras na alas 4:26, nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kapatid na Muslim sa buong mundo kaugnay ng pagdiriwang ng Eidul Adha o Feast of Sacrifice. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi nitong ipinapaalala ng banal na okasyon ng kapangyarihan ng matatag na pananampalataya, ganap na pagpapasakop sa kalooban ni Allah at magtitiwala sa layuning higit na sa ating mga sarili. Taglayan niya ng Eidul Adha ang walang kupas sa mensahe para sa mga tao at sa lahat ng mananampalataya habang itinuturo din anya nito ang anumang ating isinusuko para sa katarungan at marangal na layunin ay hindi kailanman kawalan. Dagdag pa ng Pangulo na ang okasyon ay magsisilbing pagtawag sa bawat isa na lampasan ang pansariling hangarin at pairalin ang pagsunod, kababaan, loob at debosyon. Bahagi rin ang mensahe ng Pangulo na magsilbing inspirasyon sana sa ang banal na pagdiriwang upang mapagnilayan ang muling pagpapatibay ng pangako sa mga pagpapahalagang nagbubuklod sa atin bilang isang mamamayan at iisang bansa.
5: Mark in, mark out.
3: Inaprumahan na ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office ang revocation sa mga lisensya ng baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Batay sa dokumentong nakuha ng Radyo Pilipinas, pirmado ni FEO Director Police Brigadier General Jose Malala Jr., ang rekomendasyon ng FEO License Revocation and Restoration Board na kanselahin ang mga lisensya ng baril ng senador. Dapat ito kahapon Mayo 26, pinirmahan ni Manalad ang rekomendasyong i-revoke o bawiin ang lisensya ng mga baril ni De La Rosa na mayroong Type 5 na license to own and possess firearms o LTOF. Ibig sabihin, maaari siyang may-ari ng nasa 15 o higit pang mga armas at ikinukonsidera siyang kolektor. Kolektor! Pero sa datos po ng FEO, meron pong 117 baril na nakapangalan po sa senador bilang may-ari nito. Bukod dyan, mayroon ding sulat ang PNP FEO sa Police Regional Office 11 na inaabisuhan si De La Rosa kaugnay sa pagbawi ng lisensya ng mga armas. Ipinag-utos din sa senador ang pagsuko sa mga naturang baril sa lalong madaling panahon.
5: Mark in, mark out.
3: Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang tinuturing na hideout ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa isang subdivision sa Barangay Balibago, Angeles City, Lalawigan ng Pampanga. Dito sinasabi ng tatago umano si Senador de la Rosa na ipinaaresto ng International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa War on Drugs sa nakalipas na administrasyon. Ayon po kay Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce, mag-aalas 6 kaninang umaga na magpag-ugnayan sa kanila ang CIDG para sa pagkakasa ng operasyon sa bahay na pagmamayari umano, tantiyuhin ni Senador Robin Hood Padilla. Sa bisa ng law enforcement at search operation sa paghahanap kay De La Rosa at sa sinasabing mga sasakyan may kaugnayan sa pagtakas ng senador. Gayunman, hindi natagpuan si De La Rosa ngayon din ang mga sasakyang hinahanap. Samantala, hindi pa naglalabas sa anumang detalye ang CIDG sa itinatakbo ng operasyon bagkus. Ilalahad ito sa ipatatawag na pulong balita ang bukas, araw po ng Webes.
5: Mark in, mark out.
3: Inirekomenda naman ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ang pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban no kay Senador Robin Hood Padilla at iba pang individual. Hindi kasunod naman sa umunoy pagpapatakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado na ipinaaresto po ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity bunsod po ng War on Drugs. Sa inilabas mong payag ngayong araw, kinumpirma mo ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II na tapos na ang ginagawa nilang imbestigasyon. Lumalabas na sa na pinagplanuang maigi, ito pong pagtakas ni De La Rosa sa kay po ng lula ng sasakyan ni Padilla para makalabas sa Senado noong Mayo 14. Sinasabi rin po na itong si Senador De La Rosa mayroon din pong bit-bit na mga armas. Nung siya ho ay lumabas ng Senado.
5: Mark in, mark out. balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7-8 AM.
3: Ang oras po natin,
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
3: Teka, alas 4:30 na.
7: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
9: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Good news.
20: Yay!
19: Good vibes. I-mark in muna yan.
20: Fake news. Disinformation.
19: Mark out mo na yan.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: Report.
3: Alas 4:34 po ang oras sa buong upulang Pilipinas. Tungo muna tayo sa Land of the Rising Sun. Wala ho dyan sa Japan. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si First Lady Liza Araneta Marcos bisita po sa Imperial Palace ngayong araw. Yan po ang tinutukan naman ating kasama si Raquel Bayan. Raquel!
16: Mainit ang naging pagtanggap niya na Emperor Naruhito at Empress Masako kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Imperial Palace bilang bahagi ng 4 na araw na state visit ng Pangulo sa Japan. Sa kaganapan, ginawaran ng Pangulo ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. Ito ang pinakamataas na pagkilalang iginagawad ng Japan. Habang iginawad naman ni Pangulo Marcos ang Order of Lakandula na mayroong rangong supremo para kay His Majesty Emperor Naruhito, habang Order of Gabriel silang naman para kay Her Majesty Empress Masako. Sumisimbolo ang mga pagkilalang ito ng kapwa commitment ng mga Pilipino at Japanese sa pagsusulong ng kapayapaan, mutual understanding at patuloy na kooperasyon tungo sa kapwa pag-unlad ng dalawang bansa. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Maraming salamat, Rakal Bayan, Department of Finance at Bureau of Internal Revenue naglunsad ng Taxpayer Portal. Yan naman po ang balitang tinutukan naman na ating kasamang si Luisa Irispe. Luisa?
20: Mas madali nang makikita at maa-access ng mga taxpayers ang impormasyon sa kanilang binabayarang buwis dahil sa inilunsad na Taxpayer Portal Project ng Department of Finance at Bureau of Internal Revenue. Sa pamamagitan ng portal, online lang at hindi na kailangan pang personal na magpunta sa mga opisina ng BIR ang mga nais makita ang kanilang tax records, registration details, status ng kanilang income tax returns, tax payments at paalala sa mga buwis na kailangang bayaran. Pinangunahan naman ni Finance Secretary Frederick Go ang pilot rollout ng proyekto kasama si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Ayon sa DOF, bahagi ito ng digitalization efforts ng pamahalaan upang mapabilis ang transaksyon ng mga taxpayer at mapalawak ang online government services. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: EJK Truth Commission inilunsad para sa pagtuklas ang katotohanan sa mga kaso ng extrajudicial killings. Detalye mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
22: Inumpisa na ng Maynila Water Services ang partial operations ng raw water reservoir nito sa Lamesa Water Treatment Plant sa Quezon City. Layunin ang proyekto na makatulong sa pagpapanatili ng mas matatag at maaasahang supply ng tubig, lalo na sa mga panahong bumababa ang inflow mula sa mga pinagkukunan nito. Tiniyak na Maynilad na sa sandaling ganap ito matapos, magkakaroon ito ng kapasidad na mag-imbak ng hanggang 200 milyong litro ng raw water. Magsisilbing buffer supply ito upang maiwasan ang agarang epekto ng kakulangan sa tubig at mapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo sa West Zone. Ayon sa kumpanya, bahagi ito ng mas malawak nilang modernisasyon at climate resilient efforts upang masiguro ang seguridad sa tubig sa gitna ng pabago-bagong klima at tumataas na demand sa Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Samantala, mga kabayan, Black Innovation naman ang planong online virtual participation po sa Senado ng Senate Majority. Yan po ang balitang tinutukan naman ni Mera de Baldos Reyes. Lan!
23: Mariing tinutulan ng Makabayan Block sa Kamara ang panukala ng mayorya ng Senado na payagan ang electronic participation at pagboto ng mga senador na hindi pisikal na dumadalo sa plenaryo kasabay ng umiinit na usapin kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio na nakikita nilang istratehiya ito upang mapanatili ng mayorya ang sapat na bilang sa mga mahalagang botohan sa Senado. Ayon kay Tinio, hindi ito katanggap-tanggap at garapalan ng hakbang sa panig ng Senate Majority. Anya, hindi dapat amyandahan ang mga patakaran ng Senado kung walang sapat na bilang ng mga senador na dumadalo sa sesyon. Narito ang pahayag ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio.
24: Well, nangyari yan dahil garapalan talaga ang nangyayari sa Senado. Gustong itulak nung mayorya, dahil napakanipis nung kanilang mayorya, itong really unacceptable rule on allowing for online voting. No, hindi po katanggap-tanggap 'yan.
23: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas Report.
3: Yung pong napakinggan yung pong ulat ni Kuyang Ray Ferrer kanina ay patungkol po dun sa partial operations ng raw water reservoir dyan sa La Mesa na sinimulan na po ng Maynilad. Yung po ha, yung paglilinaw lang po dun sa naging ulat kanina ni Kuyang Ray Ferrer. At tabayan niyo po yung ulat niya naman tungkol dun sa nauna natin binasang lead, yung pong patungkolo sa EJK.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Yan po ang mga balita ng atin sa atin ng ating Radyo Pilipinas reporter sa Metro Manila at sa iba't ibang panig po ng bansa.
21: Mark in. Mark out.
3: Ang oras.
0: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
3: Alas 4:41, labing siyam na sandali bago po ang alas 5.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist. Tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Good news!
25: Yay!
6: Good vibes! I-mark in muna yan!
25: Fake news!
6: Fake news!
25: Disinformation!
6: Disinformation!

0: Bago po ang ating nakadagdang panayam po ngayon, ay maganda hong balita sapagkat dyan ho sa may bahagi ng Western Visayas, pinalalakas po ng bagong liderato ng Police Regional Office 6 yung kanilang kampanya kontra krimen. Ito ho'y makaraang makapagtala ang rehiyon ng Western Visayas, itong Police Regional Office 6, na 147 focus crime incidents na itala mula Enero hanggang sa 143 na focus crimes nito pong Abril. Ayon po kay Western Visayas Regional Police Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, malaking bagay ang pagsusuri sa monthly crime trends. Particular na ho sa mga field commander para i-adjust ang deployment plans. Gayun din ho ang pagpapalakas sa presensya ng pulisya sa mga natukoy na lugar at paigtingin pa ho yung kanilang mga operasyon kontra krimen. Sa pinakahuling monitoring po, naitala ang zero focus crime incident sa buong rehiyon noong Mayo 22 hanggang 25. Habang isang focus crime incident naman ang naitala, no, na physical injury na naitala po noong Mayo 26. Binigyan din po ni General Tuanyo ang kahalagahan ng tuloy-tuloy at maagap na pagpapatupad ng mga pulisya upang higit daw po mapalakas ang seguridad ng publiko at mapanatili po ang kapayapaan at kaayusan dyan po sa Western Visayas. Mark in, mark out. Nasa linya na po natin Professor Froilan Calilong, political analyst. Alamin natin ano pang basa niya doon sa nangyari kahapon, ano, doon sa Senado dahil walkout eh, yung minority. Prof. Froilan, magandang hapon po sa inyo, Prof. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yes, good afternoon po. Good afternoon po sa lahat ng ating mga tasubaybay. Thank you for having me again po.
0: Opo, ano bang basa nyo dun sa nangyari kahapon na nag-walkout yung minority bloc? Dahil ang kanilang ipinupunto, parang binabastos na sila. Dahil wala naman daw sa rules. Ang daming rules eh, ang daming binasang rules eh. Rules. Wala raw sa Senate rules yung pag-participate remotely ng isang senador kung siya man ho ay magkakasakit, makukulong, o kung basta mawawala siya sa plenaryo, mawawala siya sa Senado, wala yung kanyang presensya doon, hindi siya pwede mag-participate remotely kung nasan man siya.
1: Yes, tama naman po yung ganung contention basically, no, because wala nga siya sa kasalukuyang rules, no. Pero we need to understand na ang rules naman po, lalong-lalo na sa Senado, is actually contingent upon several amendments. In short, they are the ones who actually execute and make their own rules, and they could actually change it. But of course, this has to be within the purview of the majority vote, no? So, technically speaking, pwede naman po talaga siyang pag-usapan. Pwede siyang isalang bilang isang motion na ganun nga po yung ginawa ni Senator Mercoleta, kahalin tulad din naman ng mga naging motion in the past, no, ng ilang mga nasa minority ngayon. Particularly, si Senator Kiko Pangilinan, remember na nung si Senator Laila De Lima ay nakakulong, no, way back 2020, he actually also filed a motion that she be allowed to participate in the hearings and to even cast her vote even if she is in prison. So yun po yung isa sa mga makikita natin na kung hindi paborable sa kanila yung inihay na motion, eh talagang nilalabanan nila, no? Pero sana nakikita rin naman natin yung mga ibang pagkakataon kagaya ng ano na. And another thing, no, hindi ko naman sinasabi na mali yung positioning ng minority. Actually, I agree with that, no, na wala naman talaga sa rules. Pero the mere fact kasi that the stage ay walk out, no, yung po yung medyo sa akin, ano, hindi po talaga katanggap-tanggap, because the real ground, no, for us to be able to deliberate on things is in the plenary. So they lost their chance to actually debate and to show the public na talagang walang basihan yung motion ni Senator Mercoleta when you walk out, no, and nawawala syempre yung mandato, kasi yun yung function nila, no, to perform in the plenary, no, to deliberate, to discuss and to debate, and then when you stage a walkout, you immediately nawawala yun, ano? Hindi mo nagagawa at naibibigay sa publiko yung function na yun. So, parang sa ganang akin po, mas maganda sana kung inilaban nila talaga sa plenaryo para talaga na ipakita, no? Through a...
0: Nako, naputol. Ito na nga sinasabi ko. Oo. Pero, ang gusto ko sanang itanong dito kay Prof. Froilan Kalilong, kung mananatili doon yung mga senador, hindi ba ma-outnumber sila kasi minority nga sila eh. Prof, may katanungan ako doon sa sinabi mo na sana nilaban nila. Pero hindi ba sila magiging outnumbered doon kung nagstay sila? Kasi minority nga sila. So, kumbaga kung may majority, so paano ganun yung understanding ko. Since minority sila, so ang perception is outnumbered sila ng majority.
1: But you know, that's actually jumping too much further into the conclusion right away. No, remember na ang pinag-uusapan pa lang naman po dito ay yung procedural context. Kung maaari ba or kung po pwede ba, wala pa tayo doon sa substantive element. No? So, ibig sabihin, para talaga magkaroon ng botohan, kinakailangan parehong satisfactory yung dalawa na yun. Kinakailangan talaga nila sana, mas maganda talaga kung nandun sa plenaryo na ipakita nila na from a procedural context as well as from a substantive perspective, parehong walang merito. At yung hinaahin na petition ni Senator Dante Marcoleta, mas maganda po sana at least nagkaroon ng kaliwanagan yung ating mga kababayan at naipakita nila talaga no, na sila yung tama. And I think it could have created or given them greater political leverage at saka mas magandang optics no sa ating mga kababayan kasi pagka kasi walk out ang ginawa natin, yung sinasabi nila na masyadong dramatiko itong majority no sa ginagawa nila, sa mga sinasabi nila. But then again, when you stage a walkout, it's also pointing out to the same thing, you know? You're focusing on the theatrics, you're focusing on the drama, and not really on the substance, nung pinakailangan mo talagang gawin.
0: Pero sabi ni Senador Risa Ontiveros, the best way daw nila sa minority is gawin yung walkout is because para hindi na matalakay kasi pag nagkulang na yung quorum, pag nagkulang daw yung quorum doon sa plenary, hindi may papasa kung ano yung dapat na mapasa nila. At yung, kung ano yung isunusunod ng majorities, yun ang nakikita raw nilang best way na masagkaan yun. No? Sabi nga, makontra. At kaya nga nangyari, naiwan si Minority Leader Tito Soto to move no, the adjournment of the session
1: kahapon. I agree with that, no? Na talagang hindi naman po talaga po pwedeng talakayin ang anumang motion at talagang we will be moving to adjournment kapag talagang walang quorum, ano? And I think the majority accepted this naman. Alam ng majority kung ano talaga yung ginawa nitong mga miyembro ng minority. And for them, I think they are taking it with a grain of salt, no? Pero ang sa ganang akin kasi, talakayin natin, pagbigyan natin kung baaring matalakay para ipakita talaga na may mali, no? Kasi ako naniniwala talaga ako na yung positioning ng minority, I think they're really on the right perspective because we are not actually in a state of sabihin nating extraordinary circumstance right now.
0: Parang
1: no?
0: Pandemic,
1: wala,
0: no?
1: Walang pandemya, yes. Walang state of war declaration. So I really feel, no, that they really have the upper hand here. It's just that they could have properly, you know, expounded on it from a rational and more, you know, legal groundwork para talaga mas naintindihan yung punto nila ng ating mga kababayan. And yun nga, medyo nakikita naman natin kasi, no, that parang chess match talaga ang nangyayari ngayon sa Senado. Dahil primarily, ito kasing motion na to ni Senator Marcoleta is actually in anticipation naman of the possibility that Senator Jingo Estrada, Senator Villanueva, and even Senator Jesus Cordero may be facing charges later on and they may be arrested as well, no? So, they're already thinking ahead, no? In as much as the opposition, the current minority is also thinking way ahead, no? Na ayaw nila talaga na kumbaga, pahintulutan ito kasi alam nila, no, na medyo meron talagang linaw yung pagkaka-aresto nitong tatlo.
0: Mm-mm. Pero ito, ang tanong din ng mga kababayan natin, Prof. Dahil ang majority ngayon ng Senado, alam naman ng lahat na sila yung opposition. No, sila yung anti, sila yung kumbaga sila yung alam naman natin na ang kanilang kiling ay hindi sa kasalukuyang administrasyon kung sino na kakupo sa Malacañang. No, bagamat sabi nga magkahiwalay naman silang branch ng government at meron silang independence on their own, di ba? Kumbaga, is it healthy na halimbawa sa isang administrasyon ang iyong Senado ay sabi nga hindi aligned, no, doon sa mga layunin ng sabi nga ng administrasyon, bagamat sabi yung house or either yung house or yung senate mo sa legislative, sabi nga hindi naka-align sa mga layunin ng kasalukuyan nakaupo sa executive, healthy ba yung ganung concept, Prof?
1: Well, kasi kailangan po nating maintindihan dito, no, na may pagkakahiwalay yung mga highly politically charged na mga usapin sa Senado from the daily normal routinary task of legislation, ano. What I mean is, syempre, ideally talaga na yung administration tsaka yung liderato at yung mga majority ng nasa Senado dapat talaga they're on the same, ano, at least on the same political perspective, ano, or pareha sila ng paninindigan, dahil nga maraming mga kinakailang isulong ang chief executive, ang pangulo, ng mga tinatawag natin ng mga urgent or priority bills, no, na maaari talagang maharang sa Senado, lalong-lalo na kung malaki yung kanilang political differences or kung magkaiba yung kanilang political factions, no? And syempre iniiwasan po natin yun, ano? Pero may mga pagkakataon kasi nakagaya naman ito, may mga yung highly charged and highly divisive, highly polarizing incidents or eventualities kagaya ng itong impeachment na kinakailangan din talaga ng paninindigan, ano, na independent naman doon sa kinukumpas halimbawa ng pangulo, no. So hindi natin masasabi kasi na talagang sa lahat ng pagkakataon they have to be on the same page, no. Pero may mga pagkakataon kasi that is healthier for a democracy like ours na mayroon talagang mga fiscalizers na tinatawag, ano. Pero fiscalizing means not destabilizing and not just opposing for the sake of opposing. Kasi po pwedeng mangyari po na nag-oppose ka lang pero wala ka naman talagang

0: sa legislatura kung yung tumata yung mayorya sa Senado, eh alam naman natin na naka, kumbaga, nasa kabilang bakod ng politika.
1: Yeah, yun nga po eh. Actually, totoo po yan. I agree with that. No? And very, very polarized po talaga yung ating political milieu at the moment. And talagang kapag ganun po, no, it will be, you know, facing some kind of stiff resistance. And kumaga parang we're just going to bank on the wisdom and the competence ng kasalukuyang liderato na wag hayaan na yung emotion at saka yung kanilang political leanings ang magdidikta sa kanilang magiging desisyon, lalong-lalo na nandito tayo sa panahon ng pandemya, ng isang krisis na kinakailangan talaga natin ng agaran na mga reforma, no, na maaaring may sinusulong ang ating gobyerno, ang ating liderato, ang ating administration ng mga key reform agendas. Pero kung ito naman ay harangin dito sa mataas na kapulungan, sa Senado, dahil lamang sa political differences, talaga magsasuffer po ang ating mga kababayan. Ano? Na siguro kinakailangan talaga in matters concerning purely legislative functions, kagaya nga ng lawmaking or itong pagpapasa ng mga key reform measures, eh talagang kinakailangan iset aside yung mga political differences at makakita ng common ground, no, kung paano magkakasuportahan yung dalawang departamento, no, the executive and of course the legislative, especially the Senate.
0: Ayan. Eh, sa tingin nyo ba, itong mga nangyayaring circus ngayon sa Senado, makatutulong ba? Dahil nabanggit nyo nga, ang dami-daming kailangang trabahuin ng mga senador, pero ang nakikita natin ngayon, mga payaso sa Senado. Hindi ba? Na parang nagkakaroon tuloy ng serye sa isang streaming platform. Diba?
1: Yes.
0: Yun ang nagiging problema, pero sa tingin niyo ba mas maganda na itong dapat na sabi nga gumising na itong mga senador na ito para sabi nga bayan naman ang unahin, di ba? Prof.
1: Yeah, I totally agree with that po, no, na kinakailangan naman talaga na tao naman ang maging sentro, no, at hindi puro mga political agenda na lang ang pinagtutunan ng pansin. Actually, medyo nakakadismaya, no, at the same time nakakabahala talaga itong nangyayari na bangayan nila. And very unbecoming yung conduct, no. Hindi ko sinasabi lang nung minority, even the majority, yes. No, may mga hindi rin naman talaga sila magagandang mga actuations tsaka mga nagiging pahayag, and it does not really sit well with the public generally, because you see, yun nga yung lagi ko sinasabi, no, parang nagkakaroon tayo ng culture of indifference tsaka apathy na nararamdaman ng marami nating kababayan, kasi feeling nila they're too detached from the main arguments that are being presented, na parang it's all only about politics, nothing much about, you know, governance and how we could really uplift yung kanilang mga conditions, ano. And syempre mahirap ang buhay ngayon, nasa crisis tayo, masyadong masalimuot ang pinagdadaanan natin, pero ang mga nakaupo talaga naka-focus lang sila sa political survival nila, no. So again, it's all about their interests, and ito yung medyo hindi naiintindihan, no, ng ating mga mambabatas, na ang mga taamayan nakamasid, maaring nanonood, maaring na-entertain, no, pero at the end of the day nagaantay na sana may magandang namang kahinatnan itong mga bangayan na nangyayari ngayon, itong circus nga na binabanggit nyo. Sana may maganda rin namang kahinatnan para sa kanila, kasi sila ay habang ang mga nasa taas nag-uumpugan, talaga yung mga nasa ilalim, sila yung talagang nabubukulan, ika nga, no? So we need to also understand where these people are coming from para naman makagawa tayo ng mga reform agenda para sa kanila.
0: Lastly, Pro, sa tingin nyo ba itong mga nangyayari ngayon sa Senado, itong mga hula-balo na ito, maging pangmulat sa ating mga kababayan na bumoboto, mga butante, di ba? Pagsapit ng 2028, dapat singilin na itong mga to, dahil dapat mawala na yung mga payaso sa Senado. Eh, di ba, hindi kasi ang problema nakikita na natin ngayon kung paano ano nagiging komposisyon ng Senado. Ang

0: Maraming nakakamiss tuloy sa mga panahon nila Tanyada, yes, nila Salonga, yes, di ba? Sino ba ito? Sila yung mga Defensor Santiago, yes, di ba? Drilon, yes, Arroyo, right, di ba? Osmeña, di ba? Yung mga ganyong mga yun yung mga ano. Mga technocrats natin, di ba? Talaga pag sila sabi mo kahit nagde-debate, di ba? Rocco, 'yan. Yung sila, yan yung mga ano na yun, Biason, di ba? Yung mga, sabi nga, yung mga panahon na yun, kahit sabihin mo nagkakaroon ng konting drama, right, pero nakikita mo yung statesmanship nila.
1: Right, diba? Exactly. At, I agree with that po.
0: Di ba? Mm-hmm. At ang mararangal, yung dignified pa rin sila kahit na sa kabila ng mga nangyayari. At kapag talagang, debate talaga. Diba?
1: Tama po yun, tama. And meron tayong kinatawag po na cognitive dissonance, ano? We could agree to disagree, but at the end of the day, we could still remain cordial and friends with one another, diba? Mm-hmm. Nandun pa rin yung umiiral pa rin yung respeto, pagkilala, paghanga, at pag-unawa sa isa't isa, no? Mm-hmm. Pero ngayon kasi, medyo hindi natin nakikita yon. And essentially because we need to understand that our senators right now are not only acting on their own behalf.
0: Yes.
1: Mas malakas po kasi rito yung puwersa ng koalisyon tsaka ng alyansa nila. Mm-mm. At tsaka yung kung paano sila lumilinya sa either of the two most important power blocks in our current political scenario, the Marcos and the Dutertes, no?
0: Correct.
1: Kaya, kumbaga, hindi sila nakakapag-desisyon on their own merit alone, but rather, sa lahat ng sasabihin nila, sa lahat ng gagawin nila, laging nakatuon at laging nakabatay yon doon sa kung ano ba yung nagiging latag nung kanilang sinusuportahan na political bloc, no? Ano ba yung sinasabi rito ni President Marcos? Ano ba yung magiging impression dito ni Inday Sara Duterte at ng kanyang mga kapatid o ng dating pangulo, no? So lahat ito kasi is being done within the purview of at least trying to please either of the two powerful blocs politically in the country. Kaya nawawala po yung independence ng bawat isa, no? Na yung decision nila is being conditioned by whatever the higher powers are telling them to do. And dito tayo na medyo nawawala dito sa mandato ng kung ano ba talaga ang kailangan talagang isulong ng ating independent Senate.
0: Kaya malinaw ang mensahe sa 2028, dapat piliin na kung sino yung dapat, hindi kung sino yung popular, eh. Kung sino yung may kakayahan at kung sino yung karapat-dapat na yung sabi nga, hindi naman natin sa hinahamak, pero sabi nga, yung meron namang dignidad, yung hindi mag-aalapayaso sa Senado, hindi ho ba?
1: Tama po yun. Sabi nga natin, if we keep on electing clowns, then we really expect a circus, no?
0: Correct.
1: So exactly what we're having at the moment, ano? So kinakailangan po talaga maging mapanuri tayo. We have to be very discerning. We really need to understand ano ba yung motivations ng bawat isa. Ano ba talaga yung dahilan bakit sila umahabol? Kinakailangan po talaga natin na pumili, no? Because 2028 is just around the corner. Pero I think this election is going to be very crucial, more than ever, no? Para doon sa trajectory at saka sa future ng ating bayan.
0: Prof, ang ganda ng usapan natin na talagang sabi nga, ramdam na ramdam natin ang frustration ng bawat isa. Pero sana, hangad nga natin, no? Na sana sa mga susunod na panahon, no? Total, may 2 taon pa tayo. 2 taon natin pagtitiisan itong circus na to. Pero sana umayos na sila. Ano? Pero sana pagdating ng 2028, no? Sana makakita tayo ng the likes, no? Hindi naman kailangan gayahin, eh. Hindi naman kailangan kopyahin. Pero yung may makita man lang tayong the likes of Defensor Santiago, Salonga, Gingona, Magsaysay, yes, 'di ba?
1: Yes.
0: Na sabi nga, ibabalik yung dignidad ng Senado bilang tama institusyon, di ho ba?
1: Tama po yan. I totally agree with that, and I think it's really high time na talagang maipanumbalik natin yon. Dahil, syempre, the Senate actually is a hallowed, a very highly esteemed institution na, kumbaga, isa to sa mga nagiging sandigan ng maraming Pilipino, no? Lalong-lalo na sa ating lipunan ngayon. Na kung ito ay patuloy na magiging katawa-tawa, patuloy itong ganitong mga drama, hindi po talaga nakakabuti ito para sa ating demokrasya.
0: Kung nabubuhay lang siyang nasirang Senadora Miriam Defensor Santiago, sigurado, ang dami nga hambalusin niya sa Senado.
1: Totoo po yan. I totally agree.
0: Prof, salamat sa pagkikipagkwentuhan at pagbibigay edukasyon sa ating mga kababayan. Magandang hapon po. Salamat po.
1: Magandang hapon po at mabuhay po kayo. Thank you. Thank you po.
0: Professor Froilan Kalilong, mga kababayan, political analyst. Mark in! Mark out! Ay, sana nga, no? Maibalik naman natin yung tunay na mga statesman, di ba? Eh, kung pwede nga lang mag-time travel eh, di ba, Boss Marvin? Di ba? Eh, ang gandang panoorin nun ng debate ng Senado nung panahon na yung mga magigiting na senador pa'y nandoon. Ngayon eh, parang nanonood ka na lang ng Netflix. Ay, sandali! Senador Kiko Pangilinan na naniniwala ang kayang ibalik ni Senador Sherwin Gatchalian ang katatagan ng Senado.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naniniwala si Senador Kiko Pangilinan na kaya maibalik ni Senador Sherwin Gatchalian ang katatagan at tiwala ng publiko sa Senado sa gitna ng mga kontrobersiya at tensyong politikal na kinakaharap ng institusyon. Sinabi ni Pangilinan na patuloy na isinusulong ng Senate Minority Bloc ang pagbabago ng liderato sa Senado sa pamamagitan ng pagsuporta kay Gatchalian bilang susunod na Senate President. Anya, naglay ni Gatchalian ang karanasan, profesionalismo at tamang disposisyon para pamunuan ang Senado sa kasalukuyang hamon nito. Dagdag pa niya, makakatulong ang liderato ni Gatchalian para muling mapatatag ang Senado. Tiniyak din ni Pangilinan na buo ang suporta ng Solid Block 11 o SB11 na tumutukoy sa Senate Minority Block kay Gatchalian bilang posibleng kapalit ni Senate President Alan Peter Cayetano. Binigyang diin ng senador ang papel ni Gatchalian bilang chairman noon ng Finance Committee ng Senado, lalo na sa pagsusulong ng transparency sa pagtalakay ng 2026 National Budget. Kasunod ng kontrobersiya sa flood control projects. Pinuri ni Pangilinan si Gatchalian dahil sa pag-aproba ng pinakamalaking budget sa sektor ng agrikultura mula noong 2010. Nagkakaisaan niya sila at alam nilang madami ding naniniwala tumahanga kay Gatchalian sa majority, kaya baka sakali ay may ilan sa kanila ang makumbinsi. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, Tesla, nakilihok naman sa ASEAN in company trainee standards para ho sa pagpapalakas naman ng TVET industry. Ano yung TVET industry sa Pilipinas? Ha? Alamin nga natin yan sa pag-uulat na tinutukan naman ng ating kasama mula sa southern part ng Metro Manila. Walang diliba kundi si AJ Ignacio. AJ!
4: Yes, Tito J. Mark, eto na nga, nagkaroon nga ng pakikilahok ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa ASEAN In-Company Training Standards para mapalakas ang TVET industry sa Pilipinas. Ang naturang workshop ay pinangunahan niya ng TESDA kabilang din ang mga ASEAN countries upang magkaroon ng supporting efforts na magkaroon ng global partnership ang iba't ibang mga bansa sa ASEAN para nga sa better opportunities. Isa sa mga napag-usapan niya, Tito J. Mark, ang pag-update ng training competencies na magre-reflect sa kasalukuyang labor market demands at makapag-integrate ng key priorities kabilang din, Tito J. Mark, ang digital skills, the green practices at pag-include sa workplace learning. Ang naturang aktibidad ay nagpapalakas din ng pag-delivery ng training inside companies at mag-improve ng quality assurance sa mga TVET scholars ng Pilipinas at syempre sa buong ASEAN community. Dito J. Mark, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, AJ Ignacio.
2: Mark in, Mark out.
0: Pinatawagan po ng pansin ng mga magulang o kamag-anakan ang batang pinangalanan si Arwin Herente. Siya po ay nasa pangangalaga ng Heaven for Children dyan po sa Alabang Sabote Road sa Alabang Muntinlupa City. Makipag-ugnayan lamang po kay Jeremiah Jo Farol. Siya po ang centerhead ng DSWD Heaven for Children dyan po sa Muntinlupa City sa numerong 0968-429-7617.
2: 0968-429-7617. Mark in! Mark out!
0: Ay! Tapos ang holiday ha, bukas may pasok uli. Kala nyo ha? Oh, pasok uli kayo, kala nyo. Unless naka-leave na kayo ha. Sabi tuloy ni Aisha, sana all naka-leave. Maraming salamat, Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot. Siyempre, kay Engineer Matel Segovia, ang daragang magayon, mutya ng Bicolandia, pero hindi kasing galit ng mayon. Kalmado. Siyempre, nandyan din si Aisha, si Isa, the very excited. At siyempre si Aisha. Kalmado siya ngayon. Oh, kalmado si Matet ngayon. Yan. Very good. Bigyan mo nga ng isang tsokolate, Aisha. Yan. At tabayanan po si John Mogol. Palatong to ng postgame. Matin po sa inyo ng Sports Radio. Ito po ni ko, J. Mark Dagala. Bye! Happy Holidays!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Sports Radio Partikular, ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padjak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand. Asian Games mula 1986, maging ang aktual na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang National Sports Association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng profesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
7: Worry no more!
6: Worry no more!
7: Recap tayo
6: dito sa post-game.
7: Walang mintis!
6: Walang mintis! At may kasama pang update. Post-game sa Radyo Pilipinas 2.
7: 918 AM.
8: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: Magandang hapon, Pilipinas. 5:22 ang ating oras. Ngayong araw po ng Miyerkules, it's May 27, 2026. Wednesday edition ng ating postgame dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Magol, kasama ninyo live sa 918 AM. Sa inyo po mga radyo, napapanood din sa ating live stream on our Facebook page. Ganun din, tayo po'y umeere sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM at sa Capital, 104.3. Unahin nating i-recap itong kinalabasan, yung naging resulta ng laban ni Alex Ayala sa round 1 ng French Open. Now, unfortunately para kay Alex, dalawang sunod na taon na po siya na hindi nakakalusot sa opening round. Ano, kagabi ito, nung natalo siya kay Ivajovic, the number 17 seed from the US of A, 6-4, 6-2 ang naging final score niyan. Ngayon, in the opening set ng kanilang laban, merong stretch doon, that was a stretch of 3 games, na nagpile up yung errors ni Alex Ayala. Sa kabilang side naman, itong si Jovic, nagsunod-sunod naman yung kanyang mga winners. In especially in game number 4 ng opening set, naka-anim na winners itong si Ivajovic. And then another one, in the 6th game, a forehand winner ang nagbigay sa kanya ng 5-1 lead. So it could have been a blowout victory para kay Ivajovic, pero hindi basta-basta tumiklop ang pambato ng Pilipinas. Because after that, si Jovic naman yung nagka-problema pagdating sa kanyang mga errors. Meron pa nga siyang 3 double faults Alex closed the gap at 5-4. Kaso, nagawan ng paraan ni Jovic yung comeback attempt ni Alex Ayala in the very next game. Dalawang forehand winners yung kanyang pinakawalan to score the break, to break the serve ni Alex and win the opening set. Now, in the second frame, isang drop shot ni Jovic ang nagbigay sa kanya ng crucial break of serve for a 3-2 lead. At yun na rin ang nagbigay sa kanya ng momentum because that actually started a 4-game winning streak para kay Ivajovic. And during that sequences uli, nagdadagdagan pa yung mga unforced errors ni Alex Ayala, including a long forehand na nagbigay ng panalo dito sa kanyang kalaban at dating doubles partner. And suma total, in the overall statistics actually, mas marami yung naging unforced errors ni Ivajovic kumpara kay Alex Ayala. Although very slight lang naman yung difference, pero mas marami pa rin siyang unforced errors. 29 si Jovic, 28 si Alex. Yun nga lang, bawing-bawi pagdating dun sa mga winners. 34 para kay Jovic, 15 po lamang, ha? Just only 15 para kay Alex Ayala. Napakalaking difference nun. And yun yung malaking dahilan kung bakit nanalo etong American number 17 seed na si Jovic dito sa kanilang naging laban. So in the next round, ang sunod na makakatapat ni Jovic is Oleksandra Olenikova ng Ukraine. Nandito lang sa Strasbourg, di ba? If you remember, etong si Olenikova ang tumalo kay Alex Ayala dun sa opening round din sa Strasbourg Open. So anong napala ni Alex dito sa kanyang round 1 campaign in the French Open? Well, nakakuha siya ng 10 ranking points at yung kanyang prize money in this round, 87,000 euros or more than 6.2 million pesos. Pero hindi pa tapos ang kanyang laban dito sa French Open because mamayang gabi, according sa French Open mismo, ay makakalaban ni Alex kasama si etong si Hailey Baptiste ng US of A in women's doubles. Etong sina Leila Fernandez, a Filipina-Canadian player, at si Diana Schneider. Scheduled at 8:30 PM mamaya po, ano? So kung may pagbabago man yan, eh abangan na lang natin. But yan yung tentative schedule, 8:30 in the evening tonight in women's doubles ng French Open, first round yan. And then ang kanilang makakalaban, if makakalusot sila dyan, although wala pa yung nasa kabilang bracket nila no. O yung direktang mga kalaban nila hindi pa rin nagkakaalaman kasi magaganap pa lang yung kanilang first round match. 5:27 ng hapon. Malapit-lapit na no dahil next week June na eh. Hindi na mamaya namamalayan natin July, August, September na. Malapit-lapit na rin yung ano yung Asian Games na gagalupin sa Aichi, Nagoya in Japan. And so kabi-kabila na yung mga qualifying tournaments ng mga sports na lalaroin dito. And the good news, meron na tayong mga Filipino athletes na nag-qualify na para sa 2026 Asian Games. Pero bago natin kilalanin yung mga yan, ay syempre, ito muna, magbibigay ng update mula sa Prosperidad sa Agusan del Sur kung saan ginagawa ang Palarong Pambansa 2026. Nasa linya na natin ating kasamang si Jess Laid.
1: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
0: Jess Laid, pasok!
2: Yes, magandang hapon Sir John and magandang hapon sa ating viewers and listeners. Sa post-game, andit na tayo sa halos huling yugto ng secondary men's 52 kilogram event for weightlifting sa Palarong Pambansa. Yes, it was the first time doon. Kaya saksihan na natin, katatapos lang ng clean and jerk itong si Matthew Diaz who attempted 110 sa kanyang unang subok and now holds itong pole position for this event. Siya po ang pinakabata for this, no? Kung mga nakakapakbaka niya dito sa pagbubuhat. Itong si Rodeline Cruz ng Region 9. So, 110 ang attempt nila parehos for the start. And we are waiting kung magkakaroon ng change. But it was announced na si Rodeline Cruz ang mag-susubok ng 110 kilograms. Inangat nila yan from 105. And running third kung sakasakali ang NCR na si Jose Pospagadan. But still, it's anyone's game for the gold medal and the silver between Rodeline Cruz and Matthew Diaz. Now, Rodeline Cruz on his first attempt. Oh! It's a no lift for Rodeline Cruz. 110. So, yes. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Anong mga naging kaganapan? Bakit?
0: Nabuhat ba niya, Jess? Anong timbang nung binuhat niya?
2: 110 kilos. No,
0: okay, 110. So, hindi, pero naiangat ba niya above her head? Tama ba?
2: Naiangat hindi niya na above.
0: Ah, hindi niya ba naiangat?
2: Hindi niya naiangat. Okay. Yes, nakaya na niya na ipatong sa kanyang baligad, but dun sa final step for the clean and jerk, dun siya nagkaroon ng failure. And lumalapit ngayon yung mga medical team dun sa side. We cannot see yung sa mismong vantage point natin. But I think there is an emergency. We are awaiting yung official announcement kung bakit. Nandun yung medical team with a stretcher. And so, tuloy ang competition for Rodeline Cruz and he will be attempting itong 110 kilos second attempt.

0: Three whites, and it's a good lift. Rodeline Cruz. So, pabalik kay Rodeline kung sakaling hindi layahan. Dahil 111 yung kanyang inlist ng next attempt. While 113, itong inlista. Si Manti Diaz, but nag-adjust sila to 113. So, tuloy. Advantage na po for 1 kilo. Itong si Rodeline Cruz. And now has the pole position. 130 kilograms for Matthew Diaz. Calabarzon. For this part na pansin natin na wala na si Hidelin sa part of the jury and pumalit sa kanya ang kanyang asawa na si Coach Julius Naranjo for the jury duties. As siguro parang naging ma-make sure na fair talaga itong magiging judgment, no? Dahil pamanggin itong naglalaro now ay mag-a-attempt ng 113 kilos sa clean, and this is his second attempt, and we are seeing many supporters sa signs. Ito na, hindi pa siya nagpe-fail sa kanyang lips. Nayahat sa shoulder, naidiretso, final part. Oh, wait, he missed. So, talagang magkakaroon. Final attempt for both Rodeline Cruz and Matthew Diaz. Just a kilo difference ang naghihiwalay for the gold medal, Sir John. Wala nang adjustment. For the gold medal na to. Oh, nag-adjust. 114 sa 113. Mag-aangat ba si Matthew Diaz to 115 para subukan ng gold after failing the lift?
1: Ano bang, Jess, ano bang sa ngayon, hindi pa nila nabubuhat yung 114, di ba? Kanina 110. Ano yung pinakamaganda nilang buhat so far sa ngayon sa clean and jerk?
0: Sa clean and jerk, both equal sila 110, pero 110, dahil sa okay. may 1 kilo na advantage si Rodeline Cruz
1: sa snatch,
0: sa kanyang snatch,
1: okay,
0: siyang may pole position. Inangat ni Matthew Diaz to 115, so Rodeline Cruz
1: pressure
0: will attempt 114.
1: Actually, pag ganyan, hindi lang yung bigat ng bubuhatin mo yung inaangat mo, kundi yung pressure na rin dun sa kalaban mo. If yung kalaban can also make or lift the same weight or even greater.
0: Exceed. Yes, and dahil isang kilo lang yung naghihiwalay for this two, very important for Rodeline na may angat pa yung kanyang record.

0: a strong fish for Rodrigo Cruz. So the pressure is on Matthew Diaz na makumpleto yung 115 kilos after he failed yung 113. Talagang
1: gaano kabigat yung binuhat ni Rodelyn Cruz?
0: 114.
1: Okay. So meron siya ngayon ano? Meron siya ngayon 5 kilo advantage, 'di ba?
0: Yes.
1: Kay Matthew Diaz. So kailangan mabuhat niya 'to para tabla ulit.
0: Inangat ka to 116.
1: 116, ayan.
0: So this is an attempt for the gold. Para makuha niya yung 208 total for this.

0: struggled na maitayo yan. It can be completed. Witness, and the gold medal is going to Rodwin Cruz of Region 9. Nagtayuan at nagsaya na ang mga taga Region 9 for this success. Very happy. So, Patty Diaz wasn't able to claim the gold. And sa ating pagbabalik, susubukan natin mayhatid yung ating panayam with the winner, Rodeline Cruz ng Region 9 para sa secondary men's 52 kilogram dito sa Palarong Pamansa 2026. Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, Just Light Sports Radio 918.
1: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918. Palarong Pambansa 2026.
2: Maraming salamat, Jess Laid from Prosperidad, Agusan del Sur. Napanood natin live yung naging labanan for the gold medals sa secondary nga ba? O secondary ba? Elementary. 52 kilogram division. Rodeline Cruz of Region 9, Zamboanga Peninsula, ang gold medalist. 114 kilos yung binuhat in the clean and jerk. Sinubukan ng kanyang kalaban, Matthew Diaz, na higitan, kaso hindi nagawa. Alam niyo, sa weightlifting, hindi lang enough na mabuhat nung atleta yung barbell above the head. Kasi yun talaga yung purpose. Kailangan, lahat naman ng buhat, snatch saka clean and jerk, kailangan itaas above the head. Pero hindi sapat na mabuhat lang niya. May judges dyan, tinitingnan kung tama ba yung kanyang form, tama ba yung kanyang technique. Kasi kahit may mga pagkakataon na kahit mabuhat, pero may nakita yung judges na mali sa technique niya o sa form, hindi pa rin good lift yun kahit na nabuhat niya. So, yun yung tinitingnan doon. Okay. So, congratulations. Yan, ang naging live coverage ni Jess Laid ng Sports Radio 918 sa weightlifting competition ng Palarong Pambansa 2026. Last year, demonstration sport. Ngayon, akyat na ng level bilang isang regular sport ng Palarong Pambansa. It's 5:39. We'll just pause for a quick break. Mabilis na timeout lang to. And magbabalik tayo dito po sa post-game.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Happy anniversary, Sports Radio. We're very grateful for the time she covered our games and stood by every big play and milestones. Wishing you more years of success, great stories, and unforgettable coverage. Mabuhay kayo.
1: Talahala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss. Walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Alas 5:40 this Wednesday afternoon. Sunod nating talakayan itong nangyaring game number 5 between the Oklahoma City Thunder at ang San Antonio Spurs. 3-2 na ang bentahe ng Thunder after ng kanilang 127-114 na panalo kanina in game number 5 laban sa San Antonio Spurs. Pinangunahan ni back-to-back MVP Shai Gilgeous-Alexander, 32 points, 9 assists in the game. Si Alex Caruso, 22 points, 6 assists. Jared McCain, merong 20 puntos. At yung dalawang malaking mama ng OKC, maganda yung nilaro dito, parehong double-double. Chet Holmgren, 16 points, 11 rebounds. At si Isaiah Hartenstein, 12 points and 15 rebounds. Pinahirapan nila etong si Victor Wembanyama. In the opening quarter, etong si Julian Champagny ang bumangka sa opensa ng San Antonio. Meron siya diyang 11 straight points. Lamang ang Spurs, 16-8. Sa kabila naman, si Chet Holmgren, yung top scorer ng OKC sa first quarter. Perfect from the field, 4 out of 4. 8 puntos, yung floater naman niya, ang nagpababa sa lamang, 15-18. Yung MVP, si Gilgeous Alexander, he only made one field goal in the first quarter. Pero that was a three-pointer na nagtabla sa score at 27-all. Second quarter, naging contest ng free throw shooting. Ano, sa, para sa Spurs, si Wembanyama, tsaka si Stephon Castle. Sa OKC, si Shai Gilgeous-Alexander at tsaka etong si Alex Caruso. Si Wembanyama, 7 out of 7. Si Castle, 7 out of 8. Meanwhile, si SGA tsaka si Caruso, pareho sila 6 out of 6 from the free throw line. Pero di hamak na mas maganda yung field goal shooting ni SGA dito kumpara doon sa first quarter. Yung fadeaway jumper niya gave the Thunder a 54-46 lead. At after nung tres ni Caruso, naging 11-point lead yan, 61-50. Now, in the third, dito talaga nakakuha ng magandang buwelo etong OKC. A putback ni Lu Dort started a 9-0 run para dito sa OKC. At natapos yan doon sa pull-up jumper ni SGA. And suddenly, naging 20 puntos yung kalamangan nila, the biggest in the game. 78-58, mahigit siyam na minuto pa. Habol malala ang ginawa ng San Antonio. Siya, Julian Champagne, meron siyang end-one play over Chet Holmgren. And then Stephon Castle and Devin Vassell. Back-to-back three-point shots. 79-87 na lang. 5 minutes and 41 seconds to go. Ngayon, mas nabawasan pa sana yan ng San Antonio. Kaso, naging problema, nagkalat yung mga referee. Talagang napakamot ako ng ulo dito kung ano pinagagawa ng referee. Number one, hindi sila tumawag ng goaltend sa OKC. Hindi naman FIBA rules yung OKC na pwede mong kapag kahit nasa ibabaw ng cylinder yung bola at hanggat di pumapasok, pwede mo tapikin palabas. Ganyan yung ginawa ng OKC kanina. Hindi pumito si Mr. Referee. Pangalawa, tumama yung bola sa paa ni Chet Holmgren bago lumabas ng playing court. Pero ang tawag ng referee, bola pa rin ng OKC. And pangatlo, hindi binigay ng referee kay Coach Mitch Johnson ng San Antonio yung challenge na hinihingi niya para doon sa out-of-bounds play na yon na tinawag in favor of OKC. Hindi ko sinasabi na kung hindi nang yan yung dahilan kung bakit natalo ang San Antonio dahil meron pa rin namang 12 minutes ng fourth quarter para manalo sila. But all I'm saying is, instead, kasi yung OKC headed into the final quarter with a 10-point lead, 101-91. Kung hindi nang ya, kung naging tama yung mga tawag ng referee, probably, baka 4-point lead na lang yan eh. Papasok ng fourth quarter, hindi natin alam. Ano kung paano i-score yung San Antonio, but definitely mas mababa pa yung lamang ng OKC. Now in the fourth, sinubukan ng San Antonio to stage a big comeback. Kaso ang problema, every time na lalapit sila ng konti, etong OKC did a good job of landing a counter punch. Lagi may sagot. Nagkaroon ng 6-0 run ng San Antonio. 99-107 na lang, pero Hartenstein was able to score on a hook shot. Mayroon pang kasunod na tres si Jared McCain. Di maya-maya pa, pasok yung tres ni Stephon Castle. The lead down to 12. Pero SGA with a layup in the next sequence, making it 120-116 with 2 minutes and 34 seconds to go. At maya-maya lang, ilang segundo na lang, nilabas na ni Coach Mitch Johnson yung kanya mga starters at pinasok na. Actually, hindi lang basta bench players yun, talagang reserves na eh. Ano, not in the usual bench rotation ng Spurs yung pinapasok niya. Sina Bismack Biyombo pa eh. Yung pinaglaro na niya, ayun yung mga iba pa niyang bench players. So, in the end, para sa San Antonio, nanguna sa kanila si Stephon Castle with 24 points and 6 assists. Si Wembanyama, although he had 20 points, pero higit kalahati dyan, nanggaling sa free throw line, 12 out of 12 siya. But he was only 4 out of 15 from the field. And so, eto pong OKC, isang panalo na lang mula sa biyahe pabalik sa NBA Finals kung saan naghihintay ang New York Knicks. Walang laro bukas. Ayan, malungkot. Friday pa ang game number 6. Alas 8:30 ng umaga, oras po natin dito sa Pilipinas sa Frost Bank Center sa San Antonio in Texas. 13 minutes bago mag-alas 6 ng gabi. Ito po ang post-game dito sa Sports Radio 918.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Okay, silipin natin yung updated medal tally ng palarong pambansa 2026. Nangunguna pa rin po ang NCR National Capital Region overall na to, ha, with 20 gold medals, 11 silver medals, and 17 bronze medals. Aba, ang galing, ha. And then pangalawa, ang Calabarzon Region 4A, 13, 13, and 9. Pangatlo, ang Central Visayas Region 7 with 8 gold medals. Tigpitong gold medal naman ang Region 6 Western Visayas at ang Bicol Region, Region 5. Mas marami ng 6 na silver ang Region 6 kumpara sa Region 5, kaya sa nasa number 4 sila. Now, at number 6 is Negros Island Region with also with 7 gold medals. Nasa ikapitong pwesto ang Central Luzon with 5. Tig-apat na ginto ang Region 10 Northern Mindanao at Region 8 Eastern Visayas. At meron namang 3 gold medals ngayon ang Davao Region or Region 11. 3 gold medals din ang napanaluna na ng Region 1, ng Region 9, ng Region 13 at ng National Academy of Sports. Ang Soksarjen, merong 2 ginto. And then, Region 4B with 1 gold medal. So, ilang regions to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, tama ba? 16 regions, including na yung NAS, yung National Academy of Sports, na nanalo na ng gold medal dito. Ang Cagayan Valley, meron pa lang silang 2 silver, 3 bronze. Ang Barm, merong 1 silver. Ang Cordillera, merong 1 bronze. At yung Philippine Schools Overseas ay wala pang napapanalo ng medalya dito sa Palarong Pambansa 2026. Now, as I was saying kanina, kabi-kabila na yung mga qualifying events para sa 2026 Asian Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan. Ngayon, meron ng mga Pilipino na nag-qualify na maglalaro na sa Asian Games this year. Halimbawa na lang sa Mixed Martial Arts, 4 na Pilipino ang nakapasok dyan. Si Gina Inyong Araos, nag-gold medal siya sa Women's Modern MMA minus 54 kilogram division sa 4th Asian Mixed Martial Arts Championship na ginanap sa Uzbekistan. So, Gina Inyong Araos, samantala Jean-Claude Saklag sa Men's Traditional MMA minus 65 kilogram class. So, pareho silang gold medalist. Bronze naman si Stephen Loman sa Men's Traditional MMA minus 71 kilogram division at si Winnie Bayawon sa Men's Modern MMA minus 56 kilogram division. At saka si so ano pala to, 5. Ayan, 5 pala to. Ayan, mali yung bilang natin eh. Yung last one, Isa Ratcliffe, also bronze medalist in the women's traditional MMA minus 54 kilogram category. Si Alain Keanu Ganapin sa Asian Para Games siya nag-qualify. Pero ano tawag dito, sa Japan pa rin naman gagawin yan eh, right after nung Asian Games. Si Alain Keanu Ganapin got his ticket to the Asian Para Games nung makakuha siya ng silver sa men K44 minus 80 kilogram sa 11th Asian Para Taekwondo Championships. And then, ang Pilipinas, dahil dun sa kanilang dalawang silver sa 9th Asian Taekwondo Pumsei Championships, nakakuha ng dalawang pwesto for the Asian Games. Because of those silver ni na Rodolfo Reyes Jr. at saka ni ni Jocelyn Noble at saka ni Ian Matthew Corton. But ang sistema rito, magkakaroon pa ng national selection ang Philippine Taekwondo Association para to determine kung sino yung magre-represent sa Pilipinas in Pumsei to, ha, Taekwondo sa Pumsei. Si Rodolfo Reyes Jr., siya ang silver medalist dun sa recognized individual male under 40 at si Ian Matthew Corton sa recognized individual male under 30 division. Si Jocelyn Inobla, bronze medalist sa recognized individual female under 30. So, meron pa silang national selection process para masala. Kasi dalawa lang eh. Dalawa lang yung nakuha natin sa Pumsei. So, ang gusto nila ay yung pinakamagaling at may pinakamalaking chance to win a medal dito sa Asian Games in Aichi, Nagoya sa Japan. Sa mga oras na to, nagpapatuloy na ulit ang laban in the French Open sa Paris, France. Sa men's side, meron ba lumalaban na seeded player? Ayan, si Alejandro Davidovich Fokina. Kalaban niya si Thiago Tirante. Abante siya 6-4. Although mahabol siya rito sa first set, love 1. Ongoing ang laban ni number 13, Karen Khachanov kay Marco Trungeliti. Abante si Khachanov 4 games to 3. Si Alex De Minaur, walk over yung panalo niya kasi hindi na naglaro itong si Alexander Block. So walang kapaguran ito, walang kahirap-hirap. Umabante sa third round na itong si Alex De Minaur ng Australia. Now, yung mga nanalong ngayong araw in the opening round, pinangungunahan ni top seed Yannick Sinner na tinalo si Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Ito pong si Sinner looking to complete a career Grand Slam. Si number 4, Felix Auger-Aliassime ng Canada, tinalo naman si Daniel Altmaier 4-6, 6-4, 4-6, 6-1, and 7-6. Sa women's singles, kasalukuyang naglalaro si number 11, Belinda Bencic kontra kay Katie McNally. Tabla ang laban nila 4-4 sa opening set. Today naman, ito, yung biggest upset so far, si Kimberly Burrell. Pinauwi na niya si Jessica Pegula 1-6, 6-3, 6-3 ang naging panalo ni Burrell ng Australia against the world number 5 from the US of A. Si number 9 seed, Victoria Mboko, yung kapartner po ni Alex, tinalo si Nicola Bartunkova 6-1 and 6-2. Yung tropa naman, eto, best friend ni ano to eh, ni Pegula, si Madison Keys, na number 19 seed, panalo over Hanne van de Winkel, 6-3-6 love in the opening round ng women's singles. Sino pa ba ibang tropa rito ni ano? Tingnan natin si yung isa pang tropa ni Alex. Ay, natalo na nga rin pala.

0: Until tomorrow mga kaibigan, ako po si John Mogol. Maraming salamat nga pala kay Jess Laid para sa kanyang live report kanina. So tomorrow po ulit. Good evening sa inyong lahat.
1: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
1: Sports Radio Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng
1: FM at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
1: Di papahuli
7: sa mahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
12: Nasa pag-uwi, wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
13: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
14: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
12: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
13: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
1: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Arneta Marcos nakaharap ang Japanese Royal Secretary John Vickery.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nakaharap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liz Arneta Marcos ang Japan Imperial Couple sa Tokyo.
3: Dito ginawaran ang Pangulo ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum na isa sa pinakamataas na pagkilala sa Japan.
4: Ayon sa DFA, sumentro ang talakayan ng dalawang panig sa usaping pangkapaligiran gaya ng issue sa climate change. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
5: Sa pag-arangkada ng unang araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, nakipagkita siya at si First Lady Liza Marcos, kina Emperor Naruhito at Empress Masako. Mainit silang tinanggap ng Japan Imperial Couple sa Imperial Palace sa Tokyo. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga ito na makapag-usap sa Imperial Palace Audience Room kung saan nagpalitan ng pagbati at pleasantries ang mga lider. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakabilang sa opisyal na delegasyon ng Pangulo sa biyahe, kabilang sa mga natalakay sa state call ang usaping pangkapaligiran, partikular ang mga issues sa tubig at climate change.
6: They will be discussing issues on how to discuss environmental issues that pertains also to water and at the same time mga vulnerabilities natin kagaya ng mga sakuna na makukuha natin on a yearly basis and how to mitigate the climate change issues na ating pinagdadaanan.
5: Sa naturang state call, iginawad sa Pangulo ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, isa sa pinakamataas at prestihiyosong pagkilala ng Japan. Grand Cordon of the Order of the Precious Crown naman ang iginawad kay First Lady Liza Marcos, na karaniwang ipinagkakaloob sa mga babaeng miyembro ng maharlikang pamilya at matataas na babaeng dignitaryo tuwing state visit. Bilang kapalit ng pagkilala, iginawad ng Pilipinas kay Emperor Naruhito ang Order of Lakandula na may ranggong supremo o Grand Collar, habang tinanggap naman ni Empress Masako ang Order of Gabriela Silang. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, 11 taon na mula nang mabigyan ng pagkakataon ng isang Philippine leader na magkaroon ng state call sa Japan Imperial Couple. Nagpapakita lamang anya ito ng maayos na ugnayan ng dalawang bansa.
7: It also highlights the relationship that has been building between our two countries. That's such a rare, opportunity has been bestowed on our President and First Lady.
5: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Hindi nakalimutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bisitahin ng mga Pilipino sa bansang Japan. Binigyang pugay ng Pangulo ang ambag ng mga nakatatandang Pilipino para magtagumpay ang susunod na henerasyon. Nagbabalik si Kenneth Pasyente.
5: Nakaagapay ang pamahalaan. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Filipino community sa Japan na una sa kanyang schedule sa 4 na state visit doon. Siniguro ng Pangulo na nananatili ang hangarin at mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon sa pagprotekta sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Japan.
8: Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.
5: Kasabay niyan, muling kinilala ng punong ehekutibo ang kanilang husay, galing at sipag at pinasalamatan sa kanilang ambag sa ekonomiya ng Pilipinas.
8: Bago pa man kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan, minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan.
5: Hinimok din niya ang mga kabataang Pilipino sa Japan na samantalahin ang mga oportunidad habang ipinagmamalaki ang kanilang pagka-Pilipino, kasabay ang pagkilala sa ambag ng mga nakatatandang Pilipino na nagbigay daan sa tagumpay ng mga susunod na henerasyon sa Japan.
8: We are a community of 350,000 Filipinos working and living in Japan, the fourth largest expatriate community in the country. Inaasahan ko na tulad ng mga panahong nagdaan, ang mga Pilipino sa Japan ay mananatiling matagumpay sa kani-kanilang mga napiling larangan. Nagtitiwala ako sa kakayahan ng bawat isa na maging haligi ng inyong mga pamayanan. Inaasahan ko rin na napatuloy na magbibigay ng karangalan sa bansa ang ating mga OFW dito sa Japan sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan at pagiging masunurin sa mga batas at alituntunin ng bansang ito na itinuturing na ninyong pangalawang tahanan.
5: Ikinalugod naman ng ilang OFW doon ang pagbisita ng Pangulo. Patunay anila ito na seryoso ang pamahalaan na alamin ang kanilang kalagayan.
7: Thank you for loving the country. Thank you for loving the Filipino people. And thank you for loving the culture. And, you know, you doing a great job. Even I'm here in Japan, I saw all of your accomplishment. And even I will retire, I will be happy to come back to our Philippines.
9: Nakakataba po ng puso na ang Pangulo ng Pilipinas ay dadalaw at magbibigay pugay sa mga Pilipino dito sa Japan.
5: Ayon sa Department of Migrant Workers, nananatiling mataas ang kumpiyansa ng Japan sa mga Pilipinong manggagawa. Katunayan, mas dumadami pa nga ang bilang ng mga Pilipino na nakakakuha ng trabaho doon dahil na rin sa magandang ugnayan ng dalawang bansa.
10: Sa panahon ni Pangulong Marcos, napaigting yung standing or legal status, visa status, work status ng ating mga OFWs. Nadagdagan pa nga, dumami pa nga sila dito at a rate of around 27 to nearly 40,000 in a year ang nadagdag sa mga nadideploy dito. So, napakataas ng kumpiyansa.
5: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Hiwala ang Malacanang na magiging produktibo ang 4 na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Yan ang pahayag ng palasyo sa mga report na may agam-agam umano ang ilang Japanese investor at business leaders dahil sa isyu ng korupsyon sa bansa. Ayon sa palasyo, hindi nito mapipigilan ang pagiging positibo ng Pangulo. Kasabay ang pagbibigay din na marami ng stakeholders at mga investor ang nagpaabot ng interes na maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Ipinunto pa ng palasyo na kita sa trabaho ng Pangulo ang paglaban sa korupsyon at paglulunsad ng mga paraan para mapabilis ang paglalagak ng puhunan sa bansa.
4: Ipinaliwanag ng Senate Minority ang dahilan ng kanilang pag-walkout sa gitna ng pagtalakay sa resolusyon para makaboto ang mga senador via remote conferencing. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
11: I'm not taking sides.
12: 5 p.m. Monday.
11: And we will adjourn session.
13: Maagang nag-adjourn ng Senado nitong Martes matapos mag-walkout ang mga senador ng Minority Bloc bilang protesta sa tangka ng Majority Bloc na amyenda ng Senate Rules kaugnay ng remote participation at electronic voting. Dahil sa kanilang pag-alis, nawala ng quorum ang plenaryo. Bunsod nito, pansamantalang sinuspinda ang pagtinig at itinakda ang susunod na sesyon sa alas 5 ng hapon sa Lunes, June 1. Nagsimula ang tensyon matapos muli buksan ng Majority Bloc ang pagtalakay sa panukalang magpapahintulot sa mga senador na bumoto sa pamamagitan ng electronic voting at makalihok sa mga sesyon ng remote or virtual para sa justifiable reason. Tutol dito ang Minority Bloc dahil nilabag umano ng paraan ng pagpapasok ng panukala ang umiiral na proseso ng Senado. Paulit-ulit na naghain si Senate President Alan Peter Cayetano ng motion para hatiin ang kapulungan at agad pagbotohan kung tatalakayin sa plenaryo ang usapin. Kwestiyon ni Senator Erwin Tulfo kung bakit tila minamadali ng mayorya ang pag-amenda Senate Rules.
14: Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? We need answers in the minority.
15: Madam Chair.
14: Or is it because, Madam Chair, they are in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend. Is that the reason why?
13: Tinawag naman ni Senador Jinggo Estrada na uncalled for ang pahayag ni Tulfo.
12: Sigurado ba siya? Mayroon ba siyang contact sa taas at sa korte? I think that that comment was uncalled for. Hindi ko alam kung bakit how he came up to that conclusion.
13: Sa inilabas sa joint statement ng minority bloc, ipiniliwanag nila na nag-walkout sila dahil ang nangyari sa plenaryo ay misulang hindi na maayos at balanseng deliberasyon. Anila, ang panukalang pag-emenda sa rules ng Senado ay may direktang epekto sa paraan ng pagdalo ng mga senador sa sesyon, pakikilahok sa mga pagdinig, at pagtupad sa kanilang mandato sa pamamagitan ng remote o virtual na paraan. Dahil dito, iginit nilang nararapat ito na dumaan sa bukas at masinsinang talakayan at hindi minamadali ng mayorya. Sinabi rin ng minority bloc na bukas sila sa diskusyon sa plenaryo pero dapat umanong mabigyan ng pagkakataon ng lahat ng miyembro ng marinig at hindi lamang sundin ang kagustuhan ng mayorya. Binanggit din nila ng talakayan ng motion, wala pang maayos na nabubuong committee on rules at wala rin nahalal na majority leader na maaring gumabay sa regular na proseso ng pag-amienda. Iginit pa nila, kung wala pang committee on rules, paano mo no magkakaroon ng wastong aksyon o deliberasyon? Hindi rin anila sapat sabihing walang nilabag na tuntunin ng Senado dahil hindi umano maaaring ituring na convenient lamang ang mga rules lalo na kung mismong proseso ng pag-amienda rito ang kine-question. Sinabi rin nila na ang timing ng panukala ay nagbubukas sa mga tanong na nararapat umanong talakay ng hayagang sa publiko. Dahil dito, nagpasya umano silang questionin ng quorum at manawagan ng adjournment bago tuluyang mag-walkout sa plenaryo. Samantala, ipiniliwanag ni Senador Rodante Marcoleta kung bakit niya inihain ang resolusyon para sa remote participation at electronic voting.
15: Maski ang COMELEC, pinayagan na nga na bumoto. Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology, communication, information technology. Pwede naman eh. Para sa ganun, lahat makapag-participate.
13: Bernard Ferrer, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Tuloy ang 2028 national elections. Yan ang iginiit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kaugnay na naging pahayag ni Senador Amy Marcos patungkol sa posibleng no election sa 2028. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
16: Maring iginiit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na tuloy ang 2028 elections at hindi mangyayari ang tinatawag na no election scenario. Kasunod ito ng privileged speech ni Senator Amy Marcos noong Lunes kung saan nagbabala siya tungkol sa charter change, term extension at posibleng no election sa 2028.
17: Ang no L at term expansion ay buhay sa mga patay na patay sa kapangyarihan.
16: Sa talumpati ni Senator Amy Marcos, sinabi nitong may mga kumakalat na detalye na posibleng mapalawig hanggang 2031 ang termino ng mga mambabatas, senator at maging ng pangulo.
17: Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may election man sa 2028, sa lokal na lang.
16: Ayon naman kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, malinaw ang mandato ng konstitusyon na dapat magkaroon ng halalan sa 2028. Binigyan diin ng COMELEC Chairman na walang contingency plan ang komisyon para sa no-L dahil tiyak umanong matutuloy ang eleksyon. Katunayan, kahit 2 taon pa ang layo ng 2028 polls, pinag-aaralan ng COMELEC ang automation ng halalan, voter registration at paglalabas ng mga rules and guidelines. Sa tanong kung maaaring maipatupad ang no election kung magpapasa ng batas ang Kongreso, ang sagot ni Garcia, hindi pwedeng ang batas lang ang humarang dito dahil walang mas mataas sa konstitusyon. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Pinasasampahan na ng PNPCIDG sa National Prosecution Service and Justice Department ang reklamong obstruction of justice sa Senador Robin Padilla at iba pang individual. Kaugnay ito sa umano'y pagtakas sa Senado ni Senador Ronald Bato de la Rosa noong nakaraang linggo. Ayon kay CIDG Director of Police Major General Robert Morico II, Tapos na ang kanilang investigasyon at lumalabas na pinagplanuhang maigi ang paglabas ng senador sa Senado noong May 14, 2026. Ibinunyag din ni Morico na may isa pang sasakyan ang bumuntot sa kotse ni Padilla na napag-alamang security escort at backup. Babala ng CIDG, wala silang sasantuhin sa pagsasampa ng kaso laban sa mga lumabag sa batas at kanilang ipinatutupad o ipatutupad kung ano ang nararapat.
4: Sanipwersang sinalakay ng PNP, CIDG at NBI ang iba't ibang lugar sa Metro Manila at kalapit probinsya para ihain ang arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Unang pinuntahan ng mga operatiba ang isang bahay sa Paranaque. Pinuntahan din ng CIDG, NBI Intelligence Group at Territorial Police Units mula sa NCRPO and Bulacan at Pampanga. Pero bigo ang mga otoridad na magsilbi ng warrant para kay Bato. Tiniyak naman ng PNP sa publiko na nananatili silang profesional at naayon lang sa batas ang lahat ng kanilang isinasagawang hakbang.
1: Nakasentro sa posibleng petsa at lengguwaheng gagamitin sa paglilitis ang unang session ng First Status Conference ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ang ulat ni R.R. Tubise. R.R.?
18: Audrey, tapos na ang unang session ng First Status Conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pinakatinutukan sa unang bahagi ng pagdinig ang posibleng petsa sa pagsisimula ng trial. Ang prosecution, iminungkahing magsimula ito sa November 30, habang ang ICC Registry mas gustong sa January 2027 dahil kailangan pa umano ng panahon para sa interpretation. Sa panig naman ng biktima, sinabi ng Common Legal Representative na masyado ng matagal ang January 2027 at sumasang-ayon sila sa November 30 trial date. Tinalakay rin ang mga lengguwaheng gagamitin sa paglilitis. Nilinaw ng Defense Counsel na hindi kailangan ni Duterte ng interpreter dahil marunong siyang mag-English. Pero problema pa rin ng korte ang interpretation para sa mga testigo at sa publiko, kabilang ang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas, para masundan ng mga biktima at interesadong Pilipino ang takbo ng trial. Sa unang session din lumitaw na plano ng prosecution na magharap ng 60 to 70 witnesses, kabilang ang tinatayang 31 insider witnesses. Pinaalala naman ang trial chamber sa lahat ng panig na kailangang pabilisin at paiksiin ang presentasyon ng ebidensya dahil pa rin sa kalusugan ng dating Pangulo. Hindi dumalo si Duterte sa unang status conference. Noong May 22, pinayagan ng trial chamber ang hiling ng depensa na i-waive ang karapatan niyang humarap basta't siya'y magsumite ng nilagdaang waiver. Noong May 25, formal na isinumite ni Lead Counsel Peter Haynes ang signed waiver ng dating Pangulo. Nagsimula ang pagdinig sa pagpapakilala ng mga panig. Ang prosecution, ang bagong defense teams sa pangunguna ni Haynes kasama si Kate Gibson at ang common legal representatives ng mga biktima sa pangunguna ni na Paulina Masida at Joel Butuyan. Isinasagawa ngayon ang ikalawang session kung saan inaasahang itutuloy ang pagtalakay sa disclosure, trial preparation at iba pang procedural matters bago ang aktual na paglilitis. Audrey?
1: Maraming salamat, R.R. Tubise.
4: Tuluyan ng kinansela ng PNP Firearms and Explosives Office and License to Own and Possess Firearms at Firearms Registration ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasabay nito ay sumulat na rin ng PNP FEO sa Police Regional Office 11 para ipabigay alam sa senador ang naturang revocation. Ipinasusuko na kasi ang mga baril ni de la Rosa sa pulisya sa lalong madaling panahon. And sa record ng FEO, nagmamay-ari ang senador ng 117 firearms.
2: Pinagbawalan ng makalabas ng Pilipinas si Senador Rolante Marcoleta. Tapos maglabas ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO. Kasama ni Marcoleta, sinadating Quezon Representative Mike Defensor sa inilabas na kautusan ng Anti-Graft Court. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
19: Kasunod ng inilabas na Precautionary Hold Departure Order o PHDO ng Sandigan Bayan 7th Division laban kay Senator Rodante Marcoleta na isa sa mga bagong Vice Chairperson ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee, hindi pa muna nagbigay ng payag ang senador dito nang tanungin ng mga mamamayag.
20: Nasusunod na, no? Nasusunod na yan, boss.
21: Opo.
20: Pagbibigyan ko kayo.
21: Pero sir, yung hold departure order po ng...
20: Pagbibigyan ko kayo, susunod.
19: Una nang sinabi ni Marcoleta sa kanya naging privilege speech noong May 25 na kayang-kaya siyang kulong.
22: Dito rin sa bulwagang ito,
0: Somebody said, sometimes you need to bend the law to be able to please the people. Am I right, Mr. Secretary Remulla? Secretary Remulla, then Secretary of Justice, now Ombudsman, said loudly, yes, sir. So pwede na nang baluktutin lahat, kagaya ng pambabaluktot na ginawa nila.
19: Binigyan din ni Marcolete na pwede siyang maaresto pero hindi anya sila mananalo. Kasama niya sa inilabas na PHDO si dating Quezon City Representative Mike Defensor, Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Naarap sa reklamong plunder, paglabag sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalo at indirect bribery sila Marcolete, Defensor at dalawang iba pa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umunay 75 million pesos na campaign donation. Kinumpirma naman ni Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval na walang record ng pag-alis sa bansa ang apat. Ito'y kasunod na rin ng inilabas na PHDO ng Sandigan Bayan. Sa naging ex parte application ng Office of the Ombudsman, iginiit nito na flight risk si Marcolete at iba pa. Kasama sa mga ibinigay na rason ng ahensya ay may financial capacity si Marcolete para makalabas ng bansa at non-bailable ang reklamo laban sa kanya. Kasunod na rin ang hindi nito pagdeklara na naturang halaga sa kanyang SALN, may posibilidad anila na takasin ni Marcolete ang batas. Binigyan din ng ahensya na responsibilidad ng bawat public official na ideklara ito. Sinubukan namang hingin ng PTB News ang panig ni Defensor pero wala pa itong tugon sa kasalukuyan. Sinubukan rin ng PTB News na kunan ng reaksyon sina Viray at Spiritu pero wala pa silang tugon. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
4: Target ng Kamara na maipasang ilang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council at iba pang mahalagang panukala hanggang Hunyo. Kung ano-ano yan, alamin sa ulat ni Vel Custodio.
6: 36 na panukalang batas na ang nailusot sa third and final reading habang 29 naman sa second reading, kabilang ang limang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA. Ayon kay House Speaker Faustino Boje D. III, patuloy na tinututukan ang mga panukala sa nalalabing araw ng sesyon ng Kamara hanggang June 4. Kabilang sa mga naipasa sa ikalawang pagbasa sa plenaryo ng Kamara kahapon, ang House Bill No. 9257 sa LEDAC Priority Measures na layong amyendahan ang Bases Conversion and Development Act of 1992. Sa pamamagitan ng pagdedeklara ng ilang bahagi ng mga lupain ng BCDA bilang alienable at disposable na sasailalim sa masusing pagpaplano at pag-aproba ng Pangulo. Sa ilalim ng panukala, bubuksan para sa development ng 10% ng kabuuang lupain sa mga economic zones na pinamamahalaan ng BCDA. Tinutugunan ng panukala ang matagal ng limitasyon sa kasalukuyang leasehold framework sa mga lugar ng BCDA kung saan marami pa ring manggagawa ang nakatira malayo sa kanilang pinagtatrabahuan dahil sa kakulangan ng abot-kayang pabahay. Aprobado na rin sa ikalawang pagbasa ang Digital Media Anti-False Information Act na nagpapataw ng 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong na may hanggang 2 milyong pisong multa laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon online na maaring makapagdulot ng pinsala sa publiko o banta sa national security. Ayon kay Majority Leader Sandro Marcos, kasabay ng pagprotekta sa freedom of expression ay ang pagtitiyak na may pananagutan ang mga sadyang nagpapakalat ng mapanirang kasinungalingan. Kaugnay nito, aprobado na rin sa ikalawang pagbasa ang Right to Information Act na nagsusulong ng full public disclosure kabilang ang mga transaksyon at budget ng lahat ng ahensya ng pamahalaan kabilang ang LGU at DOCC.
22: Ang isang key feature ng bill na ito ay yung paglikha ng isang Right to Information Commission. Parang dun sa Data Privacy Act, merong Data Privacy Commission, so dito may Right to Information Commission na siya yung magtitiyak sa implementation ng mga ahensya ng mga freedom of information or right to information request. So, umaasa tayo na maipapasa ito at magiging isang hakbang tungo sa inaasam ng mamamayang Pilipino yung magamit ang impormasyon ng gobyerno mismo para mapanagot ang mga kailangang panagutin at ang mga korap at mga nag-aabuso.
6: Samantala, lusot na sa ikatlong pagbasa ang panukalang itaas ang retirement age ng Philippine National Police mula 56 ay gagawing 57 years old, nakapareho ng naunang batas ang retirement age ng Armed Forces of the Philippines. Layunin itong mapakinabangan ang kakayahan ng mga pulis, palakasin ang stability at leadership sa haray ng law enforcement. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Inilusad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang 24/7 National Problem Gambling Helpline. Ilang bahagi ng pagsusulong sa responsible gaming at player protection. Ang naturang helpline sa pakikipagtulungan ng Seagulls Flock Organization ay mayroong trained counselors at mental health professional para magbigay ng confidential support at counseling sa sinumang nakararanas ng game-related issues. Binigyang diin ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco na ang lifeline ay para sa lahat ng may problema sa pagsusugal, lalo na kung apektado na rin ng pamilya. Isinadi ng PAGCOR na hindi lamang regulasyon ang makatutugon sa gambling problem, kundi kinakailangan din ng pag-unawa sa mga individual na kinakailangan ang suporta.
3: Apektado na ng matinding tagtuyot ang 26 na lalawigan sa bansa, kabilang na dyan ang Metro Manila. Kugnay niya, naghahanda na ang pamahalaan para maibsan ang epekto ng Super El Nino. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
6: Pinaghahandaan na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang na ipatutupad para maibsan ang matinding epekto ng Super El Nino.
7: You might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and ipaplano na tayo dyan para maibsan yung epekto ng El Nino sa ating lahat.
6: Ayon sa PAGASA, ngayong buwan ng Mayo hanggang Hulyo, posibleng maramdaman ang 82% ng tsansa ng El Nino o matinding init at bihirang pag-ulan.
8: At mas lumalaki siya, about 92% pagdating na ng June, July, August na period. Tatanungin niyo kung anong strength or lakas ng El Nino, ay may possibility din po na magkaroon tayo ng strong to very strong bago magtapos ang taon, no?
6: Pero ngayon pa lang, nasa 26 na lalawigan na sa bansa ang tinamaan ng drought o tagtuyot. Kabilang ang 24 na lugar sa Luzon, gaya ng Metro Manila, Northern Luzon at Mimaropa, na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng supply ng bigas. Para masigurong napatutubigan ang mga sakahan at matiyak ang sapat na supply ng pagkain, nagdi-deploy na ang National Irrigation Administration ng mga makinarya para sa desilting o paghukay ng mga irrigation canal, dam at ilog. Layo nitong makadaloy ng maayos ang tubig patungo sa mga palayan at gulayan. 2,500 solar pump irrigation na rin ang naipatayo ng ahensya.
9: Yung mga 10 to 15 hectares at karamihan po tinayo namin ito doon sa mga vulnerable areas po at tamahan ng El Nino. Nandiyan na po yan. No? Pinapadala ko natin yung mga equipments natin para gumawa po ng gas dam.
6: Sa Nueva Ecija na itinuturing na Rice Granary of the Philippines, binago ang cropping calendar ng mga palayang pinatutubigan ng Pantabangan Dam. Target itong iwasan ang pagtatanim at pag-aani sa panahon ng magkakasunod ang bagyo o matindi ang init ng panahon. Tuloy-tuloy din ang paggawa ng mga water impounding dam at pagsasayos ng mga imbakan. Sabi ng NIA, inaprobahan na ni Pangulong Marcos ang pagpupondo sa pagkukumpuli ng Busis Dam na nagbibigay ng patubig sa mga palayan sa Bulacan at Pampanga.
9: Ang laman ng Busis Dam is 17 million cubic meters. Ibig sabihin po niyan, mga 7,000 po na Olympic size swimming pool ang laman niyan. So ibigin mo yung impound na tubig doon na magagamit namin sa irigasyon. So 1.5 billion ang pondo noon eh.
6: Tinuturuan rin ng NIA ang mga magsasaka ng mga paraan para makamenos sa paggamit ng tubig at magtaning ng mga produktong kayang mabuhay sa kabila ng matinding init.
9: Sabay po yan, mitigation and adaptation dito sa climate change na problem natin. Maganda sa ating Pangulo, ano? Ang priority niya is food security, kaya pinupunduhan niya talaga yung mga projects natin.
6: Clayzel Pardilla, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Binigyang diin ng DENR ang kahalagahan ng pakiisa ng publiko at LGUs sa wastong paggamit at pagtitipid ng tubig sa gitnayan ng banta ng matinding tagtuyot o El Nino. Narito ang ulat ni Sheila Natividad.
5: Mahigpit na binabantayan ng PAGASA ang level ng tubig sa mga pangunahing dam sa bansa sa gitna ng banta ng El Nino o matinding tagtuyot. Sa pinakahuling tala ng PAGASA, nasa 174.44 meters ang water level ng Angat Dam. Mas mababa kumpara sa normal operating level nito na 180 meters. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila para sa milyon-milyong consumer sa Kalakhang, Maynila at mga karatig lugar. Sa panayam kay Acting Secretary Juan Miguel Cuna ng Department of Environment and Natural Resources, sinabi nitong tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa PAGASA upang mapaghandaan ang posibleng epekto ng El Nino.
10: The President actually just called the meeting on this dahil nag-anticipate po tayo ng El Nino. Diba? Ang approach po natin dito is whole of government, actually whole of society. Hindi pwede po ang pamahalaan lang. Siyempre, PAGASA under the DOST, nagbibigay ng mga forecast nila in terms of kailan magkakaroon ng mga bagyo.
5: Ayon kay Cuna, malaki ang naitutulong ng mga ulat panahon ng PAGASA para makapaglatag ng mga hakbang ang pamahalaan para mapanatili rin ang sapat na supply ng tubig sa mga susunod na buwan. Pero kaugnay nito, pinigyang diin din ng DENR na mahalaga ang pakikiisa ng mamamayan at local government units sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig.
10: LGUs can help by rainwater harvesting. Marami ako nakakausap galing sa ibang bansa na tinatanong po sa akin na nakapagtataka daw na sa dami ng bagyo na dinadanas natin taon-taon, nagkakaroon pa tayo ng problema sometimes on shortage of water.
5: Ang rainwater harvesting ay isang paraan ng pagkolekta at pag-iimbak ng tubig-ulan na maaaring gamitin bilang alternatibong supply ng tubig, lalo na sa panahon ng tagtuyot. Dagdag pa ni Cuna, bagamat may mga flood control project na hindi na kinakailangan ng Environmental Compliance Certificate o ECC batay sa ilang umiiral na pulisiya, mahigpit pa rin ang pag-review sa mga project description at pagmomonitor sa posibleng epekto ng mga ito sa mga komunidad para na rin anya maiwasan ang mga issue ng irregularidad sa implementasyon.
10: Una-una po, the flood control projects, ang purpose po niya dapat is to enhance the environment. Since may project description naman na binibigay ang DPWH o kung anumang entity for these flood-related projects, titignan na po namin ang kung ano ang project description. Kung wala sa ECC, then walang monitoring. Pero kung may ECC, sa monitor namin, so this would help deter yung mga nangyari po sa nakaraan.
5: Kaugnay nito, nangako naman ng DENR na patuloy nilang paiigtingin ang information and education campaign kaugnay ng water conservation at responsabling pangangalaga sa kalikasan upang mas maging handa ang mga Pilipino sa posibleng epekto ng tagtuyot at iba pang hamon sa kapaligiran. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
4: Ang panahon sa Mindanao, ang southwesterlies ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental at South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at dito rin sa malaking bahagi ng Palawan. Alerto po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinalalakas ng bagyo ang southwesterlies ayon sa PAGASA. Itong tropical storm na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ay papasok bukas araw ng Huwebes at tatawagin ang bagyong Domeng. Nagdadala ang trough o yung buntot nito ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi ng Davao Oriental at Davao Occidental. Pagsapit ng weekend, asahan ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, dala ng southwesterlies. Nakikitang lilihis ang bagyo papalayo ng bansa pero ayon po sa PAGASA, magpapaulan naman ang trough ng bagyo sa northern section ng Luzon pagsapit ng Linggo hanggang sa Lunes. Samantala, silipin na natin ang heat forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Sa Naia, Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius. Ayon naman sa heat forecast na PAGASA, aabot naman sa higit 50 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees bukas. Pinakamataas ay tinatayang papalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point sa Cavite. Samantala, tinatayang nasa 44 to 46 degrees Celsius naman ang forecast sa mga susunod na lugar. Samantala, ito naman ang mga lugar na posibleng aabot sa 42 hanggang 43 degrees Celsius na heat index bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke o heat exhaustion, magbaon po tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan.
2: At sa aming pagbabalik, DILG Secretary John Vic Remulla, iginit na hindi nila susukuan ang mga natrap sa bumuhong gusali sa Angeles City.
4: Selebrasyon ng Idil Adha ay pinagdiwang ng mga kapatid nating Muslim sa iba't ibang panig ng bansa.
1: At K-pop boy band ng BTS, taos puso ang pasasalamat sa natanggap na Artist of the Year Award. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
11: Sakripisyo, pananampalataya, pagmamalasakit sa kapwa, isang maalab na paggunita sa banal na pagdiriwa ng Idil Adha.
12: Is it a yes or a no?
14: Are you anti or pro?
12: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
14: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
12: Pag-usapan natin yan sa
14: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
12: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
23: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Hindi nawawala ng pag-asa si DILG Secretary John Vic Remulla na mayroong pang maililigtas mula sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Kaya yan din ang mensahe niya para sa pamilya ng mga biktima sa kabila ng mga reklamong mabagal umano ang takbo ng operasyon. Ang ulatin J.M. Thompson.
1: Muling babalik sa search and rescue operation sa mga responders. Yan ay matapos personal na puntahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ngayong araw ang retrieval operations sa gumuhong ginagawang gusali dito sa Barangay Balibago, Angeles City.
2: Until the last bar of steel, until the last piece of cement is taken out, we do not lose hope.
1: Yan ang pahayag ni Secretary Remulla matapos si anunsyo kahapon na nasa retrieval operation na ang mga responders. Naniniwala kasi ang kalihim na posible pa rin may mailigtas na buhay sa ilalim. Kaya hindi aniya titigil ang mga ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng Bureau of Fire Protection. Umuugong naman ang ilang sentimiento ng mga kaanak ng mga biktima dahil sa di umano'y mabagal na operasyon ng mga responders.
2: Huwag kayong mawala na pag-asa. Sa trahedyang gato, baliwala ang magkakahiwalay tayo ng opinion eh. Maniwala kayo sa amin, nagagawin namin na lahat para ma-recover ang lahat ng mga tao, buhay man o patay.
1: May ilan namang nagpakilala na isa sa mga construction workers sa ginagawang gusali. Ayon sa maso na si Erwin, hindi siya nadamay sa pagguho dahil umalis siya nang mangyari ang trahedya. Dagdag pa niya, hindi umano matibay ang pundasyon ng ginagawang gusali.
3: Kaya po gumuho kasi yung building. Yung pagkagawa ng poste, maliliit po kasi. Yung poste po nila, 30x60 lang, 30x20 lang. Kaya po lagpulak yung building.
1: Ayon naman kay Remulla, pangungunahan na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang investigasyon sa gumuhong gusali.
2: No one is qualified yet to give a fault-finding report. We are after the facts, okay? We will bring in the qualified engineers to look into what happened and why the building collapsed.
1: Kaugnay rito, hindi lang construction workers ang natutulog o tumitira umano sa barracks sa loob ng construction site. Hindi rin ani ang palalampasin ng CIDG kung may kakulangan sa pagpapatupad ng safe and security measure sa mga trabahador ng ginagawang gusali.
2: Sa tingin ko, ang naunang nakita kong records, ang application na was 2023, I think, and bumasa naman, okay? When they resumed yung pagkatapos nun, titignan natin kung nag-comply pa sila o hindi. The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers deep inside the building site. Under the IDOLE resolution and the building code of the Philippines, bawal po matulog sa loob ang mga empleyado. That is the cause of the high amounts of deaths dahil nasa loob yung mga empleyado ron.
1: Samantala, kahapon ay pansamantalang tinanggal sa pwesto si DOLE Regional Director Geraldine Panlilio dahil sa trahedyang nangyari. Batay sa memorandum na pinirmahan ni DOLE Secretary Francis Tolentino, sisiyasatin pa kung may pagkukulang sa pagpapatupad ng Occupational Safety and Health Law sa gumuhong gusali. Sa ngayon, wala pang nadagdag sa bilang ng mga kumpirmadong namatay at humigit kumulang 16 pa rin ang kanilang hinahanap. Tukoy na ang contractor at owner ng gumuhong ginagawang gusali. At inaasahang magkakaroon ng hold departure order ang Bureau of Immigration laban sa mga ito. Titiyakin naman ng CIDG na makukuha nila ang mga impormasyong magbibigay linaw sa kanilang investigasyon. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation kasunod ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan kung saan sangkot umano si dating Senador Bong Revilla Jr. at mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ipinakita ng prosecution ang mga kaparehong mga karton na ginamit umano para paglagyan ng pera na na-deliver kay Bryce Hernandez. Kabilang sa mga karton umano na ginamit para paglagyan ng pera ay karton ng noodles, kape at potato chips. Tumayong witness si Allen Torrecampo, aide ni SYMS Construction Trading Owner Sally Santos na isa sa state witness sa issue ng flood control projects. Ayon kay Torrecampo, kasama siya ni Santos mula sa pagkuha ng pera mula sa bangko hanggang sa pagde-deliver ng pera kay Hernandez. Anya, si Hernandez mismo ang tumanggap ng pera na kanilang dinadala sa opisina nito.
0: Inanunso ng Ombudsman na inaasahan ngayong Webes ang pagsasampa ng iba't ibang kaso laban kay Senador Jinkoy Estrada at iba pang dating kawanin ng DPWH. May pahayag naman dyan si dating Blue Ribbon Committee Chair Senador Panfilo Lacson. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Kasunod ng nakatakdang pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder at iba pang reklamo kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects, sinabi ni Senator Panfilo Ping Lacson na pinatutunayan nito ang mga natuklasan ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, mahalagang ebidensya ang nakalap na gumite at isinumite sa Ombudsman at DOJ para sa investigasyon at aksyon. Bago mapalitan ni Senador Pia Cayetano, pinamunuan ni Lacson ang Blue Ribbon Committee. Kabilang sa kanyang mga rekomendasyon ang pagtanggal ng allocables at leadership funds ng DPWH at pagpapalakas ng accountability at anti-corruption measures. Ilan dito ang pag-amyanda sa Ombudsman Act, paglilinaw ng beneficial ownership at conflict of interest, digitalization ng SALN at PDS, proteksyon sa whistleblowers at mas malayang pag-uulat ng COA auditors. Nauna nang sinabi ni Lacson na bagamat ikinalulungkot niya na may mga kapwa senador na nadadawit, tungkulin niya umano bilang chairman na sundan kung saan dadalhin ang ebidensya. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crespin Boying Remulla na inaasang may sasampa ngayong Webes ang kasong plunder laban kay Senator Jinkoy Estrada matapos ang rekomenda ng DOJ ang pagsasampa ng mga kasong plunder, bribery at graft laban sa senador at ilang dating opisyal ng DPWH. Inihayag din ni Remulla na posible ring maharap sa kasong plunder si Senador Joel Villanueva sa loob ng susunod na dalawang linggo. Samantala, sinabi ni Estrada na kumukonsulta na siya sa kanyang mga abogado at nanindigang wala siyang naging insertion sa pondo ng flood control projects. Sa kabila ng kontrobersya, tiniyak ni Estrada na mananatili siyang nakatutok sa kanyang tungkulin bilang senador. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Dinagsa ng Filipino Muslim Community ang Quirino Grandstand para ipagdiwang ang Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
7: Libo-libong miyembro ng Islamic community ang nagtipon sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Pinangunahan ni Ustads Maulana Muhammad Elias Alawi ang Eid Sala o Congregational Prayer na sinundan ng kutba o sermon. Ang Eid al-Adha ay isa sa dalawang pangunahing okasyon sa Islam na idinaraos tuwing ikasampu ng Dhul Hijjah sa Islamic calendar. Ginugunita rito ang pagsasakripisyo ni Propeta Ibrahim sa kanyang anak bilang tanda ng pagsunod sa Allah. Kasabay din ito ng pagtatapos ng taunang Hajj sa Mecca sa Saudi Arabia. Isa sa mga maagang dumalo si Rohamin na masayang naipagdiwang ang okasyon kasama ang kanyang pamilya.
8: Alhamdulillah, nagkatipon-tipon kami, lahat kami magkakapatid, pamilya. Pasasalamat kami sa buong may kapal ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil inabot ng aming buhay itong araw na to. Pinakamahalaga sa amin, lahat ng Muslim, ito ay pinakamahalagang araw. Maraming salamat sa Allah at kami ay binayaan ng maayos na pangangatawan, pag-iisip at kami ay napabilang sa Islam.
7: May panawagan din ng organizer sa okasyon.
9: Po ay nananawagan sa lahat, una sa lahat dito sa Pilipinas ay isa ang pinagmula natin, Muslim man o non-Muslim, dapat magmahalan tayo. Tayo po ay one love, one nation, one love, one umma, dapat ay magmahalan tayo. Kahit anuman ng religion mo, kaming mga Muslim bilang Muslim ay rinirespekto po natin ang lahat, bawat Muslim. Importante yung mga ugali natin, yung hindi nag-uusap na matagal na, dapat mag-uusap na, magpatawad sa lahat dahil kanina yung nag-lead prayer, kailangan i-control natin yung dila natin, sinabi niya, dahil ang nakakasira sa buhay buhat ng tao yung dila pag hindi makontrol. Kaya tayo ay magbibigyan, magmahalan sa isa't isa at mag-uusap ang hindi mag-uusap.
7: Nagpaabot din ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa Eid al-Adha. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ang kwento ni Propeta Ibrahim bilang paalala sa matatag na pananampalataya. pagsunod sa kalooban ng Allah at pagtitiwala sa mas mataas na layunin. Anya, sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay ay nagkakaroon ng pagkakaunawaan at pagkakaisa. Hinihikayat din niya ang lahat na isabuhay, ang diwa ng Eid al-Adha sa pagtulong at pagmamalasakit para sa mas mapagkalinga at inklusibong Bagong Pilipinas. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Itinagdiwang din ng Muslim community sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang Eid al-Adha para alalahanin ang sakripisyo at pananampalataya ng kanilang propetang si Abraham. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
10: Isang masaya at makabuluhang pagdiriwang ng Eid al-Adha ang nasaksihan sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan nagtipon ang libu-libong Muslim kasamang kanilang mga pamilya at kaibigan. Maagang nagtungo sa mga moske at Eid prayer grounds ang mga lumahok para sa congregational prayer.
11: Niya ba na pagkatuturo sa kapagkalimoy? Kagina, udahiya ba niya ba? At pwede ka ng Muslim na kapakaya bangangyan siya ba? So, ang tenye pa jumbali sa korban, kapakaya bangangyan. Di ka na, pwede ka ng Muslim. Basta taupan si kanina, kapakaya bangangyan sa korban ba niya ba? Langon na tao.
10: Ayon kay National Director for Balik Islam ng Ulama Supreme Council of the Philippines, Ustad Isa Javier, ang Eid al-Adha ay isa sa pinakamahalagang pagdiriwang sa Islam na nagpapaalala sa sakripisyo, pananampalataya at pagsunod ni Propeta Ibrahim o Abraham sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod sa panalangin, mayroon ring pagbabahagi ng pagkain, pagdalaw sa mga kamag-anak at kurban o paghahandog ng hayop tulad ng baka o kambing bilang simbolo ng sakripisyo at pagtulong sa mga nangangailangan. Nakiisa rin sa pagdiriwang ang Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Abdul Rauf Makakwa, kasama ang mga Bangsamoro sa Northern Kabuntalan kung saan nagpahatid ito ng mensahe ng pagkakaisa, kapayapaan at pagpapalakas ng pananampalataya ng bawat mamamayan. Sa kabuuan, nananatiling simbolo ang Eid al-Adha ng pananampalataya, pagkakaisa at pagbabahagi ng napatuloy na nagbubuklod sa sambayan ng Bangsamoro at sa buong bansa.
12: Ang pagdiriwang ng Eid al-Adha ay hindi lamang sa pananampalatayang Muslim, ito rin ay selebrasyon na bukas para sa lahat. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Samantala, ginatuwa ng ilang senior citizen at kanilang dependents ang alok na libreng gamot at serbisyong medikal ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ng PhilHealth. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
13: Malaking tulong para sa senior citizen na si Tatay Abelino ang libreng pagkukunin ng gamot para sa kanyang hypertension. Mas matitiyak aniya ang regular niyang supply ng maintenance medicine kung mas abot kaya raw ito sa gaya niyang umaasa na lamang sa natatanggap na pensyon.
14: Malaking bagay, aside from doon, galing sa veteran, sa halagang 20K ba? Yung ano, maabel na work na consultation, lab test, ganun, at marami pang iba. Malaking kabawasan sa gastusin. So, aside from siyempre, high cost of living, wala, hindi ka kasa yung kakarapot sa pension ko.
13: Laking tuwa naman ni Emelita Libiano sa programa dahil makatutulong aniya ito sa medikasyon ng kanyang asawa na isang stroke patient.
15: Oo, yun na nga, yung para finances, yung gastos, para kumbaga yung para sa amin lang. Makukuha ko yung gusto ko. Pero nung sa ngayon kasi, lahat ng sweldo ko napupunta doon sa maintenance niya.
13: Ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ay ang pinalawak na primary care benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kasama sa mga benepisyong maaaring makuha ng mga miyembro ay ang medical consultation, laboratory tests, cancer screening at mga maintenance medicine. Sa kasalukuyan, abot sa 20,000 piso kada taon ang halaga ng mga libreng gamot na maaaring makuha sa ilalim ng component na Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o GAMOT Program. Ayon kay PhilHealth President Edwin Mercado, ang programang ito ay isang malaking hakbang para mapalakas ang primary healthcare sa bansa at maiwasan ang paglala ng mga sakit. Lahat ng rehistradong miyembro ng PhilHealth at kanilang mga dependent ay otomatikong kabilang sa YAKAP program. Para maging bahagi nito, kailangang pumili ang miyembro ng isang accredited YAKAP clinic at magparehistro gamit ang eGovPH mobile application o sa kanilang website. Matapos ang registration, maaaring bisitahin ang napiling YAKAP clinic para sa first patient encounter o FPE upang makuha ang libreng reseta at serbisyo. Sa ngayon, mahigit 4,000 accredited YAKAP clinics na ang compliant at maaaring lapitan ng ating mga kababayan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon sa datos, mahigit 26 na milyong Pilipino na ang nakarehistro o empaneled sa mga naturang klinika as of May 27, 2026. Para sa mas malawakang serbisyo, inaasahan na ngayon ang mga clinics na gumamit ng PhilHealth Certified Electronic Medical Records o EMR system. Inaasahan na mas marami pang pamilyang maaabot ng libreng gamot at mapangangalagaan ang kalusugan sa pagdami ng mga YAKAP accredited clinics sa bansa. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Sa iba pang balita, tinutulang ng ilang mamabatas ang isinusulong na online participation at voting sa Senado. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
16: Na ilang mga mambabatas ng Kamara sa isinusulong ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ng online participation at voting sa Senado. Komento ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na kasama sa inoobserbahan sa impeachment trial ay ang kilos ang miyembro o testigo.
17: Kasi mas gugustuhin natin no, na personal dahil

0: rin kung ang presensya nila ay nandutuong kung magbobotohan.
1: Ayon naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, self-serving ang talakayan sa Senado para payagan ang online voting.
2: Unreasonable yung gusto nila kasi kahit yung House, katulad ng nabanggit kanina, ay hindi inaallow ang virtual sessions and online voting or hybrid, wala at all na hybrid. Online sessions only kapag ka merong natural calamity, pandemic, strike, riot, civil disturbances. Di po nakalagay dyan, outstanding warrant of arrest.
1: Naniniwala naman si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong na dapat tiyakin ang personal na presensya, accountability at buong atensyon ng bawat senator judge sa impeachment trial. Ani Adyong na ang physical attendance ay nagpapatibay sa public trust o tiwala ng publiko sa isinasagawang proseso sa impeachment. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Bumaba ang presyo ng karne ng baboy sa ilang pamilihan. Ayon sa pamahalaan, patuloy ang kanilang pagsisikap na tiyaking stable ang supply at presyo nito sa merkado. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
4: Nagpagiling ng 2 kilong baboy si Rowena sa Mega Q Mart para sa gagawing Shanghai. Mas nagmura kasi anya ang presyo ng baboy ngayon kumpara noong mga nakaraang linggo.
5: Medyo mura naman kasi 300 lang ang kilo eh. Medyo bumaba ngayon.
4: Kwento naman ng tindero na si Toto, bumaba ang presyo ng kanyang mga paninda magmula nang mag-umpisang bumaba ang presyo ng langis. Pero may panawagan din siya sa gobyerno.
6: Sana bumaba na lahat. Pati ang gas.
4: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing sapat ang supply ng karneng baboy at panatilihing mababa ang presyo nito. Kasabay niya ni pinag-utos din ng Pangulo ang pag-import ng dagdag na 150,000 metric tons ng baboy para sa taong ito. Sa ilalim ng Executive Order No. 116, itinataas ang minimum access volume ng ini-import na baboy na may mas mababang taripa upang mapanatiling mababa ang presyo sa merkado. Bahagi ito ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng pamahalaan na layuning maibsan ang epekto ng tensyon sa Middle East at maproteksyonan ang mga apektadong sektor mula sa energy crisis.
7: Dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, ramdam na ang epekto ng mga programa ng pamahalaan sa pagpapababa ng presyo ng karneng baboy. Ang sariwang laman mabibili sa 300 to 360 pesos kada kilo, habang ang sariwang liyempo naman ay nasa 350 to 400 pesos kada kilo.
4: Pasok ang price range na yan sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture sa Metro Manila, kung saan nasa 285 to 380 pesos ang kilo ng laman, habang nasa 320 hanggang 460 pesos naman ang liyempo. Samantala, ang mga i-import na karne ay dadalhin sa FTI at mga kadiwa ng Pangulo outlets, maging sa ilang mga processed meat manufacturers para mapanatiling stable ang presyo ng processed pork product sa bansa. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Isa na namang major milestone para sa K-pop superstars na BTS ang makamit na prestigious Artist of the Year Award sa isang international music awarding body. Samantala, aktres at singer na si RC Muñoz bukas pa rin sa pagkakaroon ng anak kahit hindi na prioridad ang love life. Narito ang ulat.
8: Tanggap na ng aktres na si RC Muñoz sa edad na 37. Hindi na siya pressured pa na magkaroon ng long-time partner. Sa isang panaya, inamin ni RC na hindi na siya naghahanap ng love life at hindi na niya ito priority. Pero, pangarap pa rin na magkaroon ng mga anak sa future kahit na wala pang partner. Sinabi niya na hindi naman sang-ayon dito ang kanyang religious mom. Gayunpaman, kinoconsider niyang mag-freeze ng eggs para at least ay may posibilidad pa rin siyang magkaanak. Lalo na't ang madalas pa niya nakikita ang kanyang mga pamangkin at ito anay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Sa vlog, napag-usapan din ng aktres ang tungkol sa hilig niya sa pagluluto at ang kanyang pagmamahal sa South Korean group na BTS, na pinapangarap niyang makilala ng personal. Unang ibinahagi ng aktres noon na ang BTS ay makatulong sa kanya na makamove on mula sa isang breakup. Iginawad sa South Korean supergroup BTS ang prestigious Artist of the Year Award. Isa sa pinakamalaking parangal sa American Music Awards. Isa na nga ito sa kanilang major international achievement.

0: movements. Kasunod ng pansamantalang hiatus ng grupo para gampanan ang mandatory military service. Ayon sa kanilang leader na si RM, ito ay isang malaking honor na makatanggap ng precious award. Hindi raw magiging posible ang kanilang paggumpay kung hindi dahil sa Army. Nialay ng grupo ang milestone sa mga tagahanga na sumuporta sa kanila mula sa kanilang debut hanggang sa kanilang pagbabalik. Ipinahayag din ng mga miyembro ang kanilang pasasalamat sa mga tagahangang dumalo sa kanilang nagpapatuloy na World War at ipinagdiriwang ang kanilang pinakahihintay na pagbabalik ng grupo mula sa hiatus.
1: Like the legendary Busta Rhymes said, it's a fan-voted award, so our biggest thanks and gratitude, as always, goes to the armies all over the world who stood by us for the past 13 years. Thank you so much.
2: We have been overwhelmed by the reaction to this album. Thank you for embracing Arirang and every single song on this album that you helped chart. For real. Thank you. We're so grateful.
3: Personally, following us on tour and showing so much love in every city. 그리고 응원해 주시고 사랑해 주시는 아미 여러분들 정말 감사합니다. 사랑합니다.
1: Thank you, IMA!
4: 우리 아미 진짜 사랑해요.
0: 아방은 이 bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulit Showbiz.
5: At yan po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
6: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Rodrigo Rizeta para sa Bayan.
7: At hanggang bukas, ako si Dayan Kerel ng inyong Pambansang TV para sa
8: Bagong Pilipinas.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
11: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit naka-uwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
12: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
10: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
11: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko
15: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
16: 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
17: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
18: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
17: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
19: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
17: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang Wednesday sa ating lahat. 27th of May 2026. At ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao. Eid Mubarak sa ating mga kababayang Muslim na itinayo ang kanilang Eid al-Adha prayer kaninang umaga. Kaya po holiday tayo ngayon. Pero despite of that, ay ang ating Pangulo ay dire-diretso pa rin na kanyang pagtatrabaho at pagpresenta sa atin sa Japan. Kaya po mamaya-maya may papapanooran tayong talumpati ng ating Pangulo. Pero before that, marami naman tayong balita na ihahatid sa inyo at mga talakayang pag-uusapan natin. And syempre, it's a Wednesday, it's DID Wednesday. Yan ay ipipresenta natin for this Wednesday. Kaya naman, tutok at makinig dito sa ating programang Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. At dahil dyan, oo nga pala, kanina medyo may hindi magandang balita ang nasagap natin. Ihatid sa atin yan ni Lesti. Kasamang Lesti mula sa Sambuanga, Sibugay. Despite of having a very peaceful Eid al-Adha celebration, tinambangan ng ilang mga kababayan nating Muslim sa kanilang habang ginagawa, tinatayo ang kanilang pagdadasal. Or check natin kung or if that happened during the time of the Eid, no? Kasi doon nangyari sa loob ng masjid . Anyways, nakakalungkot yung mga ganung pagkakataon na ika nga payapa kang nagdadasal and then out of a sudden yung killer ay nanggaling pa, kasi nakita ko kanina. But anyways, makukuha natin yung detalye niya mamaya, no? Samantala, again, Eid Mubarak sa lahat ng itinayo yung kanilang Eid al-Adha prayer sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Opo, kasi sabay-sabay po yan, no? Well, despite of the time differences, pero all yan May 27. Nagkataon. Usually pag Eid al-Adha, gano'n naman . Lahat nagkakasabay-sabay. And syempre pa sa ating mga hujaj, no? Sa ating mga hujaj na natapos ang kanilang pilgrimage, kasi the culmination of their Hajj pilgrim is during the day of Eid al-Adha, no? Just few days ago, binabahagi natin yung ilang mga videos, no, na or nakikita natin sa social media, yung mga videos ng Makkah, Arafah, Mina, Muzdalifah. Yan yung mga holy sites na kung saan ay kasama dun sa mga rituals na ginagawa ng ating mga kababayan, or rather ng mga Muslim sa buong mundo. And to account with is nasa 2 million above ang pumuntang sa Hajj this 2026 Hajj. Samantala, narito muna at ating pakinggan ang ating ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League na ginanap sa First Members Building, House of Representatives sa Tokyo ngayong araw. Narito po.
15: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
20: Ang ating pumuling pagpunta rito ay bilang pagtugon sa paanyaya ng pamahalaan ng Japan para sa isang state visit. Minarapat namin unahin ang pagkikipagkita sa inyo sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan. Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.

0: Pulso Pilipinas Update. Straight from Malacañang, pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
1: At inyo po napakinggan kanina ang bahagi ng talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League na ginanap sa First Members Building, House of Representatives sa Tokyo.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At gaya nga pala nabanggit natin, marami tayong balita na ihahatid sa inyo. Marami tayong mga pag-uusapan for the meantime. 7:19 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan na ilang paalala.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ho. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
8: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM, 725 in the evening. Maraming salamat sa lahat na tumututok at nakikinig dito sa ating programa. Sa mandala nanonood, si Jeromy Queroche Correche at si Rudy Galdieta. Maraming salamat sa inyong panonood. Comment lang po, comment, like, and share para po sa ating mga kababayan dyan. Anyway, sa ito po ang ating mga headlines.
2: Salam, Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Persons deprived of liberty at Zamboanga City Jail, taimtim na nakikiisa sa pagdiriwang ng Eid al-Adha Feast of Sacrifice. Dalawang lalaki patay matapos pagbabarilin habang nagdarasal sa loob ng isang mose sa Lambangan, Zamboanga del Sur. Whole departure order para kay Senador Rodante Marcoleta at tatlong iba pa hawak na ng Bureau of Immigration. EGK Truth Commission inilunsad para sa pagtuklas ng katotohanan sa mga biktima ng extrajudicial killings. COMELEC pinabulaan ang nagkaroon ng data breach sa database ng mga rehistradong botante. Pag-ibig Fund itinaas sa 10 million pesos ang housing loan limit para sa mas maraming manggagawang Pilipino. DNR at pribadong kumpanya nakiisa sa Ridge to Reef Program para sa biodiversity conservation at proteksyon ng coastal at upland ecosystems sa Pangasinan.
2: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: O, itinaas na sa 10 million yung sa ano, sa pag-ibig. Baka sign na yan, Ma'am Jamie. Sign na yan. Yung pagtaas ng pag-ibig ng 10 million sa kanilang mga housing loan, 'di ba? Yun yung mga ano, mga rich na kaya. Kumbaga eh, ang laki na na. I mean, from, if I'm not mistaken, 6 million ata yung ano nila. Kaya ngayon, pinalaki na up to 10 million. Sige, at tingnan natin yung balitang yung mamaya. Anyway, 7:27 in the evening, narito po ang detalye ng ating mga balita.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Persons deprived of liberty ng Zamboanga City Jail, taimtim na nakiisa or nakiisa sa pagdiriwang ng Eid al-Adha Feast of Sacrifice. Para sa detalye, alamin natin kay Justin Bulanon.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Justin. Report.
11: ipinagdiwang ng Persons Deprived of Liberty o PDLs ng Zamboanga City Jail Male Dormitory ang kanilang pananampalataya, pagninilay at pagkakabuklod-buklod bilang bahagi ng selebrasyon ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice sa naturang pasilidad. Pinamunuan ni Jail Superintendent Junaidy Floro Sichon sa ilalim ng patnubay ni BJMP9 Regional Director Jail Chief Superintendent Amado Concepcion Jr. ang nasabing aktibidad. Layunin ng aktibidad na babigyan ang mga Muslim PDL ng pagkakataon na taimtim na isabuhay ang isa sa mahalagang okasyon sa relihiyong Islam habang pinagtitibay ang kanilang espiritual na kapakanan at kamalayang panrelihiyon habang nasa loob ng piitan. Inibitahan din si Ustaz Abdul Jadir Pata upang pangunahan ng kutba at magbahagi ng makabulhang mensahe na nakatuon sa pagsasakripisyo, pagsunod kay Allah, pagmamalasakit, pagpapakumbaba at pagkakaisa sa pagitan ng mga mananampalataya. Ang pagdiriwang ng Eid al-Adha sa pasilidad ay sumasalamin sa mga pagsisikap ng BJMP sa pagbibigay respeto sa kapatang panrelihiyon at mga kaugaliang pangkultura ng mga PDL habang nasa loob ng piitan. Para sa Bangang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Eh, maraming salamat Justin Bulanon. Samantala, dalawang lalaki patay matapos pagbabarilin habang nagdarasal sa loob ng isang mosque sa Labangan, Zamboanga del Sur. Live na live para sa detalye ng balitang yan, iatid sa atin ni Leslie Cubol.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Leslie. Nawala lang si Leslie. Babalikan natin yung balitang yan ni Leslie Cubol.
2: Salam Radio. Sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ayun, as per information pala kagabi, hindi ngayong Eid nangyari, no? And I think it happened. Okay, andyan na si Leslie? Okay, sige, baka andyan na si Leslie. Sige, Leslie! Leslie?
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Okay, babalikan natin yung balitang yan ni Leslie Cubol. Samantala, hold departure order para kay Senador Rodante Marcoleta at tatlong iba pa, hawak na ng Bureau of Immigration. Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay Luisa Irispe.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Luisa.
13: Nasa kamay na ng Bureau of Immigration ang kopya ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO para kay Senator Rodante Marcoleta. Ito ay ang PHDO na inilabas ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder at indirect bribery laban sa senador, at kasama rin dito si dating Congressman Mike Defensor, Aristotle Viray at Joseph Espirito. Ayon naman kay BI spokesperson Dana Sandoval, agad na ipatutupad ito, at kung mamataan sa mga palipara ng apat ay pwede silang pigilan o harangin na makalabas ng bansa. Sa ngayon, wala pang natatala ang BI na anumang biyahe ng senador at ng iba pang kasama sa PHDO. Patatandaan na inilabas ng Sandigan Bayan ang order dahil sa posibilidad na piliing umalis ng bansa ng apat habang gumugulong ang kaso laban sa kanila. Ang ugat naman ng kaso ay ang umano'y 75 million pesos na campaign donations na tinanggap ni Marcoleta mula kina Defensor, pero hindi idineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong tumakbo siya sa pagkasenador noong 2025. Mula rito sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Luisa. Samantala, balikan natin yung balita ni Leslie mula sa Zamboanga, Sibugay, kung saan dalawang lalaki patay matapos pagbabarilin habang nagdarasal sa loob ng isang mosque sa Labangan, Zamboanga del Sur. Nagbabalik Leslie Cubol.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Leslie.
14: Sir, balik tayo. Patay ang dalawang lalaki matapos sa pagbabarilin ng apat armadong suspek habang sila ay nagdarasal sa loob ng isang mosque sa Barangay Upper Sang'an sa bayan ng Labangan, Zamboanga del Sur. Ayon kay Police Colonel Bonifacio Arañas Jr., Provincial Director ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office o Zamboanga del Sur Police Provincial Office, ang mga nasawi ay isang 41 anyos na negosyante at isang 65 anyos na lalaki na kabwa residente ng Barangay Upper Sang'an sa bayan ng Labangan. Ayon sa mga investigador, ang 41 anyos na negosyante ay nagdamo ng isang tama ng bala sa kanyang likod, habang ang senior citizen ay nagdamo naman ng pitong tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. na isugod pa sa isang kalapit na ospital sa lungsod ng Pagadia ng mga biktima, ngunit idiniklarang dead on arrival ng dumalong manggagamot. Batay naman sa ulat ng Labangan Municipal Police Station, ang mga biktima ay nagdarasal sa loob ng isang moske sa Puroca, Malipayon sa Barangay Upper Sangan, bandang alas 7:18 ng gabi noong Mayo 26 o kahapon, nang biglang sumugod ang mga suspect at diratrat ang mga ito gamit ang iba't ibang uri na mga matataas na kalibre ng baril. Matapos ang pagpakawala ng sunod-sunod na putok ng baril, mabilis na tumakas ang mga suspect sakay ng isang itim na Toyota Vios at pinaharurot nito o ito patungo sa kalapit na bayan ng Tukuran, Zamboanga del Sur. Mari namang kinundina ng pamunuan ng Zamboanga del Sur PNP ang walang kabuluhang gawain ng karasan kasabay ang paglunsad ng province-wide dragnet operation para sa agarang paghuli ng mga suspek. Umapila naman ang PNP sa mga residente na posibleng nakakita sa sasakyang ginamit sa pagtakas o may kuha ng dashboard camera na agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Maraming salamat, Leslie Cubol. Nakakalungkot na balita, no? Because mosques or place of worship should not be place of violence, no? At nakakalungkot at dun sila mismo niratrat. Anyway, 7:35 in the evening, magbibigyan muna tayo sa azan para sa Aisha prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Magbabalik po ang Salam Radio, pagkaraan nilang paalala.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: 7:39 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. And because it's a Wednesday, ito po, tunghayan ninyo ang ating video mula sa ating mga kasama dyan sa BTA TID. TID. Ayan. Kung saan ay may ibabahagi na naman sila sa atin. From the Translation Information Division Language Connect ng BTA, narito po.
3: Salamat kapatid na Princess Habiba at ganoon din kay Gnorge. Assalamu alaikum Bangsamorom, magandang gabi Pilipinas and Eid Mubarak po sa ating lahat ng ating kapatid na mga Muslim sa buong region po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat po ng naaabot ng programang ito. Ano? Kullu amin wa antum bikhair. May you be well every year. Ayan. Isang mapagpalang gabi muli po sa ating lahat. Nagbabalik po ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at impormasyon. At ito po muli ang inyong kapatid Noreen Lambitan mula po sa Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service ng Bangsamoro Translation Authority ng DARMM. At ayan mga kapatid, malugod po namin kayong inaanyayahan sa ika-79th episode na po ng ating programa. At live po tayo ngayon sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ito ang programang patuloy na naglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan mga kapatid, ito po ang programang patuloy na naglilingkod para po sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At dito po sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. And of course, ngayong buwan ng Mayo po ay National Heritage Month at nagpaparating po ng pagbati ang ating tanggapan po no sa buong Pilipino no dahil tayo po ay ginugunita po natin ang National Heritage Month. Kaya samahan niyo po kami mga kapatid ngayong gabi, sama-sama po nating tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita may kasaysayan, sa bawat wika may pagkakakilanlan at sa bawat pagkatuto may pagkakaisa. Ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hindi mag-aadlangan o mag-aatubiling magbigay impormasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. At ayan mga kapatid, dumako naman po tayo para po sa ating Word of the Week. At ang ating Word of the Week ay isinasalin po sa iba't ibang wika o katutubong wika na meron po ang ating tanggapan. Narito po, panoorin po natin.
4: Ang Word of the Day ay hatid sa inyo ng Translation and Interpretation Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service.
5: Word of the Day, victory. The act of winning or achieving success after effort or struggle. Sa Filipino ay panalo.
6: Kapag tayo ay nagtutulungan, bawat tagumpay ay nagiging panalo ng bawat isa.
5: Sa Maguindanao na, tinumaban.
7: Pamakap at sama-sama tayo ng galapag na umani mapya ang masampay na ikaadan at inataban o langon.
5: Sanranaw na kapagkataban.
8: Igira aming galapag tano sa mga magpada na umanitagong piya na kabaloy at kapakataban ko umani isa.
5: Banghabaha sa sug, pardaugan.
9: Bangkitan yun ang katawa piya pangin. In tiap-tiap kinang jemato, biat siya sa pantun pardaugan. Singkatan taon na kalap.
5: Bang siyakan, daagan.
10: Bang kita magtawang tinabang, magjato pagsalisalian, tiap-tiap daagan.
5: Sa iranon na, kapanaban.
11: Amay katatang padata ng panggalabok na umanisa kagkapya na kumbal a kapanaban tanulang.
5: Masinama, dadaugan.
12: Apabila kita bimagbea-bea maghinang, tiap-tiap kajatuhan tahinang dadaugan tabi kami.
5: Sang kagan kay pagjagon.
13: Apabila kita kaya gatinabangay ang kada udyagon kay ama inang isa na ipagsambok na udyagon.
5: Ini ka sa baratiduray, kitaban.
14: Ka sa tabong tong, malbak. Isnga e gumaan, fiyawalay sa baan, biiray kitaban.
5: Bil Arabi, an-nasab.
15: Andama na'amal umaan, yaswahu kullo najahin nasram mushtarakan.
3: Dumako naman po tayo sa ating trivia. And again, ang ating trivia po ay random po na kinukuha natin sa mga published na Bangsamoro Autonomy Acts. At ngayong episode po ay mula din po sa Bangsamoro Autonomy Act number 13, ano, o di kaya ay admin code, ano? At under po ito sa Title 5. Patungkol po ito sa finance and budget and management ng Chapter 1, General Provisions. Ang section 1 nito, the declaration of policy. Ay darito po mga kapatid, panoorin po natin, matuto po tayo kung paano po ito naisalin sa iba't ibang katutubong wika na meron po dito sa ating tanggapan. Darito po mga kapatid.
16: Title 4, Finance and Budget and Management. Chapter 1, General Provisions. Section 1, Declaration of Policy. It is the policy of the Bangsamoro government to promote, adopt, and implement sound and efficient use of government resources for regional development and for the attainment of economic self-sufficiency and genuine development.
17: Pangagat 4, pananalapi, budget at pamamahala. Kabanata 1, mga pangkalahatang probisyon. Section number 1, deklarasyon ng patakaran. Patakaran ng pamahalaang Bangsamoro na itaguyod, gamitin at ipatupad ang maayos at epesyenteng paggamit ng mayaman sa pamahalaan para sa panrelihiyong pag-unlad at para sa mga paggamit ng kasarilang pang-ekonomiya at tunay na kaunlaran.
18: Sa iranon na Title 4, Finance, Budget and Management, Chapter 1, General Provisions, Section 1, Kiapayag ko aturan. So aturan ng gobyerno o Bangsamoro na makaisig, tiyakapan, agu inggulalan, sutid to, agu mabisa, sukausar sa mga tamok ng gobyerno para sa kagkaulad na region, agu para sa kagkapya na sarili, akapaguyaguyag, agu tid to, akagkaulad.
19: Kabanata 4, Finance, Budget, Barab, Kuhananguit. Kabanata sa baan. Kluhanay, Katayan, Nebanra, Section 1 ni. Tuhayag de ukit. Ni de ukit ti gobyerno ibang Samoro we, dab kapagwe, kapabagar, barab katuman, selek barab fiyok usar, bade doton, ba kapananggwite, para dab kiin sa giriyon eh. Barab dab usar ba economic self-sufficiency, barab genuine dab kiin sa ge.
20: Aturan pagparinta mabang Samoro ni paheya, ni hogotan, makangahinang, kahantapan, makakalanuan, ni usal, mapagintan parinta, hasupaya dikas jimatu in kahalan region, makakahantapan, makaluman, pag-usaha, makaniya tanda, kasabanalan, niya kajatuhan na.
21: Sangkagan kay Title 4, Finance, Budget and Management. Chapter 1, General Provision. Section 1, Pagdeklara ng Pamakaid. Pamakaid ng gobyerno ng Bangsamoro na isasaya tarimawon o ipatupad yung tipok o madyaw na pag-usar ng mga kayungyungan ng gobyerno, supaya sang pag-udyangon ng rehiyon o supaya sang pagkamang ng ekonomiko na ginawa na linggawas o buna na pag-udyangon.
17: Chapter 1, Lang Kumatudul at Tawakadalo. Section 1, Inipayag a Pangitaban. Nangat a pangitaban ng gobyerno na Bangsamoro, imakapasundol, mga din doonggulalan sa mapya, dumatindes a kausal sa kakawasan ng gobyerno para sa kagapya sa region, do para masampay so kapaguyag-guyag, a usto sa ginawa, do tido-tido a kagapya.
0: Section 1, Pagpamahalayak sin Policy. Pamando agaran sin parinta Bangsamoro, in pagpatarang, pagtayma, iwan paglaksana halawong kaamuhan, iwan pandikal pag-usal, sin mga pangaltaan sin parinta, tungod pakajatuhan sin binaybayan. Iwan padawhatan, sin economic self-sufficiency, iwan tan tutuod kasambuhan.
1: Al-unwanu rabi'a, al-maliyatu wal-mizaniyatu wal-idara. Al-faslu al-awwal, al-ahkamu al-amma, al-qism wahid. إقرار السياسة تقر حكومة بنغسامورو سياسة تعزيز واعتماد وتنفيذ الاستخدام السليم والكفء للموارد الحكومية مما يحقق التنمية الإقليمية ويكفل بلوغ الاكتفاء الاقتصادي والتنمية الحقيقية المستدامة.
22: موضوع سكأمبات غاستو بادجت دو مانجمنت إرسان سكأسا هندان هندانان لانكم. Bahagian si kaisa, pamatampal undang-undangan inin, in IN pasalan aturan pemerintah Bangsamoro, inahantang, inipat, duk inanggautaan, agak-agak duk sinarang-sarang, inusalan kapanyapan parinta para si regional development, duk sarta pangahasil usaha, suku sibaran duk panuku pamasanyang.
3: Yan mga kapatid, at yun na po yung salo nito sa wikang Arabic. Filipino, Maguindanaon, Iranon, Maranao, Yakan, Bahasusug, Taduray, Sinama at Kagan. Maraming salamat sa ating mga masisipag, mga fellow translators po natin dito po sa ating tanggapan. Maraming salamat sa inyong pagsusumikap na maisalin ito sa iba't ibang wika. Ayan, at ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating quotable quote. No, ito po ay mula po sa ating mga BTA Parliament members at para po sa episode na ito ay magmumula po ang quotable quote mula kay Engineer or MP Engineer by Intan A. Ampatuan. So narito po mga kapatid, pero bago yan, panoorin po muna natin ang kanyang bio sketch bago po tayo dumako doon sa kanyang quotable quote na isinalin po sa iba't ibang wika. Narito po mga kapatid. Here is the bio sketch of MP Engineer by Intan A. Ampatuan, MNSA. Engineer by Intan Adil Ampatuan, MNSA, is a legislator with 4 years of parliamentary experience and a development planner for 27 years. She holds a Bachelor of Science in Civil Engineering from Notre Dame University in 1991, a Master in Professional Studies in Development Management from University of Southern Mindanao in 1994, and earned her Senior Executive Master in National Security Administration from the National Defense College of the Philippines in 2021, graduating with Silver and Bronze Awards. She is also a licensed civil engineer, a career service executive eligible, and a commissioned reserve lieutenant colonel in the Philippine Army. She rose through the ranks of the Autonomous Region in Muslim Mindanao, eventually serving as Executive Director of the Regional Planning and Development Office. She led major regional planning initiatives, including the ARMN Transition Report. Since 2019, she has been one of the 80 presidentially appointed members of the Bangsamoro Transition Authority Parliament. She serves as Vice Chair of the Committee on Finance and sits in 7 other key committees. As of March 2023, she has principally or jointly authored 35 bills and 41 resolutions
2: and co-authored 72 bills and 17 resolutions, with several already adopted by the Parliament. Engineer Ampatuan is also the government co-chair of the Joint Task Force on TAMS Transformation under the Intercabinet Cluster Mechanism on Normalization. She was recognized as the Civil Service Commission ARMM Regional Outstanding Lady Executive in 2014 and has completed various international training programs in leadership, governance, and disaster risk reduction. At ayun po mga kapatid, ang bio sketch ni MP Engineer Baintan Ampatuan. At narito po mga kapatid, ang quotable quote ni Engineer or MP Engineer Baintan Adel Ampatuan, MNSA. Investing in specialized education for agriculture and fisheries ensures that our youth and local communities can turn our natural resources into sustainable livelihoods. Ayan, so yun po yung quote. At narito naman mga kapatid, ang salin nito sa iba't ibang wika na meron ang ating tanggapan. Panoorin po natin.
4: Sa Pilipino ay
17: ang pamumuhunan sa espesyal na edukasyon para sa agrikultura at pangisdaan ay nagsisiguro na ang ating mga kabataan at mga lokal na komunidad ay nagagawang gawing mapanatili ang kabuhayan ng ating mga likas na yaman.
4: Sa Maguindanao na,
6: so, kang gasto sa kinapaimportante sa kabangagi sa agriculture and the fisheries, na makasigulo iso mga kangudantano do sa mga magingad siya sa baba na mapakay ang maadanin sa mga naadan at kakawasantano ang malalayon ang mga kuyagan.
4: Samranaw na.
23: So kakapitali kung mga tindos at kapagiskwila pantag kukang basok ako kapangisda na kasiguro niyan aso mga kalumbayan ako sa mga ingat tanong na kabaloy iran sa mga asal at patamutamukan tanong sa angkos at kawiyagan.
4: Mga bahasa sub,
24: in pag-invest ha mga mapandikal pangadji tungod ha pag-uma iban pag-ista, tanto makatabang ha supaya in mga kabataan iban tao deng ha mga kauman mapinda nila in natural resources harap pamagawgot kabuhianan.
4: Bang siyakan,
25: pangusaha tartanto pagpangadji iye pagtinanemin dok pagpakikinahin matanto si me kamakanakantevi dok si me di aliman kauman tevi, we iye me natural resources in manjari kailuman kakkal.
4: Sa iranun na,
26: so kapanggasto sa espesyal akapangagi para sa agriculture agrofisheries na masiguro sa mga mangunguda aguso mga magingad na kapakay a inggulan iran alalayon ang mga kauyagan surakitanong ang mga tamo.
4: Sinama?
20: Natampat pangiskulan kagunahan pamanduya usaha ni Dalea makausaha ni Dilot. Hasupaya niya panayusubul budjang makamanusia makauman. Niya na pangaji siga teingga et miha usaha katluman makaheya tabang na ito majalom paglahat.
4: Sangkagan kay?
27: Yang pagpamuhunan sang espesyal na pagpangadi supaya sang agrikultura o pangisda kaya gasigurno yang kanaton mga syabab o lokal na mga jamaa kay mapakay inangon sang kanato natural na kayungyungan untak magpulyanon yang panginabuhi.
4: Dito duraye
28: katimukurta de balilaga e kapaganad agriculture brab fisheries ide kato mga nguda brab lokal pakay samia ide penuo ide katom kawasanan bagar paguyag.
4: Bil Arabi,
29: إن الاستثمار في التعليم المتخصص في الزراعة والثروة السمكية يضمن تمكين شبابنا ومجتمعاتنا المحلية من تحويل مواردنا الطبيعية إلى سبل عيش مستدامة.
2: Ayan, so dyan na po natatapos ang isa na namang makabulong talakayan dito po sa ika-79th episode po ng ating programang Kapatid Language Connect. Maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay dito po sa Salam Radio.

0: Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pa nating episode. Mas marami pa po tayong matututunan. At muli, ano, Eid Mubarak po sa ating lahat, sa mga Muslim brothers and sisters po natin. At ito po muli ang inyong kapatid, Norin Lambitan. Maraming maraming salamat po. Wassalamu alaikum bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
1: Ayan po, mula sa ating mga kasama dyan sa Language Kapatid, Language Connect TID, Translation Division ng BTA. Samantala, tuloy-tuloy tayo. Habol lang natin itong balitang ito kung saan EGK Truth Commission inilunsad para pa sa pagtuklas ng katotohanan sa mga biktima ng extrajudicial killings. Para sa detalye, alamin natin kay Referer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inilunsad ngayong araw ang EJK Truth Commission bilang isang independent at civilian-led body na layong magtatag ng isang credible record ng extrajudicial killings at iba pang paglabag sa karapatang pantao sa bansa. Ayon sa komisyon, tututukan ito ang pagdokumento ng mga kaso, pakikinig sa mga biktima at survivors at pagbuo ng rekomendasyon para sa pananagutan, reparasyon at reforma sa mga institusyon upang maiwasan ang pag-ulit ng karahasan. Binigyang diin ni Attorney Raul Pangalangan ang Chair at Commissioner for Legal Affairs na hindi kapalit ng korte ang komisyon kundi isang mekanismo para sa truth-seeking at pagbuo ng makabuluhang public record. Samantala, itinalaga si Cardinal Pablo Ambo David bilang advisor ng komisyon upang gabayan ang integridad, pagiging independent at survivor-centered na proseso ng investigasyon. Kabilang sa mga commissioner ang mga eksperto sa forensic science, psychosocial support, edukasyon at public documentation na pamumunuan ni Carlos Conde bilang executive director. Isasagawa rin ang public truth hearings na maaaring bukas o sarado depende sa proteksyon ng mga biktima at inaasahang maglalabas ng ulat kada 6 na buwan at final report sa pagtatapos ng mandato nito. Sabi pa ng mga commissioner, layunin itong maipreserba ang mga kwento ng mga biktima at magbigay daan sa hustisya, reforma at pagkilala sa kanilang karanasan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ray Ferrer. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa LAM Radio on an Eid al-Adha series or sa panahon ng Eid al-Adha. Maraming maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio na kasama natin for tonight, Engineers Matid Segovia, Engineer Marvin Toledana, ang ating mga magigiting na kahit holiday ay pumapasok pa rin ng mga producers at mga engineers. Siyempre, si Isabel Silang at si Ais Adan at ang ating executive producer si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba, sa Ripauda, ako po yung Nicole Nords, Maginilao, kita-kita po ulit tayo bukas. Dito lamang sa inyong programa sa LAM Radio, sa inyong himpinan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:01, magandang gabi.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Colab.
14: World Service Sports Radio.
15: Ang taginting ng FM
16: at lakas ng AM
17: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radyo Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3
6: AM and FM.

0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
5: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
6: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
4: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
5: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
2: Sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
0: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: Ayon, magandang gabi Pilipinas. Ako na naman po ang inyong lingkod, Rod Musa. Nandito po kayo sa programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At tayo po ay napapanood sa YouTube at Facebook Live ng Radyo Pilipinas. At napapanood din tayo sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. At muli po, ang Radyo Pilipinas ay mapapakinggan sa 104.3 FM at 738 kHz AM. At ngayong gabi, special po ang ating pag-uusapan ngayon at tayo may special guest maya-maya po ay ipapakilala natin. Ngunit bago magsimula yung topic natin, panoorin po muna natin yung isang video na inihatid po na sa atin nung bagong Pilipinas kick-off nung 2024. Maganda, i-relate po natin to sa ating topic ngayon na why financial education is very important sa bagong Pilipinas. At dyan po iikot ang topic natin ngayong gabi at may special guest po tayong papakilala na hindi lang po maganda, may ano pa, maraming na itutulong yung organization niya sa industriya at sa mga uniformed personnel. Alright. So, bago po tayo magsimula, ang topic po natin is about financial literacy. At sa panahon ngayon, hindi lang sapat ang sipag lang. Kailangan matuto din tayong humawak ng pera, mag-ipon, mag-invest, at umiwas sa mga financial mistakes. Kaya ngayong gabi, yun yung pag-uusapan natin. At pakilala ko na rin, bago ko ipapanood yung video, pakilala ko na po ang ating special guest, si Engineer Rachel Ann Hortelano ng Project Rose Financial Literacy Program. Hello po.
8: Ayan, magandang gabi sa lahat. Sa lahat ng tumatangkilik ng vloggers ng Bagong Pilipinas. Ayan, sana makapag-add value po ako today regarding sa ating finances.
7: Ayan. May gusto ko bang batiin, Ma'am Rachel, Madam?
8: Siyempre, binabati natin ang mga Project Rose members at ang mga manonood natin ngayon. Siyempre, batiin ko na rin yung family ko na sobrang supportive. Hello ngayon po, magandang gabi.
7: Okay, magandang gabi po. So, bago po tayo magsimula, ipanood lang po natin tong quick video lang.
9: Ay nagsisimika para sa kanilang mga pamilya.
10: Ang bagong Pilipino ay hindi nagsasayang ng kanon.
11: Ang bagong Pilipino ay tumatangkilik sa kanilang magsasakang Pilipino.
12: Ang bagong Pilipino ay nagbibigay ng importansya sa edukasyon.
13: Kasi ang ating pagkakalipalaan.
14: May malasakit sa kapwa.
15: May malasakit sa kapaligiran.
16: Madiskardian na paraan.
17: Ang bagong Pilipino ay hindi kinakaya na siya ay Pilipino.
18: Ang bagong Pilipino po ay maswai sa pera.
19: Bagong Pilipino ay kaisa sa pagkakaroon ng maayos sa tahanan.
20: Bagong Pilipino ay bumibili ng produktong Pinoy.
21: Bagong Pilipino ay panis na kayakap.
22: Hindi nang umiya kahit anumang kasarian.
23: Ay tumutugon sa hamon ng nagbabagong klima.
24: Ang bagong Pilipino ay tinatangkilik ang gawang agham at teknolohiya.
25: Ang bagong Pilipino ay may pananampalataya sa Diyos at may tiwala sa kanyang kapwa-tao.
26: May alam sa mental health at advocacies.
27: Ang bagong Pilipino ay pinagmamalaki ang likas na ganda ng Pilipinas.
28: Ang bagong Pilipino marunong sumunod sa batas trapiko.
29: Ang bagong Pilipino ay handa sa paggamit ng makabagong sasakyan.
30: Ang bago na Pilipino handa mo servisyo sa katawhan para sa katungod o gustisya ng tanan.
31: Ang bagong Pilipino ay pinag-aaralan kung paano ipupundo ang savings.
32: Ang bagong Pilipino ay sumusunod sa batas.
33: May balong Pilipino at taibabaing so pinanlaponda
34: ay dapat makakalikasan.
35: Ang bagong Pilipino ay palaging maaga at sumusunod sa oras.
36: Ang bagong Pilipino ay hindi minamaliit ang mental health dahil ang depresyon ay hindi gawagawang sakit.
37: Mulat sa epekto ng climate change.
38: Ang bagong Pilipino, anuman ang edad, ay may active lifestyle.
39: Marunong silang mag-ipon, maganda, para sa kinabukasan ng kanilang mga isang buhay.
40: Ang bagong Pilipino, para sa akin, ay maingat sa mga kinakain.
41: Sunya ba at tipo na Pilipino ang magkakadno sa ukit ng kapamagayot at nukagapya na dalpa?
42: Ang bagong Pilipino ay ang mga taong mas edukado, mas alam natin kung ano ang ating mga ipinaglalaba.
43: Ang bagong Pilipino ay marunong kumilatis ng tunay na kwento at hindi naniniwala sa chismis.
44: Ang bagong Pilipino ay may pangarap sa kapwa niya Pilipino.
45: Ang bagong Pilipino ay maalaga sa sarili at kumakain ng tama.
46: Ay laging handa sa pagbabago, tumutugon sa lahat ng hamon, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon.
7: Ayan, sobrang ganda po ng mga sinabi ng ating mga kababayan tungkol sa kung ano ba talaga ang mga bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas. So kung uugaliin lamang po ng mga Pilipino yung mga sinabing kaugalian, no? Tingin ko po malaki po yung magagawa talaga nung pagbabago sa bagong Pilipinas. So ano ba, isa sa mga magagandang narinig ko doon is isa sa katangian ng bagong Pilipino ay wais sa pera at yung ano pa, nag-iipon para sa pamilya nila, para sa hinaharap nila. So yan yung mga magagandang katangian na napakagandang isa buhay at related sa topic natin ngayon na financial literacy education. At maghihingi nga tayo ng mga tips na about financial literacy sa ating special guest ngayong gabi. So, yan, konektado po yan sa disiplina, disiplina sa pag-ano ng pera, sa kung paano ba kumita. So, yan, pag-usapan po natin yan ngayong gabi. So, Ma'am Rachel, ayan, kita na kayo sa camera. So, ayan, photogenic. So, ayan, ano po ba yung ginagawa natin and ano yung paano ba nabuo tong Project Rose Financial Literacy?
0: So simulan natin paano nabuo yung Project Rose. So yung Project Rose, nag-start po siya ng 2020 nung kami ay fresh graduate. So small group lang siya ng mga AFP and PNP dependents na nagdo-donate ng kanilang mga expertise. So may medical, may dental, may accountants, and then merong mga engineers and mga architects. So, ang pinaka-vision namin dito is mag-promote ng education and mag-donate ng kanya-kanyang expertise namin rather than material goods. So, may ang first program namin ng 2020 is Project Rose, which is Project Rachel on Spreading Education, na ginagawa namin every birthday ko. So, every birthday ko, wala naman siyang pinagkaiba since 2020 hanggang 2025. Bukod lang sa from 100 beneficiaries is nagiging 200 beneficiaries na po tayo na. Nag-add value kami sa mga kabataan ng about regarding sa physical health, mental health, and then sa mga magulang nila regarding sa VAUSI. Kasama natin dyan ang AFP and PNP. So, nagkaroon din kami ng livelihood program. And the only program po namin, ang beneficiary is, ang working Filipino is yung financial literacy program. So, yung financial literacy program, nagkakandak kami ng mga seminar sa working Filipino. So, bakit na tayo yung financial literacy. Ituloy-tuloy ko na. So, bakit na tayo yung financial literacy program? So, upon realizing kasi ng financial literacy, ang financial literacy talaga is wala talaga sa schools. Hindi talaga naaral sa school. So, habang tumutulong kami, marami kaming nakikita kami ng mga tao na tumutulong. Marami nang nagme-message sa amin na kahit naman na professionals yung mga anak, pero yung mother nila nagkasakit isang beses, is kailangan nilang umutang or naghahanap sila ng pondo pang paggamot because hindi tayo naging prepared sa emergency and wala tayong emergency fund and then hindi natin naaral yung tamang pag-budget ng ating mga, lalo na kung unang-una tayong sasahod. So, doon nabuo yung financial literacy program namin.
7: Yan. Maganda nga yan, Ma'am Rachel. Sobrang malaking tulong yung financial literacy program. Especially, tama kayo na hindi nga natuturo sa school at wala tayong, actually kami, galing naman kami sa hirap. So, hindi talaga yan tinuturo. Lalo na kung galing ka sa mahirap na pamilya, hindi rin naman maipapasa sa iyo. Wala rin alam sa financial literacy yung mga parents mo na galing sa hirap. So, maganda yung ginagawa nyo, kaya nga sobrang nakaka-inspire na ginagawa nyo to. Doon na sa mga working, no? Sa mga nagsisimula. So, kailan nyo to sinimulan at ano na ba yung tinuturo nyo sa Project Rose Financial Literacy Program?
0: Yung Project Rose po is nag-start po siya ng 2024. And 2024 lang din kami nagkaroon ng mga kagrupo or personally nag-recruit po tayo ng mga financial advisors, financial wealth planner, estate planners para makatulong sa pagbuo ng program. So, yung program po na to is pinagtulungan po ng mga professionals sa field na to. And then hanggang ngayon po is tuloy-tuloy kami hanggang 2026. So, yung topic po is womb to tomb. Pero unang-una sa lahat, bago tayo makapag-lecture, kailangan meron tayong financial assessments. Kung ano yung current financial assessment mo. And then, yung mga whom tutumpo natin is from basic insurances and then hanggang estate planning and memorial planning. And investments, extra source of incomes.
7: Siguro, ipapanood na rin natin yung video about Project Rose tungkol dun sa mga ginawa nyo, no? Sa mga projects nyo na-implement. So, let's watch po yung ating at least one or two videos

Yan, pa-watch na lang po nung ating video. Yan, nakita natin sa screen ngayon yung video eh. Pero ipa-play na lang po natin.

0: kailan lang isinagawa ang Financial Literacy Seminar sa Multipurpose Hall sa Southern Police District para sa mga kapulisan ng SPD na naglalayong magbigay ng edukasyon ukol sa kahalagahan pang pinansyal. Pinangunahan ito ni Police Colonel Jesse B. Tamayaw, Deputy District Director ng SPD, kasama ang Chief DICAD na si Police Colonel Jenny De La Cruz Texon, kung saan tumuon sa pagbabahagi ng wastong kaalaman kung paano mag-ipon, mag-invest at gumamit ng pera sa tamang paraan. Maging ang founder ng Project Rose na si Ms. Rachel Ann Hortaleno at ang kanyang mga volunteer instructor ay masayang namahagi ng kanilang kaalaman tungkol sa maayos na pagpapatakbo ng pera.
1: So, imbis na mag-focus ako dito, mag-focus ako sa mga middle class na community, which is yung mga working, working people. Baka the way na tutulungan natin sila regarding sa financial literacy nila or education is magkaroon sila ng insights, ng mas maging educated sila sa pag-handle ng savings, ng sahod.
0: Ito ay naglalayong magbigay ng makabuluhang pag-aaral na magbibigay disiplina at katatagan sa pamumuhay ng bawat miyembro ng kapulisan upang makaiwas sa mga ito na pumatol sa mga illegal na gawain. Ang nasabing aktibidad ay isang pagpapatuloy ng advokasya ng Philippine National Police bilang bahagi ng pagpapataas sa kalidad ng mga kapulisan at pagbibigay ng sapat na kaalaman sa mga ito upang pangalagaan at magamit ng maayos ang kanilang kinikita bilang mga pulis. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
2: Ayan, salamat dun sa ating correspondents. Parang nireport na rin yung Project Rose, eh, no? So, ayan, ano ba yung programa na yon, Ma'am Rachel?
1: Yung program po na yon is nasa local police. Isa lang yon, actually introduction pa lang yon ng nagkakaroon tayo ng ginagather natin lahat ng office for introduction, and then nagkakaroon tayo ng specified na topic or session regarding sa kailangan nila by group. Pero yung sa simula ng financial literacy, kailangan natin yung basic na lectures. And then before tayo mag-go deeper or something na sa topic na kailangan nila. So yung time na po yun is nagkaroon na kami ng basics financial literacy. And then by offices or by small group na yung mga certain topic na kailangan nila.
2: Topic po, financial literacy or may kasama pang ibang topic?
1: Financial literacy po is financial literacy na from basic to deep topics ng financial Depends. Literacy. Okay. Yes. Katulad ng mga hindi masyadong na lalagyan ng pansin, no? Yung mga pinundar kasi na, sana nga lahat ng mga napuntahan natin is makarating tayo dun sa estate planning na very important talaga na yung pinaghirapan natin sa buong buhay natin sometimes sa para sa mga anak talaga natin, hindi siya basta-basta napupunta sa mga anak natin kung wala tayong pangbayad ng taxes. Hindi kasi sa memorial plan natatapos yung financial education, eh. Hanggang estate planning kung paano mo mapapamana yung pinaghirapan mo or yung finances mo sa mga anak natin or sa ating mga family members.
2: Siyempre, ano yan, eh. May mga ari-arian na yan, eh, di ba? So, nandun pa tayo sa Pilipinas na marami pang hindi pa nakakapunta doon kasi wala namang ipapamana. Yung iba nga, papamana utang. So, kailangan talaga, bago natin ma-reach yun, marami ng mga Pilipino ay maturuan na ng basic to advance.
1: Yes, yung basic financial literacy natin. Medyo natatagalan nga tayo doon. Kasi yung iba po for assessment na talaga is marami na silang bad debts. So, kailangan na talaga natin silang tulungan muna makaahon sa bad debts before natin sila maayos yung finances, financial management nila.
2: Doon na sila aabot ng state planning. So, yun, sobrang ganda nung ano na yan, ng program. Kaso, ilan pa lang, no? Puro kampo pa lang yung, ilan ba yung na-aanohan nyo na? Na paggagawa ng seminar or yung Natuturuan ba sa ano?
1: Actually sa
2: Project Rose.
1: Actually marami na po sa AFP and PNP, NCR Calabarzon, lumalabas na rin po tayo ng North Luzon. And pagdating naman sa online natin, actually nakapag-talk na rin tayo ng Cebu, ng Zamboanga, ng pero time to time po is nationwide sa AFP and PNP via Zoom. Nakakapag-conduct na rin tayo ng mga financial seminars.
2: Yan. So, dapat manood yung ating mga PNP tsaka AFP dyan sa mga Zoom seminars nyo, no, para matuto sila kung paano ba talaga yung basic to advanced financial program nyo.
1: Yes po. Pero yung program naman, hindi naman siya laging for AFP and PNP. Meron din tayong mga government, other government institutions saka mga private companies na nakikater. Medyo mahigpit lang ng konti pagdating sa mga private companies because yung time po nila, minsan gagawin lang natin ng 12 to 1 or after ng working hours.
2: So, meron lang tayong ano bago mag-break, no? Ano yung inspiration bakit natayo tong Project Rose? Sagot mo naman.
1: Hindi. Yung Project Rose, medyo ano siya eh.
2: 2020.
1: Inspiration ko dito, siguro, isa na rin yung mga pamangkin ko, no? Yung mga pamangkin ko kasi, broken family. So, may pagkakataon nga sabi ko, ang swerte nila. Kasi, ang Project Rose po talaga, nakatuon siya saan? Sa women and children po talaga na welfare from the start. Pag nakakita nga ako na ng mga bata, is, lagi kong sinasabi na, naawa ko sa mga pamangkin ko before, pero pag nakikita ko na ibang bata, sabi ko, swerte pa rin pala sila kasi nandito kami. So, eventually, gusto kong maka-inspire ng mga bata or yung mga bata na tinutulungan na, hindi lang naman kasi, medyo bongga lang yung every December or every birthday ko tuwing Project Rose. Pero nagkakaroon din kami ng assistance sa kanila time to time regarding sa mental health, regarding sa physical health. And hindi ko siya kinikater ng buo and tinutulungan tayo ng mga volunteers natin. So meron tayong psych, meron tayong mga medical doctors and then mga dentists sa Project Rose. And then teachers. Actually malaki ang support ng mga teachers sa atin. Lalo na kahit lang minsan hindi sila nakaka-attend ng face to face, no. Pero nagkakaroon sila ng lecture talaga na may intindihan ng mga hindi inaabot ng hanggang ngayon hindi nakapag-school. So meron silang nagkakaroon kami ng may group ako ng teachers ngayon na time to time mga short clips lang pero malaki yung tama sa mga bata na nai-interest sila mag-aral. Minsan nga sasabihin nila na sasama na lang sa akin para makapag-school kasi nga yung area nila wala pang school.
2: Saan? Ito lang school yung area.
1: Wala pang school yung area.
2: So, yun yung mga inspirasyon, no? Yung pamangkin, mga pamangkin mo na kailangan nilang matutunan yung financial literacy ba? Na, or dun sa...
1: Sa project. So, yung sa inspiration ko sa Project Rose. Mm-hmm. Pero pagdating sa inspiration sa financial literacy is...
2: Yung mga sundalo ba?
1: Or, sundalo. Actually, nga yung mga friends ko before na nag-reach out sa atin na isang sakit lang sa magulang nila, kailangan nila mag-utang. And samantalang mga professionals rin sila. Pero syempre, yung mga personal ko rin na experience na okay naman kami. Pero may pagkakataon na hindi pa rin siya, kailangan pa rin talagang mag-loan. Pagkadating sa parents ko naman, yung father ko kasi matagal siya sa finance ng AFP, no? So military officer din siya. And hindi siya believer before ng life insurance. Ang life insurance kasi before, hindi talaga siya nakakapasok sa AFP PNP because meron silang mga co-op doon na nag-offer din ng mga life insurance. Pero hindi kaya masyadong mag-offer ng mga for critical illness. So at the age of 21, talaga nag-i-study na ako about insurances. So ako yung nag-reach out. Ako yung nag-reach out sa mga insurance agents. So, dalawang company yung pinagpilian ko before. And nung nagustuhan ko yung isang offer na to, specific siya sa critical illness na concert. Nagpatok pa ako nang nagpatok sa iba-ibang insurance agent hanggang nakapili na ako ng agent ko. Pero take note, ako yung hindi po ako nagpalibre ng kape. Ako yung nang libre ng kape sa kanila kasi sabi ko nga ako yung may kailangan sa saan? Sa kanila. Ako yung may kailangan sa knowledge nila. So, minsan kasi iniiwasan natin yung mga insurance agent lagi, kasi ayaw nating ma-sales talk. Pero sa totoo lang, tayo yung natututo sa kanila.
2: So, yan no, isang bahagi lang ng financial literacy ang insurance. So, pag-usapan natin yan ng marami pang pagkakataon. Magbe-break lang tayo saglit. So, mga kababayan, magbabalik po ang vloggers ng Bagong Pilipinas pagkalipas lamang po ng ilang paalala.
3: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas.

0: Ayan, nagbabalik po ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rod Musa. At kasama pa rin po natin ang ating engineer Rachel Ann Hortelano ng Project Rose Financial Literacy Program. So, welcome back po. Naputol tayo doon, Ma'am Rachel, sa ano mo, no? Sa mga nakikita mong improvement sa mga tinuturuan nyo ngayon na PNP, Uniformed Personnel. So ano po ba yung mga nakikita nyong kailangan ni-improve sa kanila? Bakit sila yung madalas nating nabibigyan ng financial literacy education?
1: Sa AFP and PNP po kasi kung alam lang natin is meron po silang loaning institution doon na mas mababa yung interest, no? Mm-hmm. And sila lang yung may privilege na mag-loan doon. So ang nakikita naming pinaka for improvement is paano nila i-handle or saan nila, paano nila gagamitin ng tama yung mga loans. Mm-hmm. Kasi kung kasi yung loans na yon possible siya for business, possible siya for investment ng lote, ng jewelers, or kung ano man yung possible na pwede. Kung nasa tamang coaching lang sila. Mm-hmm. Iko-compare mo sa mga bank, sa ibang mga banks, mm-hmm, na loan. So usually kasi ang mga spouses naman talaga nila stay at home. Hmm. So mas maganda na magamit nila yung loan nila para makapagnegosyo yung kanilang mga spouses.
0: Hmm. Yun yung tulong na binibigay nyo. Yun yung kasama sa seminar nyo about that.
1: Yes, per currently ang mga natatouch pa lang kasi talaga natin yung nandun na kasi sila sa mga bad debts. Mm-mm. So konti pa lang yung nagtatanong kung saan nila i-invest. Kasi, pero meron namang mga for improvement. Meron namang mga ina-improve na.
0: So, nagamit na nila yung loan nila eh. Tapos, bawon sila sa ano. Ganon.
1: Yes. Minsan, ano, pag pinangpagawa ng bahay na, hindi nag-i-income. Yun yung usual na, ano, pinagagamitan ng loans.
0: So, parang, tinuturuan nyo na lang kung paano mag-budget, no?
1: So, pag na ganun po, is additional source of income. So, doon papasok din yung livelihood programs ni Project Rose. So, minsan, nagtuturo tayo ng dishwashing liquid making, mga soap making, mga lip tint making. So, for additional income. And then, yung mga walang pang puhunan or kit minimal lang na puhunan. Minsan, nagbibigay naman tayo ng package. Pero most of the time, mas maganda kasi na oras lang saka training lang, oras lang talaga para mag-training yung puhunan is yung pag-aahente. So nagte-training din tayo kung paano mag-agent po ng kung ano-ano, no? Pero syempre may real estate, may mga insurances. And then nagbabuy and sell. Natuturo din natin 'yun.
0: So since nagagawa kayo ng mga seminar, and syempre bawat gawa ng seminar, bawat talks, kailangan ng ano niyan, ng support or finance. How do you make it sustainable ba?
1: As of now po, ang nagpopondo talaga sa Project Rose is kami-kami po, pero kaming-kaming mga members. Oh, ang gagalante po, no? Pero yung most of our funds po nanggagaling sa biracial and na mga products namin.
0: Ayan.
1: And then yung bukod lang sa financial literacy program. So yung financial literacy program po is supported ng mother ko since 2024. So nasa memorial plan po siya. Siya yung nagsusupport sa amin sa St. Peter ever since. Hanggang ngayon po, siya yung nagpapondo sa amin. Kasi believer siya. Believer siya ng financial literacy.
0: So, yung memorial planning yung nagsusustain currently. Itong
1: yes.
0: Project Rose. Tsaka yung biracial Ann. So, pag interested po kayo to support the Project Rose, yung biracial Ann, hanapin nyo lang po sa Facebook. Meron ka bang ano dyan? Picture? Pero yan, biracial Ann po pala. So, ano yung vision niya sa Project Rose? Ano yung parang end goal nyo, gusto nyong mangyari sa Project Rose ngayon?
1: Yung end goal, wala pa kaming end goal kasi hindi kami matatapos. Hindi. Siguro po yung vision namin sa Project Rose is matouch po yung every Filipino. Ngayon po, we're expanding po sa Cebu and Davao. Nagkakaroon na tayo ng mga directors dyan para ma-implement po yung mga programs natin. So, gusto namin matulungan po lahat ng nasa Pilipinas. Mabago po natin yung buhay ng mga Pilipino.
0: Ayan, more power. Kasi maganda yung ano topic na financial literacy. At I really believe, I also believe na sobrang kailangan yan, lalo na dito sa atin sa Pilipinas. At naghanap kayo ng director ngayon sa ano?
1: Yes, sa Davao, saka sa Calabarzon.
0: Ngayon, kung may nanonood po na taga Davao, tsaka Calabarzon, visit nyo po ang Project Rose. Naghahanap po ng mga directors na tutulong mapalawak pa itong financial literacy program na ginagawa currently sa mga AFP, Uniformed Personnel, Air Force. So yan, hopefully may mga nakikinig or may mga may kakilala. Hanapin nyo lang po yung Project Rose sa Facebook. Project Rose Financial Literacy Program. So, may ano ka ba? May magpapastok pa ba tayo?
1: Idagdag ko na lang siguro yung mga paano na yung mga sumusuporta sa Project Rose, no? Ng mga organization po from JCR Fort Bonifacio.
0: Yan.
1: And then ang Eagles NCR 41 na pinapangunahan po ng father ko na sumusuporta rin sa project ng Project Rose. Ayan.
0: So dalawa yung currently partners ng Project Rose.
1: Yes.
0: Tsaka yung mga ano no, uniform personnel, mga organization diyan. Sila yung parang partner and beneficiary na rin kasi kayo nagsiseminar din, 'di ba?
1: Yes. And hindi lang naman po financial literacy ang ginagawa natin sa AFP and PNP. No? Nagkakaroon din tayo ng livelihood seminars pagdating sa mga spouses or as extra incomes po nila. And then, pag Women's Month, nagkakaroon din kami ng Makeup 101 kung paano maging presentable pag naka-uniform po. And then, tamang pag-upo, tamang paglalakad is natuturo na rin natin sa mga magagandang binibini ng AFP and PNP.
0: Nice, maganda yung mga project na yan. So, paano, ano pa yung mga projects na upcoming ba?
1: Sa ngayon po, sa 2026, ang magiging focus po natin is regarding sa climate change. So, ngayon po is officer po ako ng Climate Change Commission. And sa totoo lang, study po sa mismong air na lang na nilalanghap natin sa NCR is dangerous na rin sa ating kalusugan, no? So, kailangan na nating tuunan ng pansin yung climate change natin. And pinapromise ko yung magiging project ng Project Rose hindi matatapos sa isang simpleng tree planting. So mag-recruit pa rin po tayo ng mga professional sa regarding sa climate change. Kaya kung meron po tayong interest po sa pagtulong sa ating kalikasan, pwede nyo rin po kaming i-message.
0: Ayan. So, bago tayo mag-fast talk, Ma'am Rachel, no? Siyempre, mag-ano na rin tayo. Ano ba talaga yung inclusion ng dapat matutunan ng mga Pilipino tungkol sa financial literacy? Ano-ano ba yung sakop ng financial literacy? Usually, simula, di ba, parang mag-budget muna tapos estate planning yung dulo. So, ano-ano pa ba yung inclusion ng financial literacy na dapat matutunan ng bawat Pilipino?
1: Actually, ang unang-unang simula, track your expenses muna and yung current na financial, yung finances mo. And then yung basic na dapat meron tayo para hindi tayo makapag-loan or makapagbenta ng ari-arian po is life, health, and accident insurance and plus the memorial plan. Hindi lang po sa AFP and PNP, based po sa research natin is ang first loan or first emergency na hindi napaghandaan ng mga working Filipinos is yung memorial plan ng magulang nila. Nabibigla po sila. Unang-una, lalo na sa mga hindi pa na, lalo na sa may mga anak na, minsan hindi na nila talaga matuunan ng pansin yung lalo na sa yung pagnamatayan po sila ng mga magulang, medyo nalolos po sila. And natatamaan sila yung mental health pag hindi okay ang finances. kasi po, pag okay yung ang financial literacy kasi hindi siya natatapos, dapat na literate ka lang sa finances, no? Dapat maging financial able ka. Yung financial literacy is simula lang siya para maging financial able. Pag naging financial able ka na po, magiging okay yung mental health natin. Mental health, kung na-stress tayo, or na-depress tayo, makakapagpagamot tayo, or makakapag-distress tayo kung paano tayo maglalabas ng stress. And then, ang physical health naman, pag financial able tayo, hindi natin titipirin yung sarili natin. Makakain tayo ng mga masusustansyang pagkain, or makaayos natin yung diet natin dahil mayroon tayong kapabilidad na bumili ng mga healthy foods. So, yun yung pinaka-aim ng financial literacy program. Hindi lang maayos yung bad debts, no? Maging financial able tayo. From womb to tomb na seminars, from basic insurances, real estate, memorial planning, side hustles, investments, and hanggang estate planning. Maproteksyonan naman natin yung pinaghirapan natin sa pinaghirapan natin, and then mapamana natin ng maayos.
0: Ayan, sobrang siksik na information yun. So, talagang kailangan na track your expenses. So, yan yung naririnig natin na madalas, no? Budgeting. Tapos, sunod, syempre, kung wala kang income na maano, pwede mong dagdagan para mabudget mo ng tama, no?
1: Yes.
0: And then, yung mga protection, yan yung pumapasok, yung mga insurance, tsaka yung
1: yes.
0: mga memorial planning. So, yan, maganda. Sobrang ganda at siksik. Hopefully, makarinig yung marami pang mga kababayan natin. Sana may online din, no? Para ano, maraming makarinig ng ganitong mga klaseng seminar kasi from womb to tomb, no?
1: Magsisimula na tayo ng ano. And then, magsisimula naman na tayo mag-online, no? So, yung sa mga... So, hindi lang naman talaga EFP and PNP. So, mga sa younger generations po, as long as we can at 18 years old, we start to study the benefits of government benefits. Kasi, ayun yung mababa siyang hulugan pero malaking tulong po siya. So, pagka ganun kasi yung in-advise ko sa sister ko, nung pagtungtong niya ng 18 years old, pinag-open ko na siya ng pag-ibig. Mm-hmm. Pinag-open ko na siya ng mga PhilHealth, ng SSS. So, para yung ipon niya, hindi lang nakatenga sa bank. Mm-hmm. So, yung ipon niya is napoprotectionan na rin siya. And then, nung nagkaroon na siya ng work ngayon, ang tinatanong niya naman ako, anong magandang life insurance? Anong susunod kong o-open? So, eventually, sana makagawa rin tayo ng program para talaga sa mga students.
0: Mm-hmm. Yan, maganda yan. Kasi, kailangan yan eh. Hindi yan tinuturo sa school. So, usually, pang ano siya. Yan yung kulang sa ano ngayon. Siguro, sa ano natin, education system. And, batiin ba natin si ano? Batiin na natin si ano? Si Press Justine bago tayo magtapos, no? Malapit na tayong matapos, mga kababayan. Pakita lang po natin yung poster ng ating president ng JCI Fort Bonifacio. So, happy happy birthday po. Ano natin? Batiin natin dito.
1: Ayan, happy birthday.
0: Happy happy birthday, Press Justine Ann Escobedal ng JCI Fort Bonifacio, LO President for 2026. Ayan. Ayan, may pa-birthday tayo. Thank you. Thank you pa. And may dadagdag ka pa bang mga ano, mga tips pa regarding sa financial literacy, ano ba nakita mong mga struggles ng mga Pilipino? At ano yung first step na dapat alamin ng mga Pilipino tungkol sa financial literacy?
1: For me, ang first step talaga is to study. Or i-open yung mind natin na maging literate.
0: Mm-hmm.
1: Before tayo kumuha ng... Before tayo humakbang ng kahit anumang hakbang.
0: Mm-hmm. So, kailangan alam mo. Kailangan alam natin.
1: Kailangan yung... alam natin yung ginagawa natin. So, katulad nung sa akin... Nung walang nag-guide sa akin, nag-research ako ng nag-research and then hindi ako nahihiya na magtanong, na mag-aral. Kailangan natin talagang aralin.
0: And then, dyan naman yung, ano, yung Project Rose Financial Literacy Program to help spread the education. So ayan.
1: Yes.
0: Yung rose nga po is racial on spreading education. So yun yung lately ko lang nalaman, no. Ganda nung may meaning. May meaning yung rose.
1: Yung rose, pero yung meaning ng rose kasi, mm-hmm, 'di ba, sign of love and giving siya. So mm-hmm, rose talaga yung ano natin.
0: Ang deep nun. Ha?
1: Loving and giving po kasi.
0: Ang deep nun, Ma'am Rachel, ha? So, since nagbigay na tayo ng mga tips sa ating mga kababayan, mag-fast talk tayo, no? Konting question lang to. Kung ano lang pipiliin nyo. So, ano ba? Saving or investing?
1: Actually, you need to save first before investing.
0: Okay. And wants or needs?
1: Needs.
0: Credit card or cash?
1: Credit card for faster tracking ng expenses.
0: Okay, and last question, side hustle or single income?
1: Side hustles. So, side hustle since ano po, college ako. Actually, high school, no? Mm-hmm. Nagbebenta na ako.
0: Kaya pala.
1: Nagbebenta na ako sa school namin. So, naka-private school po ako. And then, ako yung, kung ang tawag doon, Miss MCA ng school. Pero ang tawag sa akin, Aling Rachel. Kasi may dala-dala po akong mga sari-sari store. Pero hindi ako nahihiya ron. Kasi after noon, ng college ko, so, college ako, doon na nag-start yung konting bake-bake. Mm-hmm. Yun yung mga dinadala ko sa school. So,
0: maganda,
1: nabibili
0: no?
1: ko po yung wants ko nung estudyante pa lang ako. Hindi ako nanghihingi ng pang-wants ko. Kumbaga, yung pang-sini ko, yung pang-bili ko ng damit, is personal ko na siyang ginagastusan. Pero so, kahit supportive po yung magulang ko.
0: Ayan. So tama yan, no? Nakaka-inspire din na dapat yan din yung ugali ng bagong Pilipino. Hindi nahihiya kasi legal naman yan.
1: Yes,
0: sa
1: legal.
0: Magandang paraan na paghahanap buhay natin kinukuha yung ano, no, mga panggastos. So, tama na huwag mahiya kasi pinaghirapan yan.
1: Pinaghirapan.
0: So, dapat ma-inspire din yung mga tao na mag-try din, magbenta kung ano nila, kung trip nila na madagdagan pa yung mga income kasi isa yan sa pwedeng source talaga.
1: Yes. Ngayon nga, madali na lang mag-selling, ano? Mag-affiliate ka na lang sa TikTok. Before ako, dala-dala ko pang ang bibigat ng paninda ko. Dalhin ko pa para, sa school para lang makabenta. Ngayon po, through online, mm-hmm, ang dali-dali na lang mag-resell or mag-sell ng ating mga products.
0: Content. Sa online naman, content yung parang kailangan lang aralin.
1: Yes.
0: Kasi dapat di ka rin nahihiya. So, may gusto ko pang batiin, Ma'am Rachel?
1: Hi sa aking inaanak na si Calix.
0: Ayan, may nagpapakati.
1: Baby pa lang nakikinig na kaninang. Hi sa best friend ko na very supportive.
0: Yan,
1: kasama niya yung mother.
0: Ngayon?
1: Oh, nanonood siya ngayon.
0: Hello po, magandang gabi. So, ayan po, dito po tayo nagtatapos. Ang last message natin, no? Para sa ating mga kababayan na ang tunay na bagong Pilipino ay hindi lang masipag, kundi disiplinado, edukado, responsable, at marunong maghanda sa kinabukasan. Tandaan natin, kapag financially literate ang mamamayan, mas malakas ang pamilya, mas matatag ang ekonomiya, at mas progresibo ang Pilipinas. So, wag na po magpauli, sama-sama po tayong buuin ang mas maunlad na bagong Pilipinas. At salamat po sa lahat ng mga nanood at nakinig ngayong gabi. At salamat, Ma'am Rachel, sa pagpapa-unlock dito sa aming imbitasyon na makapanayam kayo at matuto mula sa inyong programa na Financial Literacy Program ng Project Rose. So, ayun. So, ayun po. Salamat, mga kababayan. At ako po ulit inyong lingkod, Rod Musa ng Bagong Pilipinas. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, Adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture. The sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
10: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
9: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant. and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life,

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online or digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
2: Uli po, isang mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side hanggang sa ating engineering side, sa ating master control. Ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Producer po natin, kasama rin natin si Ms. Drizel Nanyong. Sa ating master control, si Ms. Susan Aison. Sa ating wirecast, katuwang naman natin si Justin. Tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa inyong YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Samahan niyo po kami sa isa pang edisyon na ito ng Global na Tayo sapagkat marami na naman po tayong pag-uusapan, marami na naman tayong tatalakayin, ano po. Lalong-lalo na sa nangyayari ngayon sa politika dito sa ating bansa, sa lalo na sa Senado at maging sa House of Representatives. Anong epekto nito sa political condition ng ating bansa? Lalo tigit, ano ang maaaring maging epekto nito sa ating mga Pilipino? Ano po, kayo man ay nasa labas ng bansa o kayo man ay nasa loob ng bansa. Anong epekto nito sa ating kabuhayan, sa ating ekonomiya? Alam nyo, kung minsan, meron ako nakausap na foreigner. Ang sabi ng foreigner sa akin, Filipinos love politics. They eat politics in breakfast, lunch, and dinner. Ganon. Ganon po tayo kasi din tumutok sa politika. Pero iba na ho kasi nangyayari ngayon. You would agree na iba na po siguro yung sitwasyon ngayon ng politika dito sa bansa, especially kung ang pag-uusapan po natin ay ang Senado. Marami pong nagsasabi na ibang-iba na ang Senado ngayon dahil lumilitaw sa isang survey ng Tanghere, survey na sa pamamagitan ng isang non-commissioned survey na ginawa noong May 12 to May 13. Kailan lang ito, nakita po ng survey na ito ng Tanghere na ang Senate as an institution, bumaba ng 29% from 44% ang kanilang tinatawag na satisfaction rating. Satisfaction rating bumaba from 44%. Ito ngayon ay nasa 29% na lang as of May 12 to 13 base sa survey ng Tanghere ngayong taong ito. Noong pong 2025, naka 44% po sila. Ngayong 2026, 29% na lang. Ano po, dissatisfaction with the chamber, pinag-usapan natin, satisfaction bumaba. Ngayon, ang dissatisfaction tumaas, pumado sa 51%. Ang dissatisfaction rating ng Senado batay po sa Tanghere survey. At dahil nga po sa mga nangyayari niyan, pati ang House of Representatives ay nadadamay dito dahil may mga lately pahayag sa Senado na nagtuturo sa House of Representatives na involved sa tinatawag na charter change maging sa no-el o no elections. Pero lumalabas din sa isang survey na kung bumaba ang satisfaction rating at tumaas ang dissatisfaction rating ng Senado, mukhang nakakabawi naman

0: mahi ng House of Representatives sa taong bayan. Makakasama po natin ngayon para makakuha ang ikang po pananaw dito ng isang mambabatas natin sa House of Representatives mula po sa 1st District ng probinsya ng Iloilo. Walang iba kundi ang ating kagalang-galang na Representative Janet Garin. Representative Garin, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo.
1: Magandang umaga rin po sa inyo at magandang umaga sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanood.
0: Maraming salamat po, Representative Garin. Alam kong bagamat holiday ngayon eh, pinaunlakan niyo po rin pa kami dito sa ating programa.
1: May
0: Global
1: pasok pa rin po kami.
0: Oo nga po. Oo nga. Ganun talaga ang public service. Ano? Isang mambabatas talaga. Well, diretso na po ako sa aking mga katanungan, Representative Garin. Umugong ang ikang mga balita, lalo-lalo na doon sa ginawang presentation ni Senator Amy Marcos sa Senado nito mga nakalipas na araw, ng isang video kung saan tinuturo o inilalahad na merong move sa House of Representatives kasama ang ilang miyembro ng Senate na may nagsusulong ng charter change leading to a, let's say, no election sa 2028. Gaano katotoo po ito? Ito ba talaga ay nangyayari at pinag-uusapan itong charter change, no L term extension sa House of Representatives?
1: Hindi siya officially pinag-uusapan, mm-hmm, no, sa House of Representatives. Kasi ang usapang no election, CONAS, People's Initiative, bawat kongreso, bawat administrasyon, napag-uusapan yun. No? Kasi it's just like any other measure na dinidiscuss siya. Mm-hmm. Pero seriously being discussed during the 20th Congress, especially relating it to the impeachment, talagang malaking kasinungalingan yan. Mm-hmm. No? Kung nag-usap man si Speaker Boji at si former Senate President Tito Soto, ang pagkaintindi namin, nung nalaman nga namin kahapon, parang medyo na pag-usapan, ang laki ng Senate building, doon nagsimula yata. But then, if indeed it's a serious discussion, may weekly meeting, si Speaker with the Deputy Speakers and all the other leaders in the House, never itong natackle. In other words, there is really no serious talk with regards to this matter. At napakamalaking kuryente at kasinungalingan yung sinasabing, kaya marami ang bumoto sa committee report ng Committee on Justice in relation to the impeachment dahil daw sa promise ng Noel. Medyo talagang nakakainsulto at napakalaking kasinungalingan yan.
0: Okay. So, ibig sabihin nito, Representative Garin, yung pag-uusap ni Speaker D at ni former Senate President Tito Soto does not involve any charter change or no election. Pero kung sakali man mapag-usapan, kung sakali man, ano po, Representative Green, mapag-usapan ng dalawa, hindi ba ito dapat binababa rin sa mga miyembro ng House of Representatives in such a way na pwedeng iset ito as calendar o mapag-usapan sa plenary?
1: If it's not a serious discussion, hindi talaga yan pinag-uusapan. Mm-hmm. At sa ngayon nga, up to this point of time, what I can say is that walang pinag-uusapan na no election, walang pinag-uusapan extension of term of offices, at walang pinag-uusapan, no, na charter change. Mm-hmm. Kasi sa ngayon, of course, accountability is our responsibility. Kaya andyan yung impeachment complaint na in-endorse na namin for a trial in the Senate. Mm-hmm. Mm-hmm. Dito naman sa mga ibang bagay, ginagawa rin ng Kongreso yung mga gut issues, no? Mm-hmm. Kagaya ng mga pondo na kailangan natin para matugunan yung taong bayan, no? Kagaya din nitong mga panukalang batas in line with kalusugan, because as we all know, maraming global challenges eh.
0: Yes.
1: No, andiyan yung gyera. Ito yung climate change na minsan hindi mo na alam yung bigla ang pagpalit-palit ng panahon. So all of this has an impact dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Kaya nga itong lahat ng ito ay tinutugunan, and at the same time, yun naman accountability ng ating government officials ay hindi nawawala. Kaya nga parang napaka-imposible na sa puno, no, ng kalendaryo ng Kongreso ay mapasok ito. I'm not sure if there will be proponents, no? When Congress resumes after the break, and that would be in July, no, for the SONA. Pero budget deliberations ulit yan.
0: Yes.
1: And then mag-election na. In other words, siguro kung may nag-usap-usap man, yan yung parang pangkaraniwang usapan na pinag- ng maraming issues. But you know, alleging and linking it to the impeachment, to the Committee on Justice hearings,
0: yes,
1: and alleging that congressmen has been bribed to cast their vote. That's so foul.
0: All right. So, isa pa, Representative Garin, dun sa video presentation na ginawa ni Senator Amy Marcos, meron ding push na ika nga, it's either, kung ako nagkakamali, itaas ang edad, tama ba, ng isang presidential candidate. Napag-usapan din ba yan? Is that true?
1: Wala, no? Talaga nga nagtatawanan na lang lahat. Eh. Sabi namin,
0: okay.
1: Ano, we respect Senator Amy, no? I mean, yun eh, kababayan ko, having been born and grew up in Leyte. Pero nagugulat kami dun sa kanyang mga galaw, no? Tila nakukuryente or managfi-feed ng mga maling balita. Ibalik natin, yan yung nangyari dun sa putukan sa Senado, eh.
0: Yes.
1: Nagkaputukan, nagkanda, buti na nga lang walang nasaktan. And we're very thankful for that. Pero paano kung may nasaktan dahil lang doon sa kuryenteng impormasyon? No, umaga pa lang, ang dami na nagfi-feed sa amin na, o eto, ila-lockdown daw yung Senado. Meron kaming kasamahan, ayaw mag-privilege speech kasi yung meron daw malakas at malaking balitang magkakapatayan pagdating ng gabi. So kami naman nagtawanan. But true enough, nangyari yung putukan sa Senado. So sabi namin, wait, yung mga nag-iintriga pala at yung mga nagsasalita kanina, eh parang may alam silang
0: alam
1: plano.
0: Alam yung mangyayari, no?
1: Yeah. So, you know, sa dami ng problema ng Pilipinas, while public officials should always be accountable for their actions, we should also know how to validate information. Mahirap yung makuryente ka tapos gagamitin mo yung iyong mikropono na may kasamang, may kaakibat na power, because that can either mislead people or that can also trigger a lot of events which will not do good to the country.
0: Babalikan ko mamaya yan, Representative Garin, yung those people who are in power using ika nga the plenary or the lectern or what you call them, using the mic para kung mag-disperse ng mga maling impormasyon. So, fear and confusion. Babalikan ko yan mamaya, Representative Garin. Pero ang susunod ko kasing tanong, isa mga nangyayari ngayon sa Senado, tapos ini-implicate pa ang House of Representatives tungkol dito, anong posibleng maging epekto nito sa issue ng tiwala ng publiko at sa integridad ng proseso ng impeachment?
1: Well, unang-una, kami sa Kongreso, hindi kami ang korte. We have done our part. Determination of form, substance, ground, and probable cause. Kasi yan ang tungkulin namin. It's not our choice. It's our constitutional duty to accept, hear out, and determine kung meron bang basehan o meron bang totoong complainant at may kaakibat na mga testigo. Nagawa na ng Kongreso ang aming tungkulin, kaya ngayon ipinasa na yan sa Senado. Dahil sila ang korte, they are the impeachment court, na kailangang sila ang magtanong sa mga katanungang hindi namin pwedeng itanong. Magbukas sa mga papeles na hindi namin pwedeng galawin. Pakinggan yung ating mga witnesses na pwede nilang tanungin at pwede makapagsalita. In other words, it is not a choice. It is a constitutional duty and a mandate of the Senate. Sa mga nangyayari ngayon, nakakalungkot. Dahil hindi natin ito inaasahan sa isang prestigious and respectable institution we call the Senate of the Philippines. Moving forward, naniniwala pa rin ako na mananaig ang kanilang damdamin para sa Pilipinas. And that is coming up with a united Senate, with the bringing back its reputation and showing to the general public na kapag ginagawa nilang kanilang tungkulin, nasa prioridad nila ang taong bayan.
0: Yes.
1: Individual preferences will have to be set aside. Dahil kailangan unahin natin ang taong bayan at ang ating obligasyon kesa dun sa ating mga kaibigan.
0: Now, speaking of, again, the Senate, Representative Garin, curious lang siguro ako at siguro yung ibang mga kababayan natin na nanonood at nakikinig sa atin ngayon, katulad ni Kuyang Daniel Carsula, naka-monitor sa atin siya ngayon at sa inyo habang
1: Hi, Kuya Daniel.
0: Daniel Carsula. Kuya, magandang umaga po. Ngayon, ito po, nagkaroon na naman ng drama-rama kahapon sa Senado. Nag-walk out ang ilang mga minority members dahil dito sa isang resolution na inisponsor ni Senator Rodante Marcoleta for a senator to be able to participate in any proceeding sa Senado bagamat siya'y wala doon, insider naka siguro maski wala siya doon. Sa House of Representatives po ba nangyayari ito? Mayroon bang mga halimbawa may mga voting ba sa plenary or any congressman that needs to vote ay kinakailangan maski wala sa Senado ay maski wala sa House of Representatives ay pwede sa bumoto sa House of Representatives?
1: Magkaiba kasi ang Kongreso at ang Senado. Mm-hmm. Unang-una sa Kongreso we're 318, now we're down to 317. So marami kami. Mm-hmm. Sa Senado naman 24 lang sila, no? Nababawasan mm-hmm. pa. Now, the big difference there is sa Kongreso, marami ang pwedeng humawak ng komitiba. Mm-hmm. Each chairman will only concentrate on his or her committee. At saka marami yung vice chairman. In other words, nakaka-multitask. Mm-hmm. Ang problema ng Senado, dahil 24 lang sila at napakarami ng komitiba at marami pang nadadagdag, overloaded yung bawat isa sa kanila. Mm-hmm. Now, let's go to voting. Mm-hmm. Historically, nung ikinunong si Senator Trillanes, nung ikinunong si Senator Laila de Lima, mm-hmm. anong kabataan ko pa, we have former Senate President Vito Salonga, mm-hmm. at marami pang iba. Hindi sila, kasi ang kanila kasing rules ay nagsasabi na gagamitin lang ang online voting mm-hmm. kapag ikaw ay merong, let's say may force majeure or kagaya yes. ng mm-hmm. pandemya na hindi mm-hmm. pwedeng mag-convene. So mm-hmm. in this case, hindi nakikitaan yon ng ibang senador mm-hmm. ng rason. Yun mm-hmm. ang narinig ko no, sa kanilang yes. debate kahapon. Now, mm-hmm. unang-una sa pananaw ko, hindi drama ang pag-walk out ng Senate minority. Mm-hmm. It was possibly a display of exasperation.
0: Yun. Mm-hmm.
1: Kasi pasunod-sunod eh. Parang alam mo yung Senado, napakaganda sa pananaw ng sambayan ng Pilipino. And mm-hmm. then nangyari yung kudeta, mm-hmm. nangyari yung putukan, nangyari yung mga maraming events na totoo man o hindi, naging iba sa pananaw ng taong bayan.
0: Mm-hmm.
1: Now, babaguhin mo yung rules to accommodate a vote.
0: Yes.
1: Na alam mo kasi kapag ikaw ay judge, dapat neutral ka.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm,
1: pero kapag ito, ibabaguhin mo ang batas, babaguhin mo ang rules, kasi meron kang gustong ipasok or meron kang gustong gawin, sa ngayon pa lang hindi na nakikita yung impartiality.
0: Mm-hmm,
1: so mas dumadagdag yan
0: mm-hmm.
1: doon sa reputasyon ng Senado.
0: Mm-hmm.
1: Dahil again, the impeachment process, the Senate being an impeachment court, is not a choice.
0: Mm-hmm.
1: It is their mandate. It is their obligation.
0: Mm-hmm.
1: Pakinggan nila, ipatawag nila, tanungin nila. Of course, hindi nila dapat pwedeng bastusin yan kasi may respeto dapat na paggagalan yan.
0: Mm-hmm.
1: And then, they decide based on what they perceive is correct.
0: Mm-hmm. All right. Pero, now, going to the House of Representatives mismo, Representative Garin, merong isang member ng House of Representatives and I would like to identify him as Congressman Kiko Barsaga. Nakaharap ito sa expulsion charge itong si Congressman Barsaga. Ano po sa tingin nyo ang mabigat na dahilan para siya mapatalsik sa Kamara? Kung sakali, hindi kaya ito mabigat sa iyo considering na malapit mong kaibigan ang tatay nitong si Congressman Kiko Barsaga?
1: Actually, nagulat kami, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasi, syempre, nakatrabaho namin si Kong P.D. Barsaga at alam din natin, no, yung mga ginagawa ni Mayor Jenny, lalo na nung siya ay nasa Kongreso. Kaya, hindi rin namin maintindihan nung una kung bakit siya ang pinatakbo ng pamilya. Then apparently, nagkaroon nga ng mga kasagutan kay Mayor Jenny. Yun nga, hindi nga nila mapigilan. At syempre, they thought that putting him in Congress na marami siyang makakahalubilo at maraming seniors na mag-guide sa kanya ay mailalagay sa tamang perspective, no? Pero unfortunately, alam mo, iba sa Kongreso kasi andyan kasi yung ano eh. Andyan kasi yung andaming, how will I call it, no? Andaming
0: okay.
1: Andaming challenges.
0: Yes,
1: alam mo, it's not a walk in the park. No, being a public servant, akala mo lang, oh, may power yan, may ganun yan. But no, there are a lot of challenges. At kapag ikaw ay merong situation na hindi pangkaraniwan, mahirap-hirap talaga, no? It's giving too much power to somebody na hindi nga, wala sa prioridad yung pagsilbi sa kanyang distrito.
0: Okay. Don't you think, parang, siguro marami yung mga nagsasabi, representative ka rin. Bata pa kasi itong si Kiko Barsaga, si Congressman Kiko Barsaga, and he might be, what you say, ang tingin niya is very idealistic pa, ano, yung pananaw niya.
1: I'm sorry, no? Pero yung mga ginagawa niya does not seem, hindi siya, siguro pwede mong masabing idealism, no? Yung ibang mga batang kongresista din na tumatayo doon.
0: Yes, yes.
1: No, let's say tumatayo to discuss the merits of a bill, no? Or kung budget man yan, tatayo para pag-usapan yung budget, no? Or kung ano man yan, yung bang tatayo ka kasi may pinag-uusapang batas.
0: Yes.
1: Tatayo ka kasi may iniimbestigang accountability. Tatayo ka kasi merong questionin mo yung budget kung tama ba o hindi ang paggamit. Pero hindi eh. It's I believe you have seen
0: his
1: character, yung sa kanya nga is, I mean, kunyari, no, maraming reklamo doon sa Committee on Ethics. Eh bakit hindi siya mag-attend, no? At sasabihin niya mag-attend siya minsan late na kasi nagigaming pa siya. So hindi pwedeng mag-adjust ang Kongreso doon sa kung ano ang gusto mo. And actually, we've approached him several times. Like me personally, sabi ko,
0: yes,
1: Kiko,
0: yes, I know,
1: we can actually guide you paano tumingin ang budget, ano yung mga gagawin, ano yung first reading, ano yung second reading, ano yung third reading kapag pinag-uusapan yung mga batas. Okay, but then we don't see the interest. I think the complaints that are emanating is not his idealism, pero ito yung mga peke na ipopost niyang bigla.
0: Yes, okay. Out of the blue, ipopost niya.
1: Kasi nga tinanong ko siya, parang ano ba ito? Alam mo pa, may mga tao yatang bumubulong sa kanya.
0: Nako.
1: At kapag binulong yun sa kanya, ipinopost niya kaagad.
0: Nako. Eh, buti sana kung anghel yung bumubulong, eh, no? Representative ka rin. Baka iba yung bumubulong.
1: Ang mahirap kasi dyan is there are some wrong information. Although in fairness, medyo minsan naglalaylo, minsan yung meron kasing mga peking impormasyon na pagkapag pinost mo at marami ang naniwala, it can lead to a situation that is not good for our countrymen. Pwedeng magkagulo-gulo.
0: Yes.
1: Pwedeng magkasakitan, no? Kagaya na lang yung vice mayor ng Iloilo. Accidental firing. Napakabata niya pa. Ang ganda, matalino, full of energy and a good future ahead of her. May mga anak, syempre, na maliliit pa. Yung pagkamatay ni Vice Mayor ay malaking it's a very sad situation na hindi matanggap ng kanyang pamilya, lalo na yung mga maliliit na anak. And then he will make a mockery out of it, linking it to flood control, linking it to the possibility na parang pinapatay siya or whatever, na wala namang trigger. Basta niya lang sinabi, hindi ko ganun kakilala si Vice Mayor, no?
0: But yes, yes.
1: I can feel the pain kasi lumabas yung mga anak nagsasalita. And the Secretary of Interior and Local Government, Secretary John Vicrimulya, had to fly there and investigate it, no? Kung ano yung totoo. So, mga ganitong bagay, hindi po kasi laro ang maging isang government official. With responsibility also comes accountability.
0: Pero representative ka rin, hindi lang naman si Kiko Barsaga ang masasabi nating young guns dyan sa, sabi natin na sa House of Representatives, marami pa. So can we say na ito pong majority ng mga batang kongresista, lawmakers natin ngayon, do you see a good future for them and do you see statesmanship from other younger lawmakers?
1: Allow me to refute that. Ang dami nating young members of Congress. Mm-hmm. You can see them debating, you can see them participating. Mm-hmm. Now we have the likes of Congressman Ryan Recto. Mm-hmm. You have the likes of Congresswoman Samantha Santos. No, ang dami doon, even Congresswoman Yu, no? Ang dami si Congressman Congresswoman Labad-Labad. Mm-hmm. Marami doon eh. Marami, no? Ang daming mga young members of mm-hmm. Congress. Si Congressman Lord Suwan, no? Mm-hmm. Mm-hmm. Marami. Marami doon yung mga kaedad din, no? Mm-hmm. Ni Congressman Kiko, some are even younger than him. Mm-hmm. Maraming kaedad niya doon, but they are participating seriously. Mm-hmm. No? So hindi ko nakikita na merong ibang congressman na kapareho ng behavior ni
0: Kiko
1: Barsaga. No? So if you can name one, then we can validate. Pero sa ngayon, wala kaming nakikita doon na kapareho ng behavior sa kanya. Minsan nga, kinukuryente ng iba. Parang, okay. O ito, sabihin mo, ito, ganyan. Tapos gagawin naman niya.
0: Talaga?
1: At maawa ka. No?
0: Wow, thank you. So ito pong expulsion charge na ito, do you see this, matutuloy? It will be in fruition sa lalo madaling panahon.
1: I haven't attended the other meetings, no. So ang alam ko lang is marami yung reklamo kasi non-stop nga, tapos andun siya, merong nagsasalita, may nagde-defend ng bill, magla-live siya, magsasalita ng mga kung ano-ano. So syempre, nagre-reklamo yung iba kasi it's distractive, no? So like example, ikaw, no, when you defend a bill, you really study for it. Tapos kapag sumasagot ka or ikaw naman ay nagtatanong, nagde-debate kayo diyan, you're concentrating. Mm-hmm. Pero siya, every time she's there, meron nga siyang vlog na naglala. Siyempre, yun yung mga hinaing ng iba.
0: Yes,
1: na,
0: yes.
1: Although we tell him, ganun, lower your voice. Kasi nga, nadidistract yung nagde-debate.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Wow. Okay. Now, for the first time, Representative Green, I would like to get your reaction on this. For the first time, may lumabas na survey, I think, ang tanghire. Isang non-commissioned survey conducted from May 12 to 13, nakita doon sa survey na yung satisfaction rating ng Senate bumaba ng 29%. Dati nasa 44% siya noong 2025. Meron din itong dissatisfaction rating umakyat ng 51%. Now, bakit ko sinasabi to? Kasi ito pong rating na ito, pinapakita dito, na nawawalan ng ika nga po sabihin na nating tiwala ang taong bayan sa Senado sa rating na ito. Pero tumataas ang pananaw at paningin ng taong bayan sa House of Representatives. Di hamak ang acceptance at trust rating ng Kongreso ngayon sa Senado. Saan po natin ma-attribute ito, Representative Green?
1: Well, magandang balita para sa amin yung survey na yun na sinabi niyo po, sir. Pero syempre, nakakalungkot din kasi ayaw naman naming maging masaya sa nangyayaring pagbaba ng rating ng Senado dahil parte rin sila ng gobyerno eh.
0: Mm-hmm.
1: Ka-partners namin sila as a legislative body. Now, where is this coming from? Siguro nakita naman natin yung proseso na ginawa ng Kongreso in many various hearings. Hindi lang yung Committee on Justice, hindi lang yung impeachment. Pinag-uusapan yung mga issue ng kalusugan, edukasyon, ano yung mga problema ngayon at kailangan i-augment, no? Kung saan kailangan ilagay yung funding, accountability.
0: Mm-hmm.
1: Lahat yan na pag-uusapan, no? And people are seeing that Congress is serious in its work.
0: Mm-hmm.
1: At mabilis yung pagbaba ng serbisyo dahil nga part of our oversight task is to push the executive offices to move faster commensurate to what the people expects.
0: Mm-hmm.
1: Sa Senado, siguro kaya nangyayari yan kasi ako ha, sa pag-iikot ko, kapag tinatanong ko yung aking mga constituents at mga kababayan, ang nakikita kasi nila is merong iba, hindi naman lahat, merong iba na parang nami-misinterpret na pang-sarili ang kanilang galaw. Which is, posible namang may kanya-kanya silang reason, pero yun ang nagiging perception ng taong bayan.
0: Well, nako, talaga namang medyo nakatuon ang pansin ngayon ng taong bayan, representative ka rin sa Senado at maging sa House of Representatives. And at this point in time, at this juncture, talagang malaki ang tiwala ng taong bayan, satisfaction ng taong bayan sa ginagawa ng House of Representatives as compared to the Senate as of late, dahil nga po sa nangyayari ngayon sa Senado. And I hope maayos nga po natin yung nangyayari na yan sa Senado, sapagkat tulad nga po na nabanggit nyo, Representative Garin, napakaraming problema ng bansa na kinakailangan tugunan ng both houses of Congress. Maraming salamat po, Representative Garin, sa oras na pinagkaloob nyo sa ating programa. Thank you very much, maski on a holiday, nakasama namin kayo. Maraming salamat po, Representative Garin.
1: Maraming salamat din, sir, at maraming salamat sa inyong pag-imbita. More power sa inyong programa. Thank you and God bless.
0: Thank you very much and God bless also, Representative Janet Garin, ang ating First District Representative mula sa province of Iloilo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayan.
5: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Sa puntong ito, tayo po'y dadako sa labas ng ating himpilan para tanggapin ang isang report mula kay J. Mark Dagala. Senator Robin Hood Padilla, inirekomendang hainan ng kasong obstruction of justice ng CIDG sa DOJ dahil sa umano'y pagtakas nito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
6: Inirekomend na kasuhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ang kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Hood Padilla at iba pang individual. Ito ay kasunod na rin na magpapatakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaaresto ng ICC dahil sa kasong crimes against humanity bunsod ng war on drugs na nakalipas sa administrasyon. Sa inilapas sa payag ngayong araw, kinumpirma ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II na tapos ang ginagawa nilang investigasyon at lumalabas na pinagplanuhan maigi ang pagsakay ni de la Rosa sa sasakyan ni Padilla para makalabas sa Senado noong Mayo 14. Dagdag pa ni Morico, may isa pang sasakyan na sumunod sa kanila na napag-alamang security escort at backup. Gaya sa EIDG, hindi sila mangingiming gumawa ng anumang legal na hakbang sa mga lubabag sa batas at kanilang ipatutupad kung ano ang nararapat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Kayo po yung patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Antabayan na po ninyo ang ating panayam naman with the Department of Migrant Workers under Secretary Bernard Olalla. Ito po ay may kaugnayan naman dito sa kalalagayan ng ating mga Filipino seafarers, or tama po, mga Filipino seafarers na hanggang ngayon eh sabi natin stranded o naiipit pa rin yung kanilang mga cargo vessels o kanga mga tankers diyan sa Persian Gulf, lalo na dito po sa Strait of Hormuz. At kukuha tayo ng update mula sa DMW sa mga patuloy na pangmumonitor at patuloy na tulong na ibinibigay ng DMW sa ating mga Filipino seafarers. Plus, yung pong kalalagayan naman ng mga Filipino crew ng MV Honduras na nagkaroon ng outbreak nga po ng ano diyan, ng hantavirus, ano po. So alamin din natin ang update diyan, and of course yung magmo-monitor din ng DMW sa mga Pilipino naman na nagtatrabaho sa Congo. Alam niyo yung sa Congo kung saan nagkaroon po ng outbreak ng Ebola virus din. Alright, maraming salamat po, Undersecretary Bernard Olalla. Good morning po, Yusek Olalla.
7: Yes, good morning po, Sir Ray, at good morning po sa mga nanonood at nakikinig po sa programa ninyo.
0: Thank you very much, Yusek Olalla, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa. Maski na holiday, kasama namin kayo dito sa ating programa. Alright, well, una sa lahat, ano pong update natin muna, Yusek Olalla, dito po sa mga Filipino seafarers natin na hanggang ngayon, stranded o naipit pa rin dito sa Persian Gulf, particular dito sa may Strait of Hormuz.
7: Opo, tama po. Ano? Ang maganda pong datos po natin, as of May 25, which was 2 days ago, nasa mahigit 1,850 na po yung nakalagpas, no? Nakaalis mula sa naiipis sa Persian Gulf na mga Filipino seafarers natin. Halos 60 vessels na ang nakalabas po doon, no? At yan po ay real-time monitoring ng ating departamento, dahil ang unang ating mandato ay tutukan sila, tulungan at ilayo sa kapahamakan, no? Patuloy po tayong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga stakeholders, lalong-lalo na sa mga license manning agencies. Ito yung mga recruitment agencies na nag-deploy sa ating mga seafarers, at syempre yung kanilang mga employers, no? Mm-hmm. Mahigpit po ang bilin ng ating presidente at ng ating sekretary ng DMW na i-monitor at tulungan sila sa mga pangangailangan po.
0: So ulitin ko lamang po yung figures sa Yusek Olalla. Ilan po nga ulit yung nakaligtas na nakatawid diyan sa Persian Gulf o sa Strait of Hormuz?
7: Apo, as of May 25, 2026, nasa 1,834 po, exactly.
0: Okay.
7: 2 days ago, no? Mm-hmm. Yung naka-alis, naka-cross sa Strait of Hormuz. At ito po yung mahigit 59 vessels, no? Lulan sila ng 59 vessels na enrolled sa ating system. Ibig sabihin, pag-enrolled, ito yung pinayagan natin na mag-deploy.
0: Yes.
7: At yung sumampa ang ating Filipino seafarers sa mga iba't ibang manning agencies na nagre-recruit po sa kanila.
0: Pero sa ngayon po ba, masasabi natin, Yusek Olalla, na meron pa rin ba mga shipping companies o shipping vessels na nagre-recruit ng mga Filipino seafarers na nagbabaka sakaling makatawid o dumaan dyan sa Persian Gulf?
7: Yun pong Persian Gulf ay declared po natin na high risk and warlike areas yun, ano?
0: Mm-hmm.
7: Ang ibig sabihin nito, pagka na-declare natin sa ating advisory na warlike at high risk, merong karapatan ang ating mga seafarers ng right of refusal to sail.
0: Mm-hmm.
7: Ibig sabihin, kahit nadadaan doon, kasi hindi po natin pwedeng i-prevent eh. Hindi po natin pwedeng kuhin kasi karapatan po ng mga maritime vessels naman yung free navigation. Di ba? Pero ang seafarers po natin, alam nila na may karapatan sila na huwag silang sumama. No? So sila po ay ilalabas, ilalayo at i-repatriate ng mga ating LMAs na tang employers kapag po in-invoke nila yung right nila na yun.
0: Okay. So yun yung refusal to sail. Ano po? Pwedeng
7: opo.
0: I-invoke yun ng Filipino seafarer. Alright.
7: Yes po.
0: Kasi sa ngayon, Yusek Olalla, mukhang hindi pa tapos yung tension eh diyan sa Middle East, lalo na diyan sa Strait of Hormuz, dahil lately umatake na naman ng US ano dito sa portion ng Iran, and that would also put pressure ulit dito sa Strait of Hormuz. So ano po yung mga mga naka-contingency plan natin, ika nga. Kung sakaling lumala pa yung sitwasyon dyan ulit sa Strait of Hormuz.
7: Opo, ganito po yan. Dahil may ceasefire tayong sinusunod, no? Yung ceasefire na ipinatupad ng Iran at saka US, pinayagan natin temporarily na mag-crew change dyan sa Strait of Hormuz. Dyan sa malapit sa Strait of Hormuz, sa may UAE at saka dyan sa mga ports, no? Mm-hmm. So, yung ating crew change, ibig sabihin, pwede silang bumaba at sumampa, no? Mm-hmm. Pero pansamantala lamang yon. Ngayon, kapag lumala ang sitwasyon at na-break yung ceasefire, o kaya kahit hindi na-break, kapag ka nagkaroon ng kaguluhan na maapektuhan yung seguridad at security ng ating mga Filipino seafarers, ay tatanggalin po natin yung right to crew change nila. Okay. No? Tatanggalin natin. Ibig sabihin, bawal na ulit silang magbaba, bawal na ulit magsampa. Sa ibang lugar nila gagawin yon. Yun po ang umiiral po natin na protocol ngayon. Pero yung ibang protocol natin, yung refuse to sail, at syempre yung close monitoring, yung providing all the safety standards, at saka yung protocol, ando doon pa rin po yon.
0: So ulitin ko po, Yusek Olalia, para klaro po sa ating mga nakikinig at nanonood. In place sa ngayon, yung crew change. Pinapayagan po ng dito. Pag sinabi natin crew change, yung mga dati na nakasakay dito sa mga naipit na mga vessel sa Strait, pwede silang bumaba, pero may kapalit sila. Ganun po ba yun?
7: Opo. Ang kapalit po, usually, kung hindi Pilipino, kasi medyo mahigpit po tayo dyan, ibang nationalities. Opo. Katulad ng mga na-interview namin, nung buwaba kayo, sinong pumalit? Sabi, mga ibang nationalities pong pumalit. Yung iba, kalahati, Pilipino, kasi may mga galing sa ibang lugar naman, no? So ganun po, ang importante po doon, namo-monitor natin yung sumasampa at namo-monitor din natin yung bumababa.
0: Pero hindi po pangmatagalan yan, yung crew change na yan.
7: Ay, hindi po, temporary lang po yun.
0: Yan.
7: Dahil nga warlike at kung po, high risk yan. Temporary lang yun habang umiiral ang ceasefire.
0: At opo. Pag na-lift na po yung, halimbawa, sana magkatotoo, ma-lift na, ibig sabihin pag na-lift yung ceasefire at everything goes back to normal, hopefully, God willing, ano pong mangyayari dun sa crew change? Mawawala na yon. Ika nga, yung mga bumaba na sa barko, kailangan bumalik ulit sila dun sa origin na barko nila.
7: Pag wala na pong gera, pag wala na pong gulo, normal po, i-allow na po natin ang crew change, no? Pero kapag na-break yung ceasefire, i-impose ulit natin yung ating regulasyon na bawal.
0: Okay.
7: No? Ngayon, yung mga bumaba na po, ubuwi na po ng Pilipinas yun. Kapag bumaba kasi, full repatriation na yun. Na ibig sabihin, magbabakasyon na sila, papalit ang panibagong crew.
0: Okay.
7: No? Ganun po yung ating sistema. Opo.
0: Okay. Maiba ko ng ano, maiba ko ng tanong, ano po, Yusek Olalia. Sige, bukod kasi dito sa pagmumonitor ng DMW sa mga sitwasyon ng Filipino seafarers natin sa Persian Gulf at sa Strait of Hormuz, meron din tayong mga Pilipino nagtatrabaho dito sa Democratic Republic of Congo. Dito po kasi sa Congo, tsaka doon sa isang bansang kalapit nito, nagkaroon ng outbreak ng Ebola. Meron po ba tayong monitoring kung ilang mga Pilipino ang nagtatrabaho, sabi na natin sa Republic of Congo, at paano natin ito minomonitor?
7: Opo, ayon po sa ating katuwang ang DFA po, dahil wala po tayong Migrant Workers Office doon sa nasabing lugar, meron pong mahigit 400 na Filipino po tayo doon, ano? Either temporary, permanent, or mga OFWs, no? Mm-hmm. Yung pong 400 na Filipinos doon naman ay minomonitor po, katulad ng mga agency hires natin, yung mga recruitment agencies natin, 24/7 ang monitoring nila. Mm-hmm. Kung meron mang problema, meron mga naapektuhan, ay sila po ay magsasubmit sa atin ng report at tutulungan po nila yung kanilang dineploy na OFWs. Yung po yung umiiral nating protocol. Pero sa ngayon po, wala pong news, wala pong kaming natatanggap na balita sa monitoring natin na may apektado tayong Pilipino po doon.
0: Ayun, malinaw po yun. Ulitin ko lang, and you can confirm this, Yusek Olalia. Well, based sa monitoring, as we speak, based sa monitoring at news ng DMW, wala pa tayong Pilipinong nahawa o naapektuhan ng Ebola doon sa Republic of Congo. Okay.
7: Tama po yun. Opo.
0: Pero just in case, meron ba tayong mga contingency plan kung sakaling meron ng magkaroon o mahawa ng Ebola? Wala yata tayong consulate doon o embahada man lang.
7: Ang pinakamalapit meron po tayo, pero hindi po mismo doon, ano?
0: Malayo-layo.
7: Hindi ko lang maalala ngayon, pero nasa dulo ng dila ko. Meron po tayo, Nairobi ata po. Nairobi, parang ganun po, no? Ngayon, kung sakali man meron pong maapektuhan ang ating government, ay katuwang natin lahat ng ahensya, ay tutulong po para mailigtas at mailayo sa kung sino man yung apektado, mailipad natin at mailagay natin sa tamang hospital facility para po magamot natin. Yun po yung ating gagawin.
0: May pahabol pong tanong dito, Yusek Olalia. Mukhang nakatutok sa inyo itong listener natin at viewer natin na ito. Meron daw ba kayong isusunod na isasara mga illegal recruitment ng mga agency? Kasi madalas yata kayo nakikita niya na nagli-lead pag nagpapasara ng mga illegal recruitment agencies.
7: Nako, tuloy-tuloy po yung pagsasara natin ng mga recruitment agencies at non-licensed or non-authorized recruitment agencies, no? Nako, kailan lang ay kami po ay napunta sa mga malalayong lugar at itong parating na kuan linggo meron kami isasara. Hindi ko nababanggitin dito sa Visayas, no? Kami po ay pupunta doon at magsasara.
0: Okay.
7: Importante po kasi dito, naka-monitor kami at nagsusurveillance kami 24/7 para yung mga ganitong mga trabaho ng mga illegal recruiters ay mahinto natin, ano? At maipakulong po natin. Yun po yung pinaka-importante.
0: Ayan, bantayan mo yan, Drizel, ha? May sa next week ba yan? Yusek, next week, Visayas.
7: Opo.
0: Visayas region.
7: Opo, Visayas po. Hindi ko po many pwedeng sabihin pagkamahalam. Opo. Visayas po. Opo.
0: Babantayan po namin yan at magandang kaganapan na naman yan at pangungunahan ni Yusek Olalia yung pagsasara ng mga illegal recruitment agencies na yan. With that, Yusek Bernard Olalia, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. Thank you very much po. Although it's a holiday, binigyan nyo po kami ng panahon. Maraming salamat, Yusek Olalia.
7: Sir Ray, welcome po at maraming salamat sa programa ninyo. Malaking tulong po ito, hindi lang sa Filipino seafarers, kundi sa lahat po ng OFWs na nakakakuha ng tamang impormasyon sa inyong programa. Muli, salamat po, Sir Ray.
0: Maraming salamat po ang ating Undersecretary Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
8: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Kanina kausap natin si Representative Jarrett Garin para sa pananaw niya bilang isang mambabatas dito sa mga nangyayari sa Senado. Lalong-lalo na sa mga nangyayari sa mga nakalipas na araw. Nagkaroon na naman tayo ng sabi nga nung mga kababayan natin, drama-rama na naman sa Senado nitong nakalipas na araw. Nag-walk out yung ilang mga minority senators dahil dito sa resolution na gustong i-file ni Senator Marcoleta na papayagang umaten ng mga proceedings o probably bumoto maski na wala mismo physically doon sa plenary, ano, via you know, Zoom or anumang mga online digital platform. So nagkaroon ng discussion, nagkaroon ng mainitang discussion hanggang sa nauwi sa walkout. Ngayon, kunin naman natin ang pananaw dito ng isang PUP professor at isang kilalang sociologist. Alamin natin ang pulso ng ating mga kababayan lipunan through the eyes of Professor Louie Montemar, ang ating PUP professor and of course, kilalang sociologist, Professor Louie Montemar. Prof. Louie, magandang umaga pong mulit. Welcome back sa programang Global na Tayo.
9: Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Alright. Thank you very much, Prof. Louie, ha, sa pagpapaunlak po nyo sa amin, Prof. Montemar. So, anong sa mata ng isang professor, PUP professor, at sa mata at assessment ng isang sociologist, na katulad po ninyo, bihasa kayo sa pag-aaral na yan, ano ang nagiging perception ngayon ng taong bayan dito sa nangyayari sa Senado, especially nitong nakalipas na drama-rama na naman sa Senado kahapon?
9: Kung ang pag-uusapan na yung pananaw ng ating publiko, malinaw na mayroong pagkakahati, ano? Subalit, kung titignan natin ang social media para makapasukan natin kahit paano ang pananaw na ito, tingin ko may pagkiling ang mga tao sa pagsuporta sa mga nag-walkout. Kung tutuusin natin, marami rin na nagsasabi na mali yung ginawa ng Minoria, subalit sa akin, at least sa feed ko, no? Nakikita ko marami ang mas may pagkiling doon sa pagsuporta.
0: Ngayon, gusto ko lang maliwanagan dito, Professor Montemar. Bakit may nagsasabi na mali ang ginawa ng Minoria? Ano ang pinopoint out nilang dahilan? Bakit mali ang ginawa ng Minoria?
9: Yung pagtingin ng mga tao na tingin nila mali yung nangyari na pag-walkout, kasi parang yung iba siya sabi na tikon o kaya parang hindi siya pagiging mature. Kaya ni Marcoleta, sinabi niya para daw hindi raw mature yung mga tao na mga nag-walkout. No? Ang tingin ko naman, yun ay isang pananaw na may kakulangan sa pag-unawa kung ano ba talaga ang demokrasya. Okay? Sa akin pananaw.
0: Eh, yung pong mga sumusuporta naman dito sa walkout, ano yung nakikita nilang magandang nangyari doon sa pag-walkout na yun?
9: Okay, so yun na nga, sa pananaw naman ng demokrasya, kung ito ay susukatin bilang isang bagay na demokratiko o hindi, dapat maunawaan nating lahat na ang demokrasya ay hindi naman tubos sa eleksyon. Ang demokrasya higit sa lahat ay tubos sa mga institusyon na nagpapati ng kapayapaan sa ating bansa. Karamihan kasi ng mga Pilipino, pag sabi demokrasya, naisiit nila yung bilangan sa eleksyon. Na pag mas marami, mas demokratiko ang isang bagay. Mas pag mas marami ang sumusuporta sa isang bagay, yun daw ang demokrasya. Subalit sa sosyolohiya, sa political science, hindi naman ganun talagang mag-unawa lang sa demokrasya. Beyond arithmetics, meron tayong usapin ng integridad at respeto, no? So, sabi ng iba, hindi raw nirespeto ng minorya ang mayorya. Subalit hindi nga ganun kasimple yun. Hindi yan bilangan lang. Kailangan may credibility ng mayorya para
0: So, ganun pala ang paliwanag doon. Ano? Ganun pala ang pananaw ng ating mga kababayan at maging sa mata ng isang sociologist na katulad ni Professor Louie Montemar. Medyo naputol lang yung ating linya ng komunikasyon kay Professor Montemar. Pero ibabalik po natin siya kagyat dito sa ating programa sa Global na Tayo. Mahalagang makita kasi natin yung pananaw dyan. Hello? Hello, yan. Nagbabalik Hello? Na po. Yan. Okay, nagbabalik na ang ating Professor. Alright, Professor.
9: Okay.
0: So, Professor Montemar, gusto ko lang din makuha ang reaction niyo tungkol dito. Batay sa isang survey ng Tanghere, conducted from May 12 to 13, hindi pa kasama yung nangyari kahapon, ha? Na bumaba yung satisfaction rating sa Senado. 29% kumpara mo nung 2025, 44%. Tapos ang dissatisfaction sa Senado pumanik ng 51%. Samantalang sa House of Representatives, nakakuha sila ng 51% satisfaction at 52% trust rating. So ang lumalabas, nagsishift ngayon, kasi pag sinabi natin ng Senado noon, mataas ang tingin ng tao sa Senado. Di ba? At okay, madalas ang nakikita nating may problema noon, lalo na political bickering, sa House of Representatives. Ngayon, parang baligtad na nangyayari. How can we explain that, Prof?
9: Unang-una, no, maganda na mayroong pagtangi ang mga tao sa kung ano ba yung mapapagkalapapulungan, sabi nga nila, yung House of Representatives at saka yung Senado. Magkaiba kasing institusyon yan, no? Although iisa sila bilang Kongreso. So tingin ko yung survey na yan pagka ginawa ngayon, no, maaaring mas tumaas pa ang mas mababa pa ang pagtingin ng mga tao sa mga senador natin dahil sa mga nangyari kaguluhan.
0: Kasi yung survey ginawa noong May 12 to 13 kumpara mo naman sa nangyari kahapon, di ba? So it could go even lower pa pala sa 29% kung maggagawa tayo ng non-commissioned survey today, no? Maaaring bumaba pa 'yon. So okay. So anong dapat kasi ito nangyayari ngayon, parang masasabi ba natin na napopolarize ang society natin sa nangyayari ngayon sa politika sa bansa, Prof. Montemar?
9: Hindi ko naman exactly sabihin na polarize. Sabihin ko siguro fragmented. Biyak tayo sa opinion, no? Mm-hmm. Subalit malakas ang opinion talaga ng marami na kinakailangan. Ang malinaw sa akin, kailangan natin ayusin ang Senado. Mm-hmm. At maayos lamang yan kung yung mayorya, kinalanin nila na yung 11 sa kanila ay may mga kaso.
0: Mm-hmm.
9: Yung 11 na yun, yung mga pinakaseryosong kaso at meron naman talagang findings na talagang malaki ang kasalanan, kinakailangan siguro nilang suspindihin para may ayos ang institusyon.
0: Mm-hmm.
9: Kasi nga sa sosyolohiya, mahalaga yung pagpapahalaga sa mahalaga ang pagtingin sa mga institusyon. Kung wala tayong maayos ang institusyon, talagang mag-aaway-aaway tayo.
0: Mm-hmm. Sa alam ko sa sociology, Prof. Montemar, may iba't ibang mga theory na models na ginagamit sa sociology, di ba? Meron yung spiral theory, parang ganun, bandwagon theory, at kung ano-ano pang mga theory. Sa kasulukuyan ba ngayon, Prof. Montemar, matanong ko lang, isipin mo na ako isa mong estudyante sa PUPIT, magtatanong, ano ang may a-apply nating sociological theory na pwedeng may apply ngayon na nangyayari sa ating bansa, particular sa politika at sa Senado?
9: Alam niyo, maganda yung tanong niyo, kasi karamihan ng mga tao, mababaw ang pagtingin sa demokrasya.
0: Mm-hmm.
9: So, wala tayong lumayo. Ang pinakamagandang teorya na dapat banggitin ngayon, ang democratic theory. Ano nga ba ang demokrasya? Kasi para sa maraming Pilipino, pag sinabi demokrasya, election.
0: Mm-hmm.
9: Hindi election lamang ang demokrasya. Ang demokrasya ay tungkol sa mga institusyon. Tungkol sa mga institusyon na may kapangyarihan, na kapangyarihan hindi ba dapat nakonsentra sa kamay ng ilan. Kaya nga halimbawa, ang ating bansa, merong iba yung gumagawa ng desisyon, iba yung pupatupad, iba yung nag-interpret. Yun yung executive judiciary, di ba?
0: Mm-hmm.
9: Yan, hindi tinitingnan ng mga tao na bilang parang bahagi ng isang demokrasya. Ang iniisip ng mga tao, election lang. Kaya nga, mahalaga ngayon na yung ating executive, no? Ito yung tingkong magandang mabanggitin. Mm-hmm. Ang executive, ang Malacanang, kailangang ipatubad na maayos ang batas. Ang mm-hmm. ibig sabihin niya, kailangan habulin yung 11 na may kaso, mm-hmm. mabilisan, habulin nila para malinis ang Senado. Pag malinis ang Senado, aayos ang Senado.
0: With that, Professor Montemar, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin dito sa programang Global na Tayo. Thank you very much, Montemar.
9: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much, Professor Louis Montemar ng ating PUP at of course, well-known sociologist dito sa Pilipinas. And with that, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon na programang Global na Tayo. Maraming salamat po sa mga umantap, sa mga sumubaybay sa ating programa today. And of course, sa ating pong Global na Tayo team mula po sa ating production at sa ating engineering side sa production, ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Of course, ang ating producer, si Ms. Drizel Nanyong. Ang tabayaran nyo rin ito, ito is siya, tsaka si Jay Arevalo. Magkakaroon na po sila ng mga programa dito sa Radio Pilipinas World. So, ang tabayanan po nyo yan. Okay? And of course, sa ating master control, si Ms. Susan Aison. At sa ating wirecast, si Justin. At syempre, ako po yung lingkod, Ray Sampang, nagpapaalala, don't forget to like and follow our Facebook page, Radio Pilipinas World Service, and subscribe to our Radio Pilipinas World Service YouTube channel. Again, maraming salamat po sa oras pinagkaloob nyo sa amin hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
5: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang esports maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Mga kaganapan sa kamay nilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Bago tayo magtungo sa bugso ng ating mga mahalagang balita mula dito sa Pilipinas, ay tayo po muna ay magkakaroon ng isang panayam kasama po ang ating Energy Regulatory Commission o ERC dahil atin pa rin po nga tututukan ang masasabi po na patuloy na hamon sa supply ng kuryente dito sa bansa kasunod ng sunod-sunod na yellow at red alert na idineklara sa ilang bahagi ng ating power grid. Pinag-aaralan ngayon ng ERC ang posibleng pagbabago sa reserve requirements ng ating grid upang maiwasan ang kakulangan sa kuryente lalo na sa oras na mataas ang demand. Ayon sa ahensya, malaking epekto ang pagbaba ng solar power sa hapon at ang pagtaas naman ng konsumo sa gabi. At tungkol dito no, sa usaping ito ay minarapat po namin na imbitahan mismo ang chairperson at chief executive officer ng ERC, walang iba kundi si Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Juan, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang hapon, Steph, at sa lahat ng mga nakikinig.
0: Maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Although alam po namin na holiday ngayon, so we really appreciate po ang inyong pagsama po dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po sa lahat, Chair, para po sa kaalaman ng publiko, maaari niyo po bang ipaliwanag kung bakit nga po ba nagkakaroon ng yellow at red alert sa ating power grids? Kamakailan?
2: Kapag ka sinabi natin yellow alert, ibig sabihin nito na yung supply natin ay sapat pero maaaring magkaroon ng kakulangan kung mayroon isa o dalawa pang planta na malalaki na mag-outage. Kaya meron ng alert. Pero hindi nangangahulugan ito na magkakaroon na ng blackout. Sapat pa siya pero kulang ang yung reserba na sinasabi natin. Yung reserba, ito naman yung mga kapasidad na patatakbuhin or pagaganahin kung talagang kakapusin na yung mga capacity na naka-schedule para matugunan yung demand. Pag red alert naman, ito ay talagang kulang na. Kulang na pati yung reserba. Kumbaga, dahil kulang na pati yung reserba, kakailanganin ng bawasan ng demand. Dito na mangyayari yung mga rotational brownouts.
0: Syempre po no, given na yun nga po merong yellow at red alerts na syempre ay dyan po ay makikita na apektado po ang supply ng kuryente dito sa Pilipinas. Ano naman po ang kasalukuyan na ginagawa ng PRC upang matugunan ito nga pong masasabi na kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon at Visayas?
2: Dito sa near term, dahil patuloy na nakikita natin yung yellow alert sa Visayas dahil may malaking planta doon na matagal na rin na hindi nakakatakbo dahil may sira. So ang ERC ay nakikipag-ugnayan sa Department of Energy kung ano yung plano nang sa ganun ay madagdagan ng sa lalong madaling panahon yung reserba dyan. May mga pinaplano ang Department of Energy at tayo sa ERC ay nakahanda na tumugon kung ano yung kinakailangang regulatory approvals for anumang regulasyon ang dapat namin na ipalabas nang sa ganun ay maisagawa ng Department of Energy yung plano nila para matugunan yung immediate na problema dyan sa Visayas na nakikita natin na patuloy pa rin ang yellow alert. Sa medyo pang medium term naman ay sinisimulan na ng komisyon naribisahin o pag-aralan kung ano yung nararapat na na reserve requirement. Sabihin, ngayon kasi meron tayong mga pinaiiral na mga alituntunin na kung saan ito ang tinukoy natin na dami ng reserba na kakailanganin para sa ating grid. Pero matagal na rin itong naitakda ng komisyon at maaaring kakailanganin na talagang ribisahin dahil marami na rin since then ang mga planta na naitayo. Ibang-iba na rin ang mga planta na naitayo. Nandiyan na yung mga solar, yung wind. So kakailanganin na rin na magkaroon tayo ng pag-aaral kung ano talaga ang kailangang reserba, yung dami ng kapasidad para matugunan yung patuloy na paglaki ng ating demand at patuloy din naman ng paglaki ng ating mga renewable energy generation.
0: At ngayon po na nababanggit niyo po, ito pong tinatawag na reserve requirements, ay paano po ba ito eksaktong nakakaapekto sa kasapatan at maasahan, no, na kumbaga na ating supply ng kuryente?
2: Yung reserve requirement, ito ay mga generation capacities din. So ito ay mga planta din ng kuryente na itatayo pero sila ay naka-standby lang. Kumbaga, hindi talaga sila pagaganahin para mag-generate ng kuryente. Pero kung kakailanganin na sila, mabilis silang makakapagpatayo, makakapag-operate at makakapagbigay ng kuryente. So, yun yung mga nature ng ating mga reserve na providers, sila ay mga generation plants pero meron silang kakayahan na makapagbigay ng kuryente kung sila ay kakailanganin.
0: Ito naman po, no? Ano naman po ang layunin ng isinusulong o ipinapanukala na paglipat po dito sa tinatawag na dynamic reserve requirements?
2: Ang naitakda kasi natin na reserve requirement, kumbaga nakabase lang siya doon sa pinakamalaking unit na mag-outage. Ibig sabihin, ang itinakda natin nung una, kung halimbawa merong ang pinakamalaking unit ng coal plant na tumatakbo ay 600 megawatts. Ang sinabi natin doon sa ating reserve requirement, yung 600 megawatts na yan, assuming yan ay mag-on outage, dapat mayroon tayong reserba na 600 megawatts din na kaagad-agad ay mapatatakbo natin para sasalo doon sa plantang mag-outage. So yun ang ating pamantayan kung paano natin itatakda yung pangangailangan sa reserve. Pero ngayon nakikita natin, first, hindi na nga talaga coal lang ang ating supply. Marami tayong iba't ibang supply. At mayroon tayong malaking supply na rin na nanggagaling sa solar, halimbawa. Itong solar, kasama na dito yung mga naka-solar rooftop, sila ay available sa karamihan doon sa katanghalian, sa hapon. Pero pag maggagabi na, mawawala na yung generation nila. So dapat kapag mawawala na yung generation coming from solar, dapat ay mayroon ding sumasalo na patatakbuhin para sila naman ang magbibigay ng kuryente doon sa kahapunan o kaya ay sa pagkagabi na. Dahil sa gabi, mayroon din tayong malaking gamit. Big din tayo, lalo pat ang mga kababayan natin nag-uuwian na sa kanilang bahay at gumagamit na ng kuryente sa kanilang households. So kakailanganin na pag-aralan kung ano yung nararapat na reserba at kung ano yung nature ng mga capacities na yan, kung gaano sila dapat kabilis makakapasok at makakatakbo para masalo kung mayroon mang mawawalang mga planta sa maghapon.
0: Siyempre po, no, ay sinasabi po regarding po doon sa inyo nabanggit ay sinasabi na merong kakulangan doon sa maitatawag na flexibility lalong-lalo na sa gabi. Siguro doon sa mga hindi pamilyar ano ba ang sistemang ito, no? In layman's term po ay maaari niyo po bang ipaliwanag ito para sa atin pong mga tagapakinig? Ayun, mukha na putol tayo. Ayan, saglit lang at tinatawagan. Ayun.
2: Oh, hello.
0: Hello po, hello po. Chair, ulitin ko lang po, no, ang aking katanungan kanina. Kasi sinasabi po na may kakulangan dun sa flexibility, lalo na po, no, kapag sumasapit na yung gabi. In layman's term po, para sa mga hindi familiar sa sistema, maaari niyo po bang ipaliwanag ito para sa ating mga listeners?
2: Sa maghapon at magdamag, iba-iba yung konsumo natin ng kuryente. So kung susumahin yung konsumo ng pangkalahatan, karaniwan ay pinakamalaki ang konsumo sa umaga pagkaaabot ng mga katanghalian hanggang alas 2, alas 3. Ito yung tinatawag nating daytime peak. Dahil dito sa mga oras na ito, dito yung may pinakamarami ang gamit sa mga opisina, yung mga nagsisipaggamit ng air condition dahil mainit. So tumataas ang konsumo. Pero kapag kapawala na yung opisina at nagsisipagpatayan na ng aircon, bumababa ang konsumo, pero yung mga gumagamit naman ay magsisipag-uwian sa kanilang bahay at doon naman gagamit ng kuryente. So nagkakaroon din tayo ng pagtaas ng gamit sa kuryente pagka early evening hanggang bago magsipagtulugan ng mga tao. Pagka naman na nagsipagtulugan na mga sa alas 11, alas 12 hanggang madaling araw, mababa ang konsumo. Kaya ito naman yung tinatawag na off-peak. Itong ating pagsusupply kasi ng kuryente, kinakailangan ay eksakto lang para doon sa konsumo. Hindi kasi pwede na sumobra. Kapag sumobra ang nage-generate na kuryente, ay magkakaroon ng problema naman sa sistema. Magkakaroon ng overvoltage. So kinakailangan eksakto lang. Ngayon, kapag mataas ang konsumo o yung demand, kinakailangan ng mas maraming generation plants or capacity na patatakbuhin para masuplayan yung mataas na demand na yan. At kung mataas ang demand, karaniwan gagamitin mo na rin sa pagsusupply yung mga plantang mas mahal. Mas mahal silang patakbuhin dahil nga kumbaga ang kanilang ginagamit na fuel or panggatong ay mas may kamahalan kumpara doon sa ibang mga planta na dire-diretso ang pagtakbo or tinatawag nating 24/7 or baseload plants. Yung mga plantang yan, kung titingnan natin yung gastos ng kanilang pag-generate ng kuryente, mas mababa kumpara doon sa ibang planta na kailangan patakbuhin kung mataas ang demand. So yan ang ginagawang pagbabalanse sa pagsusupply ng kuryente, pagbabalanse nito doon sa umiiral na demand. Kaya kung hindi natin maayos yung pagtatakda ng reserba, maaaring may mga panahon na nakikita natin na nagkukulang na yung talagang supply, at kung yung reserba na naitakda noong una pa man ay hindi na rin sasapat, so talagang magyeyelo at magkakaroon pa rin ng possibility ng red alert.
0: Chair, given itong circumstances na ito, ay ano po yung mahalagang papel, no, nagagampanan po ng renewable energy tulad na lamang po ng solar sa kasalukuyang sitwasyon ng supply ng kuryente?
2: Gaya nung nasabi ko, nakakababa sa overall na demand yung pagkakaroon ng solar sa lalo sa demand sa katanghalian, dahil nababawasan yung gamit natin, lalo meron tayong mga solar rooftop. Kaya lang nagdudulot din naman ito ng komplikasyon doon sa pagbabalanse ng ating supply at demand, lalo na doon sa pagdating ng hapon at gabi, dahil nawawala bigla yung mga renewable na solar. Mm-hmm. At kakailanganin nitong magkaroon ng ng ibang klaseng planta na sasalo doon sa kung anumang mawawala na solar generation.
0: Ngayon po nga nabanggit niyo po yan, no? Bukod sa pagkakaroon ng other options po, no? Na other pagkukuhanan ng enerhiya, ano-ano pa po yung mga hakbang na ginagawa upang mapabilis ang pag-aproba ng mga proyektong makatutulong po, no? Upang kahit papaano ay masuportahan po yung kasalukuyang supply ng kuryente dito sa ating bansa.
2: Oo. Gaya ng nasabi natin, kung ang problema ay supply at ang kailangan natin ay additional na capacities, kakailanganin natin na makapanghikayat ng mamubuhunan yung magsisipag tayo ng mga plantang kakailanganin natin. Siyempre, para sila mamuhunan, kakailanganin na humingi sila ng mga permiso at mga approvals mula sa gobyerno at pagdating doon sa kakailanganin nilang approvals mula sa ERC, ito naman ang kontribusyon ng aming ahensya. Pabibilisin namin yung pag-evaluate ng kung ano man ang aplikasyon nila at mag-i-issue kami ng mga desisyon at pag-aproba in a timely manner. Nang sa ganun, ay makita nila na maayos na mamuhunan sa bansa at makapagtatayo sila ng mga additional plants sa lalong madaling panahon.
0: At given po, no, na nabanggit niyo po yung iba pang mga stakeholders din po, no, paano po pinalalakas ng ERC ang koordinasyon sa iba pang mga ahensya ng ating pamahalaan na tulad na nga po ng DOE at ng iba pang mga stakeholder sa sektor ng enerhiya upang mai-address po, no, yung mga hamon na kinakaharap po ngayon?
2: Oh, bukas ang ating communication line sa Department of Energy at maayos yung ating koordinasyon. Nang sa ganon ay nabibigyan namin ng regulatory support kung ano yung direksyon na gustong tahakin ng Department of Energy. Pagdating naman sa ibang mga stakeholders, sa mga generation companies, sa NGCP, sa mga distribution utilities, lagi tayong nakikipagkonsultasyon sa kanila. Bawat hakbang na ginagawa ng ERC ay kinukonsulta din natin sa mga stakeholders para nakakakuha din tayo ng inputs mula sa kanila at nang sa ganun ay mas madali ang buy-in at ang kanilang pagtanggap dun sa kung ano man na mga regulasyon ang ipalalabas namin.
0: Share ito naman po, no, siguro marami ang curious din po dito, no. Ano daw po ang kahalagahan ng energy storage systems tulad na nga po ng battery storage sa pagpapatatag ng power supply dito sa Pilipinas?
2: Oo, buti nabanggit mo yan kasi isa nga din yan sa tinitingnan ng komisyon na maaring makatulong pagdating dun sa pagkakaroon ng more flexibility sa ating power system. Kasi kung malaki na talaga yung kontribusyon ng ating mga solar plants, lalo sa katanghalian, at yung iba dito ay sobra-sobra na, ay mahirap naman na hindi natin mapakinabangan yung sobra-sobra na yon. Kaya kung mayroon tayong mga karagdagang energy storage, yung mga batteries, maaari nilang i-charge yung kanilang baterya dito sa mga panahon na malaki ang excess mula sa mga solar generation natin. At itong mga batteries naman na ito, maaari silang magamit doon sa paghapon na at pag maggagabi na, pwede silang magamit doon para makatulong din doon sa pangangailangan sa reserve.
0: Ito naman po, no, Chair, paano naman po makikinabang ang mga consumer doon sa plano po, no, na pagpapalawak ng ancillary services?
2: Oo, una, syempre, maiiwasan natin yung pagkakaroon ng red alert o yung rotating blackouts. Malaking perwisyo na naranasan natin yan. Malaking perwisyo talaga na mawalan ka ng kuryente. Meron pa na pupwede na may mamatay dahil nawalan ng kuryente, hindi makagamit ng equipment na gamit para sa kanilang paghinga. So, ito ang unang priority natin na magkaroon ng adequate na supply nang sa ganun ay maiwasan yung mga blackouts. Second, of course, yung cost. Dahil yung mga gagawin naman na hakbang, yung pagdadagdag ng kapasidad, ito ay nangangahulugan na mayroong mag-i-incur ng cost para makapagpatayo ng panibagong planta, makapag-supply, makapagpatayo ng baterya. So, ang ating objective is i-manage yung cost na yan at i-optimize nang sa ganun ay hindi naman ma-expose sa napakatataas na singil ang ating mga consumers.
0: Ito naman po, no, paano naman na pinaghahandaan po ng ERC ang posibleng epekto ng El Nino sa supply ng kuryente dito sa Pilipinas?
2: Oo, ito na nga, nakikita natin na may mga nagsasabi na maaari

0: Siguro ito na lamang po, no, bago ko po kayo pakawalan at share, ano na lamang po mensahe ng ERC sa publiko upang makatulong sa pagtitipid at matalinong paggamit ng kuryente?
1: Oo nga, ang ating makokontrol talaga sa lahat ng mga ito ay yung ating konsumo. At kung mapabawasan natin ang konsumo, gaya nung naipaliwanag ko kanina, mas mababawasan yung pangangailangan sa supply at reserba. So kung mapapanatili nating normal yung ating konsumo o mapabababa pa, ay maasahan naman natin na yung umiiral na supply ay sasapat.
0: Mm-mm. Ayun, mukhang naputol na tayo. Okay na po yun, no? Yung dahil nakuha na natin naman yung gist, no, ng pinaka-mensahe ni Chair. Ayun, Chair, naputol po tayo. Yung inyo pong final message po.
1: Oo, lahat-lahat tayo tulong-tulong para ma-address natin yung pangangailangan natin sa supply ng kuryente sa pamamagitan ng pagpabababa ng ating demand.
0: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, Chair, sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat, Steph. Magandang hapon.
0: At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, si Attorney Francis Saturnino Juan, ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission o ERC. Dadako na tayo sa ating balitaan.

0: Sa mahalagang balita, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahalaga ang kanyang state visit sa Japan para patatagin at palawakin ang strategic partnership ng dalawang bansa. Nakatuon ang kanyang pagbisita sa pagtutulungan sa seguridad, kalakalan, pamumuhunan, energy, maritime affairs at regional peace. Tatalakayin din ang mga prioridad ng Pilipinas at kung paano magtutugma ang interes ng dalawang bansa sa mga issues sa West Philippine Sea, tension sa Middle East at iba pa.
1: I will be advancing Philippine priorities and we will discuss where future synergies and complementary interests converge with those of Japan in the West Philippine Sea, the ongoing conflict in the Middle East, in ASEAN, our cooperation also with the United States, and the Philippines' candidature to the United Nations Security Council.
0: Magkakaroon ng malawak na talakayan sina Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa iba't ibang issue at kung paano palalakasin ang ugnayan at kooperasyon ng dalawang bansa sa seguridad, ekonomiya at global peace. Inaasahang sasaksihan ng dalawa ang paglagda sa ilang kasunduan.
1: The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Kaugnay pa rin ang pagbisita ng Pangulo sa Japan, binigyang diin ng isang ekonomista ang napakalaking epekto ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan para sa isang state visit upang maselyuhan ang mga kasunduang lalo pang magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa panayam kay Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo, ilan nga sa mga magiging benepisyo ng bansa sa state visit ni Pangulong Marcos sa Japan ay ang karagdagan pang infrastructure financing, karagdagan pang investors at mas maraming employment opportunities para sa ating mga kababayan. Sa tulong din ito ay mas mapalalakas at mapatitibay pa ang trade relationship ng Pilipinas at Japan.
3: Timely nga itong bisita na ito dahil Japan is a natural ally. So may common interest tayo, no? It's to their interest to strengthen our most of our countries, no? To be more competitive within the ASEAN region, no? Especially may mga geopolitical risks.

0: tayo na hinaharap sa mga pag-uusapan sa pagbisita ng ating presidente ay hindi lang yung energy security, apo, infra, trade investment, pati yung defense economy, no?
1: Yan ang naging pahayag ni financial and market analyst Professor Astro del Castillo.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, humarap naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Filipino community sa Japan bago ang pakikipagpulong sa mga leader doon. Kinilala ng Pangulo ang malaking ambag ng mga Overseas Filipino Worker o OFWs para mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa. Pangako ni Pangulong Marcos, patuloy na susuportahan at poprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino kahit na nasa ibang bansa.
3: Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, mga kabataang Pilipino sa Japan, dapat i-maximize ang mga oportunidad doon upang mapaunlad ang sarili at ang bansa. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan.
4: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kabataang Pilipino sa Japan na i-take advantage ang lahat ng oportunidad doon para sa pagpapaunlad ng kanilang sarili at ng kanilang pamilya. Sa pagharap sa Philcom sa Tokyo, ipinaliwanag ng Pangulo na ang tagumpay kasi ng mga ito makatutulong rin sa Pilipinas sa pangkabuuan. Ayon sa Pangulo, masusuklian kasi nila ang kabutihan ng Japan sa oras na maging bahagi na rin sila ng pagpapaunlad nito. Ang pakiusap lamang ni Pangulo Marcos, huwag sanang makalimutan ng mga kabataan ang kanilang Filipino heritage kahit na ang kulturang Japan na ang kanilang nakalatihan at ang araw-araw na nakikita. Umaasa rin ng Pangulo na mananatili ang mga ito bilang mukha ng Pilipinas sa Japan, patuloy na magbigay karangalan sa bansa sa pamamagitan ng pagiging mabuting bahagi ng lipunan sa Japan. Sa huli kasi ayon kay Pangulo Marcos, ang mga nakababatang henerasyon pa rin ng mga Pilipino sa Japan ang nagsisilbing tanda ng malalim na ugnayan ng Tokyo at ng Maynila.
3: Inaasahan ko na tulad ng mga panahong nagdaan, ang mga Pilipino sa Japan ay mananatiling matagumpay sa kani-kanilang mga napiling larangan. Nagtitiwala ako sa kakayahan ng bawat isa na maging haligi ng inyong mga pamayanan. Inaasahan ko rin na patuloy na magbibigay ng karangalan sa bansa ang ating mga OFW dito sa Japan sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan at pagiging masunurin sa mga batas at alituntunin ng bansang ito na itinuturing na ninyong pangalawang tahanan.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, ipinagkibit balikat lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Aimee Marcos kaugnay sa umano'y walang magaganap na eleksyon sa taong 2028 at magkakaroon pa umano ng term extension. Sa ambush interview sa Pangulo, nahingan ito ng reaksyon kaugnay sa no election scenario na ipinalulutang ni Senadora Aimee. Mababakas pa ang sandaling pagkagulat sa mukha ng Pangulo dahil sa katanungan sa kaagad ng umisi kung saan maging si First Lady Liza Araneta Marcos tinawanan ang ipinalulutang na ideya. Samantala, una nang sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang administrasyon ni Pangulong Marcos palaging nakasunod sa batas. Dapat aniyang tanungin si Senadora Aimee kung saan ba nitong nakukuha ang mga ipinalulutang nitong impormasyon.
5: Unang-una, Pangulo, noon pa natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Due process, o anuman ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabas sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod na batas. Ang tanongin nyo, kung si Senator Amy ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo? Sa kanya inyo itanong.
1: Dagdag pa ni Undersecretary Castro na diversionary tactics lamang ito ni Senadora Amy upang ilihis ang atensyon ng publiko sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at ang nangyaring putukan sa Senado at ang tunay na motibo rito.
5: Ito ay para matakpan, matabunan ang totoong issue. Nalalapit na po yung impeachment trial. So alam naman natin kung ano yung gusto ni Senator Amy pagdating sa impeachment trial. Wala pa ang trial pero para meron na siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Yung papaano pa naitakas o nailabas ni Senator Robin Padilla, si Senator Bato. At kung paano na nagkaroon talaga ng putupan at sino ba talaga ang nagpasimula nito at kung sino ba talaga ang may nais na magkaroon ng ganitong klaseng gulo.
1: Yan ang naging pahayag ni Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, hindi opisyal na napag-uusapan sa House of Representatives ang charter change at No Election 2028 maging ang People's Initiative. Ayon kay Iloilo 1st District Representative Janet Garin, bawat kongreso, bawat administrasyon ay napag-uusapan ang mga paksang ito. Ngunit wala aniya ang mga seryosong pag-uusap dahil kung nagkaroon man umano ng pag-uusap, dapat ay mayroong lingguhang pagpupulang o pagpupulong ang mga pinuno ng Kongreso. Ani Representative Garin, isang napakalaking kasinungalingan at nakakainsulto ang sinasabing kaya marami umanong bumoto sa committee report ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ay dahil sa No L 2028. Binigyang diin din ng kongresista kung nagkaroon man ng pag-uusap sina House Speaker Boji D at dating Senate President Tito Soto, hindi ito formal na talakayan kaya hindi naman kailangang ibaba pa sa mga miyembro ng Kamara para mapag-usapan sa plenaryo.
6: Hindi siya officially pinag-uusapan no? Sa House of Representatives kasi usapang no election, CONAS, People's Initiative. Bawat kongreso, bawat administrasyon, napag-uusapan yun. No? Kasi it's just like any other measure na dinidiscuss siya. Mm-hmm. Pero seriously being discussed during the 20th Congress, especially relating it to the impeachment, talagang malaking kasinungalingan yan. Mm-hmm. No, kung nag-usap man si Speaker Boji at si former Senate President Tito Soto, ang pagkaintindi namin, nung nalaman nga namin kahapon, parang medyo na pag-usapan, ang laki ng Senate building, doon nagsimula yata. But then, if indeed it's a serious discussion, may weekly meeting. Si Speaker with the Deputy Speakers and all the other leaders in the House, never itong natackle. In other words, there is really no serious talk with regards to this matter. At napakamalaking kuryente at kasinungalingan yung sinasabing, kaya marami ang bumoto sa committee report ng Committee on Justice in relation to the impeachment dahil daw sa promise ng Noel. Medyo talagang nakakainsulto at napakalaking kasinungalingan yan.
1: Si Iloilo 1st District Representative Janet Garin.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, wala sa prioridad ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang pagsilbi sa kanyang distrito dahil sa mga hindi pangkaraniwang sitwasyon na ipinapakita nito. Ito ang binigyang diin ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. ani Representative Garin, hindi matatawag na idealism ang mga ipinapakita ni Representative Barzaga dahil iyong mga ibang batang kongresista ay tumatayo o humaharap sa plenaryo para talakayin ang mga panukalang batas na kanilang isinusulong o kung anuman ang mga isyung pinag-uusapan sa Kamara. Dagdag pa ng mambabatas, hindi mag-a-adjust ang Kongreso sa kung ano ang gusto lamang ng isang kongresista. Ayon pa kay Representative Garin, ang pag-iisang miyembro ng Kamara ay pagkakaroon ng kapangyarihan sa gitna ng mga pagsubok na maaari nitong kaharapin.
6: Ang daming, how will I call it? No, ang daming, okay. Ang daming challenges. Yes, alam mo, it's... Okay. It's not a walk in the park. Being a public servant, akala mo lang, oh, may power yan, may ganun yan. But no, there are a lot of challenges.
7: Mm-hmm.
6: At kapag ikaw ay merong situation na hindi pangkaraniwan, mahirap-hirap talaga, no? Mm-hmm. It's giving too much power to somebody na hindi nga, wala sa prioridad yung pagsilbi sa kanyang distrito.
7: Okay.
6: Pero yung mga ginagawa niya does not seem, hindi siya, siguro pwede mong masabing idealism, no, yung ibang mga batang kongresista din na tumatayo doon.
7: Yes, yes.
6: No, let's say tumatayo to discuss the merits of a bill, no, or kung budget man yan, tatayo para pag-usapan yung budget.
1: Si Iloilo 1st District Representative Janet Garin.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, Senate Minority Bloc maaaring ikonsidera ang pagdulog sa Korte Suprema ang posibleng abuse of discretion ng Majority Bloc sa pag-amyenda ng Senate Rules. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
8: Maaaring ikonsidera ng Senate Minority Bloc ang pagdulog sa Korte Suprema para kwestiyonin ang posibleng abuse of discretion ng majority sa ginagawang pagtatangka na huwag sundin ang kanilang rules sa pagtalakay sa panukala ni Senator Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate Rules para mapayagan ang online participation at voting ng mga senador sa sesyon. Ayon kay Soto, isa sa alang-alang nila ang pag-akyat sa Korte Suprema kapag nagpumilit pa rin at hindi pa rin nila mapigilan ang mayor sa hindi tamang paraan ng pagsusulong na agad maipasa ang naturang panukalang amendment. Git ng minority leader, dapat nasundin at hindi baguhin ang Senate Rules para lang sa mga personal na dahilan. Malinaw anyang sinasabi sa kanilang rules na ang anumang panukalang pagbabago sa patakaran ay dapat dumaan sa Rules Committee at kailang may committee report bago ito talakayin sa plenaryo ng Senado. Anya, hindi pa nga nabubuo ang Rules Committee at wala pa itong chairman dahil nasa acting capacity pa rin si Senator Joel Villanueva bilang majority leader ngayon. Bakit ani nila iginigiit ang mali para lang mapaboran si Senador Ronald Bato de la Rosa at kung sino pa mang mga senador mula sa mayorya ang sinasabing maaaring makasuhan sa mga susunod na araw? Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, nagpahayag ng kanyang pagsusuri ang isang eksperto ukol sa lumalalang polarisasyon sa politika ng bansa kasunod ng kontrobersyal na walkout ng Minority Bloc sa Senado nitong Martes. Sa panayam sa programang Global na Tayo, ibinahagi ni Professor Louis Montemar, isang kilalang sociologist mula sa Polytechnic University of the Philippines o PUP, ang kanyang pananaw bilang eksperto sa larangan ng sosyolohiya. Binigyang diin ni Professor Montemar na malinaw ang pagkakahati ng lipunan kung pagbabatayan ang mga reaksyon ng publiko sa mga social media platforms. Sinabi niya na maraming netizen ang hayagang pumapanig at nagtatanggol sa naging desisyon ng mga mambabatas na mag-walk out. Sa kabilang banda, binabatikos ng iba pa o ng iba ang aksyon na ginawa ng minority bloc at tinawag itong pikon at immature. Ayon kay Professor Montemar, ang ganitong negatibong pananaw mula sa publiko ay nagpapakita ng kakulangan sa malalim na pag-unawa sa tunay na diwa ng demokrasya kung saan ang protesta ay bahagi ng political na proseso. Kaugay naman sa pinakahuling survey na inilabas ng Tanghere na nagpapakita ng pagbaba ng antas ng tiwala ng publiko sa Senado, iniugnay ito ng eksperto sa mga huling kaganapan sa institusyon. Ayon kay Professor Montemar, ang mga sunod-sunod na kaguluhan at hidwaan sa loob ng Senado ang pangunahing dahilan ng pagkadismaya ng mga mamamayan. Aniya, upang maibalik ang kredibilidad ng Senado, iminungkahi ng sociologist na agarang ayusin ang sistema at pamalakad sa loob ng Senado upang mawakasan ang mga kaguluhan at nararapat na patawan ng suspensyon ang mga senador na nahaharap sa malalaking kaso upang mapanatili ang integridad ng institusyon.
7: Ang pananaw ng ating publiko, malinaw na mayroong pagkakahati. Subalit, kung titignan natin ang social media para makapasukan natin kahit paano ang pananood na ito, tingin ko may pagkiling ang mga tao sa pagsuporta sa mga nag-walk. Kasi natin marami rin na nagsasabi na mali yung ginawa ng minorya, subalit sa akin, at least sa feed ko, no? Nakikita ko marami ang mas may pagkiling doon sa pagsuporta. Ang mga tao na tingin nila mali yung nangyari na pag-walkout kasi parang yung iba siya sabi na pikon o kaya parang hindi siya pagiging mature, gaya ni Marcoleta, sinabi niya, pardon, hindi na mature yung mga tao na mga nag-walk out, no? Ang tingin ko naman, yun ay isang pananaw na may kakulangan sa pag-unawa kung ano ba talagang demokrasya. Pagtangi ang mga tao sa kung ano ba yung mababagkapulungan, sabi niya nila, yung House of Representatives at saka yung Senado. Magkaiba kasing institusyon yan, no? Although iisa sila bilang Kongreso. So tingin ko yung survey na yan pagka ginawa ngayon, no, maaaring mas tumaas pa ang mas mababa pa ang pagtingin ng mga tao sa mga senador natin dahil sa mga nangyari kaguluhan. Fragmented, biyak tayo sa opinion, no? Subalit malakas ang opinion talaga ng marami na kinakailangan. Ang malinaw sa akin, kailangan natin ayusin ang Senado. At maayos lamang yan kung yung mayorya, kilalanin nila na yung 11 sa kanila ay may mga kaso. Yung 11 na yun, yung mga pinakaseryosong kaso at meron naman talagang findings na talagang malaki ang kasalanan, kinakailangan siguro nila suspindihin para may ayos ang institusyon. Kasi nga sa sosyolohiya, mahalaga yung pagpapahalaga.
1: Si Professor Louis Montemar, isang kilalang sociologist mula sa Polytechnic University of the Philippines o PUP.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, aabot sa siyam hanggang 10 senador ang iimbestigahan ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa mga proyekto ng pamahalaan. Pahayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla matapos kumpirmahin ang pagsasampa ng kasong plunder sa Sandigan Bayan o sa Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada sa Huwebes at Senador Joel Villanueva sa susunod na dalawang linggo. Ayon kay Remulla, may tatlo pang senador na iniimbestigahan bukod sa mga nauna nang sinampahan ng kaso. Sa ngayon, patuloy pang sinusuri ang mga ebidensya at hindi pa inilalabas ang lahat ng detalye ng imbestigasyon. Nilinaw din ng Ombudsman na ang isang hiwalay na reklamo laban kay Senador Rodante Marcoleta ay posibleng umabot din sa kasong plunder kahit pa may kinalaman umano ito sa donasyon, depende sa magiging basehan ng imbestigasyon.
9: Meron pa kami mga pinag-aaralan na mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso, tandaan nyo yan. Ang kalaban mo, maraming pera, tapos may kapangyarihan at matagal na nandyan. Hindi madali. Ito talaga, dinadahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalap ng ebidensya sapagkat one shot lang to. Hindi mo naman pwedeng araw-arawin yan. Mabibigat na tao yan. Hindi naman to mga ordinaryong mamamayan. Ito talaga mabibigat na tao.
1: Pinabulaana ni Ombudsman Remulla ang mga alegasyong pag-single out sa mga senador mula sa mayorya kaugnay sa issue sa flood control projects. Ayon kay Remulla, sadyang nasa flood control talaga at Senado ang interes ng taong bayan ngayon kung kaya't ito ang kanilang unang tinugunan.
9: Ang trabaho ng Ombudsman lahat eh. Ngayon, marami ako pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andyan, naki Odo Dante ngayon. Pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinirpaso na kaso dito. Kaya lang, syempre, ang public interest na rin dito sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso.
1: Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, nananatiling nakatutok ang pamahalaan sa kaligtasan ng mga migranteng Pilipino sa gitna ng banta ng digmaan sa Middle East. Kinumpirma ni Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Bernard Olalia na ligtas na nakalabas ang karamihan sa mga Pilipinong seafarers na dumaan sa Strait of Hormuz at Persian Gulf. Sa panayam sa programang Global na Tayo, inihayag ni Yusek Olalia na batay sa kanilang real-time monitoring data, mayroong 1,834 na Pilipinong mandaragat na matagumpay na nakalampas sa mapanganib na ruta at halos 60 vessels na mayroong mga Pilipinong seafarer ang opisyal na nakalabas sa naturang daanan. Sinabi rin ng DMW official na tuloy-tuloy ang pakikipagtulungan ng ahensya sa manning agencies upang masiguro ang kaligtasan ng mga natitirang mandaragat sa rehiyon. Pansamantala namang pinapayagan ng DMW ang crew change o pagpapalit ng mga marino sa mga barkong malapit sa Strait of Hormuz upang mailayo sila sa panganib.
10: Po natin, as of May 25, which was 2 days ago, nasa mahigit 1,850 na po yung nakalagpas, no? Nakaalis mula sa naiipit sa Persian Gulf ng mga Filipino seafarers natin. Halos 60 vessels na ang nakalabas po doon, no? At yan po ay real-time monitoring ng ating departamento dahil ang unang ating mandato ay tutukan sila, tulungan at ilayo sa kapahamakan, no? Patuloy po tayong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga stakeholders, lalong-lalo na sa mga licensed manning agencies. Ito yung mga recruitment agencies na nag-deploy sa ating mga seafarers at syempre yung kanilang mga employers, no? Mm-hmm. Mahigpit po ang bilin ng ating presidente at ng ating sekretary ng DMW na i-monitor at tulungan sila sa mga pangangailangan. Ceasefire na ipinatupad ng Iran at saka US, pinayagan natin temporarily na mag-crew change dyan sa Strait of Hormuz, dyan sa malapit sa Strait of Hormuz, sa may UAE at saka dyan sa mga ports, no? So yung ating crew change, ibig sabihin pwede silang bumaba at sumampa, no? Pero pansamantala lamang yon. Ngayon, kapag lumala ang sitwasyon at na-break yung ceasefire o kaya kahit hindi na-break, kapag ka nagkaroon ng kaguluhan na maapektuhan yung seguridad at security ng ating mga Filipino seafarers, ay tatanggalin po natin yung right to crew change nila. Okay. No? Tatanggalin natin. Ibig sabihin, bawal na ulit silang magbaba, bawal na ulit magsampa. Sa ibang lugar nila gagawin yon. Yun po ang umiiral po natin na protocol ngayon. Pero yung ibang protocol natin, yung refuse to sail, at syempre yung close monitoring, yung providing all the safety standards, at saka yung protocol, ando doon pa rin po yon.
1: Si Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Bernard Olalia.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
11: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Pamamahagi ng Farm Machineries, Benteng Bigas, Farmers Congress at pagkilala sa mga natatanging magsasaka, tampok sa Farmers and Fisherfolks Month Celebration sa Mountain Province. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Donna Kawis Balyo mula sa Bontoc.
12: Naselebro ti Farmers and Fisherfolks Month dito'y Bontoc a pinartisiparan dagiti mannalon, mangalap, agricultural stakeholders, local government units, ken opisyal ti sektor ti agrikultura. Karaman iti aktibidad ti Farmers Congress, panakabigbig dagiti outstanding farmers and fisherfolk, Benteng Bigas meron na program, ken kadiwa ng Pangulo. Kinunani DA High Value Crops Development Program Director Joseph Manikad, nga agtultuloy ti panang suporta ti Department of Agriculture, babaan kadagiti baro a teknolohiya, trainings, financial assistance, ken market access, tapno mapapigsa ti produksyon, ken pagbiagan dagiti mannalon, ken mangalap. Kabayatan na naikanmat dagiti 30 a farmers cooperatives and associations iti nasurok 4.57 million pesos nga agricultural machinery and equipment manipod iti DA babaan iti High Value Crops Development Program. Narpos na Bontoc saon ang Donna Kawis Balyo para Aserradyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawis Balyo mula sa Bontoc o mula sa Bontoc. Punta naman tayo sa Tabuk, ideal level of capacity functionality na kamit ng lungsod ng Tabuk. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin.
13: Ituloy iti siyudad nga Tabuk dagiti kangrunan nga programa para iti panang saluwag kadagiti ubing. May paligip ang may site siyudad nga Tabuk kadagiti 73 nga LGUs ti pagilyan nga nakastrek ti ideal level of functionality 2026 Local Council for the Protection of Children Functionality Assessment. Pinanaknakan ti LGU Tabuk City tinapigsa, epektibo kan commitment da ito'y may panggap ti child protection system iti local level. May paligipay nga 83 nga LGUs ti na-assess ket dagiti saan nga karaman iti ideal level ket naibilang akas mature kan progressive levels. Kahit na ngasawin nga pasayatin da pa iti LCPC structures, policies kan services da para kaligiti ubing. Ti LCPC ket buklen nagiti local government officials, child welfare advocates sa graman education kan health professionals. Manipo DZRK Tabuk City. Renzi Joaquin ang ipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Puntahan naman natin ang Lucena. Mahigit 13,000 pamilyang 4Ps sa Mimaropa magtatapos bilang benepisyaryo ngayong taong 2026. Ang kabuulat ihahatid naman sa atin ni Mara Grezula.
14: Inaasahang magtatapos sa pagiging benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang mahigit 13,000 na pamilyang benepisyaryo sa Mimaropa bago matapos ang 2026 ayon sa DSWD Field Office Mimaropa. Batay sa isinapublikong datos ng ahensya, hanggang May 25, 2026, umabot na sa mahigit 1,300 na pamilya ang nakapagtapos ngayong taon at inaasahang madaragdagan pa ito ng mahigit 11,700 na pamilya sa mga susunod na buwan. Sa kabuuang target ng graduates, tinatayang mahigit 10,700 na pamilya ang ikinategorya bilang self-sufficient o level 3 na nangangahulugang kaya na nilang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya kahit wala na sa programa. Samantala, mahigit 2,100 na pamilya ang kabilang sa natural attrition o mga pamilyang wala ng kwalipikadong miyembro na dapat i-monitor sa ilalim ng 4Ps. Isinagawa rin ng DSWD Mimaropa ang pugay tagumpay sa iba't ibang munisipalidad sa rehiyon bilang pagkilala sa mga benepisyaryong nakapagtapos sa programa. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Gresula para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Mara Gresula mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Bayan ng Nara sa Palawan tumanggap ng Barangay Seal of Excellence sa pagkakamit ng Total Drug-Free Barangay. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Goody Sarsagat.
15: Nagresibi mataas na pagdingag ang munisipyo ng Nara sa Palawan tungod sa pagiging drug-free ang tanan nga 23 nga barangay. Ingawad ang PDEA Regional Office Memaropa, ang Barangay Seal of Excellence sa pamunuan ng Nara nga ingkukon nga isara sa mabol nga dengag iang munisipyo. Personal nga intaw ang pagkilala kay Mayor Gerald D. Danao, punuan niya ang Nara, Palawan, nga ing pangunahan ni Investigation Agent 5 Ervin John Cuderes, Assistant Regional Director iang PDEA Memaropa, katabit sa Investigation Agent 4 Norin Bautista, iang mga taga-PDEA iang Palawan Provincial Office. Ing kilala kuno ang pagdengag sa tingod sa padayon nga pagpursigi ang lugar iang narang na makatiner ikausayan, kayusan, kalibrian iang mga taga-Nara iang plano nga maging drug-free ang mga tao. Nagpapamatudiya sa padayon nga pagtarabangan iang PDEA iang lokal nga pamunuan ng Nara agud mas mapabaskag ang mga programa para sa libre, matandes iang maprogresibong munisipyo. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Goody Sarsagat mula sa Palawan. Punta naman natin ang Kabisayaan. Mga magsasaka sa bayan ng Gandara, Samar, nakatanggap ng abono mula sa gobyerno. Narito si Suzette Pretensio para sa balita mula sa Kalbayog.
16: Ginpatigayon sa gobyerno lokal sa Bungtos sa Gandara, Samar, sa pagpanguna ni Mayor Warren Aguilar, ang distribusyon sa abono para sa mga lokal nga paraguma sa Bungto. Pinaagi sa Municipal Agriculture Office, igindistribuer ang mga abono ngadto sa mga benepisyaryo kaupod ang suporta sa Department of Agriculture Region 8. Tumong sininga programa ang pagpauswag sa produksyon sa agrikultura ng paghatag sa dugang nga bulig sa panginabuhi sa mga paraguma. Sumala sa gobyerno lokal, ininga inisyatiba nagpapakita sa padayon nga suporta sa sektor sa agrikultura, labi na sa paghatag sa abono nga importante sa pagpauswag sa aningan kita sa mga paraguma sa Gandara. Nagpahayag naman sa hulos nga pasasalamat ang mga paraguma sa karawat nga bulig matikang sa gobyerno. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dakoy naman natin ang Mindanao Citywide Office to Office IEC campaign, isinagawa ng LGU Tandag sa tanggapan ng BIR Revenue District Office 106. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
17: Padayon nga gilusad sa kagamhanang lokal ning siyudad sa Tandag ang citywide office-to-office information, education and communications o IEC campaign. Karong simanaha, gipaygan kini dito sa opisina sa Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue District Office 106 nga nimutang dinhi sa siyudad. Usa ka joint team gikan sa City Nutrition Office, CDRRMO, Ecological Solid Waste Management Office o sa Bureau of Fire Protection ang nagpaambit o mahinungdan ng mga kasayuran mahitungod sa public health, nutrition, environmental awareness o disaster preparedness kundi nahiklakip dinhi ang El Nino phenomenon. Subay nini, nagpadayag sa iyang kinasingkasing nga pagpasalamat si Revenue District Officer Mr. Marco Antonio Calo ngadto kang City Mayor Roxanne Pimentel sa pagpasiugda nini nga inisiyatiba. Din iyang gisgutan kung unsa ka importante o makahatag og dugang kaalam ang maong sesyon alang sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa ilang mga empleyado. Anis ko ang karavan magpadayon matag adlaw nga Lunes sa tanang opisina sa siyudad aron masiguro ang unsa ka mas luwas, mas ligon o mas andam nga komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa Hulo, bayan ng Pandami sa Sulu, nagtatag ng Municipal Task Force para sa Kapayapaan at Kaunlaran. Ang kabuong ulat ihahatid sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
18: Official na tibuok sa local government ha municipality sina pandemi di halupasug. A Municipal Task Force to End Local Armed Conflict katawa MTF ELAC kasin pichakawang taga 5 habulan yan May. Dito ha municipal hall sinasabot pa si sila magsud mapakusugin kahanungan safety iban kasambuhan sin kaumana. Piguanan in pakarajaan sin 104th Infantry para sa Bayan Battalion Philippine National Police iban sin Mayor Haini, Mayor Nurhan S. Pierto. Mahal ka doon, Haini, inapag-hambo, kiman pag-tawang-tawang sin marinta, security sector, siman sin tao hakauman, habat ka sambakan, in mga hiluhala, mahajari jumato, halukala. May ta sinasabot mayor, in pagtibuok sin MTF ELA, ka makatawang mapakusug, in a coordination sin duway-duway agency, iban hambo kagihon, as a paya labi dumayaw in program, tungod sin pagpasambu, iban kahanungan sin municipality, in dahing RP Halo, nadida sa Lipchilgram, para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkira mula sa Hulo. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Nakapagtala ang pambansang pamahalaan ng 31.4 na bilyong pisong budget surplus noong Abril na nakatulong upang lumiit ang kakulangan sa budget sa unang apat na buwan ng taon ayon sa Bureau of the Treasury. Gayunpaman, mas mababa ito kumpara sa 67.3 bilyong pisong surplus na naitala sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Lumaki ang paggasta ng gobyerno ng mahigit 11% habang mas mabagal ang pagtaas ng kita na umabot sa 536.8 billion pesos. Bahagya lamang ang pag-angat ng koleksyon ng BIR na iniugnay sa pagpapalawig ng deadline ng paghahain ng income tax returns dahil na rin sa State of National Energy Emergency. Samantala, nakapagtala naman ng malakas na paglago ang Bureau of Customs na tumaas ng mahigit 15% ang koleksyon. Para sa Enero hanggang Abril, bumaba ang budget deficit ng 324.1 billion pesos habang umabot sa 1.67 trillion pesos ang kabuang kita ng pamahalaan. Sa kaparehong panahon, pumalo sa 2 trilyong piso. Ang kabuang paggasta ng gobyerno mas mataas kumpara noong nakaraang taon.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Sa iba pang mga balita, patuloy ang pagtaas ng binabayaran ng Pilipinas sa mga utang panlabas ayon sa paunang datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP hanggang Pebrero. Umabot sa $2.127 billion ang external debt service burden ng bansa na mas mataas ng 31.54% kumpara sa $1.617 billion sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ito na ang ikalawang sunod na buwan na nakapagtala ng pag-akyat sa bayarin ng bansa sa foreign loans. Malaki naman ang itinaas ng principal payments na higit doble o 129.02% mula $386 million noong nakaraang taon hanggang $884 million ngayong Pebrero. Samantala, bahagyang tumaas ng 0.89% ang interest payments sa $1.243 billion mula sa $1.232 billion. Ipinaliwanag ng BSP na ang debt service bill ay binubuo ng pinagsamang bayad sa principal at interest matapos ang rescheduling ng mga utang. Kabilang dito ang mga medium and long-term loans, pati na ang mga pautang mula sa International Monetary Fund, Paris Club at mga komersyal na bangko. Gayunpaman, hindi kasama sa tala ang mga maagang pagbabayad at ilang short-term liabilities ng mga bangko at non-bank institutions. Sa kabila nito, bumaba sa 2.7% ang bahagi ng external debt service sa gross domestic product o GDP noong katapusan ng 2025 mula 3.7% noong nakaraang taon. Ayon pa sa BSP, ang datos ay sumasaklaw sa lahat ng utang ng mga residenteng Pilipino mula sa mga dayuhang nagpapautang batay sa mga ulat mula sa mga borrower, bangko at malalaking foreign creditors.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Samantala, bumagsak naman ang domestic trade ng bansa ng halos 20% sa unang quarter ng taon ayon sa paunang datos ng Philippine Statistics Authority o PSA mula sa 1.02 trillion pesos noong kaparehong panahon noong 2025. Bumaba ito sa 820.81 billion pesos sa unang tatlong buwan ng 2026. Sa dami naman ng kalakal, malaki rin ang ibinagsak nito ng 35.3% mula 15.72 million tons ay naging 10.17 million tons na lamang. Nanguna pa rin ang transportasyon sa pamagitan ng kalsada na may 34.1% ng kabuuang halaga, sinundan ng dagat na may 35.8% habang nananatiling maliit ang bahagi ng himpapawid sa 0.1%. Kasabay nito, bumagal din ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa 2.8% sa first quarter ng 2026 mula sa mas mataas na antas noong nakaraang taon. Pinakamalaking bahagi ng kalakalan ang machinery at mechanical appliances, kasunod ang mga instrumentong medical at precision at mga processed food. Sa mga rehiyon, nanguna ang Calabar Zone sa kabuuang halaga ng domestic trade habang ang National Capital Region ang may pinakamalaking inflow. Sa kabila ng pagbaba, nananatiling may pinakamalaking trade surplus ang Calabar Zone, sinundan ng Central Visayas at Davao Region.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At sa pagtatapos ng ating balitang negosyo at kalakalan, ipinanukala ni Senador Mark Villar ang Senate Bill Number 2137 na layong itaas ang income tax exemption ceiling mula 250,000 pesos patungong 360,000 pesos kada taon. Sa ilalim ng panukala, ang mga individual na kumikita hanggang 360,000 pesos kada taon ay hindi napapatawan ng income tax upang madagdagan ang take-home pay ng mga manggagawa. Layo na nitong makatulong sa low at middle income earners na mas mailaan ang kanilang kita para sa pagkain, pamasahe, kuryente, edukasyon, kalusugan at iba pang pangunahing pangailangan. Kasama rin sa panukala ang pag-aayos ng graduated income tax brackets upang umangkop sa kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya at epekto ng inflation. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng umabot sa 3.6% ang inflation ngayong taon na pa sa target ng pamahalaan na 3%. Batay naman sa datos ng Philippine Statistics Authority, inaasahang magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin kaya bumababa ang purchasing power ng mga pamilya. Giit ni Senador Villar, makatutulong ang panukala sa pagpapalakas ng household spending at ekonomiya kasabay ng pagbibigay ng mas makataong sistema ng pagbubuwis para sa mga manggagawang Pilipino.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ni Win Peñano.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: At nagbabalik po ang Pilipinas ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang tennis. Hindi na makakaabante sa next round ng French Open singles ang Filipino tennis ace na si Alex Ayala. Ito'y matapos na mabayukod ang Pinay bet ng kanyang katunggali na si Iva Jovic ng United States 6-4 at 6-2 mula sa kanilang tapatan sa Paris nitong Martes. Sa simula pa lamang ay nahirapan ng makahanap ng rhythm si Alex buwat sa magandang control ni Jovic sa baseline. Sa last frame, maagang nakakambyo sa full throttle ang world number 17 dahilan para hindi na mapaporma ang Filipina ace hanggang dulo. Dahil sa first round loss, exit na sa singles event sa Ayala habang buhay pa ang chance nito sa doubles competition. Next target ni Ayala at kapartner nitong si Victoria Emboko ng Canada ang tandem ni na Leila Fernandez at Diana Schneider sa first round ng doubles category.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mula tennis, lipat naman tayo sa volleyball. Pinangalanan na ng Alas Pilipinas Women ang 20 player na bubuo sa bagong pool ng National Volleyball Team. Sa isang forum nitong Martes, inanunsyo ng Alas ang pagkakasama sa pool ni na Eliza Valdez, Ces Molina, Ara Galang, Royce Tubino, Jovelyn Gonzaga, Tots Carlos at Eliza Eroa. Bukod sa mga eksperyensyadong manlalaro, pasok din sa listahan ang serbisyo ng ilang Premier Volleyball League players na sina Kyla Atienza, Kyle Negrito, Trisha Tubo at ng magkapatid na Trisha at Clowan Mondeñedo. Ilan pa sa mga bubuo sa lineup ay ang mga collegiate star na sina Jaslyn Elarina, Lori Studao, Nina Itang, Natalie Estrelier, Sheena Vanessa Sari, Lara May Silva, Christine Ubaldo at Clarice Loresco. Si Thea Gagate naman ang nag-iisang Alas member na natira sa grupo matapos ang SEA Games campaign ng squad noong nakaraang taon. Ayon kay Alas interim coach Shaq De Los Santos, maaari pang lumaki ang kanilang 20-player pool lalo't patuloy pa ang pagpapalakas ng team bago ang AVC Women's Volleyball Cup sa susunod na buwan. Kasalukuyang nakapaloob sa Group A ang Pinas kasama ang Chinese Taipei, South Korea, Kyrgyzstan, Australia at Uzbekistan. Pinamumunuan naman ng defending champion Vietnam ang Group B kasama ang teams mula Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hong Kong at Lebanon.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mula volleyball, kabig naman tayo sa boxing. Magandang performances ang ipinamalas ni na Carlo Paalam at Clark Visera dahilan para masilat ng mga ito ang gintong medalya sa Eindhoven Box Cup 2026 sa The Netherlands. Sa unang sumabak sa men's elite 55kg division ang Tokyo Olympic silver medalist na si Paalam kontra kay Abdul Burton ng Inglaterra. Dito ipinamalas ng Pinoy boxer ang kanyang bilis mula umpisa hanggang dulo ng match, kaya naman easy peasy ang pagkukumbinsin ito sa limbang hurado na pumabor sa kanya. Samantala, sa bukod na bout, kahalintulad na 5-0 unanimous decision win din ang naibandera ni Visera sa men's 50kg class matapos na dominahin ang Ukrainian opponent na si Rudik Maxim. Bagaman naisahan ni Maxim sa opening frame, ginamit naman ng 19-year-old Filipino boxer ang succeeding rounds para kontrolin ng match at hindi nabigyan pa ng chance ang kalaban. Ito na ang ikalawang gold ni Visera sa loob ng 2 linggo matapos ang matagumpay na kampanya nito sa 63rd Belgrade Winter Elite Men and Women Boxing Tournament.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mula boxing, kawing naman tayo sa basketball. Kapwa ibabandera ng TNT at Meralco ang mga bago nitong import mula sa kanilang ika-apat na salpukan sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Semifinals ngayong Miyerkules. Matapos ang panandali ang reinforcement ni UAAP champion Malik Joff sa tropang 5G, susunod naman sa import service ng Chot Reyes-led squad ang dating San Miguel player na si Chris McCullough. Ayon sa TNT veteran coach, coach, malaking bentahe ang maturity, stability at skills ni McCullough para sa team. Sa kabila nito, magkakalaman pa rin Anya kung ano ang magiging aktwal na performance ng dating Beerman import sa TNT. Samantala, matapos ang 77-75 loss noong Linggo, susubukan naman ng Meralco na maitabla ang serye sa Game 4 buhat sa pagtapik nito sa serbisyo ni Patrick Gardner. Papalitan ni Gardner si Marvin Jones na huling kumamada ng 22 points at 15 rebounds sa Game 3. Bago ang Meralco stint, huling lumaro ang American-Egyptian na si Gardner para sa Fukushima Farban sa Japan B League. Minsan na rin itong nagsuot ng jersey para sa Egyptian national team. Ang Game 4 ng sagupang TNT at Meralco ay muling sisiklab sa The Big Dome ng Araneta Coliseum ngayong gabi.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Balik na po tayo sa regular na programa ng Ang Pilipinas Ngayon kasama si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Sports. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hero Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Drizel Nanyong. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin o ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Win Peñano. At syempre maraming salamat din sa ating nakaagapay, isa sa mga nakaagapay natin sa ating mga scripts na si Jay Arevalo. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating Palatuntunan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino!
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman, ayan, ulitin ko. At ako naman si Steph Vicente.
0: Ayan, okay. So, para sa episode ngayong araw ng ating programang Warm Heart, meron po tayong mahalagang usapin na pag-uusapan ngayon. Especially, ngayong buwan ng Setyembre, ano? At, bago natin simulan ang pagtatalakay na ito, ay meron lang po tayong pasintabi, no? Steph?
1: Yes, dahil alam naman natin na ngayong Setyembre ay Suicide Prevention Awareness Month. Kaya para sa mga ating tagapakinig at taga-subaybay dito sa Warm Heart, ay magkakaroon po tayo ng trigger warning dahil alam naman natin na isang mabigat na usapin ang suicide. Kaya po para po sa mga tagapakinig natin na maaaring vulnerable sa ganitong paksa, ay maaari lamang na i-practice ang self-care pagkatapos pong pakinggan ang ating diskusyon para kahit paano igumaan ang inyong pakiramdam.
0: Ayan. At syempre, meron po tayong makakasama na panauhin para pag-usapan po itong Suicide Prevention Month. Lalo na po, syempre yung ating pangunahing ahensya ng pamahalaan na tumututok dito po sa usapin na to. In the meantime, hinihintay pa natin, no, na kumonek po sa ating, actually nasa Zoom na po pero meron lang po tayong inaayos para po ito'y talagang ma-establish natin, no? Mm-hmm. Pero Steph, baka pwede mo na sa ating i-teaser ang ating guest.
1: Ayan, so makakasama natin muli dito sa ating palatuntunang Warm Heart, walang iba kundi si Dr. Tiffany Kim De La Cruz. Isa po siyang psychiatrist mula sa National Center for Mental Health o NCMH.
0: Yes, ayan. Si Dr. Tiffany po ay dati na po nating naging guest sa Warm Heart. Nung nagsisimula pa lang tayo at wala pa po tayong live streaming, ano, sa audio pa lang. Kaya ngayon ay natutuwa kami ni Steph na magiging panauhin naman natin siya. At sa ngayon ay meron ng Facebook live streaming. Ayan. Yes. So excited tayo. And also, syempre, para pag-usapan po yung suicide prevention nga kasi ito po ay napaka-timely and relevant na pag-uusapan ngayong buwan na ito. At marami po tayong mga gusto malaman sa estado ng kung paano po maipababa ang mga kaso ng suicide. Meron tayong recently lang, ang Philippine National Police o PNP po ay nag-report na marami pong, sa kanilang tala, marami pong kaso ng suicide. So, yun, yung mga datos natin at syempre kung paano natin maiiwasan itong patuloy na pagtaas ng suicide cases, no? Gusto nating malaman sa National Center for Mental Health o NCMH kung paano natin to tutugunan. At nang makatulong naman tayo, syempre, sa ating mga pangunahing audiences dito sa Warm Heart, gusto natin na makatulong naman tayo, no, dito po sa usapin na ito. Kasi ayaw naman po natin na itong yung suicide, no? Gusto natin na maipababa at least yung ating mga numbers, no? Para naman po ay kasi marami pong nawawala din sa ating society or lipunan kapag ka nagpapatuloy po ito, syempre. And also yung lipunan din po medyo may epekto, no, kung bakit po ito nangyayari. Sabi nga nila, hindi lang po siya sa usapin ng kumbaga kalusugang pangkaisipan kundi nakakonekta at nakaangkla din po ito sa iba't ibang mga issue sa ating bansa. Iko-quote ko lang si millennial psychologist Steph, not verbatim, pero nakita ko sa kanya na ang usapin, sinabi niya ito doon sa kanyang page, si millennial psychologist, na ang usapin po ng suicide ay hindi lamang po usapin ng kalusugang pangkaisipan, kundi nakaka-apekto din po kasi yung environment ng isang tao sa kanyang kalalagayan. So, usapin din po siya ng kahirapan, ng syempre climate change, no?

Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.

0: Pilipinas at Amerika.
1: Headlines.
0: International Criminal Court itinakdang Nobyembre 30 ngayong taon bilang simula ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Marala. Ngayon po'y araw ng Webes, May 28, 2026. Muling sumasinyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pilipinas at Japan, mas pinalakas ang relasyon sa pamamagitan ng Comprehensive Strategic Partnership. Pagkakaibigan ng dalawang bansa, patuloy na lumalakas ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Mas pinalakas at itinaas pa ng Pilipinas at Japan sa pinakamataas na antas ang kanilang ugnayan at partnership na nagpapakita ng pambihirang tiwala sa isa't isa. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging remark sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League meeting na bahagi ng kanyang aktibidad sa Japan State Visit. Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng Comprehensive Strategic Partnership ay naipakita ng Pilipinas ang pinakamataas na antas ng diplomatic framework sa kauna-unahang pagkakataon. Sumasalamin niya ito sa pambihirang tiwala ng dalawang bansa sa isa't isa. Sa pagunita ng ika-70 anibersaryo ng ugnayan diplomatiko, muli rin pinagtibay ng Pangulo ang magkatulad na pagpapahalagaan ng Pilipinas at ng Japan para sa maritime democracies at commitment para sa isang malaya, bukas at inklusibong Indo-Pacific na nakabatay sa paggalang sa isa't isa at pagsunod sa pandaigdigang batas. Kaugnay nito ay nagpasalamat naman ng Pangulo sa commitment ng JPPFL na lalo pang mapalakas ang relasyon ng Japan at ng Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Allow me therefore to sincerely thank the JPPFL for your firm commitment to strengthening Philippine-Japan relations.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tatlong bagong kasunduan ng Pilipinas at Japan ang inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Ito'y matapos na lagdaan ang nasabing partnership agreement sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan. Kabilang sa mga kasunduang ito ang pagpapalawak ng kooperasyon sa digital finance, connectivity, smart city technology, AI at data systems, gayon din sa digital services at iba pang mga infrastructure projects. Ayon sa Malacanang, layunin ng mga memorandum of understanding na mapabilis ang modernisasyon sa bansa at makapagbigay ng mas maayos na serbisyo at dagdag na kabuhayan para sa mga Pilipino. Inaasahan ding makakatulong ang mga proyektong ito sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapaganda ng internet connectivity at paglikha ng mas maraming trabaho sa sektor ng teknolohiya at digital innovation. Patuloy namang pinagtitibay ng Pilipinas at Japan ang matagal ng ugnayan at pagtutulungan para sa pagunlad ng dalawang bansa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lalo pang lumalakas ang ugnayan ng Pilipinas at Japan kasunod ng paglagda ng Memoranda of Understanding o MOU sa pagitan ng Ayala Group at ilang nangungunang Japanese companies sa Tokyo, Japan. Personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang kasunduan, bahagi ito ng pagpapalawak ng kooperasyon sa digital finance, marketing technology, artificial intelligence o AI-driven infrastructure at intelligent city solutions. Kabilang sa mga kumpanyang lumagda sa partnership agreements ang Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDDI Corporation. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, patunay ito ng matibay na kumpiyansa ng Japanese investors sa Pilipinas.
4: Importante ito for cybersecurity, for AI, for e-commerce, and also to make sure that we are really going digital already on a more aggressive basis. So they will be building a smart city which, according to Ayala, it will be really modern and really high-tech.
0: Samantala, sinabi rin ni

0: Secretary Roquen ay inaasang makakatulong ang mga kasunduang ito para magkaroon ng mas maraming trabaho sa bansa. Ngayon din ang pagkakaroon ng mas madaling access sa mga serbisyong pinansyal tulad ng online banking at digital payments. Makakatulong din ito para sa mas modernong komunidad na may maayos na internet, teknolohiya at public services para sa mga Pilipino.
1: Every time there's investments in the Philippines, no, it's not just the income that it provides to the Philippines, but it's also the jobs that it provides. Then when they invest, syempre, may mga indirect industries, let's say the restaurants, the retails, and so many other indirect industries that will grow also because of the investments of these Japanese firms to the Philippines.
0: Si Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mas matatag na Philippine-Japan parliamentary cooperation sa gitna ng global security at economic challenges. Sinusulong ni Pangulong Marcos. Narito ang report ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinatulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalim na parliamentary at strategic cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas, kasabay ng pagharap nito sa mga miyembro ng Japan-Philippine Parliamentary Friendship League. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang hakbang na ito lalo na sa gitna ng geopolitical tensions at global economic uncertainties. Sa harap ng mga Japanese lawmakers sa Tokyo, binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangan ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng mga nasyon na kapwa nagsusulong ng international law, regional stability at economic resilience. Anya, pinaplanong pag-angat ng Philippine-Japan relations sa isang comprehensive strategic partnership. Sumasalamin lamang sa tiwala at kumpiyansa ng Japan at Pilipinas sa isa't isa. Kinilala rin ng Pangulong Anya proactive role ng Tokyo sa pagsusulong ng kapayapaan at pag-unlad sa Indo-Pacific region, partikular sa pagpapatatag ng regional security, economic security, technological innovation maging ng supply chain. Samantala sa panig naman ni JPPFL Chairman Moriyama Hiroshi, ipinunto nito ang pangangailangan na maipagpatuloy ang pagtutulungan at pagpapalitan ng best practice ng mga mambabatas ng dalawang bansa, lalo na anya sa pagitan ng mga mas nakakabatang mambabatas. Sa ganitong paraan, mahihikayat ang mga makabagong idea at kooperasyon at tutugon sa mga nararanasang hamon ng dalawang bansa, halimbawa sa linya ng climate change at makabagong pamamaraan sa agrikultura na ginagamitan na ng digital technology.
4: For the Philippines, and I believe for Japan as well, this moment calls not for retreat nor hesitation, but for deeper engagement with one another and with like-minded partners around the world. It is in this context that the Philippines and Japan are moving to elevate our relations to a comprehensive strategic partnership, the highest tier in our diplomatic framework and a first for the Philippines. This step attests to the exceptional level of trust between our two countries and our common resolve to further deepen cooperation in addressing the challenges.
3: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, kapwa magbebenepisyong Pilipinas at Israel sa isa't isa sa ilalim ng Pax Silica Initiative. Ayon kay Israel Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch, sa pamamagitan nito ay mapagtitibay ang kanilang alyansa sa larangan ng Artificial Intelligence o AI, semiconductor design at critical minerals. Ibinahagi rin ni Kirsch sa Bagong Pilipinas ngayon na makakatulong sila sa Pilipinas dahil sa AI expertise ng kanilang bansa. Ang mineral resources ng ating bansa, lalo pa sa limitado anya, ang mapagkukunan nito sa kanilang maliit na bansa.
5: You need to understand that there are gaps in the size and you have plenty of nickel and other different important minerals that you have. What Israel has to offer is the tech side. We are advanced whenever it comes to AI and cybersecurity and other technological solutions because we have scarcity of minerals and other things. So I do identify that that can be the partnership between Israel and the Philippines in this respect.
0: Samantala, pa kay Ambassador Kirsch, bumubuo ng Pilipinas at Israel ng isang Memorandum of Understanding para sa Critical Minerals Cooperation matapos ang pagbisita ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque at Undersecretary Severino Rodolfo sa Israel. Anya, wala pa siyang mababanggit na specifics pero patungkulan niya ang MOU sa technological solutions sa AI, cybersecurity at iba pa. Bukod dito, sinabi rin ni Ambassador Kirsch na may nakikipag-ugnay na rin sila sa Department of Information and Communications Technology para sa pagbuo naman ng hiwalay na MOU sa cybersecurity. Anya, mahalagang pundasyon ng leadership, academics at private sector sa partnership na ito ng Pilipinas at Israel. Dagdag pa ni Kirsch, ang Pilipinas ay hindi lamang pwedeng magsilbing mineral source ng Israel, kundi may mahalagang potential din ang Central Luzon bilang Luzon Economic Corridor, lalo na sa high-tech industry.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Napatakdang bumisita sa Pilipinas si Vietnamese President Tho Lam para sa isang state visit mula Mayo 31 hanggang Hunyo 1 ayon sa Presidential Communications Office o PCO. Tatalakayin sa bilateral meeting ng dalawang leader ang usapin sa trade, investment, food security at defense cooperation. Itong kauna-una ang state visit ni President Tho Lam sa bansa mula nang maupo siya sa pwesto bilang Pangulo ng Vietnam. Matatandaang nagsimula ang diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam noong Hulyo 12, 1976. Pinagtibay naman ang dalawang bansa ang kanilang strategic partnership noong November na 17, 2015.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakipagpulong si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro kay US Senator Tammy Duckworth sa isang courtesy call sa Makati City. Tinalakay ng dalawang opisyal ang pagpapalalim pa ng kooperasyon sa ilalim ng siyensya ng Pilipinas at Estados Unidos. Nagpalitan din sila ng pananaw hinggil sa mga kasalukuyang hamon sa seguridad, depensa at regional partnership sa Indo-Pacific region. Si Senator Duckworth ay miyembro ng U.S. Senate Armed Services Committee na nakatutok sa mga usaping may kaugnayan sa pambansang seguridad at depensa ng Amerika. Patuloy namang pinagtitibay ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang defense partnership sa gitna ng umiiral na mga hamon sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tinakda ng International Criminal Court o ICC ang November 30, 2026 bilang petsa ng pagbubukas ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC Trial Chamber 3, ginawa ang desisyon matapos ang status conference kung saan tinalakay ang mga sinumite ng prosecution, depensa at mga kinatawan ng mga biktima, pati na rin ang mga kinakailangang paghahanda sa paglilitis. At ayon sa korte, may mga natitirang procedural matters na kailangang tapusin bago ang trial. Kabilang dito ang kumpletong disclosure ng ebidensya at iba pang preparatory steps upang matiyak ang patas at maayos na paglilitis. Binubuo ang Trial Chamber 3 nina Presiding Judge Joan Corner kasama sina Judges Kibong Paek at Nicholas Gilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inagutos ng International Criminal Court o ICC ang panibagong medical examination kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Ayon kay ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner, kailangan ng updated na pagsisuri matapos maghain ng motion ang kampo ni Duterte tungkol sa kanyang kalagayan. Sinabi ng depensa na ang naunang medical assessment ay para lamang sa confirmation of charges proceedings at hindi para sa mismong paglilitis. Dahil dito, pansamantalang pinagpaliban ng ICC ang pagtakda ng eksaktong petsa ng trial habang iniintay ang resulta ng bagong medical evaluation. Tinalakay rin sa status conference ang pagsusumite ng ebidensya, paggamit ng mga wika sa paglilitis at target na petsa ng pagsisimula ng kaso.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Himpapawin ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Handa ang Bureau of Immigration na ipalam sa Sandigan Bayan sakaling tangkayin umalis ng bansa ni Senador Dante Marcoleta at tatlo pang individual na saklaw ng Precautionary Hold Departure Order. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, nakatanggap na na ang ahensya ng kopya ng kautusan mula sa Sandigan Bayan at maaari nila itong verifikahin sakaling makita ang mga sangkot sa alinmang international ports. Sinabi rin ng BI na wala pang naitatalang kamakailang biyahe sa abroad sina Marcoleta, dating kongresista Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Samantala, matatanda ang naglabas ng PHDO ang Sandigan Bayan matapos silang pangalanan sa kasong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa pagbibigay ng regalo sa mga opisyal ng gobyerno.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
0: Naharap naman sa reklamong plunder, graft at indirect bribery si dating Senate President Francis Chis Escudero sa Office of the Ombudsman. Nakasaad sa reklamo na nakatanggap si Escudero ng daang-daang milyong pisong kickback mula sa ilang flood control projects sa pamamagitan ng isang taga-pamagitan nakabatay mga paratang sa testimonya ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing sangkot umano si Maynard Ngu bilang bagman ng senadora. Maring tinanggi ni Escudero ang mga aligasyon at giniit na walang ebidensyang magpapatunay na tumanggap siya ng pera. Anya, nakabatay lamang ang reklamo sa mga pahayag at hindi sa mga konkretong ebidensya.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
0: Patuloy na kumikilos pahilagang kaluran ng Tropical Storm Zhang Mi at inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o sa Biyernes ng umaga. Kapag nasa loob na ng PAR, tatawagin itong Domeng. Ayon sa PAGASA, inaasahang lalakas pa ang bagyo at maring maging isang ganap na typhoon pagsapit ng Sabado habang nasa bahagi ng Pilipinas o ng Philippine Sea. Bagamat marit ang posibilidad na maglandfall ito sa bansa, posible pa rin magdulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa extreme northern Luzon ngayong weekend. Inaasahan ding palalakasin ng bagyo ang habagat simula naman sa Sabado na maaaring magdala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pinapayuhan ng PAGASA ang publiko at mga lokal na pamahalaan na manatiling alerto at patuloy na mag-monitor sa mga susunod na weather update.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
0: Mahigit sa 4 milyong family food packs naka-standby na bilang paganda sa pagpasok ng bagyong Domeng. Naritong balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: Report.
11: Nakaposisyon na sa iba't ibang warehouse ang nasa higit 4 milyong family food packs ng Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Domeng. Ayon sa PAGASA, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi ang bagyo at nagbabanta pa itong umabot sa typhoon category. Bukod naman sa food packs, nakahanda na rin mahigit 361,000 na ready-to-eat food packs at halos 296,000 na non-food items ng ahensya. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang tulong may paparating sa mga posibleng maapektuhan ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
0: Patuloy ang maigpit na pagbabantay ng pamahalaan ng Pilipinas sa sitwasyon ng Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Itong kinumpirma ni Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Nakatuwang ang Department of Foreign Affairs sa pagmamonitor sa kalagayan ng mahigit sa 400 Pilipino sa naturang bansa. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang kaso ng virus sa sinumang mamamayang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho doon. Inaatasan din ng DMW ang mga manning agencies nito na magsumite ng regular na ulat upang matiyak ang mabilis na tulong sa mga Pilipinong maaring maapektuhan. Nagkasundo ang lahat ng ahensya ng gobyerno na magtulungan para sa agarang pagsasaklolo sakaling may magpositibong Pilipino sa Congo.
12: Yung pong 400 na Filipinos doon naman ay minomonitor po katulad ng mga agency hires natin, yung mga recruitment agencies natin 24/7 ang monitoring nila. Kung meron mang problema, meron mga naapektuhan, ay sila po ay magsasubmit sa atin ng report at tutulungan po nila yung kanilang dineploy na OFWs. Yung po yung umiiral nating protocol. Pero sa ngayon po, wala pong news, wala pong kaming natatanggap na balita sa monitoring natin na may apektado tayong Pilipino.
0: Si DMW Undersecretary Bernard Olalia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, muling nagpatupad ng balasahan ng Philippine National Police o PNP sa hanay ng ilang matas nitong opisyal. Batay sa nilabas na kautusan, tinalaga si Police Brigadier General Arnold Ibay bilang bagong hepe ng National Capital Region Police Office. Papalitan naman niya si Police Brigadier General Randy Arceo na ililipat sa Personnel Holding and Accountability Unit. Samantala, may mga bagong assignment din sa Directorate for Research and Development habang tinalaga naman si Police Colonel Ledon Monte bilang bagong PNP Commandant of Cadets.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kamara on track na ipasa ang mga priority bills ng LEDAC o Legislative Executive Development Council. Detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: On track ang Kamara de Representante sa pag-aproba ng mga panukalang batas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ito ay matapos aprobahan sa ikalawang pagbasa ang limang mahalagang panukala ngayong Linggo. Sa pamamagitan ng Viva Voce Vote, inaprobahan ng Kamara ang mga panukalang may kinalaman sa ekonomiya, social welfare, digital safety at transparency sa gobyerno. Patunay ito ng patuloy na pagtutok ng liderato ni na Speaker Faustino Bojidi at Majority Leader Ferdinand Sandro Marcos sa legislative agenda ng administrasyon kasabay ng paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Kabilang sa mga inaprobahan sa ikalawang pagbasa, ang pagkapalakas ng Basis Conversion and Development Authority, Right to Information Act, Child Online Safety and Protection Act, panukalang laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news, at pagpapalawak ng National Feeding Program bilang National Nutrition Program. Nauna lang naipasa ng Kamara sa ikalawang pagbasa noong nakaraang Linggo ang House Bill No. 8389 o ang kauna-unahang Anti-Political Dynasty Bill na umabot sa naturang yugto sa kasaysayan ng Kongreso. Sa kasalukuyan, papalapit na ang Kamara sa pagtupad sa halos kalahati ng 52 priority bills ng LEDAC matapos maipasa sa ikatlo at pinal na pagbasa ang 20 priority bills sa unang taon pa lamang ng 20th Congress. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mas pinigding pa ng pamahalaan ang kampanya nito laban sa online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC, at child sexual abuse or exploitation materials o CSAEM. Ikinatuwa ng Cybersecurity Investigation and Coordinating Center o CICC na naipasa na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang Child Online Safety and Protection Act of 2026. Ayon kay CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso, mahalaga ito para ma-update at makasabay ang batas sa advancement sa mga uri ng online child abuse at pornography, lalo na at nagagamit na rito ang artificial intelligence at iba pang makabagong teknolohiya. Gayon pa ni Paraiso, kailangan nang ngipin ng batas para mapanagot ang mga kriminal na may kinalaman sa pang-abuso at exploitation ng mga kabataan online.
14: Ang AI-generated na child pornography, victimless crime. Di ba parang kahit kopyahin mo yung image sa isang bata, pero ang AI-generated pornography, child pornography, victimless crime. So kailangan talaga magkaroon ng legislation na maparusahan yung mga taong gumagawa nito. At again, because of the advancement of technologies, our laws really have to catch up with these advancements, so our laws could be not only relevant but effective in enforcement.
0: Si CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagpilit na pagbutuhan ng pagtalakay sa remote voting rule amendment, senyales na talo ang argumento ng kabilang panig ayon kay Senator Ping Lacson mula sa Senado. Darito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Binigay ni Senador Ping Lacson na ang pagpilit ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-divide the House o magbotohan ng mga senador noong Martes ng gabi para talakayin ang panukalang amyenda sa rules para sa remote voting ay pag-amin na wala sa kanilang panig ang katotohanan o batas. Matatandaang noong Martes ng gabi ay naging mainit ang debate ng mga senador nang ipresenta sa plenaryo ang motion na payagan ng online na pagboto sa sesyon ng isang senador. Kwestiyon ng minority bloc na kinabibilangan ni Lacson ang procedure ng pagtalakay sa panukalang amyenda sa Senate rules. Anya, tila binypass ang Committee on Rules na hindi pa nabubuo at wala pa rin chairman ngayon. Tanong ni Lacson, kaya ba nais mauwi sa botohan ng usapin ay dahil alam ng kabilang panig na talo ang kanilang argumento at naisa nilang agad matapos ang debate. Binanggit rin ni Lacson na tinawag niyang dirty tactics ng majority bloc dahil sadyaan niyang pinahaba ang recess at ang interpellation ng isang hiwalay na panukala para hintayin makaalis sa mga miyembro ng minority bloc. Hindi rin anya agad pinaalam sa minority na planong talakayin ang plano ang panukalang rule amendment para sa remote voting. Pinaliwanag rin ni Lacson na nagpasya ang minorya na mag-walk out at maiwan si Minority Leader Tito Soto para kwestiyonin ang quorum at mag-motion na i-adjourn na ang sesyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Food and Drug Administration nagpaalala sa publiko na maging wais at maingat sa pagbili ng school supplies ngayong papalapit ang pasukan. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nagpalabas na babala ang Food and Drug Administration o FDA kasama ang Toxics Watchdog Group na ban toxics ukol sa pagbili ng mga gamit sa eskwela ngayong papalapit ang pagbubukas ng klase. Pinapayuhan ang mga magulang na maging mapanuri upang makaiwas sa mga peking school supplies na nagtataglay ng mga nakalalasong kemikal tulad ng lead at cadmium na mapanganib sa kalusugan ng mga mag-aaral. Narito ang pahayag ni Attorney Kay Ann Magundayaw, spokesperson ng Food and Drug Administration.
17: Kami po sa Food and Drug Administration sa pangungunan ni DG Paolo Teston ay nagpapaalala ngayong back to school na bagamat tayong mga momshi at ang mga popshi natin ay nagtitipid, pero syempre hindi natin dapat kinocompromise dyan yung safety po ng ating mga anak. Kaya dapat po, no, matuto tayong maging mapanuri, no, sa ating mga binibiling gamit ng mga anak, especially yung mga maliliit nating mga anak, para naman maproteksyonan din yung kani-kanilang mga health.
16: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Canada at Bahamas nagpataw ng travel ban kaugnay ng Ebola outbreak sa ilang bansa sa Africa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balita ng hatid ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Sa gitna ng lumalalang outbreak ng Ebola sa ilang bahagi ng Africa, nagpataw na ng pansamantalang travel ban ng Canada at Bahamas laban sa mga biyahero mula sa Democratic Republic of Congo, Uganda at South Sudan. Ayon sa ulat ng Reuters, epektibo agad ang 70 araw na pagbabawal ng Canada simula ngayong Linggo upang maiwasan ang pagpasok at pagkalat ng virus sa kanilang bansa. Samantala, 30 araw namang ipapatupad ng Bahamas ang kahalintulad na restriksyon habang patuloy nilang sinusuri ang sitwasyon. Nagbabala na rin ang World Health Organization o WHO na very high na ang panganib ng paglala ng Bondibugyo strain ng Ebola sa Congo at Uganda. Dahil dito, naghigpit na rin ang ilang bansa sa kanilang border controls at health screenings. Sa ngayon, wala pang naitatalang kaso ng Ebola sa Canada at Bahamas, ngunit naghahanda na ang kanilang mga health authorities para sa posibleng banta ng sakit. Mula sa RP World Service, for sa Bagong Pilipinas. Ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
0: PBA semifinals, parehong tabla sa 2 games apiece. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
19: Kapwa tabla sa 2-2 ang mga semifinal series ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Playoffs. Matapos ang naging tagumpay ng Rain or China Lasso Painters at Meralco Bulls kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Unang tinalo ng Lasso Painters ang Barangay Ginebra San Miguel sa final score na 97-85 at sinundo naman ng naging panalo ng Bulls sa TNT Tropang 5G sa Night Cup ng Wednesday doubleheader 101-90. Dahil sa panalo ng parehong koponan, noong Game 4, aabot na sa Game Number 6 ang parehong semi-series ng Commissioner's Cup o tinatawag na Virtual Best of 3. Bukas ng hapon idadaos ang Game 5 na gaganapin pa rin sa Big Dome. Ang Game 6 ay nakatakda sa Linggo sa Inares Center sa Antipolo. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
21: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo! Publiko!
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Isang buwang summer school ng LGU Lawag City matagumpay ng nagtapos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ronnie.
23: Matagumpay ang summer school ng mga estudyante sa Lawag City, Lucas Norte matapos ipakita sa publiko ang kanilang natutunan sa larangan ng martial arts, musika, sining at iba pang talento. Isinagawa ang recital program ng Just Be Active This Summer ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lawag sa SM City Lawag kung saan dumalo ang mga magulang at nanood naman ang mga mallgoers. Ayon kay Lawag City SK Federated President Michael Christoph Agustin, isang buwan silang nag-training at nagklase. Umaabot sa mahigit 400 estudyante ang nag-enroll sa summer schooling, ngunit umaasa ito na mas marami pa ang maengganyo sa susunod na summer. Ang naturang aktibidad ay inisyatibo ng LGU, City Tourism Office at Sangguniang Kabataan na bilang suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matuto ng maayos ang mga kabataan dahil pwede silang sumunod sa yapak ng mga naunang nagbigay ng karangalan sa bansa sa pamamagitan ng kanilang kahusayan at talento. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Proyektong tamang abono ani sigurado sinagawa sa Pangasinan. Detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug. Narito ang report ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mildred.
24: Isinagawa ng BA Agricultural Training Institute Region 1 na ang programang B Extension Wheels tamang abono ani sigurado sa multipurpose training center sa Santo Tomas, Pangasinan. Nakatuon ang aktibidad sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, Farmers Training, sa balanced fertilization at tamang nutrient management gamit ang soil test kit. Layunin itong matulungan ng mga magsasaka na mapababa ang gasto sa produksyon at mapataas ang ani ng palay. Dumalo rin si Mayor Dickerson Villar at Vice Mayor Timoteo Dick Villar III bilang suporta sa mga programang pang-agrikultura para sa mga magsasaka sa bayan. Kasabay nito, nakatakdang ipamahagi ang kabuoang 872 hybrid seeds at biofertilizers sa rice farmers. Unang nakatanggap ng ayuda ang mga magsasaka mula Barangay Poblacion East, Poblacion West, San Marcos at La Luna, habang susunod namang mabibigyan ng iba pang barangay ayon sa schedule. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga residente ng Aguola Union na pagkalooban ng Certificate of Live Birth ng Philippine Statistics Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Aguola Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Glenda.
1: Walang katumbas na saya. Ganito ang naramdaman ng siyam na residente ng Aguola Union matapos silang makatanggap ng Certificate of Live Birth and Security Paper o SECPA mula sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ito'y sa ilalim ng Birth Registration Assistance Project o BIRAP ng ahensya. Pinangunahan ni PSA La Union Chief Statistical Specialist Dr. Danites E. Timido ang paggawad ng SECPA sa mga residente na mula sa tatlong barangay ng bayan. Paliwanag ng PSA na ang BIRAP ay isang napakahalagang programa ng pamahalaan upang matiyak na lahat ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasa marginalized sector, gayon din ang mga indigenous peoples at mga kapuspalad ay may rehistro sa local civil registry office upang sila ay magkaroon ng opisyal at legal na pagkakakilanlan. Ito'y bilang katuparan sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maiparating sa lahat ng mamamayan ang serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 400 million pesos na halaga ng farm-to-market road sa Oriental Mindoro, aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Tom!
3: Aprobado na ng pamahalaan ang 407 million pesos halaga ng farm-to-market road project sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa pabalid ng Regional Project Advisory Board, mapapabilis ito ang transport of goods at mas mapapabilis ito ang access to government services. Kapag natapos ang sabing proyekto, matatagpuan ang 10.5 kilometrong pagbabakalsada sa Merit Concepcion, Victoria Barangay, Maria Concepcion, Happy Valley, Bugtong Natuog Farm at Market Road with Bridge. Ang proyekto ay magdurugsong sa mga munisipalidad ng Victoria, Oriental Mindoro at Socorro na magpapabilis ng daloy ng agricultural products patungo sa pagbibentahan ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 1,700 beneficiaries sa Santo Domingo, Albay tumanggap ng rice subsidy mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Paul Apin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Paul.
4: Umabot sa higit 1,700 na beneficiaryo sa Santo Domingo, Albay ang tumanggap ng rice subsidy sa ilalim ng Bigay Bigas Masa Program ng Pamalang Nasyonal na isinagawa nitong May 27. Bawat beneficiaryo ay nabigyan ng tigi-isang sako ng bigas na may timbang na 10 kilo bilang bahagi ng inisyatibang naglalayong maibsan ang gastusin sa pagkakas at matulungan ang mga pamilyang Pilipino sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Isinagawang aktibidad sa Potensiano Gregorio Recreational and Cultural Center sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan ng Albay, katuwang ang LGU Santo Domingo upang matiyak ang maayos at organisadong distribusyon ng ayuda. Pinondohan ng programa sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF na may kabuang halaga ng 137 million pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Halos 3,000 delivery riders sa Eastern Visayas tumanggap ng 5,000 pesos na cash relief assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, narito ang report ni Penelope Pumida.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ben,
12: nagsagawa ng sabayang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga delivery rider sa iba't ibang lalawigan at lungsod sa Eastern Visayas Mayo 27, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng agarang tulong sa mga sektor na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at kasalukuyang energy emergency sa bansa. Umabot sa 2,855 beneficiaryo sa rehiyon ang tumanggap ng tig 5,000 piso na ayuda bilang agarang suporta sa mga delivery rider. Batay sa Talaan, 1,124 beneficiaryo ang mula sa Tacloban City, 402 sa Ormoc City, Leyte, 88 sa Biliran, 202 sa Southern Leyte, 536 sa Samar, 346 sa Eastern Samar at 157 sa Northern Samar. Ayon sa pamahalaan, layunin ang cash relief assistance na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga delivery rider na naapektuhan ng pagtaas ng gastusin sa transportasyon at pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Most wanted person ng Calabarzon dahil sa 13 kaso ng statutory rape na aresto sa Northern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Jean Nabilon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jean,
25: naaresto ng Police Regional Office 8 ang rank number 1 regional most wanted person ng Calabarzon sa isinagawang manhunt operation sa Barangay Talulora, Mundragon, Northern Samar noong Lunes ng hapon. Ang naaresto ng akusado ay kinilalang si Arlie Slael, 26 anyos, binata, isang backhoe operator na nakatira sa Mundragon, Northern Samar na dinakip sa visa ng warrant of arrest dahil sa kasong 13 counts ng statutory rape na pinalabas ng husgado noong July 8, 2025 na walang piyansang inirekomenda. Ang naturang operasyon ay magkasamang isinagawa ng Mundragon Municipal Police Station, Regional Intelligence Operation RID Region 4A, Provincial Intelligence Unit ng Northern Samar Police Provincial Office, RID 8 at ng Antipolo City Police Station. Ang akusado ay dinala sa Mundragon Municipal Police Station para sa karampatang disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Navilon, Radio Pilipinas. Radyo Publiko Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Paglulunsad ng ASEAN AI Ready Program sa Iligan City, aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan. Narito ang balitang atin sa atin ni Sharif Temhar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sharif,
14: aprobado na ng sanggunyang panlunsod ng Iligan ang resolusyong isinulong ni Councilor Thomas Derek Shaw na nagpapahintulot kay Mayor Frederick Shaw na lumagda sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng lokal na pamahalaan at Smart Cities PH Incorporated para sa implementasyon ng ASEAN AI Ready Program sa lungsod. Hakbang ito upang palawakin ang kaalaman ng mga kabataan at komunidad sa Artificial Intelligence o AI at ihanda sila sa paggamit nito sa edukasyon, trabaho at digital na serbisyo. Sa tulong ng ASEAN Foundation at Google.org, layunin ng programa na palakasin ang kaalaman at responsabling paggamit ng AI, pausayin ang digital skills at bawasan ang agwat sa akses sa teknolohiya sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Samantala, una na rin naglunsad ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT ng AI at Coding Trainings para sa mga estudyante, guro at komunidad bilang regional hub ng AI-ready ASEAN sa Mindanao gamit ang hands-on learning at community-based training programs. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad at magpapalakas pa ng digital skills sa Mindanao at iba pang bahagi ng ASEAN region. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Governor Tan nanawagan ng pagkakaisa at matatag na pananampalataya sa araw ng Idil Adha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Darito ang balitang hatid ni Fatma Gino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Fatma.
15: Sa pagdiriwang ng Idil Adha kahapon May 27, 2026, muling nanawagan si Sulu Governor Abdusoko Ekandi II sa mamamayan na higit pang palakasin ang pagkakaisa, pagmamahalan at pananampalataya hindi lamang sa bawat pamilya, kundi maging sa kapwa-tao. Ayon sa Gobernador, mahalagang manaigang respeto, pagtutulungan at pag-uunawaan upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakabuklod ng sambayanan. Binigyan din niya ang Idil Adha hindi lamang paggunita sa sakripisyo at pananampalataya, kundi isa ring paalala ng malasakit, kabutihan at pagkakaisa ng bawat isa. Ang Idil Adha prayer ay pinangunahan ni Ustaz Muhaymin Abubakar, Chairman ng Sulu Ulama Council for Peace and Development, kasama ang iba pang religious leaders at mga mananampalataya mula sa iba't ibang lugar. Ginanap ito sa Provincial Capitola Ground sa Barangay Bangkal, Patikul, Sulu. Naging payapa at makabuluhan ang pagdiriwang kung saan nagkaisa ang lahat sa panalangin para sa kapayapaan, kaunlaran at mas matibay na samahan ng sambayanan. Ipinakita rin sa okasyon ng kahalagahan ng pananampalataya bilang gabay tungo sa pagkakaisa at maayos na kinabukasan para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, May 28, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
18: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
19: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
17: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
18: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, pero din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas.

0: AM. Ang programang ito, mga kaibigan, sabayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din po sa Radio Magazine 1278 kHz. Sabayan broadcast po sa mga himpilan na yan, sa mga stasyon na yan. At syempre, sabayan din na mapapanood sa live Facebook streaming po ng nabanggit na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Ano man po pinagkakabalan nyo ngayong umagang ito ng Thursday, Dukipas Company, ha? May pasok na uli. Kahapon wala, Idil Adha kahapon. Ngayon may pasok na. Kumustahin muna natin ang kalagayan po ng mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas Traffic.
0: Traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Hatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning.
2: Good morning po, Sir Alan, sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po ng ating traffic ko sa mga oras ito sa dadaan po ng EDSA southbound. Moderate to heavy traffic po sa May Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Moderate traffic din po dito po sa May Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy po bilis ang dalo sa Ken. Masusunod ng pagbabagal dito na lamang po sa May Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound po sa May Park Avenue, asahan natin pagbagal ng dalo sa Ken hanggang makarating na po sa Taft Avenue. Moderate traffic naman po sa May Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Ayala. Pagdating po ng Ayala, tuloy-tuloy po bilis ang dalo sa Ken hanggang makarating na po tayo sa Monumento. Ang ating C5 southbound sa May Cali Industria, asahan natin pagbagong dalasakyan. Moderate traffic naman po sa May Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. After Bagong Ilog po, muli po itong babagal dito lamang po sa May Makili. Paglapos po ng Makili, tuloy-tuloy na po bilis ang dalasakyan hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang ating C5 northbound, Levy Mariano hanggang Upper Makili, asahan natin pagbagong dalasakyan. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ng dalang sakyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating motorista, babiyahe po ngayong araw na Thursday, may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay na ating traffic ko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
0: Ann?
2: Yes, sir.
0: Doon sa malakas na buhos ng ulan kaninang madaling araw dito sa Quezon City and nearby areas, wala naman tayo na monitor ng mga main thoroughfares na nagkaroon ng tubig baha.
2: Ay, sir, ngayon po, sir, sa mga oras ito, sir, wala naman po na i-report sa atin ng mga baha po.
0: Okay. Thank you so much, Ann Gozon.
2: Magandang umaga po.
0: Good morning, good morning. Ann Gozon mula po sa MMDA Metro Base.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 8.5 minutes na makalipas po ang 7 AM. Ito po, ha, sa pagbisita po, mga kaibigan, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan sa Japan. Meron pong kaagad na tatlong kasunduan na nilagdaan. Yan po ay naglalayong palawakin ang pagtutulungan o kooperasyon sa digital finance, smart cities, sa infrastructure at iba pang mga proyektong makakatulong sa mas maraming Pilipino. Kabilang po, mga kaibigan, sa Memorandum of Understanding, ang partnership na Ayala Corporation, Mint GCash, MUFG at Mitsubishi Corporation. Layunin po niya na suportahan ang paglago ng GCash at palawakin din ang digital services nito. Mayroon ding partnership, mga kaibigan, ha, ang Ayala Corporation at Mitsubishi Corporation para pag-aralan ng collaboration sa marketing technology at yung pong iba pang mga digital platforms. Isa rin sa mga MOU ang partnership ng Ayala, Globe, Mitsubishi Corporation at KDDI para naman pag-aralan po ang tinatawag na Intelligent City Initiatives dito sa Pilipinas. At sa loob po ng maraming dekada, mga kaibigan, naging bahagi na ng paglago ng Pilipinas ang maraming Japanese Company.

0: Fridays. At sa likod po ng bawat pagpupulong at investment discussion, mas malawak na layunin po nito. Eto ho ha, mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan, mas magandang connectivity, mas matatag na infrastructure, at mas maraming opportunities para sa mga Pilipino.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: 10 minutes mga kaibigan makalipas pong 7 AM. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan sa National Water Resources Board. Kumustahin natin yung mga dam na pinangangasiwaan po ng National Water Resources Board. Pangunahin na dyan ang Angat Dam. Dito po malapit sa atin. Yan ang isa o ang pangunahing pinagkukunan ng pangangailangan tubig dito po sa Metro Manila. Yan at iba pang mga updates mula sa National Water Resources Board. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 728 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. I-acknowledge ko lang ito pong si Sean Kyle Flores. Sabi niya, good day Sir Alan. Shout out to the parish priest of the Lord's Transfiguration Parish, L&S Subdivision in Angeles City. Si Reverend Father Diogracias Kerr Galang, celebrating his birthday today. Thank you and God bless. From Sean Kyle Flores, Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Oy, happy birthday Father Diogracias Kerr Galang. Diyan po sa parish priest. Siya po ay parish priest ng The Lord's Transfiguration Parish sa Angeles City, Pampanga. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kani-kanina lang mga kaibigan, tayo ho'y makikibalita naman sa National Water Resources Board. Baka kausap natin ang kanilang Executive Director, si Dr. Sevillo David Jr. Sir, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po, Sir Alan, sa ating mga tagapakinig ng programa po.
0: Yes, sir. Una, makikibalita lang kami, of course, sa status sa kasalukuyan ng dam na, Angat Dam muna at iba pang mga key dams na pinamamahalaan po ng National Water Resources Board. Tag-init, although nagkakaroon ng paminsan-minsang mga pag-ulan. Kumusta po primarily ang ating Angat Dam, sir?
5: Sa ngayon po, no, ang level na Angat Dam ay nasa 174.44 meters, no? At mababa na po ito, no, doon sa 180 na minimum operating level na sinasabi po natin. Kaya dahil na rin po itong pangamba ng El Niño, ay minabuti po natin na mas bigyan ng prioridad, no, yung water supply po dito sa Metro Manila. Dahil na sa sitwasyon na rin po na mas mababa na tayo sa 180 na minimum operating level. In fact, more than 5 meters na po ang baba niya. Kasi nga po, halos 174 meters na po siya.
0: Okay. So, ang normal na operating level, ika nga ng Angat Dam is 180 meters. At present, it's down to 174 meters. Okay. So, yung pong pagbaba ng halos 6 na metro sa level ng Angat, paano po ito kinakategorize in terms of, ito ba'y, pag sinabing a little below the normal operating level, ano ho ang tawag doon at anong magiging pangunahing epekto nito sa atin? Halimbawa, dito sa Metro Manila at iba pang mga pinaglilingkuran ng Angat Dam.
5: Sa ngayon po, no, sabi, pag mababa po sa 180 meters no, na minimum operating level,
0: opo,
5: mas binibigyan prioridad po natin ang water supply for Metro Manila at karating lugar po. No. Pero ganun pa man, no, dahil po nagpapatuloy no, yung pagbaba po ng Angat Dam, dahil wala pa akong masyadong pag-ulan na nararanasan sa Angat Watershed, ay minabuti na rin po natin no, na mag-implement ng contingency measures no, para naman po mas mapangalagaan natin itong supply na kasalukuyan dahil na rin po no, yung pangamba ng El Niño na maaari po mag-umpisa by June or itong papasok na buwan.
0: Opo.
5: At maaari po itong matapos ay tumawid no, hanggang sa susunod na taon ayon po sa pag-asa. Kaya yun din po ang kailangan natin paghandaan kasama Alan na sa kasalukuyan po ay normal po ang water supply na may bibigay natin sa Metro Manila no, para po sa buwan ng June. Mm-hmm. Pero ganun pa man po ay kailangan din po natin i-monitor no, ng maigito kung magpapatuloy po ang bababa ito at walang darating na pag-ulan sa mga susunod na linggo, ay re-reviewin po natin yan no, kung kailangan mag-adjust, kung kinakailangan para naman po mapangalagaan natin yung mga pangailangan natin hanggang sa mga susunod na buwan po.
0: Opo. At para rin po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, maliban sa Angat Dam as the primary source of potable water dito sa Metro Manila at sa mga karatig lugar, ano pa po ang ibang binibigyan ika nga ng tubig ng Angat Dam? Meron bang bahagi ng mga irrigation facilities din na malapit dito sa atin o it's primarily source of potable water natin, Director David, sir?
5: Kasama po yung irrigation ng mga more than 20,000 hectares po no, sa Bulacan at Pampanga. Pero ganun, sa ganito po kasing level na medyo mababa na sa minimum operating level, ay mas priority ang water supply sa Metro Manila. Ganun pa man, no, dahil tapos na rin po no, yung tinatawag ng dry cropping season, nakapag-ani na po sila no, nitong buwan ng Mayo.
0: Mm-hmm.
5: So wala hong masyadong pangailangan. Kaya ngayon wala hong munang alokasyon para sa irrigasyon at hihintayin ho muna natin siguro makarecover no, yung Angat Dam no, doon sa mas normal o comfortable na level.
0: Opo.
5: Kasi nga po, kasama Alan, pag nagsimula po kasi tayong magbigay no ng allocation or release para sa irrigation, ay kailangan din po nating i-sustain yan. No? Hindi naman po pwedeng bibigyan natin ngayon, tapos sa susunod na buwan, hindi po pwede. Kasi kailangan pong mga 3 hanggang 4 na buwan no? Yung isang cropping season po. No? Kaya kailangan, pag nagsimula po tayong magbigay, ay gusto rin mo natin mabigyan ng kasiguruhan na may tatawid natin hanggang sa makapag-ani po sila. No? Kaya ang tinitingnan po natin dito, kung kakayanin po iyon, yun po yung minomonitor ng ating sa ngayon, ay sa kasalukuyan po kasi medyo alangan, medyo mababa po ang level, kaya hanggang sa iyon po ay suspended muna ang releases sa irrigasyon. Dahil na rin po, nakapag-ani na rin po sila at kasalukuyan, naghahanda na sila sa mga susunod na pagtatanim, pero kailangan pong i-monitor muna ang level po ng Angat kasama lang.
0: Opo. At sa panig po ng National Water Resources Board, pag umabot ng anong level, how many meters below the 180 normal operating level ng angat, ang ituturing na, halimbawa na critical ang level ng tubig sa angat dam, sir?
5: Sa ngayon po ang sinasabi, depende po kasi sa mga pag-ulan, yung projection natin sa mga pag-ulan na darating. No?
0: Opo.
5: Kaya sabi nga ho natin, ilang buwan ang tinitingnan ho natin dito. No? Pero sabi nga ho natin dito, pag medyo bumaba po ng mga 170 yan o hanggang 165, medyo tinitingnan na rin po natin kung mag-a-adjust na tayo sa allocation po para po sa water supply, no? Yun po yung tingnan din natin, no?
0: Opo.
5: Pero ayaw rin po kasi natin siyang bumaba ng masyado kasamang alang kasi
0: yes,
5: pag masyadong mababa, baka mahirapan na rin makarecover siya para matugunan yung mga pangailangan natin sa mga susunod na buwan hanggang sa susunod na taon po.
0: Mm-hmm. But as it is dun sa level na 174 meters, ay wala pang pangangailangan para bawasan ang supply ng tubig na pinagkakaloob natin, yung potable water, Doctor?
5: Sa ngayon po, kasama nga lang, normal po, nasa 50 cubic meters po ang alokasyon, no, ng NWSS para po sa water supply ng Metro Manila.
0: Mm.
5: Kasama po dyan, no, meron pong sinasupplyan din sa parte ng Bulacan,
0: opo,
5: Cavite, at konting bayan dito po sa Rizal, no. So yung pong Metro Manila, yung mga karating lugar din po na umaasa, no, halos 90% po kasi ng tubig diyan nanggagaling sa angat dam.
0: Ayun, dahil normal pa, ika nga, at wala pang bawas doon sa volume ng tubig for for domestic use, ano. Kumbaga, hindi pwedeng sabihin itong mga water concessionaires natin, kaya walang tubig ay dahil walang tubig na galing sa source. Hindi ganoon, di ba?
5: Hindi po, no, kasama alam, pero sang ganun pa man, no, nagpapatupad na rin po sila ng tinatawag na contingency measures, no.
0: Yes.
5: Gagaya po ng yung pressure ng management, no, yung pagbabubas po, no, ng pressure, pero ito po ay sinasagawa lang pag mga off-peak hours, no, yung pong mga sa mga gabi na hindi po masyadong kailangan kasi kasama na rin po kasi yung pagmamanage ng supply, yung pressure management.
0: Opo.
5: Kasi po, pag masyadong sa gabi po ay wala masyadong gumagamit, eh mas maganda po ng babaan ang pressure para naman po wala rin po masyadong nasasayang na tubig pag may mga leakages po ang nangyayari.
0: Mm-hmm.
5: Ganun pa man, itong mga leakages ay tinutulugunan na rin po, no, para po makatulong sa kasalukuyang sitwasyon. At tayo naman po, no, ay nakikipag-ugnayan din, no, sa NWSS, NIA at PAGASA, no, kung pwede po magsagawa ng mga cloud seeding operations kung nararapat po kasi depende rin po sa dating ng mga pag-ulan yang kung magsasagawa nito, no.
0: Mm.
5: At ganun pa man yung mga kasama po nating taga NIA sa kanilang barta po, no, ay nagsasagawa rin po sila ng mga contingency measures para paghandaan po itong kasalukuyang sitwasyon may padating na El Nino po na baka umabot hanggang sa susunod po.
0: Opo. Ito nabanggit nyo, pakikipag-ugnayan with NIA and PAGASA tungkol sa possible cloud seeding operations. Base po sa initial na inyong pag-uusap, meron na bang mga ulap dito sa ibabaw ng Angat Watershed na ideal na i-induce para magkaroon ng mga pag-ulan via cloud seeding?
5: Sa huling pag-ugnayan po namin ay wala pa ho muna, pero ino-monitor po natin yan kasama kan.
0: Ayun. Okay. Isa pa, kasi pinag-uusapan natin ang gut is the primary source of water, potable water dito sa Metro Manila. On a daily basis, ang average po na tubig na inilalabas para sa pangangailangan sa Metro Manila ay ano po ang volume, sir?
5: Mga 50 cubic meters per second ho yan, no? Mga more than ano po yan, no? May get ano po yan, mga 4,500 million liters per day po, no? million litro ang pinag-uusapan po natin, ang nilalabas natin. Magit 4,000 po yan.
0: Opo.
5: Na million. 4 billion. Mga 4 billion litro po ang nilalabas po.
0: A day?
5: Halos kada a day po. Magit po. Magit 4 billion po.
0: Yun. At syempre, tinatry ko i-visualize ito. Halimbawa, yung ganong karami, 4 billion liters a day on the average, kung susukatin natin dun sa volume ng tubig, sa Angat Dam, ito ay equivalent sa ilang metro. Halimbawa, nandun sa bandang itaas, syempre iba yung configuration ng bandang itaas. Kung titingnan in terms of meters, mga ilang metro more or less ang makikitang ibababa. Let's say kung walang ulan, pero ganung kalaki daily ang volume na inilalabas, ang equivalent po nito in terms of meters, more or less ilan po? Ilang metro?
5: Depende po kasi, no? Sabi nga ko natin, pag mas mataas ang level, mas mataas po yung volume. Kasi parang ano yun, parang imbudo, no?
0: Oo, oh, oh, yes, corte paano? Po, no? Yes, aha.
5: Mm-hmm. So, kasalukuyan pong level, no? Dahil na rin po sa pagkuha, ngayon sa ngayon, ang kumukuha lang po yung NWSL.
0: Opo.
5: Ay halos mga 0.3 hanggang 0.3 meters po on the average ang baba po ng Angat Dam. No?
0: Araw-araw yun, sir?
5: Araw-araw po yun, sa kasalukuyang level po. No? Pero pag mas mataas po ang level, mas mababa po doon. No? Kasi nga po, mas malaki ang volume pag nasa parting taas po.
0: Yes, ayun. So kung halimbawang sa ngayon, nasa tatlong metro? Ano, po, sorry, one-third.
5: 30 centimeters po.
0: So that's a little below one-third of a meter, ika nga, ang ibinababa
5: po.
0: Araw-araw.
5: Ayun. Tama po yun. Tama
0: okay.
5: Po yun. Sa kasalukuyang level po. Kasalukuyang level po.
0: Opo. Yes, sir. Dr. David, we understand na ang ating National Water Resources Board ay i-activate na rin itong inyong water filtration stations dyan naman po sa Laguna de Baí. Update lamang po tungkol dyan, please, sir.
5: Ongoing po. No? Ongoing naman po yung operations ng mga water treatment facilities ng NWSS at concessionario dyan sa Laguna Lake. In fact, nakakatulong po yung mga ito. No? Kasi sabi nga ho natin, yung 90% po galing sa Angat. Karamihan po, yung iba po dyan, galing sa Laguna Lake. No? Halos 10% po, no? Ng mga sources ay galing na rin po sa Laguna Lake. No? Ganun pa man, kasama Alan, ang siguro magandang may babalita din po natin.
0: Opo.
5: Ay bago magtapos ang taon ng NWSS at concessionaires, ay baka po ma-operate na rin natin itong Upper Wawa Dam. No?
0: Mm-hmm.
5: At na makakatulong po yan na halos 300 million liters per day po. No? Ang pwede niyang may tulong. At may additional facility rin po sa may Laguna Lake. So sa tingin po natin, bago magtapos ang taon na maging operational ito, ay malaki po ang may tutulong bilang paghahanda na rin po itong pagpasok ng El Nino na aabot nga po hanggang sa susunod na taon.
0: Opo, yung pumbong binabanggit niyo, Dr. David Sir, na 10% ng tubig ng Metro na kailangan o ginagamit sa Metro Manila galing naman dyan sa Laguna Lake. So ito ay kasama dun sa tubig na lumalabas sa ating mga gripo, sir, ano ha?
5: Tama po yun, no? Tama po yun. Kasama na rin po. Nakakadagdag na rin, nakakatulong na rin po yan, no? Para naman po, hindi naman po lahat ng tubig, no? Na nanggagaling, ay ginagamit sa Metro Manila ay galing sa Angat Dam. Dati po kasi mga 95% galing sa Angat Dam. Pero ngayon po, dahil may mga additional sources na rin po, eh, medyo bumaba po ang dependency natin sa Angat Dam at 90%. Medyo mataas pa rin po yun, kaya patuloy po ang pagsasagawa ng mga karagdaga mapagpupunan ng tubig po.
0: Ayun, okay. Well, in closing, Dr. David, sir, syempre, para doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin this morning, bago tayo tuluyang magtapos sa panayam, Doc, sir, mga paalala po from your end sa National Water Resources Board para naman tulong-tulong tayong lahat, ika nga, sa pagtitipid ng tubig. Sir?
5: Maraming salamat, Alan. No? So sa ngayon po ay inikayat po natin ng publiko, no? Na magtipid po na tayo ng tubig. No? Yung mga leakage po natin sa loob ng kabahayan ay kung maaari po ay ayusin ito at para naman po walang nasasayang sa mga tubig. Maging mas responsable po tayo mag-reuse or mag-recycle, no? Ng tubig kung kung may mga pagkakataon po. At itong mga pag-ulan na nararanasan po natin kasama Alan, hindi pa po ito nakakaabot sa watershed na hanggat. Eh, ganun pa man, no? Kung ito po ay pwede natin i-harvest, no? Ipunin po natin ng maayos at sa tingin po natin malaki ang may tutulong kung tayo po lahat ay magsasagawa ng rainwater harvesting. Ipunin lang po ng maayos para hindi naman pagbahaya, no, ng mga insekto, at malaki po ang may tutulong ito sa ating katsalukoyang sitwasyon para po ma-conserve, no, ang mga tubig po natin ang gagaling sa mga reserva po natin.
0: Mm-hmm. Okay, Dr. Sibilio David Jr., sir, salamat po na marami for the updates mula sa National Water Resources Board, sir.
5: Maraming salamat po at magandang umaga po at salamat sa pagkakataon po.
0: Yes, sir. Thank you very much. Executive Director po ng National Water Resources Board, Dr. Sibilio David Jr.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 31 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Kayo po'y patuloy na nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong AM dial dito sa Mega Manila. Ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. O update muna mga kaibigan, ha, dun po sa low pressure area dyan sa Mindanao. Paigit po sa 23,000 individuals ang apektado ng trough ng LPA diyan sa Mindanao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary!
7: Alan, hindi pa man nga nakakapasok itong bagyo ay nakakaramdam na, no? Itong ibang bahagi ng bansa natin nung tinatawag nga na trough o extension ng LPA na ngayon nga isa ng bagyo at umaabot na nga sa 5,000 pamilya o katumbas ng nasa 23 individual ang naitala ng DSWD na naapektuhan ng mga pag-ulang dulot nitong trough o extension ng LPA sa Mindanao. Mula ito sa 21 barangay na apektado sa Davao Region at sa Soc Sargen. Batay sa tala ng DSWD, meron na rin 78 pamilya o katumbas naman ng nasa 366 na individual ang nanatili ngayon sa mga evacuation center. Tuloy-tuloy naman na ang paghahatid ng tulong ng DSWD na sumampa na rin sa 100,000 yung kanilang naipaabot na paunang tulong. Nananatiling nakahanda rin ang nasa 5 bilyong halaga ng stockpile at standby funds ng DSWD para tumugon sa pangailangan ng mga apektadong residente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Mula po sa Quezon City.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Isa po sa mga pinagtutunan ng matinding pansin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ito pong mga hakbang para maiwasan ang mga pagbaha sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ha? Siyempre, dito sa Metro Manila, ang pangunahing katuwang po ay ang Metro Manila Development Authority. Ito po yung programang kalinisan sa bagong Pilipinas, ha? Siyempre, pag malinis, walang basura, walang babara sa mga drainage system. Aba, eh, mas mabilis ang pagbaba, ika nga, ng tubig, ulan. Meron din nga pala, mga kaibigan, nilunsad na Mobile Materials Recovery Facilities, ha? Ang mga update po tungkol dyan at iba pang mahalagang usapin dito po sa Metro Manila. Hingi tayo ng update mula sa MMDA General Manager at Spokesperson, si Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
8: Good morning, Sir Alan, at good morning sa inyo mga tagapakinig.
0: Yes, sir. Una, sir, hingi kami ng update dito po sa kalinisan sa bagong Pilipinas program na mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-i-spearhead nito sa panig po ng ating Metro Manila Development Authority, sir. Please give us an update, sir.
8: Sa ngayon, sir, ang aming yes to ayos with Lola Disciplina at the center stage, yun po ang aming contribution sa National Discipline Program ng ating Pangulo, at ito ay encompassing na sa lahat ng mga kaayusan sa ating paligid, including sa ating kalinisan. So, tuloy-tuloy po ang aming launching, natapos na kami sa Malabon, natapos na rin kami sa Pateros, at sunod-sunod na po sa iba pang mga areas dito sa Metro Manila ang aming gagawin.
0: Ayun. So, syempre, bahagi po ng dapat pakikipagtulungan ng mga residente ng Metro Manila, meron naman mga materials recovery facility. Halimbawa, yung mga, madalas ito, Yusek, sir, yung mga ano, mga pinaglagyan, mga disposable na plastic bottles na mga soft drinks, fruit juice, hindi naman dapat tinatapon lang basta-basta. We understand na ang pakikipagtulungan ng ating ordinaryong mamamayan by way of putting this into the material recovery facilities natin para ika nga ay mabawasan yung mga tinatapon at itong mga ito ay mapapakinabangan pa nating mga marirecycle at magagamit sa ibang paraan itong mga plastic na ito, sir.
8: Opo, talagang kailangan talaga ang disiplina sa panahong ito. Sapagkat ito ang ating magdadala talaga ng kaayusan sa ating kapaligiran. Kasi hindi po pwedeng one way lang ito na gobyerno lang lahat.
0: Opo.
8: Kailangan talagang sumali ang ating mga kababayan kasi nakikita natin sa aming pagmimintay ng pumping station, 5,000 tonelada ng trash ang aming nakukuha sa pumping stations. 7,000 tonelada ang aming nakukuha sa mga trash traps ng ating waterways. That is approximately 12,000 tons of trash.
0: Uy.
8: Every year, doon lang sa ating pumping station at saka sa waterways. And that translates into 1,000 tonelada ang aming nakukuha sa isang buwan sa pumping station at saka sa trash. Saan ang gagaling yan? Diyan din lang sa mga kapaligiran natin, sa mga kababayan natin na talagang wala nang pakundangan kung magtapon ng basura sa ating mga lugar na hindi dapat pagtapunan.
0: Opo. And we understand you, Sector, sir, na in the pipeline, ika nga na itong mga regular na naglalagay, nagtatapon ng kanilang refuse dito sa mga materials recovery facilities, baka mabigyan din ng incentive by way of meron daw yatang mga plano na mga grocery items na ipagkakaloob sa kanila, bahagi ng kanilang kooperasyon na dapat tulong-tulong dito sa pag-maintain ng ating kalinisan sa kapaligiran, Yusek, sir.
8: Actually, sir, hindi actually plano yan, sir, kundi ongoing na.
0: Ongoing na.
8: Tumatakbo. Ang last na punta namin yung bayanihan sa Estero.
0: Opo.
8: Dyan sa may Sa may Libis, sa may Quezon City.
0: Opo.
8: Ang mga, yung aming MMRF, recyclable mo, palit grocery ko. So, meron silang parang passport.
0: Yun.
8: May points sila na na-accumulate. Like for example, 1 kilo ng karton, 6 points po yan. Pag meron silang yung pet bottle, 1 kilo ng pet bottle, 6.5 points yan, 1 kilo. So, kasama dyan yung mga iba pang mga kasama, yero, lata, bakal, aluminum, yung mga napupunta sa junk shop. Yan, binibigyan namin yan ng points.
0: Mm-hmm.
8: Points pagkatapos, ang mga points na yan ay may exchange sila sa ating parang mobile parang kariton grocery natin, mobile Apa. Grocery natin. Mm-hmm. Halimbawa, isang kilong asukal, 80 points. May mga, halimbawa, stick-o, parang 84 points. Parang ganun ang naalala ko eh. Isang kilong bigas yan, 145 points yan.
0: Ah, so, okay.
8: Kaya ako accumulate points sa pagbibigay lang, ng pagdadala lang ng kanilang mga recyclables. At pagkatapos, pag enough points na, pwede rin lang i-redeem sa ating mobile grocery.
0: Mm-mm. Ika nga, nakatulong na sila sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Pagkatapos, mag-earn pa sila ng points na later on ay may equivalent na groceries na kanilang maiuuwi. Ika nga eh, dalawang pamamaraan ang dalawa kagad ang na-achieve ng ating mga kababayan, sir. Ano?
8: Opo, yan nga po talaga, sir. EcoSavers Passbook ang tawag namin doon. Mm. EcoSavers Passbook ng Mobile Materials Recovery Facility. Yan po yung ginagamit natin doon.
0: Opo. Okay. On another matter, Yusek Torres, sir, we understand maging ang MMDA, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong doon sa mga kababayan natin na nasunugan diyan sa Binondo, Maynila. Meron po kayong mga tauhan, we understand, ang tumutulong pati sa paglilinis ng mga debris doon po sa area ng nasunog, Yusek, sir.
8: Opo. Yun po talaga ang una nating naging concern, yung linisin yung debris na nag-accumulate dahil siyempre yung mga nasunog na mga debris, yung mga nabasa ng tubig, yung mga water damage na mga gamit inilagay na sa labas ng site, ng ground zero kasi medyo looban yun eh. So inilabas na rito sa kalsada at ito ay talagang nagkukos ng matinding traffic. Kaya kahapon, walang tigil yun, 24 hours ang ating pag-haul. Naka 20 trucks na tayo doon at mas dinadagdagan namin ang mga trucks doon para maubos na kaagad at makabalik na sa dating sitwasyon yung kalsada doon.
0: Mm-hmm. At pati nga po yata, we understand, yung mga charcoal briquettes, nagkaloob kayo para may pansamantalang magamit muna sa pagluluto yung mga kababayan natin as an alternative sa paggamit din ng LPG. Sir?
8: Opo. Tinitest na po namin yung ating charcoal briquettes. Dahil nakita namin sa lugar, talagang medyo mahirap yung situation nila, especially sa kanilang kitchen facilities dahil pati yung mga LPG, wala lahat eh. Magpupundar uli sila. So, dahil may mga dumarating na mga ayuda in the form of uncooked food na kailangan nilang iluto, i-process, pinaunahan na namin, pinasubukan na namin yung ating stove, charcoal fired stove na galing sa ating facility dyan sa Vitas.
0: Opo.
8: At yung mga uling, mga charcoal briquettes na galing sa Water Lily, na galing naman dito sa atin sa Tapayan. So pag yan ay nag-succeed, i-scale na namin yan. Yan ang mga magiging mainstay ng MMDA na pamigay sa ating mga kababayan pag may mga ganyang situation.
0: Opo. Okay. Update naman po, sir. We understand na nagsagawa kayo ng inspection dito sa gawi po ng Southern Access Link Expressway. Ano ha? O itong SALEX, kung tawagin. Any development po o update naman sa aspetong yan, Yusek Torres, sir, please.
8: Opo. Ginawa natin yon sapagkat sa usapin naman po ng mga infrastructure projects, nakikita ng MDA na talagang mahalaga na magpatuloy tayo sa mga proyektong nagpapabuti ng mobility ano? At magpapagaan sa daloy ng trapiko sa Metro Manila. At itong SALEX, Southern Access Link Expressway, ay isa sa mga ito. Pero ngayon, nababasa natin sa news at merong mga developments na dahil dun sa kontrobersya about sa environmental protection. Kaya mahalaga rin talaga na mapangalagaan natin ang kalikasan at mapakinggan ang sentimiento ng publiko. Yan talaga ang posisyon ngayon ng MMDA at kami nagpapasalamat sa ibang mga contractors yan, especially San Miguel, sa pag-step back at para magkaroon ng chance ang ating DNR na ma re-examine yan. Kaya positibo pa rin ang pansamantalang tinigil ang tree cutting operations dyan sa Maytirino Avenue upang mabigyan nga ang DNR ng mas malalim ng pagkakataon na magsagawa ng mas malalim na pag-aaral at masigurong maayos ang environmental safeguards nito. Dahil ito ay talaga napaka-sensitibong hakbang.
0: Opo.
8: Ang posisyon naman natin dyan, hindi dapat magbanggaan ang development ng environmental protection. Hindi dapat magbanggaan yung yes. development no? at mm-hmm. environmental protection. Dahil yun nga, kailangan natin pagsabayin ang progreso at kaligtasan at pangangalaga sa kaligtasan. Mm-hmm. National security concern ho kasi yan.
0: Ayan, at gamit, ika nga, ang whole of government approach, eh, kailangan balansihin itong dalawang sides na ito. Ika nga, Yusek, ano po?
8: Opo. Talagang part talaga kasi ng ating national security strategy yung environmental protection. Kaya hindi pwedeng development lang ng development without regard to environmental protection. Pero hindi rin naman po pwedeng makompromiso ang development because of issues of environmental protection. So the delicate balance must be found there.
0: Ayun, okay. Sir, sa aspeto naman po ng traffic management ng MMDA alongside the improvement ng ating major thoroughfare ng EDSA, nandyan na, ramdam na yung ika nga eh, asphalt overlay sa maraming bahagi ng EDSA sa kasalukuyan, sir.
8: Opo, talagang tuloy-tuloy naman po ang trabaho ng DPWS yan under kay Secretary Vince Tison at talagang yun nga, nakikita natin ang napakagandang development ngayon sa EDSA. Sabi nga ni Secretary Vincent, para nag-uusap kami, sabi niya, alam mo, yung no news is good news eh. Kasi he's saying na, what he meant is that na hindi nararamdaman ng ating mga kababayan ang nagiging abala ng mga construction dyan at development dyan sa EDSA because of magandang planning sa scheduling at saka yung coordination sa MMDA para makapag-deploy kami ng additional na mga tao para sa traffic assistance. Kaya kung hindi na naramdaman ng mga kababayan natin, halos tapos na yung first phase eh, at mag-second phase na eh. So, opo. Halos tapos na yung southbound part mula sa Orense hanggang sa MOA, halos tapos na ang asphalt overlay dyan at pupunta na ng northbound dyan. So, makita, at isa rin sa mga rason dyan is that yung ating itong ginagamit dyan, ang ginagamit ng DPWH ay napakagandang quality na nawawala na lang ang pothole pero hindi nila maramdaman yung dating naramdaman natin na experience natin na pag bago ang asfalto eh dumidikit sa gulong at nagkakalansingan sa under chassis ng ating sasakyan. Mm-hmm. Ang asfalto ngayon ho, wala hong ganyan dahil after 6 hours talagang matigas ng asfalto at ang sabi nga ni Secretary Vincian, pang runway ang asfalto na yan.
0: Mm-hmm. Ayun. Okay. In closing, Yusek Torres, sir, mensahe po sa mga kababayan natin nakikinig at nanonood, lalo na yung mga narito sa atin sa National Capital Region, sir.
8: Maraming salamat, Sir Alan, sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin para may ahiyag ang mga programa ng MMDA. Sa atin lang, mga kababayan, huwag kalimutan at laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan.
0: Yes, sir. Salamat po na marami, Yusek Torres, sir. Good morning.
8: Maraming salamat, sir.
0: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 and a half minutes makalipas ang 7 AM. Oh, ito, kumusta kaya ang magiging heat index in most parts of the country? At yung epekto ng ano? Low pressure area, ha? Makibaligta tayo, mga kaibigan, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
1: Rancho Pilipinas Weather.
0: Narito ang update mula sa PAGASA atin sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
9: Yes po, good morning din po sa inyo. Maging sa lahat ng ating mga tagapakinig naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, southwesterly wind flow siya nakakaapekto sa may Palawan at kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Nadudulot nga yan ng makulimlim na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, particularly sa may western Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula, Soc Sargent, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental, and Palawan. Samantalang yung trough nga ng bagyo sa labas ng ating par ang siya naman nakaka-apekto sa may silangang bahagi ng Mindanao at magdudulot din niya ng matataas na chance ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa, iiral pa rin yung chance ng mga pulupulo at mga padandali ang mga pagulan, pagkilat at pagkulog. At yung bagyo nga sa labas ng ating par, inaasahan na maaari na ngayon pumasok ng mamayang gabi o bukas na madaling araw at papangalanan nga natin yan na si Bagyong Doming. At inaasahan nga natin na habang nasa karagatan yan ng Pilipinas, kikilos yan pahilagang kanluran o pahilaga, kaya mababa yung chance na maaari itong mag-landfall. Ngunit, maaari yung maghatak ng southwest monsoon na siya makakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas at mangilan-ngilang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy tayo mantabay sa pag-asa hinggil nga sa mga posibleng epekto ng nasabing bagyo. At yan ang ating latest mula dito sa pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-uulat.
0: Charmaine,
9: yes po sir.
0: Sige, tuloy. Go ahead.
9: At base pala sa ating heat index ngayong araw, pinakamataas ay aabot ng 47 degrees Celsius dito sa may bahagi ng Sangli Point, Cavite. At 46 degrees Celsius naman dito sa may parte ng Tuguegarao City, Cagayan. At dito naman sa Metro Manila, ang heat index natin for today aabot naman ng 42 to 44 degrees Celsius.
0: Okay. Charmaine, yung binabanggit mo na bagyo na pagpumasok sa Philippine Area of Responsibility, tatawaging Doming, ano?
9: Yes po, tama po.
0: O kumbaga, dahil ang magiging direksyon niya ay pahilaga, hindi siya didikit sa landmass natin.
9: Yes po, tama po kayo.
0: Ayun.
9: At maaring yung trough lamang po nito, yung maaring makaapekto.
0: Ayan. At base ba sa forecast o sa ng pag-asa ay magkakaroon na ng chances na magtaas ng mga wind signals o wala naman?
9: Sa nakikita po natin ay mababa po, no? Pero still we are not ruling out dahil baka may mga bago pa rin na mangyari dito sa papasok na bagyo. Pero sa ngayon mababa po and most likely dito lang po siguro kung magtataas man tayo sa may northern parts ng Luzon.
0: Mm-hmm. Okay, Charmaine Varilla, thank you so much for the updates mula sa Pag-asa Forecasting Center.
9: Okay po, maraming salamat.
0: Thank you, good morning, Charmaine Varilla mula sa Pag-asa.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Uy, yung mataas na projection ng heat index nila, Sangli Point, Cavite, posibleng umabot daw ng 47 degrees Celsius ang heat index. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Webes, May 28, 2026. Ating mga executive producer, thank you. Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Rovan Malilin, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7.